0: Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo bothobele fela.
1: Right, ke ka mole gore sepetse ka gona magesho yo fetsa go ikwa Beyonce and Ali Walter Williams. He still loves me. Yeah, oh dimo wa rata magesho. Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ke ka mole gore sepetse ka gona. Pele ga fa o file kosha go tswa go Salmist Sefako a tla go rena na re modimo ke lerato. Ga o na le rato le lengwe la go fetela modimo re a tseba. Re a tseba ka mokaratsi gore modimo ke lerato. Re tla boša re kopana gape le yone karolo ye bekeng e e tlago ge ešhetse e ukgweditse karolo ye o tshwana le wa rraka kwa re ke fetsa ukgwetse gore mogwera wa ka o tlhokofetse napile karolo ye napile e kgona go thobathoba mola ya go thušathuša mola ka baka la gore e kgona go tlišitša molaetša wa dikoša tša sedumedi modimo ke lerato. He still loves me. Ke ka mole gore se phela ka gona. Okay, right, me tsara na ke la sobete re jwa iring ya bobedi ditorong jaaka go thobela FM le go tlhagatswela Afrika Borwa. Ke le kwele na le reng na ke le botshepotshe magetso e re ke thomefa
2: after match.
1: Arlo
2: tshe nna ke be ke thatela Stephen Cage o hlahliwa sapa sa Nigeria wa peleng o e thobaletseo.
1: Oh,
2: ke rata monne la ka bohlahle ba gago ba ne le rato polong gore ane le rato la bolo. Ai ba tlo ga swere se tlhopa sa Nigeria ga botse. Le Sadio Mane le yena ke a morata se bapadi sa Senegal.
1: Alright.
2: Ba ka go tuka ba kala gore ke motho e gafileng go tsiya letseno la gagwe. A thusa ditšhaba ka moka a bagela dipetlele dikolo ding ga mmogo le department tropa wa Ivory Coast le yena ke be ke mo rata ke be ke ba rata mo polong kore ke kwa ke ba rata le ge ke dibogetse di bapala ke kwa ke ba rata go ya ka lerato la bona le ba tinelago go direla ditšhaba tša bo bona kwena di maboya ka kona molato thumošate.
1: Alright, ke go kwele kwena. Yeah, o tlo o rata kgwele, o tlo o rata kgwele ya dinao. Ke me gopola Stephen Okechu. Yena Kechu. Tla gopola gore sale a re tlogela lefatsheng la ka keno ka ngwaga ke dipedi le some tshela. Gomme re moya ga go tswele pele gore bala ka khutse. Ke mongwe wa batlhatlhe ba e leng gore ba ile ba tuma kudu. Ka nako ge e le setlhopha sa Nigeria. Ge setlhopha se šašara le go feta a re kwetša gago 0828691645 o ka romela kgatho ya gago ya lentše 0828691645 re ke gore na wena sa gago ke sefe motho o motseba le o mo ratago le go feta go tša dinageng tša Afrika ke mang. Ba bangwe ba rata ke ithao gona le rametla e show ba re ke William Last ke ithatela ena o nkgatlha kudu o tswa nageng ya Botswana William Last bjale mo yo kwa ka diseo le ge e le gore ga ke ko gore na ke sa ko aga le ge a sa bolele ke yo kwa ka diseo fela a re kweng go tswa go go lena ba gagešo 0828691645 0828691645 tla kwa lena gore da le reng ka right re ko fe e koša o tswa go Brian Adams tla ba ke tse dikgatho tša lena tše dingwe gape tše lešwe tše di dirometše please forget me go tswa go Brian Adams e tlala tsela ke Glenn Jones I love you.

0: mašego-šego, so di mašitišo ka seo go theleditse ke le ka sego kare go dibapadi tša kgole maoto tša ntle gone monna šole molla kamerodi molao o annošang lebebele ya kgole ya maoto a nnošitšeng lebebele ya kgole ya maoto a re ke Patrick Mpoma.
1: All right.
0: Patrick Mpoma ka mokgontšhi a raloka ka gona a kanya ko botšamaka o yankoša pelo a latele ke Tinash Washington Nangomash ka Zimbabwe bauwe ke batho bang ka setori ke ba lebetse mo pusine be ba e raloka pusine be ke e raloka ge ke be ke sa raloka kgwele ya dinao.
1: All right.
2: Donza.
1: Yeah, bye. Oye nao le bolela nnete. Muluki. Arloche tobe. Tobe.
3: Na ona la msadu mo ka mo Benin ka mo bare ke Angele Chicho.
1: All right.
3: Msadu la. We la win a 5 Grammy awards. Le mo le tshedi mo tsadi awards tsa go no bina. Go tshedi mo tshedi tsa. Ke tsa ai. Ke le monate a holo ene.
1: Yeah. Jadi tsenego ka Africa bra ai go ba mola le mola tswa ladies Lady Smith Black Mambazo Black Coffee ke magna ba Tyler mola o ka di bala fela msadi o le ba di khoboka etsa bana arlo chen tsebele ka
4: men of the match
1: tobe
4: go di medi center ke le pela mo passing ka ntle ke lebella bo mo putusa sa sa go bo kwa neng kuruma fela a ke le bale ka mogai ka mogai re na le sa rena senatla Dr. Nelson Mandela o ke bileng kare ka di 60s ka be ke ekwa leina la gage fela ke ile ka no tlhoya tsebe ka re ga dikiletso tse ke bileng tsa ba gona mo leineng la gage le a e tswa ka di-90s a e tswa ko kgoleolengwe ke bile ka iputsiša gore na monna o kgona jwang gore a ntšhe seripa sa moputso wa gage a seripele bana Mandela Children Fund e sa phela le no kana munula na ke be ke no nagana gore ke saint e ke mo lebeletse e fela o na le tse dintsi ka ena nka ela
1: ya
4: ke tsere mabo ya ka segagape
1: ke nnete o bolela nnete le ge re ka tsamaya ra ya Kenya o ka ba le motho a bolela a gore a wana ke tseba Nelson Mandela a re lotšhee
2: re ya ka mo Senegal re ya ke rata monna ba ke sa diomane monna pelo e botse monna wa go thuša community ya gabo ba re ge ke kwa ba bolela and-e ke nagana gore ke nnete ba re kgwedi nngwe le nngwe o rekela batho ba ba dulang nageng ya gabo motse motlhagase ga nyako o tswa re ohumile ba se ohumi o ba rekelela motlhagase wa bona gore motho ke motho a pelo e botse o agile sepetlele sa naga ya gabo o thuša setšhaba sa gabo a sa boele morago zafilegodi gamašhane benesekete mošhane
1: alright yeah o le tlhalositše ka ena ya wa lekgatlha o ka re re ka ba le motho mo bjale ka mo Aforika Borwa o ka re o ka ba le botho mo bjale ka Aforika Borwa o tla go bola ke ba bantši bang gešo ke nagana gore ke ba bantši ba bangwe le ka yo ba le ba lebetse ke a tsa gore Aforika Borwa batho ba go tshwana le bo Patrick Lumumba Lumumba go tswa ka Kenya ke o mongwe a ba e le goreng Aforika Borwa o ratiwa kudu kudu go ka lebelela di-universityng le thuto yeo a nago le yona o ratwa kudu-kudu-kudu ka nageng ya Aforika Borwa a rela tšhantšhe bala FM le gona
5: Man of the match.
1: Eh, Moreno, Moreno.
5: Ah, ngwana makgalabe wa tsoa o tla re bontšha o ba re tsosetsa dingwe tša mabadi a batho ba nkile ba thuša le mebine re rata nala monne mongwe monna o bile a dire ke rate sopedi fela o tabola go bararo sengwaga mara dipuku monna mantswana-ntswana monna ya re sa tsebele ngwana gafe monne mongwe o ba re ke Isaac Mathapo a itlwale ka molaetse Lingsdale ga di bjalo o ka mola Gauteng province ke ra bile a nratise sopedi se ba re ke Clarence Carter
1: Clarence Carter.
5: Yeah, bona ntse a di metanya na go tsa marato e a no tsare. Are she put off my shoes? A bia ke mo re di le ka marata mo lo mo tsiba go ba sa go fa se na ma tsuka tsala mo lefa. Ya le ke ka foka re mo la mo nka se bolo ba le mo ndo mo suwe se human. Wa tsore mo lo we wa pelo ya botho ka moka ka a tsore bolo ka ema. Nna o di petele o nna sa le rona o khumile ba o ga o na selo mara o ba rata nae a go di thusa batho ba ba re ga ba da selo mara re o re botsa ka batho re bolela ka batho re tswa re ba thusa community le ba tshelo pele o thusa community mme mo tabe ke to go tsena re rata ka botlhale ka metho bona re o tsosa batho ba le rona be re ba lebetse ba re ba hopotsi ka ba ka go thusa batho ba rona re bona tsela pele o tlo tsepe tlo o tlo fa tlo wa mashu o ba utlela pele mana no ka ba a tswala tsa mpa rona re mo sa o mo go
1: re le boga yo ba re Clarence Carter ena re tswa re ke so pedisa ka America be re le beletse ba Africa ba Africa e
5: ya wa e ke a ke tsela ena se Juman ke lo re o thusitse batho a tsone pele o thusitse batho wana magala be re a o be le motho o tshwara le ena
1: Rele boa ke writer le tshentse ba le FM le gona
6: Man of the match
1: Are
6: Mari si rate
1: Tobe
6: Ba nna ke ke ba rata ka pele ya ka le moya ba ithoba letse Kera le kota le Robert Mukai
1: All right
6: Na ni o tshetse ba ntse ho le ni
1: Oh boy
6: ba la pele la tsaka ga wa roga Tony Blair Are Tony Blair, keep your England and I will keep my Zimbabwe.
1: Oh, okay, Robert, oh.
6: Robert Mugabe.
1: All
6: right. Yeah. Are
1: you
6: going to have a car? I had a dream. Not you going to have a car? You can zero zero to go, Helena Matoror. Era gore toro ke toro e felela mo motho a e lorelang gona
1: ditorong jaaka
6: ditorong jaaka o lorile o le mpeteng di tlo felela mpeteng banagana gore di tla tla ka Zimbabwe Zimbabwe is mine babisiisamagoma mokopa
1: o lokile All right. Adlan Jones, I love you. Dito Ronjaka. Rotomela FM, le khotla ka tshola Africa, bora ye ngwa di question la tla go. Brown skin go tsho go India re. Ka South Africa, Jimmy Fox are infatuation. Le police every breath you take, KC and Jojo all my life. All of me. Go tsho go John Legend. Hashtag Leto, now Leto Mulibili Kaika Sisbaka. Romana Khachua Gawale, Nchokono Muriya, WhatsApp 082-869-1645. For Tlo Chale Magale, Alina Magagishu, Rekoru Leto Mulibili Kaya. I love you, Glenn Jones.

0: bago di tsiba ba re ka na kwetse dingwe re hloka gore re dumelele ebe pilisi gore fodisha ebe pilisi engwe ya go no re boledisha ka masa ke bolela ka mino ke kwata tsa gona tshe Lutheran Rose ne lo ena re tshela pele jalo e gona e ka one ka nete go fihlela go feta lerato. Is there anything better than love? E gona awu ba nna le ka bukunye kgethwa gore ya mathomo ye ibolelwang go feta dilo ka moka ke lerato gore gona le motho mongwe re ratileng pele he o gona wa re ratileng o ileng gore ge re tsoga re thank God it's Tuesday modimo re leboga eh ke lerato ke lerato a gona se se kaone go feta lerato empa gona le ba tsho ke di thinking tank gore wa tsaba ba phela ba elwa le menagano ba thulana le yona anganyisha mogopolo wa gagwe anganyisha ka mogodilo di sepelang ka gona ke bolela ka mondo mongwe shuba re ke Eric Hofer o ile ngore gona le dilo tse dintsi tse ile ngore o ile no ipha nako ba tsa ona le batho ba bangwe ba gona go no ipha nako ya go no lebella ka mogo batho re phelang ka gona abe a e dire mošomo wa gagwe a jamea lebelela gore okay ke lebeletse maAforika kudu mekgwa ya bona maitshwaro a bona e reng ke bone gore na ge nka ya ka mola go mmala o mongwe na le bona ba phela jalo tšatši ka tšatši a ke boneng motlhobo wa maindia a ke boneng batho ba shweu kore jwale le jwale Eric Hofer o re ge a bolela ke ra nna le wena ge re tsena serapaneng sa rena sa mogopolo o re gotse e leng gore o shetse a ithutile tsona a ile a no di lebelela a di tsetsenkela a thulana le megopolo ya gagwe ka mokgwa e leng gore batho ba na le go je dilo ka gona go fetola dilo ka gona go amogela dilo ka gona re lebeletse gore o bontshe batho ba e leng gore go na le batho ba bangwe ba e leng gore wa bona gore motho o tlhoka thego o tlhoka thuso empa gantši o bolela gore batho ba gantši rena re gopolang gore re santse re ba thuše re santse re ba thege re santse re ba nameletse batho ba gantši re ba kwelang bohloko ke batho ba e leng gore ba tla ba re letsogo lona lela le mo apešang le mo fang dijo a le lome a le kweše bohloko letsogo lona lela le mo tataiša le mo hlahlang le netefatšang gore o tseleng ya maleba ka gobane o mmona gore ga na thekgo ka mathoko empa o re gantši batho ba go tshwane le bao ke bona ba re kwešang bohloko a re ke ipotsisitse gantši gobane taba e ga e direga go batho ba bašou fela goba ba mmala wa o mošou fela goba go maAforika fela o direga go batho ka moka a re ke ile ka dula fase ka ipotsa gore ke ka lebaka la eng ka dinako tse dingwe batho ge o ba fa thuso le thekgo le lerato ba go dira ka tsela e le bona ba go kwešang bohloko ba feleletse ba go bontšha gore a bana taba le wena empa o kgona go dumela motho o e leng gore o a mo tlaiša wena o bo o mo fa lerato o bo o mo tataiša o bo o mo kwele botlhoko o bo o amoge o ikamoge dilo tse dingwe go balapa la gago go bana bana ba gago o re o thaga ena o tataiša ena empa a šae tebogo a re batho bale ba mo tlaišang bale ba mo tlaišang ba mo laolang go feta ka mokgwa wena go feta ka mo wena o bongwe sa mo dira ka gore e be bona ba ba dumelang ba ba amogelang taba ye itlaishitse e re khofa kudu gore ke ka lebakaleng maitshwaro a batho le katsele ke ka lebakaleng batho re itshwara katsele gore ke thulane le megopolo yaka gore ke ka lebakaleng gantsi batho ba e bakatsela ye ge wena o bathega empa ge ba khwetsa mo ileng gore ba laolwa bo shedi ba tlaishwa e le gona mo ba swarelelang na taba ya senete ga nke re bona are mo ba shumishwang bo shedi ba tlaishwang ba laolwang go bo shedi ka mogoise ngwa maleba ke mo batula wena o la mo bo kwela mbohloko ke wena ba sa go bien felo ba sa go tlompheng ba nyaka go tlompha mola ba shedjwang ba go shombohloko ba solong bo shedi re ke se sengwe se ke thutile sona ka maitshwaro a batho gore e o ka se ya confirme e motho o ka se ba confirme go bana re bopa ke maikutlo a fapaneng matshogo a go fapana fapana empa a go netaba ke ka mogo bophelo bo bo re rutang bo sepelang ka gona go sele ke sona ke bona ge rena pele ka yona tsela ye re lotsa go ba re jwala dipeo tsa maleba megopolong ya rena jwale ka ge re le batho jwale ka ge re le batho ge ke lebelela gape ne le wena re feleletsa ka gare ga metsetse masempedi tharo re lebele gona kwa ereng ele ya bone re lebelela letšatši la lekgono gore na ka gare ga di-19 re lebelela eng le se se re leng ka gare go lona ba re jwala selo se sengwe a go be le selo se sengwe seo se jwalang ka gare ga letšatši le plant something day ya ke kgale o nyaka go jwala ke re ke kgale o re o ipotšiša gore nka jwalang be ke ya go feta go tla gopela gore beile letšatši la boditšhabatšhaba la mehlare ya phepo ye e leng gore re sa tlo tswela pele ka yona gape le letšatšing la lekgono le khone go thwe le jetle re leng ka go lona jwala se sengwe e se selo fela se leng gore se na le mogola ka gare ke le jetle le ketekwang le khone le hlohleletsa rena re le batho re le baduti ba naga ye gore ka nako tse dingwe wa tseba re a hloka gore re ithute ka mehlare ya rena e ka ba matsoba e ka ba mehlare ya go fapana-fapana e ka ba dijwalwa tša go fapana-fapana tše e leng gore re ka ithuta ka tsona koma wa itirela lefelwana la gago serapana sa gago ka gae motseng wa geno o tla ba o hlohleletša le batho ba bangwe ba e leng gore taba ya go jwala be ba sa e le hloko jwalo e ka ba sekolong o ka ya wa ruta bana e ka ba ka magae le gona o ka ruta lapa la gago re na le mafelo a boitapološo ke bolela ka di-parks jaaka bo rena tse dingwe tse e leng gore re a tseba masepala re a tseba gore ye ke nngwe ya diporojeke tse dingwe tsa bona tsa gore nako le nako ge ba kgwetsa le mafelo a boitapološa sena ditlhare ba di jwala taba yeo ya go jwala e re ke go botse gore morero mogolo wa yona ke eng ke go šireletsa tikologo ke go kgabiša tikologo goba lefelo le o dulang go lona goba mafelo a re leng ka gare go ona ke yona yeo e lebeletsweng ka gare ga letšatši la lekgono la di-19 ke le re leng ka gare go lona la labobedi le e leng gore nna le wena ka gare ga mošhato wa tsebo le boithabišo re a tseba gore yeo e lebeletsweng ke temo re tla ba re tsena ka gare ga yona ge ke feleletša gape re lebeletše letšatši le ba re ke HIV AIDS Awareness Day ka kwa go la Asia ya ba e lebeletše ngwaga ka ngwaga United States of America Asian Pacific America kgwedi e le bona go bona ke rena go rena ke kgwedi ya bogwa go ke ra ke kgwedi ya Africa go bona ke kgwedi ya bogwa le leng gore le yona temoso ke yona eo taba ya go jala mehlare ke bona gore ke projecte e golo ga se ya ka moga fela ke le fase ka bophara ye leng gore le yona go lebeletse taba ya go lemosa batho gore go ne le malwetse a mangwe a ile gore re santse re a hlokomele re tsebe gore batho ba re duleng le bona ge ba le ka gare ga malwetse a go fapana-fapana re ba thusa jwang le rena ka borena ge ba re phela le batho ba melekone metswalle ya rena kgausi re tsebe taba ya gore go ne le batho ba ba phelang ka HIV and AIDS ba sa nyakang thekgo lerato tlhokomelo ke seo e leng gore legono ka kwa ebile ke dumela gore shetse aparetse lefase ka bophara taba ye gobane ga se ya bona fela ke ya lefase ka moka gore ge re ka gopola gabotse e be e le ka 1981 ga re thoma go kwa ka HIV mo e leng gore ile a phulega gona ka kwa go la New York ga mmogo le California taba ye ya rapile e phatlalala ya phatlalala borra science ba tsena fase go tswa di university tsa go fapana-fapana ba leka go nyaka go ikwešiša le go tla ka mehuta ya go fapana-fapana ya dikalafi ka taba ya HIV ge seno phulega ka 1981 re gopola ga botse taba ye mokgatlho wa World Health Organization lona wana pile wa tsena fase wa be wa tsebagatsa a mangwe a mananeo gore lena by 2030 ke dumela gore lena no le le sa tswela pele taba ye re tseba re santse ba taba ye re lwantshitse re bone gore 90% ya batho ba ba phelang ka HIV le fase ka bophara ba phela gabotse ba phela gabotse ke mo ile gore e sa launcha le gana jwale
1: San City are you there Siakana mo San City e wile gape e tla go itlhela ka festival ya mosona noshi ka 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ira obedi mathapama go itsinwe ke mapapa
2: Tota Bishoki Kulichana Encore Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Bafiki Zolo Lebaba Mwe Baba Nunchi
0: Ticket for 350 rand. Ta VIP 1750. Ziaka la mo. Ke re Ziaka la mo San City. Yeah, ske wa tla wa itshola mola nako e fihlile jwa lo re papara wa go tsa ditiketi di fedile. Nako e sa le gona ke re. Nako e sa le gona gape San City. Dear Rich. All right, Mrs. Sekemosime. Ke le seme tshela la metsotso.
2: Kgweding ya bašomi thobela fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma gabotse le bašomi ka moka thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: aise ke ya go bale ka mo wa tseba ke ya go bale ke ya go bale mdlole ge ba ola kgausi tsa kirele ke dira manka ke anamela gane econ e yang kgoba jaaka mo e dira gore ke palele ke go soma e bogale galegalegalegale all right a gone taba re tswele pele jale metsetse ke e le semetshela re lebile gone kwa e reng ela ya bone nna le wena ke duma gore re tsene ka gare ga megala e tsemegale ya rena ya mathomo ka gare gala bobedi ke tuesday crashaker go balemi balemi dumelang balemi le ba e leng gore ba thoma le gono le khono lona le a ke re letsatsing la go sasa ke khotse khotse ka mola modimo le ka mola le ba ile ngore letsatsi la go sasa ba ile hlohleletsega ba lebelela gore ana ana bolimi jo ga botse botse gore re be karolo re bothoma jwang re botla ka kae re bo pota pota jwang ya ke ngwe leng gore e tlabe ile beletse ka gare ga letsatsi le khona jwale ke dumela go no kwa go tsa tsebenyaga ke ra go wena kgopolong ya gago ya kgopolong ya gago gore ke di jwala dife tse e leng gore re ka di jwala mo nakong e mo nakong e re leng ka gare go yona ka gare ga national plant something day jwala se sengwe ke gatla ke gore matšatši a ka lebaka la mafaratlhatlha goba tsone dikgokaganyo tsa leago go na le tse dintšhi tse re ithutang wa tseba ka dimela tse dintšhi tse re ithutang ka metlhare gore lena le be le tseba motlhare o gape mošomo wa motlhare o ke skete le skete le skete lena matsoba a le a bona se ka ne o nagana gore ya ne o kgabisa fela mošomo wa ona šia šia šia šia a go jwale lethapi go sele go sagaletse ka nnete le dumela mo nakong e re leng ka re go yona ke dijwala dife ke metlhare fe ke matsoba fe a le bonang go a lokile re ka jwalang a e leng gore motho motlho mongwe ga a swanela go a tlhoka ka lapeng la gagwe ka gare ga national plant something day ke matsoba fe a e leng gore ga re a swanela go a tlhoka ga re a swanela go a tshedisa matlho ge re tswela pele Tuesday crush re tsoša balemi ba e leng gore ke balemi potlana ke gona ba thoma ke gona ba tswelela ka magetla o tseba ditsweletse tsa gage a di tsebege wa tseba gore o dira metsoko ya go fapana-fapana a e tsebege ke ba ore ba tsošang ke ba ore ba isang moyeng go 086-000-2452 a ke boneng mogaleng ba e leng gore ba šetše ba beile tsebe ke a lebogatlhe upse dumela ka moe a re gopongwana bone ke na le wena ke go file tsebe le kgone ka gare ga di-19 May it's my birthday a ikgonagale pese a re bona ke go betsa nnetse ke gola le motlogolo wa ka letang o fetsa ngwaga ke mosimane ao batho sponkono sala ao bathong a gole ya gole motlogolo kewa alright bona happy birthday go lena le gole phadimelang ke tsotlhe ka gare ga letsatsi le legono pese mokhaya ka moe mašadi marothong alright go sele go sagaletse ba re bona kv le rena re shetse re tsogile bona marato fela ka mopolokwane re na le wena ka mo di-extension wa bona ka mo wa bona kere ya ke mo re leng gona re tsogile go sele go sagaletse ke matšhula re a leboga felistas mathapelo mopheme ke mokhaya ke gomi a re dumela sese go sele go sagaletse re mmogo wa tseba go tloga mošupologo leeto le la sealemoya re le swara ka moka ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso okay a ilo sene ka e le kae mo le ka bale le gona cape to cairo re mmogo a kere dumelang balemi ba ka mo namibia le sa isere temo go na le ba ba ka kwa Botswana le bona ke a tseba gore ke balemi be ke sa bona ditse dingwe tse di tsweletša matume a mpontšha maabane seko ba re kv ee tlhonka re a šalela mosadi aoa balemi ba nna re tlhonka re a šalela wa tsaya ke bone mabotse a mangwe mathaga a mangwe a merogo yaka Botswana kv and merogo yeo re na le yona banna a re tsogeng a re phakgameng a gona nnetse a go feta eo a ba re šhikinyeng batho bao zeflegodi monna ka banescate a re le nna ke a itukiša ka mokgwa empa bona ke go file tsebe ka masa ke re go sele go sagaletse galala go balemi ka moka 086-000-2452 ke kgopela go ja megala gona fao balemi le bašomi ke
2: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika # ke mo Afrika
0: a ile sene go sele go sagaletse
3: lekae
0: re gona le kae mamso
3: a jonsen 30
0: Ah, mamzo re jile ka mekhotlhane mengwe she wa tsampsikela o. A ya gana man, ya gana.
3: Ya, ke botlhata.
0: Mm, ke na kwa gona taba.
3: A se go bona ba le.
0: Eh. Ke na kwa bona.
3: Ke na kwa bona ngwana mma ka ke ba tsho. E le no na bebe ya ma ba le nda ke ba rwa ya la.
0: Awa.
3: Ke go ho di ni ya na ge.
0: Eh bana. Eh all right.
3: Wa ga re tsama wa ga.
0: Mm.
3: Ba ba ra tsebi ka sitse, tsone ba ka se ba ka se di tsama e tsapa di khuria.
0: A wa di tsama ya mamzo. A ke go ile re na di phuthetse jwang. E ka ba morolo mo motse tsa fihla ka sosh. A
3: ke go kore ba ba di ba re di go he. O ba itse ba ga ba ba.
0: Mm.
3: A mari di ka fihla wa go mo.
0: Ka nete.
3: And le ba ina wa muja le bona ba o tswa go ya di ba nana go le tsitse.
0: All right.
3: Ke go le tsa ka mma ba le yo na di die ka nya o le ma gela ana mo blo ka re se sa ntse di go tsina e ho di die ka.
0: Yeah. O le ma inyene. O le ma inyene.
3: O le go tsaka go di tsaka ka ba ba tle le ro go di go mama.
0: Mm.
3: Yeah. A wa raga nga o di jile mi vidi ka pele.
0: Ora le boga mamza WhatsApp re le boga. Re dumela jo ale WhatsApp. Re tsepa o ipsinne reg.
3: Le boga thata ngwana.
0: Mme tshe garapetsa a re le bogeng mamza ka gare ga mshato ga tsebole mithabisho go sele go sagaletse. Ai lo seni. All right. Are fetir tsene fa. Ka mshato go sele go sagaletse.
4: O bue.
0: Eh bana mna ka batsa o.
4: Ka ba mola go aga sha e monnadi o borola ka mafeso matso.
0: Kazmo.
4: A go bue.
0: Go sene.
4: A wa bo sile go bu.
0: Re le boga.
4: A hore nna ke bolele ka Helen. Helen Mahlakwana ka bo mafete motsane.
0: Eh.
4: Mo se go le go le matamati.
0: Mm.
4: A wa o se re tamati mane le partner.
0: Yes man.
4: Hey. Kamo li ni mo khobwe wa wa.
0: Yeah.
4: O re tamati girene o khotelele. O re fepela masiana man.
0: Ka nete. Aba jare
4: di. O re fepela masiana.
0: Sopo engwe bo se bo se tamati.
4: Mo ifitse. Tamati.
0: Yeah.
4: Hallelujah.
0: Ar le bogeng batong. Ar le bogeng Kazmo. Ke Kazmo. La ketlo motho. Thobela FM mashate go sele go sagaletse. Ai lo seni. Re
5: a go dia ga mashego nke pele re moyeng
0: le ke le ke le se moyeng ga mogolo ya le gona le go sele go sele go sele ka take 3 ga skoror
5: a ga take 3 mo le go bo moruti wa sheledi yo
0: tsula a le bo eng a le bo eng
5: ka wa le rate
0: ke wana o re o nyaka ngwa go fenya dilo ka moka o
5: o shate ire ke re mo le moruwe sho ke joele ya dikwela malete ka mo tikitire.
0: Mm.
5: So re mo le mshule wa o le maditamati. Ke di botse wa tseba o tlhofu ka mo la tik 4. 4 a ke ba go putse go tate ba ba le di ba. Go le tla shala di ka tik 20 ra gore gore ba go putse ba fetse se tshaba ga botse ka mo tik a gororo ka.
0: Tuesday crush tsalena tsa ka moga skororo re a leboga ba leme ka moka ke duma go kwa ba leme ka gare ga letsa tshele khono la gore jwala se sengwe le se sengwe le khono jwale ke butshelena ma Afrika ke dilo ke me hlatshana e fere sa sona go e hloka ka mowe di tsentsa rena di rapaneng tsa rena ke matsho ba mohuta mang e leng gore ga ra sona go tshidisha mahlo re sentse re noa jwala a sentse a no ba gona ka mo shate go sele go sagaletse le gona go sele a ile seni yo ka mo shate a ile seni mo phe me
6: tsenga masika
0: bona e ba jengel si ka wena ka masa
6: are tsiri ba sa motsotso ka se se no reng kebe
0: mm
6: a re re ba sa mo
0: wa thoma ke a ke ru
6: tse
0: ra re o tlo re ngwalele o re ngwalele mantshi
6: a wa tsarle bo go wa ga di ya batho ba skokhuni
0: yeah go se leka
6: joka di ya langa mangara ga jerapa srapana sa gago
0: yeah
6: sunflower e bona
0: sunflower
6: ha wa e ha wa sona re e hlokaga le ka mangara ga di yana tsa gago
0: owa
6: yeah
0: ina mohura ena keng e dirang
6: ina la mohola kuduka matsa Kevin
0: o ne le maka
6: di ya la tsa gago di jula di phadima ka bakala yona ka bakala gore e swara metsi kudu
0: o
6: e dira gore di biela tsa gago di gaganye di be le matsa gogedi
0: tshe di leng gona ka mogausi le yona
6: ga bo tshwe
0: e bana
6: tabe e bana mokae
0: tabe e bitsetse
6: e le maraka ga ka ba gona ka magare
0: eh
6: a wa dilutsa gago di close pela ga botse ke ya go botsa
0: o ne le yona go ba bone motho gausi ya ijetse
6: ke bone mogale bo mo garata u ka maga ga ba rena ka maga maepa
0: eya
6: bona ba tsarapana ka fana motho a di ka fana wa go tsira
0: ke go tsaba ga
6: bona a bi e ke bona a bi ala di bitswa go tshwana le jiwe le maraka o mo ka ke bona srapana sa go se gahlisha
0: selo phela
6: se me go re ya ka nka mo le go yena ke bona e thelela
0: ya
6: eh khaya
0: nke ke ya bona mphudu wa gona ke ya go kwa khaya
6: e bana
0: ke
6: go di se se khala mphudu wa gona lo
0: ke sanje ke motse sanje ke tsela mkhala jwebe
6: ke tloba ke tsa sanje nga masika
0: ei mo pheme e gire ka go le boga mona ka maepa ka moga maepa ba tami shege ba tsaba ka mo te huo tem 086-0002-452 ke tsiya ba ba ne ba ba ra ba mafelela ka mo shate go sele go sele go sa ga le cheke
7: Hey, the honorable.
8: Abara mala jo fitile bana ba tlo ke tlo go la botho ya go rabe le go la ka di go bana le la voice is I fan ha ka re go le e se ka mo re tsoba ga mara re no ba ta o thusa mo ngala
0: a go ne motshata a go ne botshata le nna ke sa kwa bo sene wa di rokoroko go sele
8: ke re ya re ke re ka mo hare a re na ka mo di ya le tsore ga di wala nako bana ga re tlhoma bo toko toko e ke bona re thusa go go ke moringa moringa
0: Moringa.
8: Ya, moringa botoka kudu. Mo matlo ga re mo dile nya rena ge re tshwenya ke tibitseng. Ke go ka mo misha pa go ma mola. Futsa o sefa wa re metsi a le wano. Ah, ke ya dine go botsa makage o tshwenya ke high blood. Dilo le di ya khase. Ke a la ole ya ke ntorna ke se ke go ne ke prove le ke 100% sure o re moringa wa bereka le malotsi a mangwe mo mebeleng ya rena.
0: Ga botse batho ba tsana go hloka mahlashana o ka ka dira paneng ka malapeng a bona
8: o tloka go dira sona o tloka re tlo ba le mishibo go ngwana mkhalabe Vincent Rapita ala ka mala modi a matsata ka Fatima wa le ma o le tata e botsu guru o le mamego a tsaka tsaka le matsapa la ona mologwe wa tswa re ke kirawa a tlo pele bialo se tsaba sa borna se ya khule ya go o di ka ka retso ke re go ka re motho mo re ya tlhoka se ya go yena ke re ntate Serepa Makanyane Serepa ntate Serepa Sterling ala ka mala mo ri ya mantata ka ska ke yena wa le ka le ka motho wa modimo ke ya bona le sereng le ona ke ya bona le ona ni ho ka fapa fapa na wa iwala and way khafa ha motheng ke se le tsa mang shani makhura ba mmitse gore ha mpo re shilling ha mpo re mala go lwa le setse e se pele a tsore o re go tlile bo se ai a o le tsara ha mpo re shilling ha mpo re mala le ena mo tsena ke a ba tsena le mala ke tsuzi ke se ka ba motheng le monna e ngwane sho ke re fola fulu a ba fuku ke le tsi o se ka tsai bola e bo se ao le ding go tsi tsa ao ke re ka nna ke mo sha
0: what's about me tabish yeah what's about me tabish ampar sheleng ampar mal ah le na go kana ke ba le so ba le joale e ka mala ma tv di be le motho mo go rekisha mabese motho go rekisha dina wa motho go rekisha ditlo yeah hey ampersheleng ke rata yeo ke rata go feta gore o sa swara ye kishe ye o isireng ke yona ye ngwe lengwe o isireng ya reka ke kgopeletsa boa mafelo felelo e be gona gore na pele re tshola pele re tlo ba re ya kamala lotus ro kopana le ma monica aphane e rebella yiminga ya mehlare ye ileng gore re ya tseba gore a re sa itlokometse re tlhoka go itlokomela le gore mehlare ye mengwe ye ileng gore re itlokomologile go re tlhoka go dira eng gore re bushe re tsosholoshe re tlhoka go dira eng gore e bue gape mehlare e mentsi ya rena ma Afrika rena o tsebe re humile ka yona mehlare wa kere e mentsi bana ba rena ba itsebe balemi ba lekgono ebile a ba etsebe ba lebeletse tse dingwe tsa lekgono ya kwa morago ye e be go e fodiša e dira dilo tse dintsi ga e sa le gona re lota jwang re tsosološa jwang ye e nyameletsego re ka e hwetsa gape jwang ma Monica ke rena ba o retla ka mo Tshwane ke khopela gore megaleng ke nape ke tseo motho wa mafelelo e be gona rena pe re tswalela ke tswalela ka wena ka moshate go sela
7: okay
0: eh Pimen
7: mitsi la mshate
0: awa go sela go sagaletse yo ka re kwa na
7: pi ma sana swile
0: a e nikis
7: e re nna ke rena ke ba le mini ba ka ba tswana ba hona ka mo sino ka sino mo khope ka mo la
0: eh a o go kire
7: Eh ke sa itse ba le nna ke nna ke molimi ke nika mo se sekedi.
0: Ikwang o nya go ite bana o wa ite bana o bitsa ba le me ba bang. Wena o le maeng sa mma.
7: Ke tsere dinga ke di tsere di tshidi se ke tsere bona se sekedi di tamati di spinach o na le mo mo wa shuka o ka re khabetse nyana so la bona ke
0: ba re ke mo China
7: o bitsa re ke tshomali ya rena ba ba
0: o tshomali a se mo China ke o ba rona mo China
7: mo China a se mo China nna ke na lona
0: okay ba re ke eng
7: o ka re khabetse nyana so le o le o o la o ka re khabetse mara a o
0: le se khabetse
7: o na kofi
0: o ba re ke eng
7: bishere na re u fika mo site ya rena re u fika re ke tshomali ya
0: ha ke o tsebe le nna
7: Ya, moro na o ka re khabitse nyana like moro o botsukudi SKD. Ya.
0: O jeji o
7: nyana ka SKD. Ya ke na go yena go di tshile ba ba. Le bona la malatswana ke le ka mo Oliver.
0: Malatswana re a leboga. Le ba limi ka mo ka ga ka mo senwa mo khupe. Ke ne di mabo ya re taoga di e tumela go tsong ka mo gashong moreti. Morati wa baka. Dumela ka mo go kana moloto 2. Re beile tsebe rena le ntate wa go lema potata yo seskivi ke go botsa potata o ke bo se kudu wena eno ntabishetsa mogala ba ka ke my lovely habi Marcus Mabuya o kamela sprints ke mo go potse go feta ke kwena di Mabuya potata ye o tshelong ke tlo re ke feta mowe ke na mo kwena moloto 2 ka go elela ka ikwa ke dumela gore a ka ba le mola mabenkeleng a le a kona moloto ge o tsena all right kwa ja phogole ka mola ga go shira hlagana a re go tsonta gati a ya te a re le boga malaitse na ena ke sa le boga malaitse o lo mathomo wa go nosetsa serapana sa mogopolo wa ka batho aba ithute re tlhoka lerato le botho re tlhoka go rutega re tlhoka go fetoga re tlhoka go kwishisa gore lerato le botho di a sepelelana le gotlelelo yo ke ba ile tsebe mogoka gare ga mshato wa tsebelo boithabiso re le boga phogole KB are bona re mogo scheme nna ke ka mo Taung Village go la Burgersfort tsebe ya ka shiwe KV a ke le boga KB le kubu mauba mola poshia are itumela se KV le khono le sogana laka ke firstborn motho wa gola ke letseke mona a le ka mo University of Limpopo o dira 22 years o ke a go bona mabano bo le tshe ka ena ke re go rotla ba gola le kono tloe o gole ka mo wa tsa ba re wena o direng mo mona puku fela ke mpho e gologolo ye ba yemetseng ka mona ga mmona mo mona puku ke mama a re go yalo a re go le go le le rena re re phadimela ke tsohle ka mo di tutong tsa gago tsa ka University of Limpopo re le boga pitwa gara malepe KV re mo bona le parla mapara le kai batseng ke gopela gore happy birthday go ntloko ramaotswa le molatelo monyela ka botokwa ga magato le tshatsana kere ba iphine culture tsa bona KV dumelisha le parala gago ka fao parala sia le moya scheme bona o tla tamishega ke dumela gore o ba iletse ba kere ka gare ga mushate wa tsebele ba ithabisha a ke go le boga pitse wa gara manepe ke dumela gore megala ya rena taba ja rena di fella fa a tsa tsoga molimi Richela pele ka tshedingwe.
9: Tabazimbi. Taba ya go rola chipi ka miriba ka bophara ba Afrika. Go 91.9 go ba eponya go ya SABC Plus. Tobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabisho.
10: O sile. O sagaletse ka mo shati.

Ya, ke se ile go re sitishetsa le ke pitso mosimane. Arbonang, let's barkenge. Bolo. Bolo khole ya maoto. Itlono phela ile karolo ya malapa rena. Go no sane le sesibuleng ke phumi matuna. Re gay beats. Itlono tshela pele sha le go ba karolo ya mmino. Itlono tshela pele sha le go ba karolo ya rena ge re bolela ka mmino. Ke se a se boletseng le yena ge a be a hlomphiwa. Re a leboga ka nnete gona le dipitso tse dintsi ke rang jwa le ra ipitsa re tsaba gore go sa le mola a boa a seng ke re no go ba re o ka re ga setlhopha sefe. Go no ba le mahemahema gore na pitso mosimang e tla ba karolo ya Kaizer Chiefs. Go ba go diregang go ba o shetsa le ka gare go diregang are e reng ke re bojeng se sengwe se le sa seweng ka nna Kaizer Chiefs e tlo phela e le karolo ya ka ya bophelo ka lapeng ba e rata ba ikwisisa go na le ba ba ikwisisang meloko le metswale ya ka ke karolo ya bafane ba sephefeni jalo le nna gore ga botse ke nana gore wa re lokisa gore le seka tlo tlabega le seka tlo makala gore nna ka gare ga batho ka moka. Ya arbana le fasile ke le lenyane kudu le bona le fasile ke le lenyane kudu re tlhakantsha ke kgole ya maoto ka lona ene re tlhakantshitse ya re le boga e bile re ka samakala o shitse re lokishitse ka nna tsela e metse tse ke le semese sengwai re itshele e ringela ya bone go sele go sagaletse re sa go tamisha wena ile gore o karolo ya ka gare ga mshate wa tsebole boithabiso go ba o ka gare ga go sele go sagaletse ke le bagatse be ga go ye botse ye o tshelang pele go e bia gona fa mshate o

0: goba a ke tsebe gore na ke yona taba ye re swere mehlari ye e gona goba ga isa le gona
1: yeah
0: mm
1: and me tlo na le mehlari e leng gore e botlhoka mo bophelong and then di a nyamalala ga di sa bona gana ka se ba tsa gore tseding tse re a di a ke tsore ke tla re le ba di shake eng gore re ke dilo tsa sekgowa re lebeletse dilo tsa sekgowa ka kudu jalo ke le ka re fa ke ntse ke tswelela pele ke thomile ka go jala ka jala moringa tswelela pele ka ona mola le mola setse ba boletse jalo ga ke ntse ke tsa ke research ke research ka di-weekend tsaka ka kopana le sefantsho ke se sa ba re o na le motlhare shu ba re ke lantana kamara ka sepedi ba re ke ka sepedi ke ba re ke mavele ka sepedi la ntumelela ma lantana kamara o sa mphelela pele mavele mabutswa pele mavele mabutswa pele gape ba re molutshwane
0: ba bangwe ba o bitsa molutshwane ba bangwe ba re ke mabele
1: ya mabutswa pele
0: o mabele mabutswa pele
1: ya so mosasano o tsetse oba mo gotlhe mo mara ga re o tlhokomele re na le go ne o lebelela re kapa-kapa re latlhela kwa re re ke sekgwa gathi o bereka botse mosasano o ke ke maplomana ma botswana o na le dijalonyana tse dintshwenyana ga re gola ko gae kwa re fela re tsea ditonyana tse tsa gona tse di thoma di ba tse talana nka ya ba tse ntshwenyana ga di ba tse ntshwenyana re a thoma jalo re a ja re a bunya re a ja o botlhokwa kudu mosasano ga re o tlhokomeleng a re o tlhokomeleng o na le ntsheng o tsosolosetsa tlhaloganyo
0: ona mohlashano o lebelelang ka ona
1: ya
0: heban o tsosolosa kgopolo ya motho
1: o tsosolosa kgopolo ya motho ebile ga o lebelele gore a o tsofetse ore ngwana monnyane ore o kakang se segolo ke gore wona tlhaloganya ga go itlone o dira gore ebe ga
0: botsee le ya le p4
1: bona kgono lebala dikhe o ditshwere ka moletsogong ore kgono lebala tšhalete o itshwere ka mo ore a ke bone tšhalete be ke ebedisa nyakane le yona mara o itshwere ka gone jala o kana motlhasano o ne o dira jwale ka tee o mosana
0: awa
1: o dira jwale ka tea ga o kgwedise mo nageng motlhasanong o ne o tsea maparalana ya mabedi wa latlhela ka mo komiking wa bedisa metsi wa tšhela ke mokana go tloga mo wa tšhela gani ya gago sirap wa goduba go mo etlogela wa gamolela jwale ka tea ya gago bona e tlo sepela le tlhaloganyo ya gago
0: motaue gape le bolela taba tse botlhokwa e reng ke le botse ge le sa ke gore taba ye e re le ka gara kgwedi ya Seaforika jwale e re lemoša gore ga botse go na le lo tse dintšhi tse re na re humileng ka tsona re sa di tlhokomelego ge le ka thetsa be ke sa bontšha gore ana ke mehlhashana efe ye e leng gore ga re a tshwanela go e tlhokomologa a ke re le gore ba reke plant something day plant any something gore mehlhashana e mentšhintšhi ya phepo re itlhokomologile batho ge babe ba bolela re bolela le balemi ke re re tsoša balemi gana jale re no le matamati e re re leme re lemme ke ye ge re re leme re lemme potata a dilo šhidi re di tlhokomologile re tsebiša jwang re di buša jwang mo baneng go ba baleming ba rena le kgono
1: jalo ga re di buša mo baneng le mo a re di bieng mo mafaratlhasang gore re di plake
0: re di tšee diswantšho re ba tsebiše ka tsona gore lena re be re bolele gore la o bona motlhašanoo ka ona mokgonetlhalosa o tsošološa mogopolo o buša kgopolo ya moso e motho jale le jale le jale
1: aga o thusa le gore wa tsa ba re keng le ngwana ga le gore o ke selo o lena ba re go na le go na le selo o lena a ke re tlo tlhakantšha ke mokana ngwana mola ba re wa ela ke selo o lena ga ntse ga monosa penyane la ya motlhasano bona ga ntse ga o ya go ya ngwana o phorologileng ke motho botse bonamaleng ba gage

0: bana
1: go ratile mhlashano
0: go na le mengwe mehlashana go na le matshuba mangwe a ile ngore le motlhomongwe le ka ba le a tseba empale le mogile gore re a lahlile go ba gare se re a hlokomologile
1: go na le matshuba a ile gore lona e re a hlokomologa a ile gore lona a thusa ka kudu mo ntshe
0: mo tshabeng
1: yo lwana le la ntlo ntshabela gore go ke tlo re lena la ntsekeng o ke e tlo ntse yana go go gopola 6kg
0: mara
1: ona ka manchi
0: machuba
1: ona ka manchi a le gore a re thusa ino ba ke le betse dina la gore ke uno le tsiya wa le tshubana wa le tsatsa ga botsana ke la go siwa wa
0: Yo.
1: E wa lhagona waja.
0: Yo. Ke le tshuba.
1: Ke le tshuba. Ke le tshuba e bile tla re ke.
0: O na gona la mangwe xia. E no ba ile hore a ke no sebelina. Ke no gola re a bitsa di chips.
1: Ah.
0: Ama we. Shili le noale ga. Le noale ga mo fasela ntsha ma blonga na go ba matshobana manga ma pinkana ma botse.
1: Ngwana tatane ka ba o dira go utlwa go tsa ka mo jarateng ya ka ke le jetse la le rile.
0: Aowa.
1: Ke la di le mo ntle mola. Ao ngwana ga tsara ke dikodi.
0: Eh.
1: Ke notswa. Ka no le tsiya le na be dintshunya dikodi ke notswa ka tla ka le hlatswa ka le hlatswa botse ka nthela ka le dryer ka le shila mngana ka tsiya ka sa khunisha motho o ska metsa di tshe
0: o di tsotsa le la jaona
1: e mkana o di tshe o di tsaka nna ntse la wa la hlakile metsa la ntse bona ya lo bona tsarse se golo sa dikotu
0: yeah
1: tsarse se golo sa dikotu ya le o lona ba bitsang mara
0: ke khotse tshe le lengwe be ke bitsa ke botsa ke mosalo mo ka lona masa kwa re dilo shidi ke mo gote na mo tlhabo wa go hlabahlaba la bona wa go swara diloka o
1: wa go swara diloka o
0: gape ke satse o tula gore le ona wala o na le dilo tse o di ala fang mo mmeleng masako jwale ke a iputsisa lena jwale ka ge lena le maitemogelo ka mehlashana ye ka matshuba a re lota jwang tsona tse o ka moka bana ba rena ba ditsebe a ba ditse re di lota jwang
1: ya go di loteng ha rena se skebi ha re beng le di rapana ka moka maga jarata tsa rena di jarata tsa rena ke tse dinyane masipala re fletse dinyane mara ga re tshimisheng di pichana tsa go jwala malongo
0: di pot plant
1: tshimish ya pot plant re tshimisheng di taira bona taira go lira tsa tsone tsa bebek e tsie o tlo fitsumola o tshele ngwar ke mutse di wa go le mo bua go ka mogare tlhakantse ga botse o re di khatlhagatla jela tsa mae tse tsa re thiba mae bona ke khatlhagatlela ya le ya go la montle ke mutse di o bohlokwa ka kudu o tshele ka mola o tse ka sala sa ga o jwale
0: la kwa
1: ke yana ntse leng gore re ka lota dilo tse leng gore ra di lebala
0: ke dumela gore
1: ra di file mo kokoto
0: re di furaletse
1: ga re sana go re ga ngwana mo tsho re tsiya sela go jutlo go botsa gore iyo nna ke a doctor nna ke ditsentse tsa go tsa go fola ka pele
0: a sa se gore se tlhare tlhare ke sona se se leng ka mogai
1: se tlhare tlhare ke sona se ka mogai ka
0: a bo jwa le ke kwa taba ya dikgatlhana tsa mai e ding ga ke felle tsa lena le re di kgatlana tsa mae ke mmutedi
1: di kgatlana tsa mae tsela ga ile go rona le pitsanela ya go shila di gali ke di ngwa e bona ke botsana e ke re shila di gali ke hore di spice tsa rena ka monga go ngwa e bona re shila ka yona o lo tsere kgatlana tsela wa di omisha o fetse di omisha ke mokana wa di shila ka yona ka na pitsanela ya gago o fetse di shila di ba motokelela kana wa di tsela wa di sefa ga botsana wa di tsela wa di tshela ka gare ga metsi wa tsela metsi la gago wa tshela di nosetse tshela tsa gago ka moka o re ga se spinach o re ga sa maplomo o re ga se bona ke organic
0: yeah he bana
1: e lo tswa mola di letse botsana wa tswa gore di khahle di jega di gore o no di ya le ga o bona o sa yapi ya mola o iduma ka go ka o no e lebelela
0: ke le kwele
1: ya ga
0: Monica
1: eh
0: malope re le bo ga go mo we
1: ke khadi ya ditau
0: ke
1: mo tau intedi ke ka mo ke ruta maneng tau
0: bar ke man
1: I'm going to go to the house. Aha, why one?
0: Mushata kwatse ba le boithabisho.
1: Awa, ho se le mwana gaisho.
2: Mo kgweding ya bašomi Thobel FM e tlotlele jabeng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: Pele some again to me, baby. Killing a la coche, car, Ramshata, what's when we tell you short, rubble la demo camas. Adli, kibona fa, kamo, bela bela, bare KV. Bona go sa sa go tla ba go isone sa ka ge e re go botse mo ileng gore re tla be rena le bo etapele ka moka ga biona me kgatlo ka moka ga yona ya go fapana fapana ya balimi ba tla be ba le gona go tloga ka mo lekgotla petition wa rena le ene re mo memile ke mo rato malachi abulela njalo ke moso o ileng gore o lebeletse mabaka a mangwe go fopana fapana a ileng gore ka nnete ba lemi ba hloka gore ba kuketjane a gore ka nnete na timo e kana pile ka boyona e ka ona fatsa economy ena e ka e ka ona fatsa province ye go ba economy ya province ba tla be ba le gona le ba food farms antsi re ba bona ka ge e le karolo ya seo o dirile kgotha kgothe le ena le tšatši nna go sasa gona ka mola belabela gona ka mo province ya Limpopo mo e leng gore e tla beile Farmers Day a hlakantšha balemi ba go fapana-fapana gore re ka gona re ka ikuka province re ka ikuka economy rena jwale ka balemi fela ke se ile gore ka nete se tlabe se dira ga le tšatšing na go sasa gona ka kwa go labela bela ke emiso se masomepedi nne re lebile iring ya botlhano re ya ka kantorong ya tlhokwala tsela mirwa ke kgomo ya leshoka dumela mmiro
1: re lotšhitše e le kae
0: aoa go sela go sa galetše
1: nkane o ka re o thibane lenko
0: ke neng ke re mpiletšeng monne mtelele ka mowe bathong ga ne motlhole o kae mara ke sale ke mo goelela go tlwa ka iri ya bone ke parla ke go ya kwa godimodimo dilo di hei kama kore moya o wa nkgakantšha
1: o tla le o ka o na metsenyana a o fisha
0: ke tso re kgathe-kgatha gabedi gararo ba tseba keng ya ke re banna balemi ba kae ba sa fete ba latlha disiri ka mo
1: jamahala
0: e banna ka masa a ke re na le balemi re bolela le balemi jamahala go bontšha gore bona ba temong ya e nkgakantšhitše ka ona mokgwa o wa tseba keng e ntsoša fase
1: Ka tsana ga tlo tla siama mo gaetsho. Mokgatlo wa Economic Freedom Fighters o kgatlhanong le kgato ya Helen Suzman Foundation ya go nyaka gore moetapelo wa mokgatlho Julius Malema a tlosho ditshepidišong tša khomišene ya ditirelo tša toka re ya go ba boledišwa le go e sekaseka temana yeo motheletše go thwe motsamaiši wa lekala la seta ke Oupankwane o dumeletše go tlhatlošetšwa mogolo wa gagwe wa dimilione tše tharo tša diranta ntle le tumelelo go tšwa go kgoro go ba tona letelapego fao Mushimanyana wa mengwa ga e tshela go tjwa ka Mandela Park ka Mthatha o khuditjwa a hlokomela go kwa go wa sefofu mmagwe wa go ba bia mogopolo le moratho wa gagwe wa mengwa ga ye mebedi fela letelapego fa o tlhokopolishana re na mesong ya le khono ke ya gore ba lapa la ga mei wa le balatedi ba setlhopha sa Orlando Pirates ba rulagantse mogwanto wa go le bakua Union Buildings malebana le tsheko ya molato wa polao ya gagwe o ga gabilego mengwaga-ngwaga tšweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 go baletla ka lela rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba lenaneo le motho wešo ke tlhokola tselantshebele motho o sebela kuabo ka masa

0: moasudi ibili chifu amaime maumer moasudi chifu amaime la we know tlogela botefu ba papala ka gore ya tsheko re be re bona papadi e go iria ga mola e ile go gore o bitse ntse be a e gadimile a tsere magato go bona gore go ba le tshipidiso di o jetefu a ba wa di ria ka mola gore ya tsheko di o tse ile go nka be di khalemetse nka magato a tsere nka be ile gore ile a fetse ile gore molato o tshipidiso a ka lebelo a so wa ba jwalo o fitlala ge yena a tlo o tloswa go tsena moahlodi o wa gane jwale gopola gore ge moahlodi o mošwa a tsena e ba diphetogo le boela moragonyana ka diwang tse dimalanyana o tseene le yena gane jwale wa bona gore go riegileng o ine o fetša a norwa le mothušiši le bathušiši le baoma ba ramolao ka taba tse e le gore ga di amane le molatuo o ine o fetsa a no bolela dipolelo tse dingwe tse e le gore no di amane le moporesidente ya naga tse e le gore ga di amane le molato o ine o fetsa a no bolela ka dilwara tsa batho ba baso ka taba e le gore e ine o tswa tseleng jale go ne ba e le gore ba re ge a tlouswe ke taba tse e le gore di tlo ria gore go be le go tlhoka lebelo gape ene ke dilo tse e le gore o bona ba lapa la meiwa ba tepelaetša ene ba ne e tokelo ka baka la gore go šalwa ga molato mengwage o tsogo e badile ke go tlhoka toka ke go gadika toka ka maoto jale ke taba e le gore ga se a loka
1: mathomong re be re kwa gore mmušo o na le botlhatsi bjo bolekanego go rarolola molato e le gore gabotse go pala kae ge le lebeletše le le ditsebi go tša molao
0: ke ka molato ka gore le nna ke ne go fele ko go lebelela jela ka mo le o mong ka mo nageng le o mong wa bathigi ba olata pirate ka bo wena botlhatse bo gona ke kere ke a bo lebelela botlhatse bo gona se e le gore ke bona o kare se a tlhokega ke leano la bothušitšo gopola gore bathuši ke bona e le gore ba tliša molato kgorong ya tsheko ge e le molato wa bosenyi ge e le a civil matter e tliša ko ene e le gore o nee taba o nyaka gore kgoro ya tsheko e go thuše jale ge e le wene o tlitšego molato o nee lenaneo o na le lenaneo le e le gore o shwantse gore o ratela re ebitša litigation strategy ga ke kone o ka re se gona and litigation strategy e no ra gore ditaba molato wa ka šibu go hlaswa ka šibu ko go bia ka mokgwa ka bia ka mokgwa and ge e le gore go ne motho a temogo a go thibela mapheko ko ria gore motho o ke tloša mapheko ao e le gore o a bea a swang le ana so ye nngwe ya tsona ke taba ya gore o tshositse taba tsela tsa botefo tsa botšišiwa ka mola maumela ka mola kgorong ya tseko nkabe le bona ba tsere magato gopola gore ramolao ke mošomi wa kgoro ya tsheko taba ya bomaetshware alo a botefo a go ne o ria papadi ka gare ga kgoro ya tsheko ke maetshwaro e le gore nkabe botšhuši o ile wa tliša molato gore monna o nyatša kgoro ya tsheko ba ile ba tlisa molato ka mola legal practice council ye e le gore e lebeletše maetshwaro ka moka a rena jale ka boramolao nka go botša gore ka motho o e le gore ke lebeleding le thuto wa maetshwaro wa boramolao ka mola university dio tse tefo wa go diria nkabe e le gore a ile a swarwa ka go nyatša kgoro ya tsheko nka ile a patedišwa ntho re e bitswa go the bonus propis e le go tefo ye e le gore re fa ramolao o e le gore o ditela kgoro goba o na le maetshwaro a bohlatswa ka gare ga molato jale ke magato e le gore bothusing ka boobatšere nkabe e le gore borile gore molato o sepele ka tshoganetso nkabe batho ba meiwa nka batho ka mo nageng ka moka ba godie toka ka sebaka
1: a re lebeleleng taba e le gore ke dipotšišo tseo di tswelela go bontšhi gore na goreng bao ba bego ba le ka ngwakong ka foslores gona e sabe karolo ya go botsološa dipotšišo kgorontsheko e ka ba se le sona se ka ba se tlhola e nngwe ya dititelego
0: batho ba o kana ba ile ba botšišwa ke gopola ga botse nka sena bile ke gopola gore taba ya gore

0: kidi kumalo o ka re ke bona ba go tlisa batho ba le gore ba tle ba bolae tabe ba irie o ka re ke motho a tsono ba fula ile a bola ke mothusitsi ola wa mathomo a seng ke be segrinele ka nako eo jale e sale re lebelela re lebeletse bohlatsi gore bo tla tswelela a se ke ke kwa selo a se ke ke kwa le gore naa ge e le gore ka gore Kelly Khumalo e be e le kgarebela mogalaju re bolawa kana sentse moiwa naa ge e le gore o be a re batho ba mmolae o be a nyaka eng e le ga a tlo fomisa ke eng goba e le ge a mmolaelang ka re e sente gore go be lebaka jale ke no ba motho e le gore ka gore ke ne re phelaka ga tšhaba se e le gore ge e tla go basadi kudu basadi ba e le gore ba phela ka melao ya bona o ne hwetsa gore ba ba ka fasa kgatelelo ditšhaba di nofetse batho ba re no motho re ammale ke motho wa mohutang wa mmaya tshwara go ke ya mojwang ba ne o mo phala ka melao jua ge o tlhobosatsi nka se re gabotse go nee baka le e le gore ba ka moswara ba ka se moswara e fela bane ba bile mengwaga e mentši ba bolela tabe a se keke kwa bohlatsi bo tswelela gore mosadi o le balapa la gagwe a na ke eng se sekao sa baria gore ba bolae mogalajo ka gore ke rrago ngwana mogalajo rrago ngwana kgarebelela so a gore motho a ka gone o bola ngwana rrago ngwana a gago ntle le lebaka a se keke kwa baka leo ke baka le e le gore re tla no emela mara so fa a go le botlhatsi jo bo tswelelago
1: mofatlhoši wa tša molao yunibesithing ya aforika borwa tate mametlo sebe re lebogile thobela mo nakong e a re lebeleleng re boledišane le yo mongwe wa balatedi ba kgwele ya maoto go tswa setlhopheng sa Orlando Pirates re tlo ba re boledišana le yena mo nakong ya go se fetse pelo ke yena Sebone le yena a re botse gore na e ka ba tiragalo ya letšatšing la legono ke James Sebone a re botse gore na e ka ba mafelelong sephetho seo se tšerwego sa gore go lebue ka Union Buildings ba reng ka sona tiragalo e re motlhomongwe re tšee mabenkele re tlabo a kere re lebe mebarakeng re tla re morago ya ba gore re kwa gore na e ka ba o reng James Sebone ka tiragalo ya legono

0: amogela letsatsi le leswa letsatsi le e le goreng nna le wena re a dumela gore e tla ba le le kaone kaone kaone ke e le goreng re bula lenaneo ka yona e go fa matšato e go fa tumelo e go fa matlhatlha man o seka phala ke bangwe nko o be le matlhatlha gore o kgone o amogela tše di botse tša e le gore letšatši le le go tshwaretše tsona mesome botse ka nnete e nna le wena re bušang re kopana gape modiele jwa thobela fm ke la bobedi la di-19 tša may ya re mo gare ga yona kgwedi jwale ra e kgaritlhela yona ye ya may ke tshepa gore e go bontšhitše tše di kaone kaone ge ba se tšho fitlha mo o yang gona eupia leeto le a fokotšega gona ka mokgo gona ka mokgo wa batamela nna mpitše lethabo le joy la ga mathatho mesong ye ye mebotse a thobela batho ba ka ka studiong le tsogile botse
1: a ke nnete le joy lethabo ka mashato mesong ya lekgone ya llabobedi a nna re a ipsina ga re na le ka bothata šetšentši le gore ya bontšha gore letšatši le e tlanke e bele le kaone kaone kaone kaone mesong ye ya lekgone gore mogo go ditla le meso tša thobela dumela se seja
2: yebo dumela ngwana
1: a
2: o na le ka bothata ke kitse ka lekgone
1: e banna e twa banna nto ngwe kae
2: happy birthday to
1: yo yo yo yo no arsa jile keke a isa e te mo tsumo
2: arsa tlo ja keke tso tlo baltsa jile le telele le le bose
1: a ora tsha ona le ka botsa na o ntse ba ga botsa ka mpitsa jalo e ga go xie sese si jalo bisika fora go spedi ke le melaga shi ke mago ya bonkisha na pile re tsene ka sona se popego se le thabo wa mojo ke a gola gore wena o tloga o le kaone kaone
0: Pagati insa urile majoy hey
1: eba kiska kiska wisha ka ke go botjola kgole ya mawe
0: ona le majoy ona le majoy wa wopela
1: oh majoy wa ka mo kopane
0: yeah
1: ona lo bona la mola o television mo
0: yeah focus kim sam
1: yebo all right ah le joy le thabola ka la misoko aga wena ke a tsebo phela o mmiela wa tswa ke
0: a gona molato wa ka re bone jatsi la maabane ntate Sebanyoni wa tseba ga botse ka lebaka la gore tabaga ga etsweletse kudukudu morago ga gore a sware beke ya go feta ke ka labotlhano ge ke sa foshe mo e le goreng re bone e le goreng le jatsi la maabane ba re melato ela ka moka itlositswe ka lebaka la gore o mongwe wa di-prosecutor a seatle batho ba bolela ba raa upia o boletse gore ka mošupolo gago nka ba se ba be letšatši le lengwe gore a tle go tshwana le tše dingwe tse re tlhwang re di bona mo e le goreng ba kgona gore aa ke gona motho a kgona gore aa mastrata kgona gore aa gona re dieng ka labobedi goba ka laboraro ka lebaka la gore tšatši le o ka re o ka ba wena le tše dingwe tše dingwe e le gore dimakadite ba Aforika borwa bantši goba ke re batho ba e le gore ntse ba bolela kudu ka yona ke taba ya gore Mr. Sean Abrahams o e le goreng nna le wena re mo tseba e be mola morago a šomela NPA le o mongwe wa molaodi wa ka kua NPA e le yena e le goreng o emetse yena ntate Sebanyoni mola bangwe ba e ba le gore gore
1: e fela nna re kwele dipego tsa gore ga ka laela goba motho mo ga a kabe a se seng sa go bontšha gore o tla ba se gone ba di omakalangtsentse e le gore ga a gone
0: ka mošupologo a ka se kgone go ba gona a kgopela letšatši le lengwe ka fao ba leganneng ba re aa re fetša ka gore mošupologo benong e batabela gore gopola ga botse gore ge kgote ka bolela ya bethantswe le a re ku gora gore go feditše sephetho seo se fedile beno ka lebaka la gore sephetho se fedile gora gore bo tshwanetse a iponagaditše go sa kgathale gore ba boletse gore a ka se be gona go ba beyang beno ke tše ebile o di bolela go o ka lebelela letšatši la maabane ka lebaka la gore ntse le basekaseki ba bantši ba bolela ka taba tsona tše borramolao ba bantši ba boletse gore se se tlhwa se direga se mathomo mo e le goreng motho o rakego ba kgona go fa letšatši le lengwe molabogo gongwe ba sa feletšatši motho o a gapeletšega gore ka tšatši leo yena yo nnetefatša gore a lokiše mabaka a gage gore a be gona bjanong a se ntwe ntshwa go ya ka batho ba e le goreng ba lebeletše tša molao boramolao gore ntwe e diegileng e diregile e do ba e le goreng bothata gane jalo ke nagana gore batho ba bantši ba ipotša gore nka melato e no tlošwa ka lebaka la gore motšhotšhisi ago
1: a gona jwa le ke na gona mothomo ke se sa u ka shitisha toka go phetagala go ba mothomo go shitisha tsaka go tla tshekele gore dilo di sepela ga botse mothomo molato ka ske wa direga ntle le wena tswanetse o ka ba gona gore dilo di sepela ga botse jwa le a ke tse mothomo ba bang ba re nke ba ikatushitse ya tla ya jola pele gape gona le gore ba itloshe ba inche ka moka ka gara go tshekele
0: a ke se ile gore batho ba ntse ba sebelela gore nka ba se ba re a wa re tla bua go yona mola ile gore ng sa go makatsa go bile le dingang ishano tsa gore ba re wa ile gore ke mophuraphutsi wa o phuraphutsa taba ye wa o ndinya yo dia dinya ke shisho investigation officer ba re ba se go mola ile gore mba bang ba bontsha ba re motho ba re sa live ba gona go tloga ka iria seswai gona mo ya no nka ne ba re e be ya se go mola ba bang ba thoma gore e se beng batho ba humane ba tshwetse ba thoma go tshaba lo ka katakatela morago benong ino ba maikutlo a go fapafapana nnete yone a re tse bore kefe re tla bona ge ntse go e ya pele re bone balatedi le batho ba ile goreng ba thega yena ntate se banyoni a ina le bo bafana mo ile goreng ntse ba keteka ba dirile mogoshi wa dikosha tsa go bontsha ba keteka se ile goreng magistrata o sentšhije le tšatši la maabane gana ka kua Mpumalanga
3: Di scrum half, di tloka di fly half. Feinberg Mgomezulu o tloka velemse. Tlopa sa mabogobogo se tloka siya. Mestena se sengwe le se sengwe se tloka AfriSam Cement. Re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tsepega gape ya go tia ya samente. Re a thupa. Reka mekotla e mehlano goba go feta ya AfriSam Cement. Mme o ka no itipela boiptshino le di Springbok bja batho ba babedi. Mmogo le matsebetse ba divoucha tša go aga. AfriSam, bathegi ba boikgantšho ba di Springbok. O na le dipeelano.
4: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Dai, ka ba o šetše o bone TV license WhatsApp.

0: Ata ke lor wa e go ya sibelela ga bjale go thobela FM a ditla le meso yo yo yo go shaye ya yena Miriam Makeba ke lor nge o kwele remix ya gona ei dipolelo tsa taba ye le gore nge e gona ge re lebeletse taba ye le gore ba nyoko e dira ya go ba le lurking biopic re bitseng go bontsha bophelo ba motho leto la gagwe ke yone batla ba idira re setse re kwele ka yona gore ba gare ba nyoko shumana lo gatisha sewe tla bitjwa the road home mo ile gore nge re bone gore studio canal ba ba ile mashelenga go lekana 300 million a ile gore nge a lebeletse go dira yona filimi ye
1: ja le putse ke gore yo ra loka ke ma putse ke gore yo ra loka ke moraloki wa kana ya Afrika Borwa go ba motho mo itla tshe o tla jwa moraloki wa kontle ke be re sa bolela ka yona re a ba atishe go tshea ba raloki bana ga ya Afrika Borwa ba na
0: aba shetse ba boletse gore Cynthia Erivo ke ena ile gore ngotla ba raloka Miriam Makeba Cynthia ke mo Britani bile ke mo half Britani half Nigeria yeah ke ena ile gore ngotla ba raloka mo ke kole batho ba ntshi ba bolela gore wa o tlo ba palelwa go bitsa mantjwa mangwe le ga o pela dikosha tsa mama Miriam e tlo ba bothata mola ile gore re lebeletse gore ntate Brahuma Sekela yena o tla raloka ke ke Thabo Rametsi kwa ka mono Africa Borwa ko mongwe wa digwari tsa ka mono Africa Borwa bjanong go pole gore yena Miriam Makeba le yena Brahuma Sekela ile baba banyalana ebe banyalani le bona bjanong ka fao a e ba gona taba e ya Brahu e ba gore o ba gona ka gare ga ditaba tsona tse ke ene gore o file yona gona mo go thobela FM phata re go botsa batheletse ba thobela FM gore ebile re a gatelela gore le reke ditekete ka lebaka la gore re a Sun City batho ba Modimo nke le ipona ga tseng le tle le thegeng diopedi tsa lena tse e le gore la di rata tšatši ka tšatši ba re ditsela ka moka di lebile Sun City
1: ziakala mo ya go tle go bothabiša
0: botsišo ko gore wena o šetše o humane tekete ya gagona diseke di thoma ka 350 go fitlha ka 1750 VIP netefatsa gore wa reka netefatsa gore o lukisha marobalo a gao ga botse hey ba le ba di taxi ba kae na le a gopola gore wa gao feta re shumile ka tsela efe batho be le a gopola mara
1: ga ba be go
0: re di leng batho ba hira di taxi wa tseba re hey
1: aga
0: le wa ba bose batho ba Modimo ile go ba bose ba re ntwe bose ra ibusheletsa
2: Super Bowl, get a bone at the gate. Do you like it over in my tapama? We've seen a game of papa.
3: Put up Shaki, Kulichana, Enko, Dr. Colgate Mukwero, Kuzani, Shandesh, Young Stala. Fikizolo le baba wa baba yichi
2: ditikipedia kwata ala ko ticket pro ka 350 rand ta VIP 1750
3: ziakala mo
2: kiri ziakala mo Sun City
4: ya go tsoka fallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisha gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa akaretswa maloko a le 13 go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloelo
5: nyonyo cha mamake
3: bana ba tsiba go ditla le meso la ba tsiba go di tlalemiso
6: Tobela manelo joile go she says ka le bije ke nare ta skala la ke dile are mo tshwe tshwe tshwe ka ke se chaba ke se na skolo sa tsana ba le bana primary school mo tsho tlokamele ke e motswadi wa ya a re bala jalo nga sa tsebo re ba robetse jang
0: e kwa
6: la wa po e se se jena la ke nna tshe tsa go go ke tsena boga ke dile bega se tsro me maga ka mem pizza nna ke re go bona ngwana gore ana aba mo hlokomele ka gae o sepela mo strateng a no shi go bela batho yo a sha ba tini o go bela le batho tsa go ja and re phone le ma social worker o ba re botsa ba ka ntlong ba ba go ke lebo pu ka machato mapipa ka machato mapipa ka di na ke nna mo ka sikuba ba ke tla ke le gara motho ke tana skolo sa Dr. Dix Mbatlele ere ke le botse se se le thabo le malimi e
0: bo
6: bana ba go se tlokomele re ba bona ka ge ba itla sekolong dikoba tsa bona di le ditshila
0: o ya
6: baba le bona ba bona ga le ka re ga se ba tlapa
0: bo yeah
6: ere ke tsene motho ba ntse motho
0: tsene
6: dumelang nela ka thatamo sa ka gidila le fanteng sekolo sa ka ke ya re mabulol
0: yeah
6: manosa ke komeliwe o tsama kudu u be a ga e bshiro
0: ho
6: nje tshe ke marega a ne jesi u tsama ka dia pereja mara tha kwa sekolong popopopo ka le rata
1: machimara
6: ka tsama pimpa lina la ka ke nanta la ma ko pole glove to ko itumelendi rdp ke tsena sekolo play di primary school ka setlaka ngwana o se tlokomele re mbona ka go tshaba sekolo go tlhoka thuso ka di homework go se tlhape le go apara dikobo tsa machila popopopo
7: kamacha tuma pimpana kamacha tna lina la ka ke nna ke ne le mphethe ke jela sa keng ke tsena sekolo mo re le primary school ka mphethe ngwa bushupa ke na le mngwe le simiteje na ngwana gore a hlokomele ke mmona ka ge ngwane o a phila a sa para jo go botsa ga botse ana le tshila
0: yeah
7: ga thoma a ro rwaja ba fumo mo ga ja go jetse ke mphewe a jula go nae wa mo ga tsona ore o ka opane se jike se mtsatane gore se jike ngwaneng bo bo bo ke rata nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
8: Tsabela ragadi le joile malumi. Nna ka line kwena molota ke dula Molekane ke tsena sekolo Cornelius Masebe Primary School. Morutisi wa ka ke Semanaka. E ga ngwana a sa tlhokomele tla ba etla sekolong a le ditšhila seng ke ba mo tlhatswetse seng ke ba mo aenele. Ke a leboga le bene letsatsi le le botse-botse.
9: Ngwana a sa tlhokomele o mmana ka gore o phela a le sekono o phela a le ditšhila. O phela a le dimetse kwa tlelaseng a sena dilo tsa go ngwala dilo tse dintsi thata. Ga o boa sekolong o thabe o tsena ko gabo kore ngwana a sa tlhokomele o mmona ka dilo tse dintsi thata. Ka leboga ke nna Matlasenyane ke tsena Tikeng Konyane Primary School.
10: Melang bagotsi baka bathabetsi ba ke ba rata thobathoba fm ksata se botlhala bagotsi baka ya ngwana a tsogelang motseng wa laetsere batsadi ba gaga ba morate o na le ditšhila ke nna shebasheba ga sela ke jaga makofanta ka sone ke na moga e seswa ke tsena mabidi primary school mme maka ke mme mogoto pupupu bagotsi bake
0: ke lerata ruri bana baka ye nngwe e e le goreng e nkwešitše botlhoko re e sa bolela ka bana ba go tlhokomelwa ke e le goreng e botsimpho ba letše ka yona ge ba bala ditaba ba bolela ka ngwana wa ngwanenyana wa mengwaga ye tshela ka kua Mandela Park Mthatha o e le goreng o tlhokometse koko le mama le batho ka moka ka gae ke tše dingwe tša gore koša botlhoko ka gore ngwana o tshwanetse ko gore e be ngwana a tlhokomelwe o tlhoka tlhokomelo ngwana o mongwe le o mongwe ge ngwana a le kare ga mathata majale ka nnete o tshwanetse a botse ba molao gore ba tle ba thuše ba se ka gomolatle nke banyake motho o mongwe o mogolo ba tlhalose ditaba tše gore thušo e kgone go ba yona e kgone go ba gona bana ba ka re ya leboga le tlhwembotse sekolong ke lerata ka nnete.

0: Boitshimo ba dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta.
1: Mpa ke sa le borangwana motheletjo tshobela FM ke go lotshe Comins le Kishan ba matlafatsa setlhopha sa Sunrisers sa go fithelela di playoffs tsa IPL. Setlhopha sa Africa Borwa sa Athletics se thupile di medal tse 22 go tswa ka kwa Accra. Squash shooter ka seripa gare go tswa go ira bosupa ke tla go tlolela tsona.
0: Boitshimo ba dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta.

Masa Rocket ke le gore ngwae kwa ya subella ga biale ka go pula ga botse gore ke bona ba bangwe ba ile gore ba gethilwe gore ba ya ka kwa 2026 FIFA World Cup ba tla ba ya ka America le mafikizolo ba gona mo ka sepo se re ko rampho mo raswe o re tswara.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemi ho isa tiro le tlhakore.
1: Ke a leboga le Joy ba tieletse ka iri ya seswai le ka letela tse magareng ga tse dingwe. Setsibi sa malwetse ya go fetela ka mo Afrika Borwa Professor Salim Abdul Karim o file temoso ya gore naga ye e tla tshwanelwa ke go itukisetsa go phulega ga bolwetse bja Ebola bjo o bošetseng bo phulegile mo dinageng tse dingwe tsa kontinente ya Afrika. Dikhamphane tse mmalwa tsa bobega ditaba ka Amerika di kgonthišišitše pego ya bobega ditaba bja Reuters ya gore mmušo wa moporesidente Donald Trump o tswela pele ka leano la ona la go oketša maafrikanere ya go tswa ka mo Afrika Borwa ao a fiwang bodulo ka Amerika. Democratic Alliance e latofatša kgoro ya dinamelwa le mešomo ya setšhaba ka Mpumalanga ka go šitwa ke mošomo wa yona. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitshelo bja dipapadi go Joburg FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke a leboga mpho motheletši wa Joburg FM ke go tsamaiše le go lotšha Afrika Borwa e dira palalenthago ya matšatši go SABC 3 le gae la gago la dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA 2026. Ke nnete dipapadi ke tše 34 go SABC 3 le SABC Plus le di radio stations tsa SABC go thoma ka tsa jira le somete go di a June go fitlhela le somete nyane go di a July. Motheletši re beletše fa le setlhopha sa Africa Borwa sa Athletics se le gore se thupile di medal tše 22 diphadišanong tša Africa Athletics Senior Championship ka kwa Accra ka Ghana. Setlhopha se thupile medal e senyane ya kgauta, e mine ya silivere le e senyane ya bronze go bušeletša se ba ile go ba se dira ka kwa Cameroon ka ngwaga wa 2004. Ka gopola gape re lebogiše batho ba go tshwana le bo yena Falco van Wyk go Paul Walt, bo yena Luvo Manyonga go long jump, bo yena Eden Smith go short put, le bo Karaba wa gamo go 1400 meters. Ke ba bangwe ba le gore ba thupile di medal tša Gauta ke ba mmalwa fale. Re beletše gape le bo yena Joseph ke yena Rogail Joseph wa 400 meters hurdles. Ke ba ba le gore ba tloga ba thupile di metale mo diphadišanong tše tša ka kua Accra. Tše dingwe tše di tsentše go šedi lebelelego tša papadi ya cricket, Pat Cummins le Ishan Kishan ba matlafaditše setlhopha sela sa Sunrisers go fitlhelela IPL playoffs ge ba fenya setlhopha sa Chennai Super Kings ka di-wicket tše 5. Cummins o swere di-wicket tše 3 dikgweleng tše 20 seswai go yena. Gape re lebeletše Chennai ba e le gore ba dirile mekitimo e le kgolo 10 for 7. Gape ke seke ka lebala yena Classen yo e le gore o dirile mekitimo e 47. Gape re lebeletše setlhopha sa Titans se e le gore le sona se fitlhelela di-playoffs go tee le bašireletši ba sefoka Royal Challengers Bangalore. Gape re lebeletše gore ke ditlhopha tše 5 tše e le gore di tla di lwela makgaolakgang ka go ya go makgaolakgang ka letšatši la 30 tee kgwedi ya May. Mothilo Thobela FM tše dingwe tše e le go tentše šedi re lebeletše fale Luka Modric yo e le gore o ya o raloka dipapading tša sebena sa lefase morago ga o akaretšwa setlhopheng sa yena motlhatlhi e le wena Slatko ga ke motlhatlhi wa setlhopha sa Croatia mo e leng gore o tsebišitše baraloki ba 20 tshela baraloki bao go bona a tlo go kgetha ba mafelelo. Na le tsena e ya mengwaga e 40 o ka mo gopola ke e leng gore o thušitše setlhopha go fitlhelela maemo a bobedi ka ngwaga wa 2018 le ka ngwaga wa 2022 mo e leng gore ba fitlheleletše maemo a boraro. Luka o na le dicap tše le kgolo 19 tshela ka ngwaga wa 2018 o ka gopola o thupile setlhopha sa Ballon. Gape re lebeletše gore a ka tla a fitlhelela dicap tše 20 ge a ya o raloka mo diphadišanong tša sebena sa lefase. Motheletši re swara go fitlha gona fa ka seripagare go tswa go ira seswai a re kopane gape. Ke a leboga
2: boitshelo bja dipapadi go Joburg FM le Vicky Sejamoletša. Jabjale, jaspitipiti, siyemi jwansipitipiti, tukulo nyarenu.
4: And now siyemi jwansipitipiti, tukulo nyarenu, rekwela gore ka mmila wa R71, ka kua gola morokolotsi, gausi nyana le mogolo botho ka Tzaneen, gona le sefatana se lo re se tloga se robegile gona mo weng, gare ga tsela, jwale ntsha matlodi na meng, ra busha gape, ra kwa gore ka kua gola Danny Joubert Street, gana ka kua gausi nyana le Tzaneen Police Station, le gona fa gona le sefatana se lo re se tloga se robegile ba o tledi netefatsang gore le tloga lo tsela ka tloga fa le gona fa re kwele le tjatji la mabane gore ba le fa phala dina melwa le polokego ya tshaba ka mo province ya Limpopo le tjentjile gore ba kweditse pese ye le gore ke etjwa ka kwa go la Malawi ile bile ka kwa go la Johannesburg e gile mosotho phetelela jwale she tjentjile gore re tlanke re ikwe gore na motlhomongwe yo tumi se roka a ka star re botsa gore na botse botse ge tjetji dilo ile ka tsela ye na kotlo e ka ba efeng tumi bona ka feta go motubatse ke a amogela go ditla le meso tsa Thobela FM nke o re botse gore na di tloga di yememe ka sepopego sefe ka fao
5: ke le bo ha ke ke tsene ka meso ka fa ka mga sa ditla le meso ke di meso ba tshwere tsa le tsone ke re Thobela ka ma sekolo wa rena feta go motubatse le re tsogile ga botse ka gara ga maru ke re se ka re tla ka gara ga maru re la ite mabona di fatana ga tsarena ke tsene ka operational office ya rena mina wa rena wa D4190 le D4250 mola spetipetu tsa maya ga botse a re tlhokomele di step sign re tlhokomele bana ba rena ba sekola patrole ga ba remisa re yeme ke bue ke tseka head office ya rena ka Bekkersfort mmila wa rena wa D1296 e leng mmila wa rena Mageneng re fela road construction a re tleleng ka sedi re sega tere fela mo go bolokegileng mmila wa rena wa D4150 e leng mmila wa rena wa Borasuku go sobelela practice year mola spetipetu tsa maya ga botse re tlile go tsata go fologa mola sekeleng ya rena ya 37 re na di potholo ba re tlile di potholo mo rotleng ka sedi mo practice ya re mo roboteng ya rena re ba tsena ga e bereke re simisa ka step sign ra ema ra siela na ke o tsena ka mo extension 2 mila wa rena mogolo e leng yena monisi drive bona road construction ba ile o tsalla le ono ba ile o tsalla go ntle ka 80 ga re simisa mebila e mewe wa re foga o tla re patagane mo re boteng e sa berekeng mmina wa rena wa R37 go tloga pega sotho go lebala di ndeke mola spetipetu tsa maya ga botse mmina wa rena R37 go tloga pega sotho go leba a talk mola spetipetu tsa maya ga botse ke dira boipiletso se mo di sekeleng a re paneng sebaka re tsaba ra pelelana pele mo re tseneng ka go sielana mmina wa rena R36 go tloga pega sotho tsarelo mmina wa rena R36 go tloga o re start go leba leboeng go fitlha mola adel erasmus pass go na le batho ba ba lokisang tsela mola thabeng ke gopa re otleleng ka sedi re seka ba re ba tšhaisa re le bane ba kgone go fitlha magaeng a bona ba bolokegile mmele wa rena 3.5 go tloga pega sotho go leba diwopo mola sepetipetu tsa maya ga botse mmele wa rena 3.5 go tloga pega sotho go leba Foreistata mola sepetipetu tsa maya ga botse re na le mola go fetang terene mola go ya go fitlha ore statue tsa Bekkersfort ke re tla go bona terene ya rena ya merwalo o e emele e fete pele o ska re e fetela pele ka mogare wa toropa rena ya Bekkersfort re tsena le bothata jwa roboto roboto ga sa bere ke re shimisa le ka step sign ra ema ra siela ona mo roboteng ya rena ya Grasslebark re na le mola spetipetu go tsamaya ka go nanya a re se ka ba ra felelanang pelo moo le ba lala spetipetu ba gona go le thusa ke leboga poloke go tsamaya ka nna le wena re kopanea
4: go sasa allright ga e thome ka nna le wena tumisi roka re ya go leboga go tswa ka mofeta kgomo tubatse allright tla ke ke direse
2: Bushba Creech, Teleja Tobel FM, www.tobelfm.co.za, DSTV 815, Tobel FM, Shatta WhatsApp, Tabi Show.

0: ke ile gore ngwae kwa ya sibella ga biala go thobela FM di tla le miso wa tsaba ke nya ka nna le wena mothile tshishini la le khono ka lebaka la gore tsena go karolo ile rena mo wena o swantseng go gore o latlhele maikutlo a ga gore kwe ka mogwe ile gore ngwe bona dilo ka gona go batsa bophelo di shetse di go bontshitse ka tsona ke nya ka re bolela ka taba ye batho ba ile gore mba gona go go tlhakana le ba malapa a bona molaile tshetse le batho ba bagolo ba gotse ba bangwe ba tlhakana le papa ba bona ba gotse yeo ke nagana gore ke engwe e le goreng e tlwaelegile e upia go ira gore bjalong o thoma o tseba boragadi le ba bangwe ka kua malapeng a le le thoma go nyaka go dira setswalele se sengwe motlho mongwe ebile o thoma o tseba le bana ba bopapa go ba bangwe bo sese le boti ba gago ba e bo sa ba tsebe ba bangwe le bokoko o tseba gore o thoma o tseba batho ba ka moka le gore nna le bona ba tswalane le bomang jwale
1: jwale e tla loka motlhomong kamano e tla ba kamano ya magonthe a godi ya gogo go ba e ba jwang ge e le gore o na le bomotlhomoke ga re etse o e le gore okile a baka ra seemo se motlhomong a katla a tla re nyetela ga nyano kamano ya o lokana mara ga re etse a re etse a re etse motlhomongwe
0: benong re nyaka monthele jwa thobela FM motlho gore botse gore wena batho ba o ba tsebile ka mengwage mekakang o itla kae ka bophelo nna se ile sa fetola bophelo ba gago ba bangwe e fetola ya ba botse ye nngwe ya sebe ka tsela ye botse nna kamano ya lena ba o amogetse ka nnete ka mokana mo e le goreng wa bona gore batho ba bankamogetse ka lerato
1: ba phurologile
0: o gopela ga botse gore go o yo tlhakana le motlho mongwe papa ga go shetse a ena le mosadi o mongwe ba na le bana na e sepetswa jwang temana ye mola e le goreng ba bangwe le bomma bona go tse o sa tsebe mma o ro kae mma o a boa mafelelong na ile la kgona go dira setswalle sa nnete ka nnete sa mma le ngwana
1: wa
0: se tseba setswalle sewe ka nnete se a kwagala mo motlha o ka ema wa re nna le mma ka re lokišitše na e se pitswa jwang temane go diegileng gore ebile mafelelong letle le tlhakane ba o botse gore ba e kae mabaka wa kwele wa kwešišitše tshwarelo ya nnete ebile gona ka gare ga kamano ye uwe gore letle le kgone go tswela pele nna le sepedišana jwang gabjale ge re bolela ke e le goreng re e lebeletše mesong ya le kgono re nyaka go kwa gore ge re aga gape malapa mo ile goreng ile go a tlhatlhamologa motho mongwe a tlhatlhamologo lebile e se phoso ya gago mo mongwe ebile a o tsebe le gore o ka ba go diegileng nna le lokišitše jwang ile ya loka goba go tlhafile gape le rile le re le a leka le a leka go a tla tse dingwe di a tlhatlhamolola go apala o diega eng 0630288050 ke 0630288050 ba bangwe ba kgona go bitsa le batho ba le ba e le goreng ba kgona go ba tlhatlha jwale ka selapa ba re ba ya di-therapy jwale nna dilo tsa mokhutho e le di a diega go lena e le la tshwanela ke go dira dilo tsa mokhutho gore le lokise ditaba ba bangwe ba kgona go bitsa bomalong batle ba bone nna go diegile e no re tlhalosetsa gore le šomile jwang gore mamotlha e fitlhe mo seemong se le leng go sone seemo sona ke sefe ke sa o kgatlhiša go bana ko ngwe kwa o kare o kare wa rapeletsa a o kare
1: o kare wa tsaya
0: a ke saya o di rang gona mo go ba wa tseba keng ke le bogale tsa tshilela ke dumetseng gore ka nnete re go tlhakana le batho ba le gape ka lebaka la gore bophelo ba ka ile ba fetso bangwe ba re thoma go banyaka mola re tswa kae kae ba re botsa gore dilo tsa rena tsa bophelo di tlhafile ya gae papa ba ra wa lotsa o di tlhafile ngwana o kae o timetse na ka nnete seemo se o ile sa diega bophelo ba ga o rile go monyaka motho o dilo ka nnete ya thoma go bonagana re tlo kwa go tswa go wena mothieletse re emetse voice note maikutlo a la gago gona mo go thobela FM re tle re kwa gore nna tsa gago tsona di sepetse ka sebopego sefe ka nnete re kgona go aga gape ka nnete dilo di kgona go šoma gape 0630288050
2: tlhopha karolo ya gago ya 50,000 rand go raloka winning at life with one life. O seke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o rumele molaetsa wa SMS ore one life o dira segoba funeral go 45849. Jula o theleditse ditlhalemiso le nna le Thabo le Joy la matato. Motlhomongwe e ka ba rena re fetola go bophelo ba gago. SMS ke 150 fela. Di SMS tse mahala ga di shumi. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwadisitsego le FSP. Melao le dipuelo di khwetsagala interneteng. One Life, changing lives.
3: Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag

0: Rashid K and Ali AB Crazy. Kielo gore ngwae kwa ya sibella ga bya le go thobela FM a di tla le meso ga bya le ke mo ile gore nge re tla ba re kwa gore nna maikutlo a gago a ka tsela efe o tlhogopoledišano e le gore re tshwere tšatšing la re le kgono go bolela le rena ya potšišo e tswile gore nna ge e ba o aga setswalle gape le baloko la geno le e le goreng e be e ba se gona bophelong ba gago motlho mongwe e ka ba e le nako e telelengyana ba e le goreng o otse motlho mongwe ebile o sa ba tsebe nna e sepedišwa jwang temana ye le fitlhile mo e le goreng ka nnete mafelelong le a kwana le sepediša naga botse di a loka taba tša lena na e re re tle re ko go tswa go wena mothile tša thobela FM re ko gore nna di eme ka sepopego sefe
1: Hello, Letabo. Le jola mathato le khoshi SS.
2: Mojadi.
1: Ke morongwa makgopa. Nna ke le ka munyaka papa. Ke mo go ditse I'm sure was 50 years old. Ke mo kreya. A ba ene ka mo hetse botata ke gore ba no le ena msaja ene sa a tlokofetse. A jula le morwedi a gagwe ko Lotus Garden. Ke bane le papa for 3 months e be a tlhokofala. Ge go organiziwa funeral ya hae borakgadi ne ba le teng mara ne le gore go tsamaele ka mokgwa ba ntsebile bona ba tsebile gore motho o bjana ka nna o gona mara kamogelo a ya ba ka mokgwa ya ba le gore le rakgadi mogolo wa tlhokofalela ba mposa ka ne o tswa mo bone
3: lejoy le kgoši se se thobela lejoy kgwatsi wa tebe le bolelago awa yona a e simple le nna ke o mongwe wa bone wa ka motswadi wa monna e ke re wa monna ke raya papa ke tlhagane le ena be ke na le 40 years gwa tseba nako e ngwe a rena kgetho gore re tlhakane ebiwang ke gore ke nna bekšetse ke monyaka ke tshwenya ke tse dingwe nka re la tseba gore mo bophelong e fumana leo tse dingwe dintsi di aka matorokisi e go sepela ba re gae ka mona o tshwenywa ke ba geno ke sa tsebe le re ke nna wa gamama wa bone e fela ke re lo mohumana aa setswalle sa ka le ena ka gore ke mohumane ke le monna ke na le saka ke sa nyake selo sa gage so a se go be bothata ka gore a se ke nyaka gore ke ke te foster mo go yena eno betebele ya go tseba gore oo ke papa ke morwa gage then bophelo ba tswela pele a go le ganu jwae o bolela nnete kgorano ya rena e botse kudu ka gore nke re a kenya ke selo go ene o ine mosadi o ine bana ba tseba gore a gona sa bona se ke se nyakang ke na le jaaka ba humane ke itiretse jaakang kere fela a setswale sona se lokile ke motswadi ke morwa gage ke mokaone ba jalo gore yona e simple kare nako e ngwe go ntse o nana o lete ore bana mengwe mentšhintši so bana ebile ke sa tsebe le gore ke nna wa gama and-e wa tsanto ya kuša botlhoko ko gore ke mo kgwetša mašhetše a tlhokofetše wa bone so a go sena gore o ka ba bea fashe batho ba o wa ba botšiša gore na go tlile bjang gore go be so kore o ne o gomola gore tše a botša go tsone ke tsona tše mma e leng a mpotša tsona a sa phela le tsona ke no di jaaka mokgwano o kare ke bophelo bo tswela pele fela wa ke bophele le lena dithopi tse le di tshwarang le joi yano le thuša tse dingwe mama thobela ke senya ke riano
2: mojadi
4: thobela bagaši ka mo stationeng bona se se lethabo tabo ga e simple ga e simple le rateng nna maitemogelo a ka ke a ke rutile ke sa tsebe papa ka gola ka baka ya tertiary ka baka completa nka se bolele leina la ka ke tlhoka ina ka baka completa tertiary ka baka thoma o shoma ka re mola ke re ke ya shoma ke sa thomatsetsa marato motho ke be go ke thoma o ratana le yena a re go nna a re gape jwatse gore re tlhome go nyalana re thome tsa magatse o tshwanetse o tsebe baageno tshwanetse o tsebe ga bopapago gore re dire dilo ka tshwanelo wa e bone mara besides motho go bolela so le nna kgale ke nyaka go ba tseba ke bentse ke nyaka Facebook ke nyaka shisha ke nyaka shisha wa e bone yale ka madimabe motswadi o ke godile le yena a nkgodisitseng o be a sena kgatlhego ya gore a ka nthusa gore ke tsebe ba bopapa yaje ge o ntate o thoma gore wa nyaka ba ga bopapago ke ile ka ba nyaka ka ba humana ke ba humana setse ke šoma ke na le koloi ke na le ngwana wa e bone ke dula gaka wa e bone jatse ga ke ba humana relationship e ke kgweditse ka madimabe ke kgweditse ba re papa o tlhokofetse the same year ke fitlhang ba re papa o tlhokofetse ka COVID that's fine then ke kgweditse ka gae ke kgweditse mosadi wa papa ka kgweetsa le ngwana wa papa e le go yena a le tsee la e bone then go na le borangwane go na le bo bana ba borangwane go na le boragadi ba gona it's a big family so challenge e mo go thoma relationship le batho ba ga go simple go na le ba e leng gore ba o amogetse ka matso a mabedi ka especially lapa la papa mosadi wa papa le ngwana wa gage ba nkamogetse kamogetse ka dieta tse pedi mara di-cousin tsa borangwane tsa boragadi go na le ba ba nkamogetseng ba ba e leng gore ba nthabela ba mpona go na le ba e leng gore gaoa re a gapeletsa ebile re a
0: yo
2: ya
0: ya ba re tse re di tsošang rena tse re tlang ka tsona mo moyeng eupia sealemoya ke sona seo mošomo wa sona re rutane re tshwarane re bontšhane ka sebopogo sona se go na le tse dintšhi tse e le gore sana le tsona morago e ria seswae re tla ba re go fa tsona gopola ga botse gore one life ka morago ga e riela ya seswae

0: ke le gore ngwae kwa etswa go gao ke le gore go file yona go sala di voice notes tse di ntshitse le gore re di amogetse mdile tsa tsoba la FM ke ka fa o re reng e re ra lokenyana tse pedi tse tharo go tswa go tsona mo ene gore nge e be re botsisa gore na kamano ya gago le balapa le lengwe le le gore o tlhakane lona o shetse o tshe e upie ka ba ile mma go ba papa e le motswadi wa gago na e bile ka sebopego sefe na le gonne o aga gabotse lo tsa gona di sepedishana gabotse na gabiale na maemo a ka tsela efe ge re lebeletse nako ye ke eng se se go dirileng gore o bo ba nyake motho mongwe o le wena o le papa ngwana o re o monyake go diegileng ke tshele gore re ditshwere mesong ya le gonne re ba koshiba
1: le tabo le joy le iga le kae ka mo
2: re a lotsa
1: so na ke na le bana ba itshu ba ile ngore sala ka ba le bona ka mrao kwa ka di different mala so bana ba na ke kile ka nyaka gore ka go ntjwa le sele ba bagolo ka mogho kile ka nyaka gore ba ba ba tamele ga o feeling na re gone boledishana because akere ngwana ge le monyane a na choice o kwa o tla o ba le choice ga se tsa go di dire nna ba le ke nyaka papa ore ke nyaka mama na bo botsa ba ka gore ke le ka re ke zama gore ke re ke pata metsa le bona ke gokagantsha le bona a seng go ba bose ba ile ba nyaka tse ba se ile ngore se re tlhalantshije nna le mma o bona e bo mma go bona aha sala bona o botsa ngwana gore e tla go thuse ka decentis are o tla gona go thusa o tla ntshisa yo ngone yo lo pala se go ntshisa ke sala ngwana wa bona gore tsheletsa mamae
2: ah
1: mawe
2: ah
1: so ke challenge ke na le yona go njwale bana ba o baka ba ba le ngona ke ba bagolo go njwale ba ba le ngona ke ba nyaka ge ba ka tla ba re papa ba ne re gopela tshwarelo because go be gona le letello ka mogare bile special wa moshimane ga bola le nna ba o boka re bola le thaka gago ka mosa ka re tsa jile o tla re tsa jile o tsebang gore ke papa go ka nkhosa ke le go na se go ngale le o jole ke memetse gore a tle mo go nna tla go pele tshwara le papa
0: yo
1: go pele tshwara le ka ntse ke leng ka idea ra ka bula lena ka mogho sa gona ga leng a re lukise this and this go tla loka ke bana ba ka nga se ba kwalele ka montle ke ba nyaka mo gauso le nna re modima rati smaka le mosetla ka disanyana tembisa ka moshomo
2: ke tsimi me le jo ga hona ga re motho mongwe ke be a ba buditse gore le baka keng a gona le gore a di etlogela fela ya yo lololo e shalla e fitla mo bane mo ile gore batla botsa na nka ne botsubotse o bo rutlogetse o bona ile molato ka dire se na ke bona o ka re ke phoso go botsa bana gore mabaka a bile ka tsela e se gone le bona be ke se gona mo bophelong ba lena jwale ke rata o ka thoma le eto le leswa ke na le lena ga ke bona o ka re ona le bothata o e go seo aro komo
3: tsela ba tswa ka mo kaso le joile iga le mo tshele tshe ka marago
2: aha
3: ata le thabo na go nngwe batho ba eleng ba eno o sa tsebe re ba eno ba gole
0: aha
3: o tseba hore ke ba eno e di le ja o di sepela botse ba ta ba tsebe ra go kare mwana ba rena go tle ja dia tsakana mola so ko ona bona ba nyoko tsa mo wena ba nyoko tsi ba rena na go e ka moka go le kae rena ke ka bora ga dia o rena ke rena bo mamma mara o e sa certificate so a se a ntshi dia la ntore ba o nya ke ora wape go tia rena ona le mwana kae o ba go tia rena wa papa rena ona le mwana kae a se a ntshi tsapo so maema wa bo pelo a ka ona fala ke mo lore batho ba thoma bule ya matso wa nyakiwa ba lebeletse tla ba re ba ga nyo go tlo benefita mo di ma ke le go wa go la le pala ka wa tsuta kwa ara di mang ka mo tlo mo tsitsa ndi le ka ofo
2: ya ke mathata ke mathata hey e bile re ba re ba o nyaka ona le dilo ye ke nngwe le gore nge tloga le yona e tshwara tsela yengwe ka
0: ke be ke theletse o mongwe wa motheletse a bolela a re wa tseba abanga mogeje ka lebaka la gore be ke sa nyake sene gane ke phosho go yo ke papa go mose o yo nyaka se sengwe ke phosho ke bommao
2: o ka re ga o amogelege ga botse ge e le gore motlhomo o tlo o nyaka thuso ya sela le
0: sela o nyaka sela le sela ke mo e le goreng bare ee a re go nyake
2: ee yaka ya boya gabedi ya re ge o na le selo ba o nyaka mo o nyaka ke bona jale ga e sa le wena o nyakang bona ka gore o na le sela le sela jale e tloga e le gabedi e ya no ke polelo ta ke re ko goba motlhobongwe mongwe
0: akabamotsweletse
2: a ka tla re diela se sengwe gara fa ka gore ke akwa ke akwa ba rekele
4: maemoaeaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa foka tana mo le mo lo re sekala la katlana papa ba ne di chelete ile na ile so ana le chelete so ba sna tabala reno ntshela inkhosi ri ji enga ke salongwane ke ngwana pe spa mastrate mampo tsa rongwana ka di chelete but ke tswa re mama o khono ya mashoni se dikerete o re khono ja okay chapo to cut the story short ke sa ke ba le enga a ginya go mmona vele a tsena ntlong beke spaka ke ka kamreng ke lo robana if ke ntsare bo kampane ke sekolong or ke se strateng beke ngo mmona go bolela ga ka le na before dumela so family le ka relation re dreng le na ma fello taba na ba ngela ile ke re sa for dumelang ra fet ma fello na fet ke mucha are na ke ngo mswala ka a hua na ke tlo reng o tlo ngela ke lo mkaka ka wa thoma re o nya go ntlhalosetsa o bile chance a gore o be motswadi mo gona at the young age mara o shitile ke mga no re tlo bolela cause no go gona re ke la mamhla ga se go no dira dilo ka motho ga go sa le easy ke mo
5: yei
0: ei ya wa tsiba ntse ngwe ke le mogileng go gore gantsi ge ba bo sego bophelong ba bana ba isa gola ba isa le ba banyane motho mongwe ba go nyaka gudu ba go tlhoka gudu bophelong ge ba gola ba setse ba gona di go dia dilo tsela ba bona o ka ra o sana mogola ba bona o ka ra a go botlhokwa go rutle maphelong a bona ka lebaka la gore ba re ae o tlo nyaka eng a re tlogetse mola re isa gola
2: le selo wa tsa ke di khatelo tsa megopolo ba tlhola dilo tse dingwe tse ile gore a di ba sa di nyaki di kwa gole kwa ba nyaka ba ite
0: a benong ke ka mogwele gore e ba ka gona gantsi benong mutshile tsa thobela FM ke tshe ile gore re di bona ke tshe re phelang le tsona tsa chika chachi ka fa o re reng re ka se ditlogele e tla re boledishane ka tsona re kwa gore re tsa maisha jwang a temana ye e bua se ke tshutile tsona ka gore wa tseba ke na ko ngo tshwanela go no kuno kuno kuno tswarela dilo ka mogodi diegileng kudu ge ile re be di sika matsogong a gago go pula ga botse gore wena e bo sena seo ka se dia go le ngwana a se wena o mogolo e bo ka se re mma le papa dulang fase le boledishaneng gore ke loke tse dingwe e be di sika matsogong a rena beno wena tshwarela go ikimolola go tse dingwe a ke re motlho mongwe o be le setswalle sa go sa o diang setswalle re seng yaka eupia ge ile re se apala eupia ntšha letlhoyo ntšha go be felwa gola ka gare ga gago o fodise wena ka lebaka la gore ba fela ba bolela ba re ge wena o se o fole o ka tla wa dia dilo tseo go bana ba gago e sa tsebe gore na goreng o dia dilo tsa mokhutho e ka sebetsa ba gore o ka ba tlogela wa ba šia e ka ba tse dingwe tse dilo tseo di diang o sa tsebe gore botsebotse mediro e mengwe e o e diang go bana ba gago ke lebaka la dilo tse dingwe tse di leng ka gare ga gago tse e le goreng a se o fole go tswa go tsona beno re tswele pele re fole gore re be batho ba ba kaone ke a le dumedisa batho ba ka mankweng e ba re taxi tse dingwe tsa ka mankweng ba re ba tshwere taba ye re ba tliseditse taba ye bose re re thobela batho ba mankweng
2: re a le rata
6: thopa karolo ya gago ya 50,000 rand go raloka winning at life with one life o se ke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o romele molaetsa wa sms o re one life o dira se go Funeral go 45849. Dula o theleditse ditlalemeso le nna le Thabo le Joy la matato. Motlhomongwe e ka ba re ena re fetola go bophelo ba gago. SMS ke 150 fela. Di SMS tse mahala ga di šome. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo. Yeo e ngwadišitšego le FSP. Melao le dipoelo di hwetšagala internet-eng. One Life, changing lives.

0: Jackson aina Lineli ba re call on me ke le gore wae kwa ya subella ga ba ya le go tobela FM a ditla le meso a re sa senya nako ba re he moreki kanti moreki ka ayeye one life ayeye a go bo ile gore nna le wena re tsena phadishanong ya one life policy ya poloko ye one life e ka fetola se sengwe le se sengwe emela sebaka sa gago sa go thopa karolo ya gago ya 50,000 le meputso ya bonus ge o hwetša mogala wa go bapala win at life with life gona mo go ditlalemeso le nna le thabo le joy la ga mathata se wena o tshwanelang ko go se dira ko go no tsena go www.tobelafm.co.za goba o sms or one life cover go 45849 o ke tsa moputso go ba diphenyo tsa gao ka 2000 rand go hwetja re hwetja o ghetile go tsena la code ya mahala ya one life funeral cover di sms tsa mahala di show me sms ke 1 rand 50 fela one life insurance ke company ya insurance ya bophelo yo ingwa di shitse go le fsp melao le maemo di hwetjagala internet one life changing lives refer to laba mang bo philo chatting le khotla mo welo lo
1: re mo
0: ona le masheleng a ile gore ngwena o tshwanela go wa khumana
2: itwa
0: jo thobela itwa mashele sa khatla go ra ona wa sepelang a se ya khumane selo ne le pokisi le lengwe le lengwe le le mmo le na le sengwe nyana le na le something something igo
1: a hore a gona ro ka thokya se se tswantjo ka ba ona a re to bongwe ta o tsa kwa o munye no sepela tshwere le shotja ka poti a gona gore re ka so fele shotja ka poti a e gona gale a a a sho
0: Tabela. Your number one.
1: Nangani ugare.
3: We need to one life.
0: Hey! Hey! Atana!
3: We need to one life.
0: Poverty inside! Utsai! Me! Jumela!
3: Jumela! Tabela nika!
0: Unuki la oregi!
3: Life
0: is one life. Ere o sepela o tshere mokotla gumba gumba la.
3: Na, e ya ba.
0: Re bolela le mang.
3: Le bolela le busisiwe ngwenya.
0: Busisiwe ngwenya o tshoka gae.
3: Ke ka ka motlaptop.
0: A ka laptop. Busisiwe ke go ofa mabokisi. A ile gore nko ofa ona wena o ghetlhele le tee wa mpotsa gore ke le lefe nna ka go botsa gore ka rega lebokisi le o go na le bokae tšhelete o ikhumanang ke ya gago ebile a re jikajike lebokisi la mathomo ke 1 la bobedi ke L la boraro ke I go aba le F le E ka moka ntwe e re one life kgetha letere ye tee ye wena o inyakang o naganang gore e na le moputso o mogolo
3: F
0: o sho o sana le monyetla gore o ka e fetola o ka dia selo o ra gore o feleletse ka F
3: ei fa da re ke F
0: ore F
3: F
0: si
3: ke ratela
0: 2000 rand
1: 2000 rand pocket inside hey
0: Busisiwe mpotse na ile wa amogela mogala wa life cover ya one life gore ba go letsetse
3: yes ke la ka ira yalo
0: yona yo go fa 2000
1: ala ala ala ala busisiwe ala ala
0: 2000

0: ye we kwang papa sangkomota ke bona ba ile go romba go fa yona cups of the small sign le maporisa pele ga mo ba re bella chao ke ile go reng we ke we kwile gona mo go thobela fm pele ga mo gona le mahemo a gore yona money heist ya bua go ka opola go sheya bella chao ke yona ile go reng shumishitse kudu go sirisiela ile ya tuma ya money heist ba hemo hemo a re series ya bua ing di gona a re tsebo gore ke nnete go fitlha kae eupia gabjale ea se sengwe se e le gore sa tso direga ke a bona ka kua City of Johannesburg ka toropogolo ya ka mo Gauteng Johannesburg mo e le goreng ba tlhatlhamolola ba re ke Marble Tower a ke tsebo gore motlho mongwe mongwe a ka ba itse bana ba re ba molao ba gona ka moo ba re ba tlhatlhamolola ba tsena ka gare ga dishopo mo e le goreng mo go gatisiwe ke e bona mo ba tsene ka gare ga shopo ba botsiša motho e le goreng ke mong shopo wa bonala gore ke motho e le goreng a se modudi wa ka mono Aforika Borwa ba rawa ore mangwalo a gago le go robe ka mo Aforika Borwa ke eng wa bolela gore o nyetse Nomsa ba re sefane sa Nomsa ke mang a se tsebe le skate letsa re ka setshega
1: ga itse ishe mara fela bontsi fela ntsentse e bonagala le molao thelebišene ba re le a banyala goba le ba dumelela go šomiša difane tša gabo le ena le le bosesi ba ka mo nageng ya Aforika Borwa hei napile a šitse weng a šitse weng
0: timi ziakala o Marble Towers ga di bjale motho o nyakana le Nomsa
2: ai
0: ditaba tse
2: ke bona na le motho sa tsi gore na tsone sa go tsama. Ke
0: mo mongwe wa ba ritshaba wa SABC News o television e lo pang ke yena a sa tsho bolela ka temana ye.
2: Wa tshe jona se tlo.
0: Ba re ke le thabo le thabo mang.
2: Tsha yena yena o swiri lengwalo la tumelelo ya go ba ka mo.
0: Wa o ka re ba sa nyakana le lwetse o ba sa yonong ke re ntse ba butched butisho o e sa nyakana le gono ba fa dilo o ne humana ntse ba re ore wena ketse gore oro dula ka mo
2: gore
0: ra wa kenyetse lethabo ba re sefane sa lethabo ke ma nka na sa ne ore Mahomet ge e le rena kwa Mahomet a ke re monyetse tshonga monyetse ore ore o swaletse
1: tshwantse a jee sefane sa
0: kapa
1: ya lo tara gore motho mo yena o fetotse a fetolela ka go wena
0: a wa ile go bontsha gore go na le maka go
2: go na le maka go ne nne ga
1: o nnete
0: ai aretse
1: dumela malume Timi le kae
2: a re go se sere tamisha le joy re le tamisha go tlhomola ka bale le gona ba theletse o e dumelang re ya leboga re leboga theletswa lena re ya le mema gore tan re tle re be mmogo nna no la sedibeng go thoma ka iria senyane go fitlha ka iria le semepedi mo e le gore re ya gona go thoma ka se se bitswago credit life insurance nna ke ire ke insurance ya sekoloto sa bophelo re tlo rata go ka ikwešiša mo go tseng le retseng re tlo bolelele ba NCR re batle ba re topo ba re tse kgopu godimo ga sona e namehile re a kwa gore marega se a tsene ebile ge marega a tsene ka mokgwano goba le ba e le gore ba ba le dišwanašwana mo sefatlhegong na dišwanašwana tse dintšha ke eng gona re ka dirang go ka di thibela go ne le ba e le gore ba duditse gausi ba e le gore ba ka kgone gore thusa gore na ba e le gore ba thomele dikgwebo gore ba kgone go kgwetsa mašeleng a go thaga dikgwebo tsa bona ba swantse gore ba direng re tlo ba le bona ba re tsebise gore na magato a e le gore o swantse gore o a latele pele ka mong kgwebo ke afe le gore na go nyaka ga ditokomane tsa mohuta mang re ya botsisa batheletse re na e ka ba thekenoloji ya re tswalantšha ya re kopantšha goba thekenoloji ya re arogantšha motlho mongwe o ka motho o mongwe a ka le ya leya a lebelela mola di-TikTok a lebelela mola di-Facebookong jwalo le jwalo na ya re tswalantšha goba ya re arogantšha na a re be mmogo go thoma kere senyane go fitlha ka dira somepedi nnano la sedibe metsi ya mokgakoši ya ga kaka a re be mmogo tlhaele ka setso le ra leboga
1: thobela le joy ga re ka mabenkeleng re tla boya
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tla tshidi pampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Happy birthday! Go bana re ba gola le tshatsi la le khono wa itse ba tabaga go e dira le nna gore mo go ditlalemeso. Tsa thobela FM ke tlo le ga ga mshi o fela go kitimela go ba le ba mela tsa gatisho nete ke gore le ma di voice note ba fela ntshintshi ba le gona tla ke ke tope yo mongwe shuka mo. Thobela ba ditlalemeso le gono go gola mamruti senki mabela ba gole bona ba dula ka mola moletsi ga mabilwa ne ke re ba gole ba tloga ba ipsinela tsa tshila bona mo tuba ba la ke le tshojwa lo ke tlo mabo tsa ke a le bo ga tla ke re ko mola tsa gatisho.
4: Tshobela tshobela ka mogasho Cecile Joy le buti e ka ka mo ka mogasho ya o gola kokwa ka Elizabeth Rice be ra moroka wa gola kokwa ka kokwa ngulishitjeng ke mwana a matuma matuma a mrena o ra ithata hore ke ene dikhie tsa mesoroto ra hore dikhie tsa mehuta huta ya wa gola wa gola wa gola le khone kokwa ka gara a gola a gola ngulisha ke motolo a first point ya French le na ga mo ga mo Jimston extension na ga mo shoma e ke ya matlala le wa neng ke re mo shate
1: ei thada kona go le
5: tsapa sa letlale mise go gopela go akela di new gift bo shielo ka kwa Petrone wa go la le hono wa akela ke meeting me tlhapetla mo swa shikere a go le ke a le ba mo shate
1: a mo shate go la ba gole o mongwe sho o tsheri mo laetsa ka keno are dumela go she se se le gono go gola ke di bone mametsa a le ka mo ga thoka go di shofa ke ana se nona a go la go la ipsina ka letsatsi la gage thobela iga le gono go gola jwale tla ke ke bone a re gola mammotho yo tla ke ke bone fa alright ga o na le ka bothata a re ke re atlegile mapea ore o swara fela mengwaga ye seswai fela a gola gola a tloga ipsina ka letsatsi la gagwe godisa fa ke Gabriel mapea a šomolaetša o re ei watswa keng go gola ka kapa fa motho ya gola letsatsi la legono ke tso madiba legono o godisa fa ke ba uba radingwane a gola gola tloga ipsina ka letsatsi la a re o ka motlha ko rilela la sekhukhune molaetša gatiso gona fa a re kwe gore na o gola ma
6: tshobela lethabo le iga ke gopela go akela dineo gifts mošielo o gola le rorisang mošia ke jenete mošia ka moga maponte
7: Cecile Joy gošie sese batsweletse ka moka ka thobela FM thobela a na le tsalo mošata ga mmamabole ke gopela go diela batho ba belated birthday ke tshepiso bodile le ya lesi shokane ke re go bona ke re le ga e le gore letse matšatši a rena a fetile mara kgwedi yona ke yona ya May ephepi ure le gole le gole le gole lakaletsa ke mmane ana mošate
8: timi kalemeso kaletamiša babane go gola ngwana motswalaka papanki mabela o ka thembisa a ba lagetsa ke Clemente magolaela ka utenka ga jwakele ka mokonitsadi thobela
9: tshobela tshobela ka mšhate ke a letamisa setlhopha ka moka gopela go lakaletša gašhaneng gapele a le ka kua bogaga ka kua o gola le dineo gift bošielo o tswa le kua Petwane yena o a gola tšatši la lehono o gola gape le tau ka kua gola ga mogotho gola Bakersfort ke mokhansela wa ward 16 ke ra gole a gole ke khutso ba lakaletša ke Andries Mabela go tswoka pentšhe ka mamogolo ke re
1: mošaa
10: thobela ka gašong Cecile Joy kgoši SS le seja moletša ke rata go lakaletsa dineo gift bošielo go tswa Petwane next to bošielo dam o a gola le gono o godišwa ke nna moleke Philmon Mampa ke le ka mothuthusa Nigel ka mošomo gae ke tswaga molepo ga mmamatsha
11: thobela bagole bagole ba tloga e bisire ga letšatši la bona mothušo o re ega go gola ra ngwane wa ka ke Johannes Maleka a le ka mola Seleka roboroi number 2 motho o akelwa fela ke amo matlala metsukemine fela e lebeletše irela ya bosenyane go ditlalemediswa tša thobela FM jale wa gola letšatši le o gola le Malcolm X o motseba gabotse ke moetapele ka kua gola eladitshei goba ke re molwela tokologo kudukudukudu e le gore o tlogetše lefase la ka keno ka ngwa gola wa 1965 a ena fela le mongwaga ye masome nne yo le joy nna yena ka nnete ke tloga ke tshwere diporogwana jaaka ke atoga ke atoga ke atoga wa šala a wa šala mothole wa šala mothole wa šala mothole le joy re a tšwa
0: nakwela e fitlhile ya gore rena re shute re gathile ya rena jajila
1: nna ke re o nyako šala ke re wa šala ke re kganthe motho
0: mota
1: tshelela ka kwa
0: sekmakišana
1: ka go mmakiša bo sesepretwin kore wa ba thakathakantšha
0: ke batho ba ka bale ba ka nkamogela ruri eupia nto ngwe le ngwe e na le nako ya yona yaka e fitlhile mafelelong ka sebopa go sona se ka mokgo e le gore laela ka gona re leboge batheletše batho ba la FM thekgo ya lena di-voice notes dilo tše ka moka di dira gore letšaši la rena le rena lebele le kaone kaone re le thoma ka lethabo le lena re le thoma ga botse re dio ba wa tseba keng lenyalo le lengwe la go ba le maatla beno re re e tlhwambotse tlhe re lerata ruri go fitlhelela re kopana gape tšatšing la go sasa a re yeng batho ba ka
1: re leboga
0: le motsweletši ya wa lenaneo lolo shom fana saka birthday girl happy o ije ga botse letšatši la gagwe be le kaone kaone ka sebopego sona se nna re tšwele mošate.

0: Alpha One, but I can love you like that. Mo se di beng once mo re king ke ba bona go tsoka makaba ba tamela jole ba re bona ba bona they can love you like that. Yeah. Hey, re tla ke no re a bontsha re tla go lena ene re tla ka lerato. Nna go shela ya go pela tsa bira ba re tlile ka lerato. Hitile mona kalerato. Hitile mona kalerato. Hitile mona kalerato. Hitile mona. Eh, mama se metse tsere ka se mishipa pela. Ngo tsho go yena iriela iria senyana bo sele. Dimela ngo tlo mala kabele le gona. Na la kalina ke nna mashutso ga mnyamane. Na na tla ga go le botse le nana o la se di benge. Ke la bobedi le botse. Go me bile re a thaba awa. My mabo sa bo ntsha gore se tlase fetogile. Nnete ke marega magagesho. Mare ke yo makatsa ke ba ba hotshela pele. Ba ya di pepenene. Ba di nwela ka seno se se sona sa otroiwa ntwa o loma ka ntle. Se troilo go go ntwa se o tsa go gone ntshitshele ka malemi. Ba ke se bre na mhlomongwe go bakwa jwang ka mogoba kwang ka gona. Mara o ne taba tlhabira ke ithutile gore motho mo lomongwe o ya se a se jang kana kwa nyakang. O phulo bo mongwe le bo mongwe motho wa bogetha. Maka tshudula le rena se ba la shutela ga tete mra go nyana mola re tshere go shetsa go press yena are lobolo.
1: Na re tabisha ba tshele tshe mo le ka bale le gona nne tira le bogare le boga theletso ya lena sa le moya se ke sa lena nena mpitse maiselo ga masha mpitse karata sa sa re sepela le moljedi wa rena ke yana parepare ke mokgadi wa matlabe yane moredi ya tau le yena wa letamisha re leboga ditaba tsa re senyane re leboga setlhopha ka moka sa ditla le meseo tshedimose ba re fileng yona le ke le lengwe letsatsi batheletse ke la bobedi gomme ke letsatsi la bolesomesenyane kgwedi ke kgwedi ya mmei kgwedi ya basadi kgwedi ya bašomi re no ya ka mo le ka moo wa tseba keng go ne dute mmalwa kgwedi ya aforika wa resa re tšheditse tsona tsewe ngwaga kwa 2020 tshela ebile re le botsebišeng gore kgwedi e ka ga e le kgwedi ya bomma go ne le dikgwekgwe tse mmalwa tse e le gore di a shetswa go sheditse bophelo ba mma
0: Mamashu akitsibona la le tseba le re o le go thonke hysterectomy. Kgwedi e ka moka ga yona re na mle re le mosha ka seemo se sa hysterectomy mo e leng gore motho wa mosadi wa ya ko dingakeng tsa e leng gore di shima ka mosadi ba ilontsha popelo. Go mire a tseba gore ge re lefela jwale re fela re lwala rena basadi ba bangwe o khumana o mongwe popelo wa gage ba re ene le dikutwana ba bangwe nngwe popelo wa gage ba re wa tseba re keng ga ya letlhapong wa tseba le ya gore le be letswe ka mokhuba ba bangwe o khumana e le yenyana di bitsiwa ka mainelo tsa gona tsa go fapa-fapana go bjetse ka mokana ga tsona di tseba ke bo Dr. Mahapa jwale re le moshaka ga seemo se ge e le gore wena o ikhumanela e le gore o ka ba le mathata go etsana uwe bona ngaka e nngwe ya dipheto tse e leng gore ba kanya ka go di tsea ka wena motlhomong ge o dumela ke gore o na mo o ntshe popelo ebile gape o ntshitse popelo batho le dikankere motlhomong o ka kgona go di tšhabela ka sona sebopego sona se bue kudukudu rena ba e leng gore re kwa botlhoko ge re emola letlhapong mola jale a re yeng re bone bo ngaka ba e leng gore re be re nyaka go baka re a lemole re bone gore na ba ka se re dire yona karo ya mohuta woo ke karo e e leng gore e dirwa go batho ba bo mma morago ga gore ba tlhatlhobiwe ebile gape-gape motlhomong ba itshwenye ja ke sa ba itshwenye jang sa go tshwana le tsepedi tse tharo tseo ke ditlhalotse tsentse e leng gore bongaka ba ka ditlhalosa bokaone kaone re tla gopela gore ba tseba lege ba o etsa bo mme Chris Jenner mogolola wa Kardashian o shetse a tso e dira ba e leng gore le dišala morago le a tseba rona ke bolela ka mang bo mosadi shwena ba re ke Olivia Mann le ena o tso e dira le mo Aforika Borwa kwa baragonyana kwa ka re nkile ra kwa mme Connie Ferguson ba bolela gore le ena ka re nkile o e dira ge e be ke a reresana ga geso jale ke karo e leng gore ka nnete e dio ba ga botsana ebile ba bolela gore go fala ga yona se rona mmele o tsea nako e telele fela jwale jale batho ba sa di dumelang re a tseba re mathata ya le ka go fapa papana ka nnete ga fa fitlhile a fitlhanna kwa ntlong ya motho o ka nama wa gopela go iphuma kera gona go entšha ipia fela entšha ke batho ba e leng gore ba tloga ba tlhathilwe ba tloga ba ne le bokgoni magatšhidula le rena le se ke ba la shutela ga tete le se bore tšatšhile le kgone ke letšatši ile la bobedi gomme re tlabe re tlo bolela le bo sesephuphu wa ga motlhala re kwa ka se go tho ke credit life insurance gomme re kwa gorena e ka ba seo ke eng re ya reo motho ya sesephuphu re tle re kwa gorena seo ke eng o ne le dikoloto
1: ke ne le se stenyana
0: a bona ke ne le je mmalo ke nya go bolela maka mara ke gatlha ke ete ya ke koloti tshwabira o mogadi le monogadi ao ke koloti batho ba mo motseng
1: ao kolota go
0: sekolota
1: o kolota di
0: kampani Mark Zuckerberg
1: no la la a go sepela ka maoto a la
0: a le ba ba tshwa mo motseng
1: go sepela ka maoto a la pitsa wa mo motseng
0: e mi shanya le bo ja re mo le library tuno re kolota a motho ena Mark mo koloti ke kolota Mark Zuckerberg ke kolota bo I maina ina. Dile le rena ska wa shitala ka teng.

0: akena Johnina yenare precisely ha ba le mesotso re ke masome peditano fela go tswa go yone e riela iri ya sinyane re tsena ka lone ya rena ka lone ya dithoto le mashelenye magesi o re tsheretaba e botlhokwa e lore a ke se gore ba ba bedi ba bararo ba be ba itse ba mara ba tlo itse ba tshile le khono se go thego ke credit life insurance go merite re ko gore na ka nnete go dira ga eng e bile gape ke kwa motjolotsi wa rena o bolela le se se phuphu wa tse ba botsisha tabe ngwe botse kudu rena ge o sa diegima diphosho na nga boela ka go ba kana ba sa yo mphatshelota ka ke ntshijeng na go e ka mka ga yona re tlono kwa gore na ba ya re ba ka gore eng re na le bona bo me phuphu mohlala go tswa ka kwa NCR ba ile gore ke setse bi motabeng tsa thuto ge re tata bentse tsa dikoloto tsa rena le mashele ba gore
1: are se se phuphu ra le tamisha ra lamogela go thobela FM
0: are se se phuphu
2: le
0: ka radio pula le ja jile ka
1: oh le ka radio pula
2: ya
0: go tla dipula
1: yo
2: kholo
1: o ra e kwa ra e kwa pula o re yana gona ka mo
2: ke ma tata di pula tla wa re ba ka pusi kwa tsa na rlo e ra di pedisa ke di metse ra tele ke ka mo ka ra tsela tsa ma ke re lo
0: Realo
1: se se popure le boa se se popue ge re bolela ka credit life ke sona sekoloto sa bophelo
2: ke insurance ya bophelo ba sekoloto
1: insurance ya bophelo ba sekoloto
2: ke body card ya o ye itlwa ho hona kana go ye go na le go ba o fitlhela o fetsa go le pela ditano a ke body card ya o ye wena o ire ka ho ho fela go re go
1: e sepela bjang se se phupu nke le re tlhalosetseng gore e sepela bjang
2: credit card insurance go bala insurance ya bophelo ba sekoloto e sepela ka tsela e ke fa tsa body card e ya e leng gore sebakeng sa mosetsane wa ka nako e ke e leng mosetsane e tla ntlhokomela ge o ka tshaba mathata mathata e ka ba apeng motlhomongwa ke kopana le bogolofadi ja sebakanyana o ba bogolofadi ba go ya go ile o ba motlhomongwa modimo wa nkgokolosa o ba motlhomongwa kalatlhagoele ba rena re tsetse gore ba go retrekke morekmsokoga kere ba re aowa re ka tsa kgona gore le beke ena bala ka bosimo wa rena gape ebile ge o ka tlhaga gore o latlhegelwa ke mošomo ka tselela ya gore o tlhoka ke mošomo gobane go na le kgatelelo ye e malela ka poleleng go ba fela ba re go na le di-toxic environment a kere o botsa gore o šoma ka tseleng gore ba go gapeletsa gore o tlogele mošomo re re ke constructive dismissal a kere ge go le jalo o kgona gore ge o kopane le tsona o ka claima insurance ya gago ya kgona go lefelela sekoloto sa gago o fitlha nako e ka lekanang dikgwedi tse lesometseng 12 months
1: Sesipupu ge ile gore ke ile fetse mengwa ga ngwaga ke se ka tlhagelwa ke selo go swantse re go dirweng
2: jalo ke ga ke boletse gore ke body card body card e khalo yena tjatji ka tjatji le ge go sa ka gwa ba tiko ya bophelo bja gago o sa tlile go e golela kere kgwedi ge e fela o tshwana le mapodisa a molao le ge o ka ba wa sebe le bonokwane ka bonokwane goba ka botoka kgwedi ga e fela ka sleepy ba e wetse a kere le credit life insurance e jalo ke ya gore ge go ka tlhaga kabe motlhomongwe ge go ka
1: e namile nna le bona ro feleletsa kae
2: ge o ka sebe le yona wa kopana le bothata ba ile go šala morago boram

0: akira tima rome yena re le rato ke le rato jonna jo batho ba le rato re tswa re ipsina ile ruri ga ba le mo se se re ke le se mesela fela ngo ya gona e riela e ri ya le so me re tshe re go sha mara go nyana mola e tsha go robi malinga ane le yena Kelly Khumalo ba re so ba bili the two of us e ke nna le Hlabirwa nawe o ba senna ke ba ke nna le morena tshela Tevin Campbell re mutsheri mola mara go nyana yena are can we talk
1: re le boga
0: are mara sho be re ratle go ya go karolana ya rena karolana ya botlhoka botse le maparo tsa tshila le go hone be re rata go bolela ka dintsanantsana tsa go tshwana le go tlhokomela letlalo la gago la sefatlhego ka re ke lona le tshwenyang ke disho gantsi re lebeletse setlhase sa marega ba rine le go poka ka nako e ya marega fela be re rata go tlhoka go bolela le sespeladi wa ga maredi re a leka go kokota ka re a one batho go me re no tshepa re tsa tshile le ngwe re tla kopana le bona mabaka ka ka tshe ya batho re tlatla go re ya go bona nxa se magagesho seo re sepitseng so se lo tshepitseng sona a se kgone go phethagala ka lebaka la seo magagesho re ya go leitlho la setšhaba se di re ne le yena re tlo kwa gore na e ka ba mantsibeng a le kgono ba re tshwaretse
2: tage seseni re a le tabiša go thobale
3: fela
0: ai seseni
3: Oye, re bona ke Maria man.
0: Ah, o beregege.
2: Wa ga o ka sefele ge marega ka setle.
3: Ya bere just ya tshipi mo mokile.
0: Yo la go.
2: Re le boga se se di ra le boga.
3: Eh, Tabirwa le Bradwin. Eh, ho li se last chaba man thapama. Re lebeletse unemployment, the who tse di palopalo, ka tsela beteng e fitileng hore Stats SA iri palo ya batho ba sina mushumo ile ko dilo jale ri ile ko Everton ri bona hore batho ba pila jwang batho ba ipisa ka eng ri kopane le motho ene ngore o nkile di 350 di 370 mo batho ba leng re ba aba shume ba crea di grant tsa muso batho ba ba kadile bakera eo itswetse pele hona e tsa tshelete batho ba iphidisa ebile ba butsile shopo e nngwe ya grocer le sepetwe he le tlo bona gore palo ya batho ba sa sebetseng e nyolohile empa go na le batho ba bangwe ba lekang go iphidisa ka tsela tse itseng le tlo fumana dintlha ka botlalo go lefela setšhaba manthapama ka 8 o'clock go SABC 2 le SABC lehae Ke
0: lerata
2: ke lona lewe seseni.
0: Age, mme tshwile le rena ska bala shoota le ga tega bala metso se re ke le semotharo fela ngwe go bona e re yela e re ya le some. Re le bagana kwa lena ba le dutse le rena. Wa se ba re kenye. He, Tlhabirwa. Wa tsare king, mara re go bo tshela ditaba di re patana. Go pula sa le uno re ke sa slimile, ke sa le o motshetsane wa ramonna wa re
1: wa re wa re.
0: Ba, ne re sa bereka le Rosie wa rena wa le yellow bone. Go me wa re segishe. Eh, wa re rukishe.
2: Ya le jwale ke sa re tlang pele go ka rukisha ge ke le gore taba tsaka di a sepela ga botsotla go mina ja bangwe la ka letata o ka

0: ke na malatsi ba re boya ngwana ka khelelo go tsene monate magago se go pula re kgwedi ke botse kgwedi ke ya Afrika go me rena mo ga re ikhantsha ka dikoshatsa go etsa tse o pela ka ka selotsi
1: kasilo
0: wa pela kasilo o tsima ga geshwe kasilo bedu ke koshana e botse ile ruri go me re tloga re ikhantsa ka yona ra sepa re lena le thabetse ba theletse mora go nyana mola re tshe re pre pros maota yena re lerato la magonte ei ke ka foke reng rena re ikhantsa ile ruri wa bona re file dithaga ditswerere ge re tla tabeng ya mmino maka shimizo tsukele semese swa ifela go ya go yona e riela e riale so metri re akalwane ya rena ya technology bophelo ba gabiale
2: age revelation ka taba ya technology re technology tlile ebile re ka se tshabele bele re a botsiša gore na e ka ba technology e ka mokgwa o e tlileng ka gona ya re kopantšha goba ya re kgaogantšha na ee re no fa matlhala fa re lebeletse di-social media ngwana mola bo di-TikTok bo dinyeng mo e leng gore batho ba bantsi ba fetsa nako e telele ba ntse ba di ukametse ee na ya re kopantšha goba ya re kgaogantšha kudu-kudu re lebeletse taba tsa malapa ka mo malapeng ka mo o tla gotsa jojo di bua kudu tate shule o swere sellathekeng o lebeletse o fela a segang noši mmašule le yena o e tswere o lebeletse ba re ba lebelela dilo ba re ke di-TikTok ba lebelela dinyeng ba re ba re ee tša go trenda gona mola ngwana shule kua kore le bana ga gone dila thekeng di ka diatleng pele re a botsiša gona yona technology ya re kgaogantšha goba ya re kopantšha na ee o mongwe ka tla re ee ya re kopantšha bana ba rena ba sa tlala mebileng re rula le bona gona ka mo gae ka mo ee a swere selela thekeng o ne o kwešwa re ngwana sho o bolokegile o gona gona ka moo ke seo se e re kopantšhago a re kwe maikutlo a gago nomoro ke 086 00 0 2 4 5 2 086 00 0 2 4 5 2
0: motheletsi yo mathomo sho wena re mo mošate re a lotšha
3: redi
0: manewe
2: mane
3: le
0: gona re gona mane
3: le teng
2: mane wa itse re teng
3: na o ya ka nna are gawane are gawantšhe o na le nako ya family o na le nako ya gore motho nke a di dulang le teng jale ka nako o ditsele tse ke re o itsibeleletse tsona dilo tse a tsheya o bona madi reng dilo tse ka moka ee ngwana le ena mola a na nako ya bagwera ya o tlhaba mofuetse ara re kaekae re kaekae ba batsentšha ka ara dilo tse dikgolo ba o ntsi mola a lete le ena o lebeletse kore mo lefasaneng la ya le teng a ke bone re kgaogantšha kare a e re tswalise gore ka ga e re ka nna fa se ra bolela se re se bolelang wa fela o mongwe le mongwe a o nna kgonaneng ga ya le teng
2: ao re a lebogatlhemare
0: lekoleng mane re a leboga manne a re ao a re bea kgausi o feta ebile e dia gore batho ba laolege ka gore o dula felo gote ge o tlampe no boa o kgadimotsa gore a wa dibana tse di sa le gona mo di sa le gona mo dibana
2: eya
0: bele gore monetho a se a e felo sala bioba mo sala bioba mo motheletsiso yena mošate thobela FM re a lotšha bote
4: Boti Tommy Thomas.
2: Muruti waka.
4: Waka nna ke bona e botlhokwa kudu-kudu mo Facebook. O kgona go kry-a difane tša geno ke ya batho ba nage wena o sa ba tsebela kgona go bolela. And then le lebaka le lengwe la botlhokwa ke gore ge o e na le kgwebo ya gago o kgona go e tsebiša mo Facebook wa bolela gore o rekisa kgwebo efe le fe le batho ba badimage ba bantšhi. Re kgona gore mamange se o dimetša ke mokry-e batho ba go nyakiša ba kgwetšagala ka pele re ke se ka senya nako ke ne go bonela gore e botlhokwa kudu mo mohuleng goba e botlhokwa a e re ge kgaogantšhi ya re kopantšhe
2: aga moruti
0: a wa re lekole moruti re a leboga mošate thobela FM re a lotšha
5: wasnepe sa lebotongwe le šadirwa
0: aka
2: pele
5: a ke thometala gore ka mokgwa o hlabirwa le waka wa senate sa lebotong le botsiša gore ya re ya rogantšha goba ya re kopanya nka re ka stedi nka re ke kelela go bedi go na le ba e leng gore e ya ba aroganya ka gore e mongwe a ka re ga le kwa kgoneng a shega fanto sega gore kgwedi ke message wa mothoga wa ka le fashion gore baby ke go tlhologetse nna a bona ke go tsoga mmukukuku wa go ke ba le go fatse go sala bo se ka la
2: teng
5: Mm. Ke ka go tla gore ke ntse mola wa ka wa smet tsala bo tlo mola na o le le tsho tsala mpi cha re tla o bona mo ga tsha gore ke kwa tete ne go le gang go go mo tla pa le a kopana ka mogoi ke di ya go tla gore gana mo re thoma re phone le ra ga di a bana a tla re bona ka mo motseng e le ka baka la technology
2: ya la la
5: ga ke le go le ina ke ga bola mo sadi ke bo ga shaga shaga ile ba tshankura o thobela go sia ka e di tshwa go tsana
0: Tata, pele!
1: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Ke se di beng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
2: are are ga re tla le mpolitsiano ya rena nomoro ke 0860002452 re no botsisha potisho bo nolo fela na e ka ba technology ya re kgaogantsha go ba ya re kopantsha na e tsweletse maikutlo a gago nomoro ke 0860002452
0: motlhale tsho ma thomas yo na re mo moshato thobela FM re a locha Arloche, rona la le, rona.
2: Rona.
7: Mama sa mathomo nne ke Google bolela ka tsaba ya selatiki.
2: Mm.
7: Ke tsai tsware yena ye.
2: Aha.
7: Mara ke na selo sa mathomo ke sengwe se bolela. Ke go tena le botse batho ba o tswa go pile meko. Are se chance
2: tse. Oh.
7: Ke na re nyaka o tse, ke na re nyaka o tsena.
2: Ah. Thank you. Bale kwele, bale kwele.
7: Ee o pele mme ba le bo Andries wa na wa ba ba se ba tsongwe di chance tsa
2: the big. All right.
7: Ke se lo tsa ga sa mathomo.
2: Eh.
7: E re ya pele o ke ya re ke le ntle ka ba se la tlhagi.
2: Aha.
7: Se la tlhagi. Se la tlhagi. Ke se tsona le o ja gobe. Go ka bo shumisa ka mata o tla ba ka la mathata.
2: Mm.
7: Se la tlhagi no ka se shumisa o ka se abusa. Le tsho tla ba ka la mathata.
2: Mm.
7: Ke lo tsantsi je ba motho ba bantsi. Ke lokang se diba tswa bantsi. Ke lokise me dimintsi. Ke ya lokho se bere di sebe a ke ya lebo.
2: Re ya lebo. All right, re ya lebo.
0: Re ya lebo ga re tsamtse lo tshemo shwe na mashato tshabela FM ra lo tshe.
8: Eh ke mokhanselara le mme ya ra.
2: Ga ge mokhanselara.
8: Mokhanselara ga itse ge re nke le botsona le be ile ka flenga ke re bana ba bomma.
2: Eh
0: eh.
8: Le ya kare ya thata.
2: Eh.
8: Jo le nna ka mmono wa ka. Ke re se ha wancha e bile se ya kopantsha ke gona bolela le motho a le Cape Town ya le ba bangwe ba tshimisha bo shaedi motho a ka no re a le yana kwa Cape Town mongwa le 86 wa khumana ba re ramano mabeka o mongwana a bo bona ba re ramano mabeka ngwana a bo bona ba ile he ba le lwe gore ba le lwisha ba le lothantsha ntse le pemeng
2: oh
8: eh se a lwisha e bile se a isha gore ba tsama technology ina le o go tshepe di ba tswa mo dingwe ka no ya le hore na motho mongwe o shumisha jwang
2: aha
8: mara be di mo re ba shumisha ka tuka fela se dina mara lo ma wa mo khansela ra itsege
0: re a leboga manseli
2: mane
0: re a lo tsha mashato tsho bela FM
9: mashato le sabiro
0: ka tsiyane
9: le tsho le botsa ka
0: polo re tsugile ra lena
9: awa nna ka mamelo go sela ga botsa
2: aha
9: e na gere ya ye ke di khono ro go maganyetsa
2: mm
9: e khono re agora lo ile bona ka bona mo di family re khono re khono re ampe le mo WhatsApp group gore gore family ya gomagana e ka mo go gerena ba lo ile bona
2: aga re le kwele tate diale re le boga
0: re go re le boga ka nnete re di se le moya tlhabelo
2: re dira se le moya e tla bo pelong ba ka go bontsha le rato le le gore ke ne le lona o tla kwa bo se etla monnano la sidibeng o toko le rato le le gore ro fa ona ka thedi botho fela le ka thutso le go ithabiso

0: a ke na ba male tambulu yena re let's go dancing ga le metse tsore ke masema ba be di fela ngwe go ne re gela iriale sumepedi ha re nka mo
1: bo shuku bya go tshokofallwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di le faka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa karetswa maloko a le 13 go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Planta Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloelo.
2: Ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebone bo ithabisho.
3: Re le boga thele tshwele na batho di sa re sepela leto le mmogo go thoma ka dira senyane go fitla ga bia le ke ka fa hore le boga ntheletso le go khata temaga lena mo nna no la sidibeng go ria lo nna re ya katakata ga re katakata ka tsela e re futhela nna no la tabagolo e le tlabelela tela mokoni gona e o sipirishan le ora tide ke kana batla ba sepela mmogo e na bile ya ba ile gore bo shuthella e ba le nna mangoko baby Dr. Tebzeni Shibale di bona ba itukishitse are le bogere le boga motsoletsi wa rena ke ena parepare ke mokgatsi wa matlebe a ne borodi ya tau ka moswane sa letsatsi ina bile re ya ka kwa go se silebza re ya go kgopela tshwantshotsweledi ya matlhakong e re lokile mabane bela lesome seswai le go nokela lesome senyane letsatsi ka makata
4: le go bia ka ntse ga ole ya bokete tse nne le go le masome se swa itsila ga ole go bia ka ntse le go ngwala ke KZetsa ke se sengwe matlangu mo tshele tshe metshini ke thandi phoshoko mo tshele tshe mo tlhagisha mo yeng mo le go le bza lady madira mo tshele tshe mo go lo ke Isaac si le mashila ipsine ka diteng tsa ga ole ya le kholo ya bokete tse nne le go le masome se swa itsila 4186
5: Tamelisi ke gona ke sa re ke a bula saloon.
6: Ah,
5: di mamzo wena mona ka mokomongwe. Itsena tsena.
6: Go du ntabela ga tee.
5: Mfethu, eish, Tamelisi. Gape resolve eng vandag?
7: Hato. Go rena ka metle ke tla mo ke tla go resolve. Ah, o gona ga le gore nna ke no tla mo nna le ngwana ka re dule fa se re bolele ditaba tsa basadi.
5: Ba di saloon. Grawr, spanning sa minaza.
7: Yeah.
5: So frog.
7: How do le gae ngwanaka? Kana ko nngwe ke kwa go thoka.
5: The minister change your style. A se ke screamile se. Ke ka bo re ke no bona mo ro solve.
7: Pele lo squatch ga ngwanaka.
5: Mm.
7: Go bolela gona re tla bolela le ge le gore ga se taba ya gore lo e shaka.
5: Okay. So din tsang time 100.
7: Ya, papa go ga botse ana botlate.
5: Okay.
7: Ke founelwa ke petronela wena. Mpotsa gore wena o letse mo founela mashego o mo roga o mmotsa ra gaogane le go kong
5: ntle ke di tshiri ya ntloela ne sma o sarare keng wa ya mphapela so
7: akruwa gore maikutlo a gago ya
5: ke be ke mo roga
7: a wa go lukile ngwana mo ga jaka mpotsa gore na o rile ngwena
5: mm no mchela straight gore o ska ntloela o fitla gona mo weng wa ya sentse tla a belela na le dombolo ba bonane le ka dikhonong
7: na a ke gane gore o bolelele le petronela ke gana go moletsetsa mogala
5: yo
7: shego
5: oh sona ke ska mo belela boshego mara yena a belele a uteminaza boshego oh motho lo ska ntloela o le ke tamolata noso
7: na ke ka go gotsa moye wa
5: motho lo na le bariage a focus on yona tlo le bariaka bana
7: bari bari
5: yo
7: wa yo bitsa bana di bariwe
5: oh uri baro
7: ke di wa ikwa
5: no mari ke bari ke re heta lo cheki
7: oh eya so le papa go ke bari
5: ah
7: e bile wa hetana le
5: ya stemelezo na mecha taba
7: taba ifi
5: le mo paving chillax o ka compare time ali botho baki no no ni time mani no time ke gentleman
7: ga botso o nyaka gore ngwana ka
5: keng gore timer 100 and a timer se bari o bona nke be di mense ba tsana le timer la menaza ha nke be ke le mfuthu
7: ke ke ai tlo la go change subject wa tsiba gore bo re
5: ga ni bona ba kireng
7: a wa ke ko
5: terminus ke fries of spana se believe
7: Eya.
5: Yeah.
7: Oh, uwankuba.
8: Wena masedi.
5: Eh,
8: ngapena mino la nka mokolong ya ga bona ngwana tena a pheto.
5: Eh,
8: o nthakanya hlogo. E re nke ke o sampholo tshe mo difopong. Wena o no rarela le nna ka koloi ya gago le matlhakong le ka moka nna ke kwakwaletse mo sofeng ke ntšhitse le lefegwana ka
5: lefasetemamabona
0: ka madimabeno ba re ke itlhaganetse ke ya mosomoo e be ke se ka itlhaganela
8: a ke be ke tla try-a le go feta gore le kwe bareo gape tla ko go botse wa o bona mmino o letjang o nkgopotsa nako ela ke sa le le garebe re be re binela pampo tja efe wa e se ba ngwana a pheto ga ke tlhano gore ke a e tseba le ge e le gore ga ke e tsebeng ke nokwa e bolelwa ke re le go boganyogile lesogana basedi e be e le ge re bina ka metono ngwana teng wa tsa o tla re go thula lesogana le ka motono o boela ka mo le thula ka motono ke re le tla re kere ke re le tla bala rena a le kae
0: moselena ka nako ela lena botse be le ipsina
8: go ipsina gona e be re ipsina masedi ngwanaka fela be re ile go ipsina ba bangwe le bona a sa ipsine ke bolela ka ba ba matsatsarapana ba maotwana matsatsarapana ba go tlhoka metono o le kgwetsa ka morago motho nke ke ba sepolanka a ke re jale mmino o la bonya ka motono ee gape le segagešu se re mosadi ke nku o reke wa mosela masedi
0: mara mama bona tlhangeng ke tlhaloso te tjalana ke ko o ka re direge ya nna jale
8: aowa nxanxae wena ga o netaba go ila lo masedi a kere wena ka mo morago go ne ntotolwana a go nape gore tutu wa e jaga ba bangwe
0: a go netaba ke a lekwa mama bona
8: masedi wena gape ebile ge re bolela so wa nkgopotsa a fa wena go ne re thabile le dutse fase le bolela tja segwera o kono o mo gopotsa le go ne mmontšha gore a tlogele go tla go kgoramela legwaragwara lela a lefa pelo le moyang gape wena maele a gago e tla ba mabotse go yena ka baka la gore le wena ngwana a phetola o ile wa nyaka go wela ka legapeng wetsa ke mosimanyane ola wa ga shabang boketse ba re ke ma
0: olrazix mama bona la bona taba ya robert le re thabile nke le no itlogela ka baka lagore le ka se gone re thabile o ratela robert ka pelo gagwe ka moka ebile ga gone wa ka tsenang gare a phomelela
8: jale tla ko go botse tla ko go botse motlogolo a sejwalejwale mphusia ka mmemagalane ya bophaue nna nka se fenye ke re thabile lesea la go nkgamegato ke re ka robert gona phusia nekese

0: Tituwe, wa tswa ke le bua kudu re mafelong di metse re tle ka montle ka mo re gone go boledishana mabapi le magadi a re thabile.
1: Okay, e le gore o nyaka re bolela ka eng Alfios ka baka la gore taba ya gore he magadi ke nana gore re boletse ka yona.
0: Setse re boletse ka yona e no ba le gore a kry a se re efetse na.
1: A se ke o botse gore o ka se kgonega.
0: Bona, wa bona ga ona tsela ye nngwe ya gore re kgone go kry-a Robert. Gape wa bona e le goreng taba madi e sepetse botse a bona pele re tlo batlamela Robert botse-botse a ka se kgone se ilone.
1: O re re batlamela Robert jang?
0: Re tshwanetse gore re amoele magadi le re ka mometa 150k. Aowa, ga ona le ka bothata taba le rena ka saete nngwe re ikhutse.
1: Jale nna ke nyake tšhelete ya Robert a ke nyake.
0: Tituwe, wa bona o ka kgona go kwešiša gore nna re bolela kang fa o tla kgona go kwešiša gore no ke mo planning ya nnete. Bona ge yola Robert a nyetse ngwana a rena o tlo relaxa tseba gore aowa ke mokgonyana a rena napile ke mo e le gore ke monna ko mo humana gona.
1: O se dira bjang seo?
0: Se ka tshwenyega yena nka no mmetha ka mpholo goba ka dia car accident ya ntle le fao ke mmetha ka tlhotlhonyana e.

0: re tlogole.
1: Alleluia.
0: Re le ntshwarele ge ba lenale mo lekitimelang gona. Ke rile o kwa lentso la lena ka mo la restauranteng ka re ba le bitse le teka mo ofising ka
1: moo. Amen. Awa, o fumile bišane ebile ka moe go ne moyana mobosana wa di-ecodefale ge ke ilelwa ke kitimele felo
0: pela
1: ke be ke no ba ke tshepelela ko otlolola maoto le go ne o fodiša tlhogo gape bana ba ba digagatla ba re opiša ditlhogo mane
0: lera
1: gokong
0: o gokong
1: ai
0: gape gona mo le ditsong gona mo
1: ee
0: o ba ditsane mo setulong sa letseo maloba e ala le yena ee o ba tlile
1: o ano o etela
0: aowa a sa nketela ke nna ke mmeditseng go tomogalela go nwa bjala mogaga o kudu
1: ei wa bona le nna ge kere ke opiwa ke tlhogo
0: ee
1: ke ka baka la yona tabewe ai wa bogalampela
0: gape
1: ebile o tlhapane ka jona
0: ke tloga ke mogadile bjalo ka banna man
1: ai wa digagatla man jalo go mogala o ne o reng o bona ge teng ke wa go kwa
0: monno la wa lla o re o tshwenya ke mosadi emba ka mmotsa kare ga a ka no tswela pele go nwa ka ena mokgwanong a motšhini wa gago o tlo tima wa sapompa metsi
1: motšhini wago
0: orute gape
1: mmeane aga tula mošhidi patlalapaseagamalapa
0: lotowa ke mmotsa gore e o ta lebelelele kere ka matlho wa palela ko lephuphula
1: aga o mmoditse gabotse phetola ka gore tula mošhidi ge e ka no napa ya ngala a napile ke
0: mathaangadile
1: molala a tšhimo wa gago o tla no o lebelela e go sebeleng te o tla go edia ee
0: ke mangbjale
2: ha wena masedi ka ofising ya ka this time a ke gopo ore mputsa gore o tlilo mpona today
3: mara mama ka nnete go a tlhokega
2: yes go a tlhokega
3: ke ge ke reporta pele ke ya o bona mama
2: ee gape mo ke mošomong a se gae what if gona bjalo ke be ke tshwanetse go ba ke le theatre and then wena ya ba o tlile mo ofising ya ka nna a kego o tshwanetse o bolele
3: you are right wa bona go bolela se gona ke ya kwešiša
2: e le gore o biwa ke eng bana ke tlo ja nna e sekgale in 5 minutes
3: mama nna ke bona go le kaone re bolele gana moke ka baka la re ka se kgone go bolela ga ya ke ra kenya ke kokwa e kwa
2: kganta be o tlileng ka yone mo ke sephiri
3: kind of mama o ka tsepe
2: he
3: yo koko o nagana gore gape ka gore betgele o tlhakiša gokong o re wa e nna ke sa ne o tea gokong ke tle ke motshware ga botse imagine koko o ntsa jwa mmara
2: ešiane ke dumelelana le koko wa go maikele
3: mama o reng
2: ya wa bona ga motho a sa tshware molekane wa gago ga botse aowa a ne o dula a tseba gore go na le ba e leng gore ba tla motshwara
3: botsemama it's so unlike you
2: he
3: e ka sebe wena ebile ke tshepe gore wena o dumelelana le lotse go kwa dibolelang tsa latlha ke tope
2: why not
3: no mama e tshwane le wena yo aowa
2: but se se šalang ke gore ge motho a latlha ba bangwe ba tshwanetse go topa akere
3: a ke e gane eo mama mara a ke re ba re ga šetse a latlhile tswane gape mo
2: my girl stop justifying issues netso ke gore ge motho a sa bona velo ka gare ga motho wa gago a tsebe gore ba bangwe ba bona velo le go feta ka mokgwa ena ba e bona pele nna ebile ke lapile ke nyaka ditlogo ka boa gae o ka ra gothuo kaseothuta
3: ka mantswe a mangwe mama ora gore napile nna ke tshwanetse gore
2: bona ke sa bošheletša ke re ga motho a sa bona velo go motho wa gago a tsebe gore go na le ba e leng gore velowe ba tla e bona and there's absolutely nothing wrong with that so o monyaka go for it

0: Morutogwane.
1: Alleluia.
0: Ke go le letsopola taba ya gore re ka thusa moiso wa gokong le belela bya.
1: A ke re jalo ke nra gore ka gore nna lwena re bagala jwelo tse re di kwešiša bonolo. Mokgwa o ile go kogwane gore kwa moragonyana
0: gwa
1: re tabane nngwe ya re tswelele felo ke nagana gore ka be e le yona e diang gore e gokong a te neelele ka dihalanngwa ka mogo.
0: Ke tabo ya mogutamang
1: ya ka bobopela thoko monna.
0: Bobopela thoko.
1: Experience
0: le nae le ra gore o na le malaka ditlhoko
1: ai man phetola togala kua wankomogalajwe ke no raka kua latlha go ngana
0: o na le mathata
1: matago ba sedi a kere o fela o ikwa mo o thobela FM HOD ega yena goditsa maware go ne e maruto gokong gokong wa re ke maruto fela ka kua bobopela thokong a tswe maswe
0: ke kwa ke swaba mane moruti e leng poaabeiwomane
1: le nna e nnyamiša kudu molaesano ba lesogana
0: ka gore ga botsebotse kere fela ka monna o swantse gore mo o fetileng gona go kwane motho a ba tsee lefinyana a sa e mmerekong goba mabakeng ya gagwe
1: o tla ka botse go le monna o swantse gore o fopotse molalatšhe mo gago o bo gotse ebile kodumela e ela ka mokokotlo e thete jalo yo gokong awa ba re lenge lenge lenge ga a setse a robetse eno a tsenkeng ke sa wawa sekgoši mmeane leraga a gwata-gwate ngwane yaka
0: a ona mokgonyana morudi
2: Dr. Letebe Matseko o eletša morwedi wa gagwe Masedi gore a ratane le kgokong ka ge a re bad girl ga motlhokomele nna go yele ka histori ya Masedi ya dikamano tše e leng gore di mokositše botlhoko kwa morago a ka phela ga botse bophelo bjo bo botse le kgokong goba monna mang kapa mang o e leng gore o tla ratana naye goba o tlo no fela gopola tša kwa morago gomme se sa feleletša se amile kamano tša gagwe tše e leng gore o tla ba le ka gare ga tšona
3: Matsakeng ka tsone Masedi ka peace tlhele na ke leboa e bile le be pekile stense tshe ga e tla kwa phasha
4: ao wa matsheko ga tlogele ngwana tle batho a no tlogela Masedi wa modimo ape Masedi ke mogotsi a Betkel e tla gonagala gore Masedi a ratana le kgoko mola ile gore ke mogora Betkel ao wa batho mahlatsi kwa ga mmotla ga itse bisurile mo shato mo go
5: tsontse selebo ao wa matsheko la tletsa ngwana bjale Masedi o dlobina ka lotu le tree tlhabjadi a ka se dumele gore Masedi a mo tseele tompolo la gagwe a no ya nyaka go gongwe e seng tompolo la tlhabjadi ke senya ke rialo mogadi tse re taparanta magoro a nphakeretse ka mošomo gae a masekala go batlilopio moshat
6: Masedi a ka se iphine le kgokong o tlo gopola dikamano tša morago tšeo banna bao ba mokwešitšeng botlhoko ke Priscilla Matuka mo Pretoria gae ke Karlspruit ga magongwa ke re moshate
7: mogadi Sophie Mašeše ke nna ephake re bona extension la bona e e tshwereng ke mmatsheko le koko wa Masedi a se nnete ba timetša ngwana ba ruta ngwana gore be sethuba malapa nke ba lese Masedi Masedi a iphele le bophelo bae a se nnete ape Betkele le kgokong a se ba gawane ka le bona ba re Masedi a tee kgokong ko thuba lapa la Betkele mos aa e ga ke dumelelane le yona nne ke se
8: o bolela nnete Masedi a ka humana monna wa go ba le nnete ke a le botsa Masedi a ka lebala tša ko morago a iphina a tswela pele ka bophelo boswa mara e le mmae mmasako ena ke a le botswa di kagatla nna a ka nyakela Masedi monnae matsheko ao wa emanyana pele strew finishing tlana maatla ko yantse ke ditale nawe ke lena selolo a le maa matlala a selolo
2: matsheko o a gapeletša mo ngwaneng wa gagwe ka gore o kositse botlhoko kwa morago jale go nyaka gore bad girl a ko botlhoko le ena aowa gape le ga a ka kopana le wa moratago tla ne gopola morago gore go ile go a diragala eng mahlakong ya dibusa mos rose le kate ke le ka mo mamone ga sekwati mampuru danko Absa Abi Duba matsheko lena o nyaka mokgonyana jale o bona kgokong gore a ka loka ebile ga ipsene ka morwedi wa moruti kgole matsheko wa digagatla taba gore kgokong a ratane le Masedi tla tlhola raurau betkela ka bola ya motho ka monna a gagwe hehe kamogelo ra mašala lefaseng le ga mašašane Diana Masedi a ka dudušana le kgokong bala ga e le histori ya gago ya go koša botlhoko yona a ke bone a ka tsoga e lebetse ke senya ke rialo ke ena le wele phia ga re filwe konki ke nna mosadi wa go roka dipheta tša setso ka mo Turkey Zone Forest Kororo ke re mošate KC Boitshepo taba ya gore masedi a ratane le gokong e ka se kgonagale. Bad girl a o tlo tsoša raurau. Monna ke selepe re adimišana, masedi ga ka ratana le gokong, bad girl o tlo mmolaya. Nna ke sekopu Makhubela go tswa sekgweng ga Molepo, le rate bašhilengwe šala gaotse.
9: Ke dinyane mo setlhenseng Thobela FM e tuka mollo.
10: Bona, bona, bona, mollo.
9: Shata wa tsebo le boithabišo.

0: kgweding ya bašomi Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: Bona le tsitse go mo mokokotlo dula go sele le maloko mashamaite go taba golo
2: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutere o tsebe tsa madireng le go gathatema iri ya le sumipedi go fhlaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mushupulogo go fitlala botlhano o ru go no sepela le mabaka o gate ka mushito o tele tse o di direga go ka monona geng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lena no lata bagolo ka Dr. Maloko Mashamaite
3: na mara ya meletsa magage shuka le belo e bile dikitima le yona re tsara ga mosela o re tsaka ba re timelela re le dimedisha mosela re ngwalo kono wa tsgalela magage
2: mo tobele fe mushupulogo go fitlala botlhano
4: Dumelang batšheletši ka moka batšheletši ba rena ba Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa ke le botse ka metlha ke re rena re mo magatlhano a mmele wa Landrosloe Hospital ka mo toropong kgolo ya Polokwane ra le dumediša ka moka lena le leng ka difatanageng tja lena dumelang le lena le eme mmo dumelang re le amogela magagešo ka moka a lena lena le leng ka dikantorong lena le leng maetong a lena go fapana-fapana madume a rena šhao ke le dumedisa ke na le o ratile ke kana motho o ke kgadi ya matebele a o tswa kua moletane ke motho wa bosebowa sa motlhakapo e ntsho matlakana ba re go ka e foša ka boromo o namile o tsebe gore go akela mošhaa a re lebogeng bao ba tlilego pele ga rena bagešo ka mokgwa ore felang re dira ka gona re šielana le bakantoro ya rena kgašo ya ditaba maabele a phelane o re boditse magagešo gore o ta boya ka tše dingwe tša ere ya lesometharo batheletšwe ditaba tše dingwešitše tše ke nyakang le ditseba presidente Cyril Ramaphosa o aba difoka tše dikgolo tšeo di abelwago batho bao ba kgathilego tema ya go bonagala gomme difoka tše di ya ka tsela yo motho a kgathileng tema ka ona maemong a bona jela ka e ba fapana-fapana ka nageng ya rena le ka dinageng tša ka ntle ga Aforika Borwa le bona ba di amogetšwa difoka tšeno tše ke difoka tša maemo a godimo kudu ka nageng tšeo batho ba difoka ba kgethwago ke komiti ye e lebelelanago le mešomo ya bona batho ba difoka bao re bone setswerere sa mmino go tswa kua Cape Town Jonathan Butler le ba bangwe ba kgwetša difoka tšao tša bona Butler o tlhomphetswe botsweletšing bja gagwe bja mmino a tlhomphela gape go tlhame mmino le go tlhotlheletša baswa go šomiša mmino bjalo ka bokgwa bjo motho a ka se botšeelong ke motho o amogeditswe sefoka sa the order of Ikhamanga ka silver gomme o ile a ba a kgopelwa go opela go se nene go laetša gore se ke setswerere sa rena sa kgale mongwadi wa go tsebega wa dibuku tša sepedi Oliver Kgadime Matsepe le yena o tlhomphile le ge a sa le gona lefaseng leno re bone mothatlhi wa dipapadi tša rugby Rusty Erasmus le yena a amogetšwa difoka sefoka gomme ga mmogo le ba bangwe bantšintši bao re bonago bantši ba e sa tšwela pele go amogetšwa difoka ka ge e le tšatši la lona lekono difoka tše tša maemo a godimo magagešo di swaretše ka kua Pretoria ka kua sefako makgatho Presidential House mokgatlo wa MK o sa tšwela pele go fetola-fetola maemo a batlhankedi ba mokgatlo wo go tswa maemong a godimo malobanyana moo re kwele gore Penny Penny yeo e lego leloko la mokgatlo wo yeo a tsebegago ga botse ka leina la e lego leina la ela nnete e lego Gezani Kobaneng o ile a itokolola mokgatlong wo le go ba leloko la palamente la mokgatlong wo maabane re kwele gore seboleledi sa mokgatlo maemong a bosetšhabana Nthamulo Ndela o tlošitšwe le yena leatong la gago wabe wa Sefiso Matlhango maloko ba gwera le bathekgi ba lapa la ga meiwa ba beakantše gore le kono ba gwantele ka kua Union Builds e le ge ba llela gore kantoro ya moporesidente e leke go tsena taba e ka bogare go potlakiša gore molato wa Senzo Meiwa o hwetse toka o sekwe o fele ka gore ga bjalo molatuo o obelela mengwaga ye le somepedi o gana go fela le mo ba bangwe ba re go bana molatuo gane go ka iswa ka komišene ya matanka motho mongwe re ka bona go direga se sengwenyana na maabana maabane go diregile semaaka ka kgorong ya tsheko kua kwa ga Fontain ka Mpumalanga ge motšhotšhisi molatong wa rakgwebo wa go tsebega Joe Ferraris banyone le ba bangwe bao a bego a latofatša le bona a palelwa ke go fitha kgorong ya tsheko se se makaditše lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba mo Mastrata a bego a sena kgetho ntle le go tloša molato lenaneong la melato le go lokolola bagononelwa gore ba ikele ka khutso re kwele gore ba botšhotšhisi bja bosetšhaba ba lokolotše lengwalo la go golega le go latofatša motšhotšhisi yoo a sego a ipea kgorong ya tsheko maabane batšheletši e mafelelotše bafaladi ba bantši ba kgeregetše ka kua station sa maphodisa ka Durban e le ge ba nyaka go šireletšwa kgatlhanong le badudi ba naga ye bao ba felago ba ba tlhasela goba motho mongwe ba ba kgopela gore boyona boelang ga a bolena mo letswang gona mo Aforika Borwa ga se a bolena emile re etogela bjale magagešo re a tshokamologa bjale re leba ka kua sansere
5: Ewile gape etla go itlhela ka festival ya Moswana noshi ka 27 June 2026 Mosan City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama bo itsino ke mapapa
6: go tabisha ke kulichana encore Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Young Stala Bafiki Zolo Le Baba Le Baba Nchi

0: City.
1: Kamera ka go boje
2: Johannesburg. Mosetsana wa go huma le dinala wa go serobale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe filo go tee. Re hwetse go 90.1 go ba epunya gago ya SABC Plus. Thobel FM. Mosetsa wa tsone bo itabisho. O thele ditseta bagolo mo Thobel FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
3: Ashi yo magagesho. Ashi we betemetse le sumetharo go tswa go iria le sumepedi madumeshi ao a se mmusho ya lagona. Re tsene re tsene magagesho le kwele gore ke re nya ka go lebella tabeng ngwe shi magagesho. Le kala la botshotsi ya go sechaba NPA le fakile motshotsi ile go nkhuseli ndaba yo abe go a swere molato ka tsana le ra go ba o tsebega Jos Banyoni yo a tsibya o ka la Ferrari. Amfakile mushumo mo nna yo magato ao a tla morao ga gore kgorotsheko ya masterata wa kwa Gafontein ka Mpumalanga e tloše molato wa gagwe lenaneng la melato maabane go tee le wa balatofatswa ka yena mmogo le yena ka lebaka la go se tswelele ga ntaba kgorontsheko tšatšing la tsheko ea lekala le le boletše gore ndaba o tla dula a fegilwe mošomong go fitela go phetha tshepidišo ya dikgato tša ka gare le kgalemo kgatlhanong laye batšheledi se se tla morago ga gore ndaba a palelwe ke go tswelela bjale ka kgoreng ya tsheko maba bjale ga e ke bega mo Jo Ferrari Sebanyoni le ba go nelela ka yena ba bego ba tshwanetse gore ba tle ba seke molato wa ditshošetso kgatlhanong le go nyaka tšhelete ka tsela e le goreng a se maleba go se tswelele ga gagwe o ile go a feleletša ka gore molato wa ba go nelelwa ba o tlotswe lenaleng la melato ba ikele gae ka khutso mola e le gore masterata o lokolola lengwalo la gore yena motshotsisi yo a golegwe ka lebaka la go se obamele ditaelo tša kgorotsheko ao bana ke mathomo ke ekwe mola ka go le lengwe maphodisa a Mpumalanga a gateletse gore le ge molato o tlositse lenaneong la lelala melato seo a se name se bolela gore ditatofatso kgatlhanong le ba gonenelwa bao ba bego ba tlhakile pele ya kgoro o fedisitswe aowa molato o bala se o fele moleledi wa maphodisa ka Mpumalanga Mavela Masondom o boletse gore maphodisa a sana le botlhatsi bjoo ba dumelago gore ba ka tliša molato o wata wa boya gape kgatlhanong le bona Masondo o re maphodisa a tla tswela pele go šoma ka lekala le lekala le la botshotsisi bja bosetšhaba go netefatša gore molatuo o boela gape ka kgorong ya tsheko se se tla morago ga gore bekeng ya go feta magagešo motshotsisi yone o a bolelwang ka yena a tsebiše kgoroseko gore ei le a tsewa re keng ke bona o ka re nka se kgone go tswelelela ka mošupologo ka lebaka la gore o be a swere melato e mengwe kgorontsheko ye nngwe le ge bole bjalo masterata ga se a amogela mabaka ao a kwakwa gore ae mabaka a monna o ka rana me a kwagala ne molaka go le lengwe tona ya toka le molaotheo e lego Mamoloko Kubai a amogetse magatlo a tšerego ke lekala la botshotsisi bja bosetšhaba ka diata tše peding Kubai o tlhalositse se go se tswelele ga monna yo wa motshotsisi bjalo ka maitshwaro ao a sa amogele go le ga tetete ao a nyakago ebile a nyatša seriti sa tshepidišo ya toka ka nageng ya rena ga bjale o ipileditše go lekala la botshotsisi bja bosetšhaba gore ba tšee dikgato tše di tiilego go netefatša gore ditiragalo tša mokhutho a di ipoeletše man tenyela ta ke le botseng batšheledi ditaba tše ka gore rena a re di tsebe ebile a re di kgone gabotse ke ka baka leo nako le nako le tla bonang re bitša bao ba šomang ka tsona letšatši ka letšatši le go ka motsoša ka iri ya lesomepedi o tla go botša gore awa yeue re šoma ka tsela e le yeno re kgopetše professor le ya ka letswalo mmina kgomo ka sebele ke setsebi sa tša molao magagešo gore a tla re botse gore na bana ntlo e kgonega jang prof madumeši a ue re namile re a le amogela ebile re a le reta
4: ngaka e kgolo ya ka mošate re a leboga gomme re sa lesetse morago
3: ke nyakono tseba prof gore na banna le sekaseka bjang sephetho sa go tloša molato wa Jo Ferrari Sebanyoni lenaleong la melato ka lebaka la gore o se tswelele ga motshotšhisi wa kgone
4: go ithegile ka gorena o be a betse molato o gomme go sena o mongwe a beng a ka mosarela ga re ya ga masterata goba kgorong le ga e lesatse wa kgonega gore and go be le mabaka a gore Portugal, head I be closeca, closeca,
3: yeah,
4: closeco. Then Ube Akaske are Gnadamula to Mukaika, Karuba Tava are the two now. Tell Bagalu, we can namastrata asaka wabona, we nale Hutala Sare excuse, Yahona Kabakalan, asaka saramula to a Mola Ade au Adechi, Akaske and Mola Dorbana to come. Wana do munka kai kai kai kai. Imola loko rikoro yeo ya buchuchis. Ina loba chuchis wabanchi. Umeive taba taba isware wu. Tipi olo mwe wana wana le nyakama.
3: Ile wano mbute mprof. Ikaba sese. Mtu mungo sikaba se lutu le la bufoko du bufi kapa bufi. Vye loko rupo kati rea kara tipitisho ya toka kama nuna kenyare na. Dilo jen nari li tebe. Kako yuwe ale. Ira wano kubile le bufoko di.
4: Kubile le bufoko di. Sa pele ke ena beng a santse go ba a sire molato o ga e ba ba a tseba e sa le pele ka gore ke be ke a go feta ile ga gore ke taba ke sware ile ka tsedingwe ba botshutshis ba be ba santse go ba ba lokisetise gore magato ke a feng a ka tsewang bakeng tsa gore ke molato ofe o santse ore o tswele pele gomme re gopole gore boima ya yona ga bo swane ga e ba e le gore ka fa re sere molato o mogolo wa ntho e bitsare ke extortion gomme o mongwe e le gore ke fela gore o betsile motho o mongwe ka tlapa melato e ga e lekane ke taba fela ya gore ba batla re ba lokisetse gore wo o nyaka go tlhokomelo ya setšhaba goba kgatlhego ya setšhaba e be ona o bewang pele gonne o mongwe re tlano go bona ka tsela le ga e le fela busetsa morago re gopole gore bona le phapano gare ga strike of roll postponement and le tabeng ya go itrowa
3: o ya
4: jale ke ke o re santse o roli le lele ei ba tsare le ka tsela pele ma ka re
3: ke gatla ke yane ya striking of the roll le taba ya go diang ya o posto
4: o se mo la tlo mo la
3: ya le mo molato o bušetswa morago ka baka la motšhotšhisi yo e le goreng a tla mošomong go ya ka mokgwa le tseba go tshepidiso ka ona prof nkile la thagana le yona taba ebjale ya gore motho a dio sekata mošomong ka baka la ge motho mongwe a e na le mabaka
4: ya direga ka dinako tse dingwe a se fela batšhotšhisi le bona ba baemedi wa direga gore a palelwe ke go tla kgorong ya tsheko and jale se se diregang a kere ke nna moemedi gonne ke palelwa ka mabaka a itšene ke tshwanetse go tsebiša motšhotšhisi gore ke tlo palelwa ko ba gona a re lokisetseng taba ya molato gore re bušetša nenneng ena motšhotšhisi o tlo botša masterata goba kgoro ya tsheko gore moemedi moketekete legatong la o mosekišwa o rile ka seba gona o kgopela ka mabaka a itšeng mohlomong o tlhokofaletswe oba o a lwala goba jwang kapa jwang and e be taba ya gore molato o bušetswa morago ka baka la sena se a direga le ka goreng e kgolo high court and a direga tseo jale mo go ye ya maabane bošaedi ke gore monna wa batho a se a ka beakanya ditaba tsa gagwe ka tsela ya maleba e tla go dira gore iske a khupisha master go ka fa wa tsere o magato a tsere nka gona ke a shurunyana ke a tswaelega ipya ga se seo se ka se khonege go ya ka molao ka gore ge a shalela a re go tshele ngwalo la gore a yo swana ke ka ba ka la molato o bitswa gore ke go nyatsa khoro contempt of court seo se ka se go tsadirega gantši ge ba motho a ile a tsebiša goba goa ba le mabaka a kwagalago a ona ke ka baka la a fatang
3: kgorowa tsa profolo boletse taba e ngomo ya gore mabaka ke mabaka man wa tsema mo ka no ba le mabaka o ka no tlhokofalelwa o ka no lwala le ra gore banna ba botshotsitswa bosetšhaba ba sepetse magato ka moka go fitlhela motho o mongwe ebile go tsewa legato lelane la gore e bana monne o a ntshetswe ke warrant of arrest ka gore ba tshwanetse a e mo a gona nkane ba sa lese go kwa gorena o be a thibelwa keng
4: ge bona ba botshosise ba bile ba mo fera mošomong go na le bosaedi bo bo diragetsego ge ba šalela ba botshotšhisi e seng masterata ge ba šalela ba botshotšhisi ebile ba mo fega mošomong ba mo suspender ke gobane go bile le go mabaka a sa kwagalego ga a dira ditukisetso tsa maleba jaaka ka gare boletse gore mabaka a ka swara mang kapa mang and ke no fa motlhala bekeng ela ya go feta re bile le molato ka kgorong ya tsheko ya ekgolo criminal case ka high court and se se diragetseng gore o a bego a tshwanetse go swara molato oo motšhotšhisi o be a se gona gomme ge a founelwa ke o mongwe motšhotšhisi a mmotsa re ke lebetse ke lebetse ke kae kae venda court ya venda re swanetse go ba gona mo kgorong kgolo ya tsheko ya Polokwane a re ke lebetse ei wa tseba ke tladetse ke mošomo ke mo venda tsale dirang maano a wena ntshware le molato o botse moatlhodi gore ke tlo obatse sona and le o šutišetse kae kae le moemedi o mongwe o a bego le ena a baeng a santse o ba gona re be re santse o a baemedi ba bararo ke nna ke nnoši ke beng ke le gona
3: taba ya ke lebetse banna prof ka kgorong ya tsheko ke lebetse e amogele
4: o ithegile ka gorena ke mang a ditseng setulong tsa boatlhodi o ba bangwe a ka nna go botsare e-e o sere jayane jalo wa ka baka la go ka tlhabe botsare o lebetse re gopole re sa le gona fountain eo ya gore ka dinako tse dingwe o a direga mo re bolela ka motšhotšhisi ka ya mawane ge re ya ka mosekišwa taba ya gore ga se abe gona kgorong ya tsheko e laolwa ke section 170 ya the criminal procedure act re hlatse yona e sa ka ya ba gona kgorong ya tsheko ke section 188 ya the criminal procedure act ge ba go ka kgwetsa ga a tlo tlhalosa gona ke ka baka lang a sa ka a ba gona kgorong ya tsheko moatlhodi o kgona gore a mofetse kwebo ka baka la gore a bona gore e-e mabaka a fago ona a o sana ke lebetse ba tlatla ba re e-e a o a amogelege

0: nke mamang a ye a ntshwarelela gato re ba molato o tswela pele a o tswele pele re ba e le gore ke ka mabaka a gore o busetswe morago a o busetswe morago etswa mo re bona tlhalefo ya matrata o be a selekegile gore molato o mogolo mothoso a atle kgorong ya tsheko ebile ga gona motšhitšhitse o mongwe se se diregang itlo bata ba gore strike of the wrong king strike of the wrong ga se gore molato o fedile strike of the roll gore rolo e ya lekgono mo molato ga o ona o ntshiwa mo rolong ya lekgono
1: ra o beela ka thoko
0: a o beele ka thoko letlasa le o tlisa ka nako e lena le tshwanetse go o tlisa a se tabeng ya gore banna ba phepele ba be ba bontshe go kariwa tsware re fentse re feditse molato fedi ka mokgwa re boneng ka gona ka mokgwa ba beng ba itshwere ka gona a se tabeng ya gore a ke neng kapa neng ba tlo re o busetsa lenaneo
1: e fela mbuje le boletse taba engwe e le nna kware ka o sekiša gore ge nkebe maabane ba re ba founela monne wa motšhotšhisi ba re mona o mo kae are a ke lebetše e be tlo ba boima o tshwana le ka mokgwane o re bolelang ka gona
0: ke bosaedi wa ka se ka lebala o na le daadi mo pele ga gago e be tlo bontšha bosaedi ke gore ke taba ya e re ba reng ke negligence a o a tlhokomela mošomo wa gago a re bolele ka melatolato e mentšintši e e le go pela ga gago ya letatši la maabane re bolela ka molato o mo tee fela jale ke ka baka la go ka tla re botsa re o lebetše so le ge ba batla re ke lebetše ebe tlo no ba se rata ga ba le a taba a tshwaregile ka mokgwa o batle no mmotsa gore lengwalo a letswe la gore a tshwara e tla ba thuto le go ba bangwe le go yena gore ka moswane a tlhokomele maikarabelo a gago
1: mputseng prof taba ye e ra gore yane ya maabaneng e ka tsea nako e ka kang gore molato o busetswe ka kgorong ya tsheko gore le boletse phatlhalatsa mo gore molato a se o felele re bona kare batho ba phepela ba naana gore molato o fedile o ka tsea nako e ka kang go te o busetswa ka kua kgorong e le ya tsheko
0: aowa le beke e tlang goba le yona beke ene ba ka nna ba busetse
1: ebane
0: a go nna ntho e letetsego ga go thwe go na le lebaka le itsego ke fela taba bjale ka ge tlhabisise strike of the roll ya legono o thusitswe lenaneo la legono ge bao ba usetsa ge ba go tlo sekiwa ditlhatsetse gona ba tlantšha disupina tshetsela tša go botsa ditlhatse gore ba tle kgorong ya tsheko ge e ba ola ba le ka kgolegong ba tlatla ba re lengwalo ke le gantši kgwetsa e le gore maemong a jalo bantšha ke ba mmitša kaela ka e seng go motshwara ba montšhetša ke dipampiri tšeo tša go mmitša kgorong ya tsheko goba ja ba bitša kgorong ya tsheko ga e bane e be a ba le ka gare ba ka sa no lasanta gore ba mo tlhatlhele gape ba tlo no montšha ka pampiri e nyaka go motho a e tla kgorong ya tsheko jale ka mosekišwa e gona tsela eo re gopole gore motho a ka tshwarwa o ba ka fiwa pampiri ya gore e tla kgorong ya tsheko jale ka ga re bone ela ya national commissioner masemola a se ba mo tshware ba mo fie pampiri ya gore e tla kgorong ya tsheko ka
1: di-21golokile profe tshwarenyana ga nnyane maabela a phela lešomo re nyaka gore a re botse go nna ka irapela re ka letlela eng

0: lebogile moramaarogo lebogile monetho o thiletse thabela fm ya legotla gatso la aforika bore bathiletse folomo re sekaseka taba ye ka baka lathake le botja ke dilo tse dingwe tse a di bonolo go ya ga mokgwa gorena batho re go polao ka gona di nyaka ditsebi tša tsona ke bolela le professor leaka letswalo mo ke mina kgomo ka sebele ba re tlhatholela ka mokgwa o tshepidiso ya melato e sepelang ka gona prof mputseng ge go lebeletswe boima bja ditatofatso tse motho motlho mongwe molatofatso a ka gapeletswago ba bangwe go nyaka tšhelete ka ditsela tseo di sa tlwaelela go bolela ka extortion mo le tshepidiso ya go dieiša kgoro na ditshepidiso tša mokhuto o ke molato o mo kaakang
1: go itshegile ka boima jwa molato a kere ka lehlakong le lengwe a re tshware ka taba ya la go jala batho ditšhelete ka tsela e senyaka ebene extortion ke molato o boima ke ka lebaka leo ka fumana batho ba golegile goba ba tsentšitse kgolego ka baka la tsona seo o fitlhela ge molato o sekiwa ga e ba e le gore ntlhomong ke taba ya gore ba ka tšhaba goba go na le kgonagalo ya gore ba ka tšhaba ba ka fiwa bebeile amen ba ka fieo beile ge e ba go sena kgonagalo eo ya ba taba gore ba fiwe beile eja wo wa ka mo tabang ya gore wo a se a tle kgorong ya tseko a se a tla tshwara molato wa gago contempt of court re itegile ka masterata gorena ena o nyaka mofa bokae a ka nna motswa gore nokay o ka patela 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ka mokgwa ena a kwang ka gona re gopole gore ba na le magomo re bolela ka masterata wa district go na le masterata wa regional a ba lekane ka dikwebo tse ba swantse gore ba dife jale ka lebaka le gore bo itegile ka seo ena a ikutlwang gore e ka ba sekwebo sa maleba e ba se le ka gare ga dikwebo tse a ka kgonang go difa
0: malobanyana mo ke be ke bolela le monno mongwe re bolela ka taba ya ditheo tša mmušo tše e le gore di sana le maatla kgogedi kudu-kudu ka nageng re bolela ka taba ya dikgorotsheko nna ke mmotša motho ke be ke bolela le ena ke re kgorotsheko go fitlha lebakeng le ke yona ya maemo a godimodimo e e le goreng e sana le mogola o mogologologolo ka nageng ka gore le bora dipolotiki ba kgona go išana dikgorong tša tsheko bjale le sekaseka bjang prof taba ya tona ya kgoro yane ya toka le molaotheo ya mamoloko guba ya gore maemo a mohuta o re bolelang ka ona le kgoro nna le lena a dira gore setšhaba se latlhegelwe ke tshepo go tshepidiso ya toka le a dumela gore dilwana tsa mokhutso o jaodi gore motho a di gore ke na le molato mongwe kaekaekaeka di ka dira gore go ya le go ya kua pele re se sa tshepa kgoro ya lena ya toka
1: go jalo a kere mo ga re bolele ka moemedi re bolela ka bao ba tshwantseng gore ba bone gore melato e tla ka pela kgorong ya tsheko gomme e seke a ba gore reno a re re motho o ka kgolego wena o ne o setle gomme a ba taba gore ka dinako tse dingwe ga fiwe sebaka sa gore itswa ka kgolego o dula ka fao gomme section 35 subsection 3 b ya molaotheo e re melato e tshwanetse gore e thome e fetswe ka pela go seka goa ba le go diega jale ge e ba batho ba tlo go raloka ka maphelo a batho ka mokgwao motho a le ka kgolegong go ba le ka se ka kgolegong o tlile kgorong ya tsheko gore molato wa gago o tswelele pele gomme wa tseba o na le tokelo ya gore molato wa gagwe o fele o thome o fele ka pele gomme ge e ba go a direga ke a fara ka motlhala gore ge e ba go a direga re noya re noya re noya section 342A ya the Criminal Procedure Act 5177 e re o ka kgopela go masterata gore ke gale re tla fa molato wa o tshololeka a gona tsholote jale re a bona gore dikgoro tsa tsheko di na le kgatelelo e kgolo ya go tlhompha ditokelo tsa batho bao ba swerwego a seng ka baka la gore motho o swerwe a ne o dulagana ka kwa jale ditsona di-section tse re di balago di a bontšha gore motho o na le tokelo ya molao ya molaotheo ya gore ge e ba swerwe molato wa gago o tle pele ga kgoro ya tsheko ka pela gomme o fetswe ka pela o ena le gore o motshwarele ka kona jale batho ba tlo latlhegelwa ke kgolofelo ga e tshwanele ge ba moemedi a sego ebile a boditse o a mo emela gore wa tseba ke na le bothata sengwe ka se kgone go tla kgorong ya tsheko o tshepile yena oo gomme a ka se ka fitlha ka kwa ge monga moemedi wa gago a re a ena a ka se kgone ka baka la mabaka a itseo o a lebala a re no ke kwane le motshutšhisi o a e dumela ka baka la ke moemedi wa itsa ge e ba e le motshutšhisi itlo ba ka ba re gatella ka bakala mmuso a khatlelo o fitile ya le ba ba sa gatella ka bakala hore tsena re roba botana re sna di chalete ya le jwa go pulo e ka dula le gore bona ja le tshedi dira ga go matlanga commission le tshedi mo tshedi sipidi sa go tsela e le ke a bona gana ga e gore batho ba tlo la segelwa ke kholofelo ya di khore tsa tseko ka bakala ma bo sha ya manwa
0: ke di petrogo di futa mo tsheo di swana jeng go dira go nete fatsa man gore melato ya boima ka gore leboletse gore melato a e lekane melato ya boima e se senyege ka lebaka la diphoso tsa tshepidiso ya ka kgolong ya toka
1: anesalo re bile le mosisiso o mogologolo o feditse maemo a gagwe wa nako ya gagwe go tsene o mongwe kholofelo ke ya gore ba dire bokaone bokaone jo ke fela taba ya gore ba kgone go laola maemo re kholofela gore gone tsa lo ba NPA National Prosecuting Authority ge ba rile o a na tse a eme ebile ga ba re o tla thibelwa ke mang o ba tla thibelwa ke mang sebaka ba tseba gore ba tla lokisa jwang ke tse dingwe tsa dipontsho tsa gore lena bao le le go maikarabeleng a go thusisa le re isa fatshe go petere wena jalo o ne o suspendile ga e tlo bata ba gore o ikgapa o ikgorosa ka baka la gore o le mothutsisi kana mokgono wa serata tsereng kgato ka gona ke sesupo sa gore le ba bangwe ba dule ba tseba gore seo se tla ba diragalela ga eba e le gore ga ba tlhomphe thulagano jale gona kwa godimodimo ke gona fa o ba santse o ntsha maso dinameng ba bone gore dilo di sepetswa ka tselatsa batho ba seke ba itirela ka rati a o ne o tsebe gona goreng ya tsheko melato ka se tswele pele nna ke sego ke ka lebaka leo ba tlo go mo ruta ntho ba bitsa gore ke lesson gore no a re šome ka
0: mokgwa kwagala e reng keeng ba papa Joshua e ke fetsa mo re a fetsa nna le lena
2: Alala monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank ona ya online we marishetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwadi, wangwa di shitwego, wadi tirelo jadi chalete le mukitlana, ona li di biela.
3: Chita bakulu Motobel FM, li Dr. Moloko Mashamaite.
0: Akiti makari signali professor le yaka leto alomogi mina kumuka sibili makari shirubili chana kalita baja sipidi shu yaka kuwa ni koronja tseko. Prof, bonang, abe, batho ba nameng di fly machine go jwa ka kua KwaZulu-Natal ba bangwe ba toile ka ekae ka ekae ba re mamotha ba ya ka go Union Building mo la selo sa gore bana o tlhoma ka 2014 o ena le molato sho le lena prof e ka bala sa gopola ga botseng kile ka le botsisa gore bana molato wa sentso me wa bana o fela yele melato e mengwe e nota ya tsena ya tla batho ba tlhola wa yua hae ba bangwe ba itshwa dikgolegong melato ye e ganang go fela wa tseba le baatlhodi ba fetola molato ke eng o na le eng kae e le gore nna re e bone
1: molaotheo o bolela ka taba e bitswa gore ke fair trial fair trial ke gore ke swero ga botse kgorong ya tsheko jale ge eba go ya ka ena section 35 eo subsection 3 e bolelang ka every accused person o na le a right to fair trial ge o ka no ba le bošhaele bo itseng a kere ka moatlhodi a re re ba feditse tsheko a direga gore mafelelong go bone gore ee moatlhodi a se a ka rata dilo ka tsone ebile a senya kae kae go na le se se bitswang gore ke ga o busetsa morago go tho o tshwarwa dinovo o tshwarwa ka leswa gonne go a direga sone seo se a direga jwale o fale ka ga re ile ra bolela le nna le onee le lengwe mo radio bothata bja bona ebile gore moatlhodi o wa mathomo a fetoge go tsena wa bobedi jalo gona jalo hwetsa go ile go aba le emongwe moemedi o tlhokofetse o santse gore a tsire lerato ko mongwe gomme go bile jalo gona jalo gape e santse e le bona baemedi ba tsherego marapo jalo ba ditsa ditlhatse ka go tla gore ee o mosexual o ba tsona jale ke ge matudi a ka re ee gape ke kgale re le kamo o se ka latlha le bitsa ditlhatse e tlo ba taba ya gore section 35 subsection 3 e taba e gatakelwa ka a go tlo ba le fetra o santse o maiketla le ge badi ba ka pota jang ka pasešwang ba seke ba diatsona ba ditlhatse seo a ba theeletse go fitlhela le mafelelong bon bothata bo boyang gona ka nakong ke ditlhatse ka lebaka leo go a direga go a direga gore molato o itseo ba re ditlhatse di sa nameletse o batlhatse e kgologolo e sa nyameletse goba e a lwala ke ka lebaka leo go tlo go šomiša yona section 342 aela ya criminal procedure act go thwe molato a o ne o ferile ke withdrawal a se struck of the woman ke ya withdrawal a o gomišwe go fitlhela le ka kgona go ba le ditlhatse tseo gomme re tla tswela pele jale melato gantši e bakwa ke maemo a a fapa-fapanego ka nako mo matrata a ka tsena ke bolwetse kgwedi tse tharo kgwedi tse nne goba kgwedi tse tshelela gomme e tlaile tabare ee gape jale ka re go tsea nako a re lo thoma ka boswa re nyake matrata o mongwe a tshware molato jale ka gore ka moka a re ditšhipi re batho go a direga gore molwetse a be gona wa moatlhodi molwetse a be gona wa mosekišwa molwetse a be gona wa tlhatse molwetse a be gona wa motšhotšhisi goa jalo jalo le moemedi
0: e ke tropeding yona le kgone kore go na le ntlo ba re ke withdrawal o na le ngwe ba re ke striking off the roll a di tshwane dilo tse uo se ka bana prof ke lebogile kudu boledišana le lena wa tseba ke nnete ba bantši re ithutile se sengwe gona mo ka baka la gore dilo tse di a gakantšha nkane re no gakantšha le ke ya gore ba re monna re bona molato o loo di ka sepela sa mmaleteko ba re concurrently wa khwetsa re sa kwešiše
1: ke ka mokgwa molao leng ka gona and le bona ba tlhatswa ke section 276 yona e alago taba ya gore ya criminal procedure act e alago taba ya gorena melati e ka sepišwa jang and dikwebo di ka sepišwa jang jalo le jalo jale ka dinako ge re sa kwešiše re tlo kgwetsa re na le bothata le yone joo section 276 ke yona e bolelang ka gorena dikotlo e betse di jwang yone go tla gothwe a di sepidišane ka re ge di sa sepidišane di ka tlhola bothata a re ke na le fa motlhala gore mo molatong wa mathomo o fiwang mengwaga e 30 o ba ke 40 o ba jang kapa jang and then wa bobedi šo ga e ba e le gore go tla tho o fiwa bophelo ka moka go ne goela oa gore o fiwa mengwaga e 20 o tla ra gore morago ga bophelo ka moka o šoma mengwaga e 30 gape jare jan gomme e ka se ke a kgonega ke ka lebaka le gothe di sepidišana gothe concurrently
0: professor ya ka letswa re le boile kudu mina kgomo boledišana le lena rena le kgolofele ya gore ithutile se sengwe le ka moso prof
1: nnaka re a leboga le batheetse ba rena ba potego sarai zakanaka
0: ya eo ke ka kwante a trata a ke e tsebe pone leuwe ke tlo ithuta yone gere ke le kwele prof o tsheletse thobela FM a le go tagaswa la aforika wena wa gopola gore sa le mo kgweding ya aforika

0: ya Namibia.
1: Go to Namibia, go ya Zimbabwe.
0: Go to Zimbabwe, go ya Swaziland.
1: Go to Swaziland, go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumel FM iri, ipsineka go di Afrika. Ya go ikhantsha ka bogwa
1: le le humo la continent ya Afrika.
0: Tobele FM.
1: Mushati wa tsebo le boithabisho.
2: Ntle di tsheta ba golo mo Tobele FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
3: Re fa lo wena ya le motheletse gore o re thushe ka bagala tsa dilo o tlhakana le tsone ba tswa se tsebo rena o ka tsheya eng wa bia. Re buitse ona o bona byang se pheto sa lekala la botshutshisi ya bosetshaba National Prosecuting Authority la go fega motshutshisi. Morao ga gore a palelwe ke go tla kgorong ya tsheko bo prof mo e ba bontsha taba ya gore wa tsa le o ka ba le mabaka baka mmano ba le le huka gae wa di yangwa lo tsa sepela ga botse nnete fa tsa gore o mongwe a go swarele gore molato o tswele pele ke nyoko kwa nna le na le bona byang taba ya lekala le la botshutshisi ya bosetshaba la go fega motshutshisi yo a bego a tshwanetse a tlhagile pele ga kgoro ya tsheko a se tema bane molato wa tloswa mananeng la melato e bitsang sekwe ba re striking of the roll ba tloswa melato e la ka moka ke nyako kwa rena lena le di bona bja magagešo go na le ntle ngwe e gape le leteng ba gore ba tloswe dilo tse goba motlhomongwe e no ba e le go nna go bo seka bo mang o theletse Tobela FM re namehile re tswela pele nomoro ya lena ke 086 000 2452 gomme o ka nengwala le molata ka lena la Facebook wa Tobela FM ya ka motheletsi ra amogela dumela tshabela
4: ka go etamisa mashamaiti le batheletsi
3: dumela ntate matlhaela
4: go na iputisong e botsisitse a re kgone go etheka o ebotsitse prof mo ke ka nnete ke ka pela gore motho wa batho a re gane gore o dile phoso ebile o rakile goba go tsetse magate ona a kamoka re ya kuleng mokane o swa emela gore kana rena re taba e kgatlhegelong ya rena setšhaba a go kgathaleke gore go tseba bona mara le rena re tla re le setšhaba re tlameka go tseba gore na ga botsebotse mo go diregileng gore a sebe gona motlhomongwe mo fa ebotisepitšhone a yo phephega ga bonolo ne re tshwanetse motlhomongwe o na le gore o tlose lenano la melato melato ele ke ne go le kudu-kudu batho ba lla ya gore re tlo felela ke re le setšhaba molehutse go batho le ena moatlhodio a ka ba humetse mo tiragaleng e e ke rialo kry-a gore nnage monno ge be re nyakisitse pele ra se tlose molato o godimo ga lenaneo mmara eupša ra nyaka go tseba rena monno ke ka bakalang ka pela ka mokgo a dirile tshwane se a se direng ka ba bolwetse bo motlhagatso gape bolwetse a botsele gore o diang go fatshe o kale bokgatlhola ka foo ya masa o baka
3: fatshe e le gore ntate mathele ke letheledite gabotse le belaela eng mo le belaela gore o tshabile gore na o tla bo mangkgorong ya tsheko a re a ke itseene ene
4: a ka bontsheletse pedi ke ebile beke ya go tsona
3: ya
4: a ka be a tshoseditse ka mathomo a ka be a tshoseditse ka lefu ka gore batho o bolebelele tlheko ela ke ya mo e leng dinagamagae ka mo ditoropong ba dula dinageng tsa di-estate tse di sireletseng leng kudunyana e ka be batho ba le ka mokgwa e leng dikereke tsa gone ba mo tshoseditse kudu mo e leng gore batla re tla sio lelapa la gago re a tseba le ka mo o dulang re tla diang re tla diang a kgwetsa polokego ya gage ke fa motlhala moo ya bobedi yena moatlhodi o a kabe a humetse goba a boetse a benefitile mo go yona mathabitsha ko a dirile moo dilo ka moka ka bophelong doctor di a kgonagala ka mokgwa a simileng ka ona nka makala ge a ka setla bona phoso ko pelenyana ka gore e samuele gona mo kapitšhong le botšhen ore nna ke yone e re a tshwanetse a thomile ka yona na ke e nngwe ya tsona nna go tlosa molato kudu-kudu go tlosa molato na bo o ka seke wa o fega batlho ba di fega kere o be a ka seke a o fega gore a be a fetse a kwele bopaki ka moka bo e leng gore bo dirile gore motho wa batho a seka ba gona kebale ka seeitse gore a ka ba dile kgatelong ya matshusetse e nngwe a kabe gwentse tšhelete ba bota tshwere tšhelete
3: bae romele ba papadisiwa ba re tsena ka gano monnakese ko okwele o thiletse Tobela FM
5: bosoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: Khatatima lo ena lentjula ga go le kwagale mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite. Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
3: Tabe re re bula le prof mo bara se tlwaile man. A se tlwaile kana ba tlwaile le go ba emedi. Ba emedi di lawyer. Lawyer ka no re bana ke na le mo ke tshareile nka se gone o tla molato wa ba shutishwe empa a se tlwaile ge ka letlhakore la ba tshochisi batho ba batshwantse o dira gore molato o sepele ata mathaela o bolela tabengwe mo are hey e na le matlhakore a mantsinyana kwa lekhumana o bile le se sengwenyana a kana ba tshošeditse dilo tse di bale ka tseo magage sa re tse borena ya nnete ke efeng o tlheletse thobela FM ya le gotla ga tshola Aforika Borwa e mare tseo mogosho dumela motheletse
4: a
3: re lotsheng
4: letsegole botse ka polokwane
3: re tsoile rra lena tabela mara naliale
4: na jer ke le gele ke sa kuri la ka go no kar ko ne ka mo go a tshiji
3: mo tshiji o
4: e mo tshiji o
3: ya
4: ge mo tshele mmere kwa gagwe a gore o ne o spela ka toketo o spela ka mo tshiji ka fata re ke
3: diary
4: diary and done a laptop wa tsho hore nemeng ke tsana mo nemeng ja kae kae motho aga sunono re yana o lebetse kinos khona ga le ga bo
3: o ma ba ne sa le baleng e di ba hore o ka re ba tla letse ke melato e mongwe o ba tsanja ba yela ya hore ke lebetse be le taleletso ya ge motho mongwe re be re nya ka o tseba hore wa khone ya hore motho a nore ke lebetse na emba ya ma ba le ke tsaba ya gore o ba e kae kae kae kae a sa le mogo gore di lebane taba tsa gagwe
4: Jwale go ga mogo maybe yena a go ria bo shedi ka gona ga postpone molato tho maabane jwale nna le ke no mala ke nga mang go ne le re ko me ina ka gore batho ba ba shirolotse e ka bone ba ka go tshwese ka gona go ka ka ka mogomong wena o tlo ria o tlo ria gore ile di tlhaka tlhaka re ka re o tshogile
3: o khona ga le ya tshosetse e gona mo
4: ke bona o kare e gona
3: o lokile ntate di ya le ke bolebogile o tsheletse thobela FM ya le gotla gatsho la Aforika Borwa ema ke tsheo mongwe shum le yena re le yena pele moyeng dumela mo tsheletse thobela
6: ba tsama ita mo gona
3: a re lo chimpa
6: ya le tama ka gatsho
3: le re tamisa ke rena
6: a more ta ba imolale imu wa molale banna ba le ba ba rutsi mo le ditulong ka mola dipankeng ka gorotseko ke banna ba tshenete ke banna ba godimo dimo ba le ilo ba moleng gore na ba re bona ditaba ga itlholeleng wa gore ba le ka mola gorotseko ba ka se di bone ka ba ka la re bona ga gona botlhale wa le ntwe nna re bona re le ba boga ri le beletse banna ba le ka ba go rene ke tloga ile gore ne ke tsa matringwane tringwane ba bontsha ba ditsiba go banna ba di taxi re nna re ditsiba gore ne di ne le ma tsa tsa ya re kgwebo go ba le bana wa le banna ba le banna ba bagolo ba di-taxi ba tšhaba ko malna mang di-driver le di-owner tsa sasana di a ba tšhaba wa le go kuka prosecutor a le ka gaga gore mona re ya go tswalela le gono re na re ya court ga o tle go ba gona and-e ge ba founa ba re o kae o ba botsa gore o latetse go ba o lebetse go ba o dileng o ba okela nna ba re lokolola namine ke moka wena re tlo go fa boka go ba radia so ge ba go raka tšhelete e tlo go fa yone tle go phediša ditaba di molaleng re di bona bsamaite banna bala ka ba bogale balase banna ba fatsana ba gore ne akre ba dutse le yena ba mmotsa gore ge re ka dia so molato o tla timela kwa re gape ge nnang ka lofa gore a re nee le yaka
3: ea
6: olokile
3: monnagese ge e le gore molaleng ka sone seopo se ore e kwa wa tsela ke nnete setiko magageso dinnete tse di utulwa ka ditsela tja go fapana-fapana bangwe ba di bona ka tsela e bangwe ba di bona ka tsela e nke ke ko mmoso mo line one dumela motheletse ra go amogela mo go line one thobela Altu, tu bela mtheletse la mana mila ela tafatse bela mutshishelo o feta e mari tse mo sho re a mo gala mtheletse di mela
4: tsofa
3: arlo tshe
4: tamisha khali ya ditlo ka ma ka fa o mo se kiri me go tamisha
3: ha o ke na tsheledi tse o
4: o tsa ke tshe putu sho ya go rna la bona go a tshetse se se re go gintela NPA
3: e tshela motho wa NPA
7: Dr. Gauka e lebelela ke iputsiše gore na motšhutšhisi e mešomo ya bone ya letšatši ya gore ba phere kwa kgorong ya tsheko na ba fa ke mang ka baka la gore o ka se kgone gore mogala yela batho a bele go ngwa maya go ntsha tswa mošomo ga gore ntela ya makatso gore gana mo etla jwa gore na infection ba tšea go mang e ba botsa gore legonoe kgorong ya gore legonoe kgorong ya gore gore mo mogala jwa tlo feta ga pata ga ntšhe dithepedi a sa tsotsheng gore a e kae ke tla ya ka kantsi ka kurukuru kuri le a ke tsere wa e kwa tsa ka re wa tsena tsela ga tse taolo ga ga re ka mtsana a tsoga go tsheka go rona tsoga bona tswelela ka tsa mo go di go tsoga mo ke le gore ba ma point go go ngamola tsa fa ntse ra e ga gore gore e ne e tshi tshi bwang
3: ka mantle mong le ra gore khorotsa go le yona eng kha le futa mo
7: papa a go nna nete go feta yo ga o ka lebelela mogala jo ba mo apese ka tabe le rona bona ba no buisa bana ba ntse ba re go striking what you call striking of the roll gore ba strike le ba ba strike ba mo nte ke mo a ile gore ke bona ba appoint a go ntle mo tshutshu se gore fantse le go nwe mo mara le go nwe tshutshu se o pata ga ntse le jetedi mo la tshutshu tlo le tsa pata ga me mogala jo di gona jo mo la a fata taolo mo meritong a tshwe tsona ba tsama appoint gore le go nwe ya mo le go nwe ga bo mo
3: ah ke kwile mara ke kwile eh ke kwile go kwile pirime go kwile eo sa tsheke tsebela FM al khotla ga tshela Afrika borae ga tshela motropong kgolo ya Polokwane ke ka mogho batho ba bonang dilo ka gona magatse akere di khopolo ja rena di ga street tshwane nge ke go mothele jo mosho dumela
8: tsela
3: arlo tsempa le kaena
8: no na mal ke jwana se lo di ga motopse le
3: dilo dumela dumela dumela mbone dumela
8: mbone ke se ke sa bolela lwana ke tla go bolela ngwana di a rrafa tsa go bolela lwana ke le intelligence a o bona kwa mosika go khala bo go tsompa tsena ke go kitla botswara
3: Mukwali tsena di tabeng skata ya uisha uisa re ke ya bala bala.
8: Ba tsama ite.
3: Eh.
8: Re kubulele. Ma motho go Jimmy ne ke tsima le tru skuta ke a buisha ke nalo tse ya mokeng ba re bona. From all I clear gore go na le plan.
3: Mm.
8: And then mastrata wa itse ba le ntse wa itse.
3: Mm.
8: Wa bana ntse ba ile leng ba ite ga re balwa. A ba lwe ba putedi ka mokotle mona. A ba le batho ba. Abantu ko la working che ba ndo ba reka ka kana ba ine plan ba ne plan ba fedile
3: a uno ho lo le mongwe mola
8: ta go abantu batho ba ba ba bona ga golo ba bona ga golo mo di tsara nna di a sotla di a sona ga di a so
3: ifela a uno a
8: do very simple bona ma chama ite ntlo le very simple
3: uto
8: ba sa re postpone le beketlang ba re go sane
3: o ya
8: ba re go go la bobedi a re go sane ba ra masrata kgetha gore no go tsane ke khole ke a challenge ya tsamaya go bana million ga mokotle ye wa tshe ga se tsire
3: ho lokile go go kwela monna mo kolon tshe di kholo ke go kwela wa tso ke sa tshepe gore magage se go na le kgonagalo ya gore le ge ile gore o dia mabosha eduka o ka dia le o khoro ya tsheko bana mo le beretse ba hore a wa dilwa di tshepile ga mogodi tsanje o tshepile ga gona Silas Ntswane show o re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka mouwe le kgadi ya matebele re a leboga o riela a re se ke se re bontsha ga botse gore ke bone ke kere ke a e bodusa e gana go gola na ke le ka o e bodusanyana ke bone mo se ra gore yampalela e o ratile e yampalela ya ke kgone e bona ga botse ke bekenya ka o e bodusanyana gore ke kgone o bala e fela e re ke re batheletsi lena le ngwadile mo ka mo ke le ngwadile le ba bantsi mane ke bona Bennett Kolosho o ngwadile ke bona Justice le yena la mola sho o ngwadile ke bona Pete wa ga Ramonglepe le yena sho o ngwadile ke batheletse ba ba re ngwaletsego e fela bontsi ba bona ge ke lebeletse ba re awa go nkga lefota mo a re bone botse dilo tse a di tshepele ka mokgwa re be re nagana ka gona bagešo e fela ke taba yeo e tlhagilego maabane ka kgoreng ya tsheko a kua kwa ga Fountain ba bangwe le kano ba le e bone ka tsela e e se nnete gore tsela yeo le e bonang ka yona ke yona ba bangwe le kano ba le e bone ka tsela e le gona e le nnete goba e se nnete nnete e tla tsiwa ke bao ba le dutseng kgauswi nna re ba bodisitse ba re boditse gore aowa dilo tse di a kgonega ka nako ngwe o ne ore ore ke ta kgoreng ya tsheko wa ba le dithibela tse dikgolo tse di kgonang go thibela wa se tsebe o nna o ka jeng wa beya aga re itogele lebjale magagešo re kopana gape le lena nna ne o le lengwe la dipoledišano go sasa o ratile re lebogile ngwaneso re tlile le yona e phela ebile re beile mo e betlhantse dile gona lena le ngwadileng ka bontsi magagešole re kgopela tshwarelo ka gore ke gantšhi mo re sa kgone go bala melaetša lena ka moka ka baka la go pitaganela ke nako petha iri ya pele godimo ga tlhogo maabele a phela lešong.

It's a dangerous game. Millie Jackson, ke ne leng re wa ekwe ke go shaga go yo bedi go mmino ke le thapo mo go thobela FM e ba le nna. Yeah, go tlolatela it had so good. E leng ya ba felelo felelo le ya bararo ya Millie Jackson e leng re dira gore na le wena re tsine ka mmino ke le thapo e le tshetsaro tse leng re go fatsana di feletse gona mo go ba le nna ya thobela FM pila ga re tsana go karela ona rena ya moshimo shuwe. Mona go ile leng re ga ifetse pele re tla berisana thui go mmabalweng ke re botsa gore na di tla be di fetogile ka sebopego se se fika e re bobedi e le ga tla ba tlisi tsa dintlha tsa ditaba. Wena tlo gona fa o ipsina ka matina gago se shute.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga motheletši magareng ga tšhee le gore o kana madiletela ka iri ya boraro go thobela FM ya SABC ke tša gore maphodisa ka mone Limpopo le balapa la bongwana wa mengwaga ye mebedi wa timetše go omphile sethole a re lesolong la go nyakana le yena le gare le tšwela pele kgorotshekogolo ka Johannesburg go sa sa e tlo fa katlholo go kgopelo ya tšhoganetšo yeo e dirilwego ke mong moago wa Marble Towers ka Johannesburg badudi ba Swartregens ka Northwest ba re ba ekwa ba se ba bolokega morago ga gore maphodisa a utulle laboratori yeo e sego molaong ya go tšweletša diokobatši tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ke lebogile.

0: tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Annete ke yone tobele fa mo ke motlhatsa tsebo le boithabiso metseng ya masome a mabedi re ikela go irile ya boraro nke re ke gore ka bela gore nna le yona ge re feleletša go kgonagala bjang 086 000 2452 gore batswadi ba tsene kereke ye bana ba ekua mo e leng ore a re tsebo re ka bela gore go diragalang re no ba felegetša le magišane le mmane le ragadi goba mamang tobaela re a lotšha
3: mango ko baby baby lala wa ka o ke mo ratang
2: jo nna mawe manselina le kae
3: kwa tsaba rona re la go rata ba dira tiki phela go tlhile moye mara ke no go thala ntse ke kwa le ntse da hao
2: ke le bagala rato le go ratwa ke nna wena
3: rati rati rati bona baby lala
2: hey
3: a ke na go go tsama ka ka nnete ya modimo ka moya wa khotso nne na ke na go bula maka he mwana a dia tsama tshi we ka mare ala pale ke dilanga re alona
2: hey
3: ke tono mo tsa botso tsore a ke le lwana ene ke a o rata ngiri mara ka molapeng la mahua he a ona mutumela ke pedi ke tsaro ka bakala o rene wena o tlotsela kwa ka tselwe ha o nna ka tselwa kwa ka tselo ha o butia o le moratho nna ke le botsi we fuma ya mang ka ra la palama ho a thoki a mang
2: a ke re bia le ba bang a se bo mang go go ba leng re bana le maikarabelo ba bo ya ba gona go itirela diletso ke bana ba le ba bannyane ba le ba saleng go primary motlhomong e bile rena ka gae a re ye kerekeng motlhomong e bile a re tsene le kereke e fela marshana re ke a kereke re a wa ema emela mamang sho se pele nae re romele ja bana mo re satsebeng re go diragalang
3: jalo o tsore nge ke nya ka o botsa taba engwe ya nnete ya mo lefatsheng he o go bona ba tsotsa tsene kereke mo kala teng
2: bona
3: le ntseng we ba idiang bona le tumelo ya bona e ba idiang we kuma le hore nge adi khono u shimishana ne tsanki mwana o la tshela ka tselo ya hai a ta e phethe ka mo ba lapa le bona ba phetha ya bona ya kala teng la bona ya tlo ya lapa a ile hore mwana a ho le pili a die tsa ya ke le lena e bile ke ya morata a ho le a die tsa hai kala teng la hai baby lala
2: e seng ka mo
3: e seng ka mama ho a tsegina a tsegina le Solomon a
2: bara ga Selina le Solomon ya abang go putsa polipoli tuba ga le tlhabanna lena ning ning ke mokole moyeng polipoli dumela wena a tsore polipoli ke ba lebeleng gore go ba le metsi go ba le dipula mona re putsa gore mara polipoli o feta kae ga botse o feta kae polipoli dumela re ya locha thobela
4: le kae
2: re gone le kae
4: o go tlhola ka khale khale tsho ga dipuya le mabota
2: o tsflora ba tsama ka nako go pola o poli poli tle
4: o re ke nne ke se ya go tlo re go bo tse se
2: ei
4: a wa nna nna ke tsama ka ba o ka se bele ke bara na ya di o ra nna nna ka o ne mo tsa go tlhang go thoko o itse ra di bona ka mala teng o ke re mo tsa go go fetse o mo mwana a tla ka tumela ha o la tla ka tumela a khapile tumelo la ya ka kwa ka tsena ba tlile go tsheka nna mo tswa bona ke tsheka ke ba tswa ba ngone ba ntse ke le tsaba na ba ka bontsi
2: ba tsaba o tsflora go bolela bjelo ka bakala gore o khotsele gore he o motswa dikaga e ke wena o tsebang re tsena kereke e itseng ge o robetse batho ba le ba tsebang ba tsena le bona ba tshwantse ba tle ba o phuthe ba o felegetse go tswelela nna ngwana ga go kere go tla tsena ba kereke yake
4: a na tsa di bona go le hao ntse le sa ka ka fo sentse nna ka mara re di tsi yaka
2: ke o kwele
4: ke se bone
2: o tsflora ke go le bo ya a wena o wa mafelelo felelo wa re tswalela thobela
5: Morena
2: Arlo che
5: Kukus
2: yebo
5: ga samola kwa ga shay monna di o borolo ka mapepe matsuri
2: monna di o borolo etswa lehle
5: mang kuku bana ba rena bana le freedom re arata ga ba be le yona mara isi go ka ga rena kiri go lo nna ke tsena ye yena mo khomo o tsena ye la sekopo hore ya di open kumuka nna nka steka gone
2: okay
5: ga ke ga khona gore ka moga ka go tle go lle di okene or go tle go lle sekopo or go tupe le rethali go dimo hawo ke fela a sa le ka mogaka a ina ne se motshile
2: a dire tshe ka ga khaza mola le di dirang
5: eh pare ke o ile Roma dira ja ba Roma
2: ke go kwele
5: eh a skare mola a sa le ka mogai a sa go pedi yena ba tla le melao hawo
2: monadi go rona ke go kwele ka tsebetse pedi.
6: Hallelujah.
2: Banna a re tlogele gona ka mogo a re tswalele nna re renya ka go tseba fela gore go gonagala byang e ya gonagala a shiwe ba ihlale ba ihlatsitse gore ka belo re gonagala ka sepopego se sefe ke le lebogale go le hlompha ka mokagalena Dr. Bzen nna ke a leboga mothelitse ke a leboga ke a leboga ke a leboga nna ke mogwa sa ke malela go thuma go busa sa go lele nna le wa ka motsweletse Dr. Bzen re a tswa mologadi go tswa go paseke ke yone leng re risha thwi go tsogang ka morago tsogang re tla bursana itebenjela tsa area boraro tse leng re tla re dibulala re dibalelwa ke mmabaloi ka morago mmabaloi re tla re fitella ntshirugele tata

0: fa bana ba mmatoka e be ile ka tsana yeo e be go dula polaseng ye golo e fela rofa e be e fapana kudu le dikatse tse dingwe mo polaseng e be e godisitswe le dimpša ge ra polase ya bona rofa e kitima le megotha mo polaseng ai o ile a ikwela botlhoko gomme a fetsa ka go e godisa le dimpša tsa gagwe napile leina le la rofa e le hweditse ka go rata go ebela le mebila gona ka mo polaseng e be e tla ya kua lebaleng ka moragonyana ya ba kua bobolokelong bja mabele ke gore e be e dula e sepela ka mo polaseng ge e le gare e gola e be e nyaka go thuša bjalo ka dimpša ka moka ka mo polaseng ile ya bona ye nngwe ya mpša e disitše dinku ge e lebelela ya bona ye nngwe e goba magodu ka kua letlhakoreng le lengwe ye nngwe yona e ya kua kgorwaneng go yo tšea kuranta a le ge e be e leka go ka thuša e be e palelwa ke go dira seo bana baka ka letšatši le lengwe rofa ile a nagana gore e ka thuša ka go tlhokomela motlhapi wa dinku ge ntše e didišitše bjalo ile a ikhwetša e le ka gare ga mabjang a mateleletelele e sa kgone go bona dinku mola dinku le tsona di sa kgone go bona rofa
1: hei rofa o kae
0: nku ye nngwe ile ya botsiša e le a leka go ka goba gore e hwetse thuso a ge e leka go goba e be e kogelanke ke mollo wa katse goba wa lepidipidi rapolase o be a sa kgone go kwa goba go kwešiša mollowo gona fao rofa ile ya tlhakatlhakana le go feta mesong ye mengwe rofa ile ya ithuta go ka ba moamogedi bjalo ka mpša ile ya re le mesong yeo ya leba kgorwaneng go amogela kuranta aa ge e le ka go rwala kuranta e la ka meno wa yona ya lemoga gore kuranta ye ke e kgolo le go lekana ka molomong wa yona ga e lekane ya leka gape le gape e fela ya šitwa ile ya nyama kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ka gore e be e bona gore ga e kgone go ka fana ka thuso bjalo ka dimpša tse dingwe mo polaseng ya nama ya dula fase ga moriti ya inamiša sefatlhego sa yona gona foo rafolo ke ra ye nngwe ya dimpšanyana tša ba leta kgoro gona mo polaseng ile ya lemoga gore rofa e nyamile ya nama ya binabiniša mosela wa yona ya ya go rofa ya re
2: dumela rofa e ka ba nyamišitso keng
3: ke rata o ka thuša mo polaseng fela ka wena le dimpša tše dingwe e fela ga ke mpša
2: o se tshwenyege rofa re tlaloga mano a re sepela-sepele le polasa e re bone gore na re ka humana mošomo o tla go swanela gona
0: gona moo ge bana ba mmatoka rofa le rafele ba sepela mmogo ba tšama ba dupelela ba nyakana le mošomo o tla swanela go rofa gona moo banama ba kopana le bothata bjo bogologologolo polaseng magotlho wa be a utswa dijo tša dikgogo rafolo a dupelela e ya kua le kua gomme a hwetša molete wa magotlo mo wa iphitlha gona
2: bona rafa o swanetše go khutha mo magotlo a ka se go bonego gomme ga e tla go tswa dijo tša dikgogo o a kitimiše re ya kwana kere
0: namile rofa ya iphitlha bana baka e be e letile ka tetelo ye kgolo ke ge magotlo a thoma go ema-ema a leba kua dijong tša dikgogo ga se a bona rofa mo a iphitlhile go gona ka mollo wa godimo rofa ya nama ya re mme magotlo a nama a tshoga ke a lebotša a thoma go tšhaba ke moka rofa šile ka morago ga maotlo e a kobela kua kgole le polasa
2: o šomile rofa o mogale
0: he rapolasa o ile a thaba kudu-kudu-kudu dimpša tsona di le tša goba le go bina di biniša mesela di tlhompha rofa go tloga lona letšatši leo rofa ya nama ya ba katse ya motlhapetše gona mo polaseng mošomo wa gagwe ya ba go tlhokomela dijo tša dikgogo magotlona a ile a se sa boa gomme seo se ile sa dira gore rapolase le dikgogo ba dule ka lethabo go ya go ile rofa ya nama ya ikhumanetše mošomo e e be e sentša mo polaseng e fela e be e le katse ya go ikgetha bana ba mmatoka re tloga re itsinne ka kanagalo ya rena ya lehono pia le botjange nna na rofa e be ile katse ya mohutama gona dimtja tsona di be di rata rofa pheletsong rofa o ile a hwetsa mushumo wa yenye mo plaseng ruri ruri ruri nna ke ya le botja lena ke re maitshwaro wa mabotse a lota siriti sa mongwa ona go fitlhela gore kopana gape nakong ye o e tlago
4: bye bye.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka mekhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire, Six Mogashwa, Biketo Mamila, le Precious Bolepo, mwana re ke bulong sebolo kwa magongwa, ba tjoletse metsheneng le medumong. Ke re lusantsa thege le silo nthekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lila mola, mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds and enrich your lives.
7: Mihala Motel FM
8: go tsheka bolela nka na mabang ba bitsa gore ke the punisher mola bangwa mitsa gore ke di ya rora re bolela faka dita wo mfenyane a ke tsho rena ke le bitse the punisher go ba ke le bitse di ya rora go ba ke le bitse di tauna
9: no di ya rora di ya rora sa rora le ya
8: ile sa rora
9: ga banga chance

0: new world star go ntshi rogele ya Tobela FM mo shate what's going to be tab show metso tsoke masimbedi taro go jo iring ya bo ra ro re dira selela mo tshelo fitla iri ya botselela hashtag wena o ring e mo go play channel ya rena m school be ka go feta go bona le video she e be ikitima mo dikgoka ganyo tsa le yago ke ngwana sekolo
1: mapimpana mfana
0: se
1: mfanul
0: mtho mwa ka ba di grade 2
1: ya ka ba le mo ke mlebele tse
0: Esinyano
1: ba eleso.
0: Yes, yeah, sinyane eleso me ona fa.
1: Yeah, ke mshimane.
0: Malume driver, malume driver o tshere bana o ba isha gae ke moshomo wa gago. Ya ba hore le pimpana lona le.
1: Yeah.
0: Yena bona ke gae ke gole. Are Norman ere ke ithushetse ka mo sefatanegeng sa rena sa go ya sekolong. Malume driver tjwa. Amo kikita, amo papata, amo
1: isi. A tlapologela ka koloi.
0: Yer, a sa kwishishi malume.
1: Yeah.
0: Biele mo dikgoka ga ntjale ya go ke maikutlo a fapa fapana he malumo ba sa swanela go betha ngwana o he seng ka ngwanaka he betse ka hore ngwana o le yena nge be a tsiba molao ba ana le megwa o batla go shotlo tsa mkhutlo no we a di direge ka mo difatanageng
1: yeah
0: o ba gore o ba tshwareletse go fitlhagana mo atla rengwa tsa keng kampane ke dio ntsha metsi gona ka fa na go tla reng hey go singegile skumbuso
1: wa tsiba hona le botata o go lo bolla nete polana rena le botata jo bogolo kana keng ya rena ya Africa bora botata jo bo bogolo rena le mbona bion ke ba discipline
0: yo
1: bia go galema
0: yes
1: bana bona ga sanka ka bolela selo se mo radio ke tlo se bolela la mathomo ke thomile go nagana gore batswadi gona bjale ge ba o le motswadi ka 2026 ge re tle mo go galemele ngwana tseba gore o tlo palelwa bona na ke tswa go na go engwe mo ebeno re go ba go sna selo ba re ke noti kona
0: ke tswa na go nye wele nna mo
1: ya a ke tsebe noti kona fela ke leka sona go ke go di sheba ka ka noti kona mm we want to kill lebelele ke bone selala ka noti kona ke re o na le mahlatso ne noti kona o na le mshasha ka montle ya se ke sna na ngore o kare mmusho wa rena ke se ke sena ganao mmusho wa rena o tsere letsogo kudu mo gore nyakeng gore thusha gore bana re ba bontsha tsela byang bana ba khona go tshusetsa ka gae are bona ke tla go swarisha go kampeng ke tla dira eng go kwa gala e ka bakala ke se ba ba buditse go sona gore ga gona yo sentse ra go beeletsogo
0: le motswadi wa gago
1: a ka se dire jwalo o ka nyaka ditsela tse dingwe tsa go galemela ngwana tse dingwe tsa ditsela tseo ga di shume
0: le ga teng
1: a se di tried and tested ga di shume fela ga ke gapeletse gore a re direng selo se se go molao le khono mohlomongwe re kana ra bulela megala ya rena re re na e kaba ge re lebeletse tsa galemo ya bana discipline le khono na e kaba ke ntwa ye re tateng re fenya na go ba re ya lahlegelwa na kona lena go mo re batswadi ba ba goga ka ba gogela le hlakoreng le te ka ba ile ka tsa go khale mabana mo ebe nore ge ba nna ke tshuletseleng re be ra loka ka mo next door ra tswa tseleng ka gona ka kwa next door o bethelwa mo tshuleng tseleng gona tseleng o tshule kae ka next door me wa ka next door ba papa ka next door ke ena tla le khale mang a khale me le wa gagwe yena wa tla be go le thushitse gore le tshuletseleng le jile di perikisi di se shudi butse ba le buditse di lo butswa ka December lena le di tshaka ka September e jali le tshe di tala le tloswara ke mala le tshwere ke mala ba tsone ba tla ba etla lena ba etla ka mo ba re jishi tsheng tud ka sengwe le pantogwe le ka mogwe beno motho o video e wa bona gore o betha ngwana ka bona wa mona gore o mmetha ka setswadi ke lebele tshe video e go fetsa o mpontsha yona ke wa mona gore ke motswadi o khale mangwana fela go ya ka melao ya Africa Borwa se a se dirilego ga se diriwe ga o khome ngwana motho yo mongwe
0: sure
1: ke ka fa o kereo a mhlomongwe ke a gopela ke a tsore ba bang ga e ba ka duma gore re bolela gore na e ka ba o dirile selo sa maleba e go ba a wana taba gore ga dira selo

0: What's my point? No, bana ba ne mathata. Abani mat. Yeah, oh, okay. Matongo man. Ba buta ka matongo man pele ka ba
1: botsa. Matongo man, ro file yona man. Slick Angel mo go ntshibogele ya Tabela FM. Ye le so misinyane go iring ya bone.
0: Bana ba na le mathata. Yeah. Sylvia Ramalepe Musi.
2: Okay, Sylvia.
0: Ore mo ale mogileng gore wa tsiba keng. Ngwana o lahlegetswe ke taolo ngwaneng wa gagwe.
2: Okay.
0: Are ngwana gagwe wa mengwaga e shupa. O rile go fetsa mo manja. O mo manje fela.
2: Okay.
0: Ar ke kwa gore ke a bela ke duma go mo swara ka matsogo fela ke tshaba go mo swara ka matsogo bana ga sanka ka dira selo seo o bontsha o ba motho wa morago ba backward go swara ngwana ka matsogo are wa tswa ke nga ntempela ka go yokakela go dimoga ga sofa ka sitting room
1: no.
0: Kurmireba gona ai go dimoga sofa a tlobole borogo are o tla ntira eng. Go bile le polelo yentsi polelo kudu ye e hlotse go selo ka sengisimane ba re ke mass euphoria.
2: Okay.
0: Mo ebe nore ka mo ka batswadi ba ba botswa gore ngwana ga betse ga o betha ngwana o motho wa morago o dira dilo tsa morago ga o bontshe go gata ka mshito o tele mabaka ba feletsa ba e bale le ditlhong batswadi. Selo seo se gašaga šitswe gotlhe fa
2: o ka re masuforia e ka nnete ke na le yona
0: bane batho ba thoma go tshoga ba tshoga ba tshoga bana ga ba sa kgona go dira sele ke ka fa bana ba kgonang go namela sofa ke moka
2: badia
0: are number 2
2: fonono
0: ke nora. Okay, are theletse tse dingwe tsa dikgatiso tsa mantsi tse beno diromeche kwena re na le Pinky ka mo theletse Pinky gore o reng.
2: Okay.
3: Dumelang team ntshirogele ka ke le botseng bana ba feletse ka rena ke nyaka le botsamaka bana ba feletse ka rena bana ba rena ba khabana le kgang bana ba rena ba ka tsheno bana le kgang re ba leka ka jilo ka moka mo punisha ka jilo ka moka wa motla go tshwana o mo punisha kheri go tshwana o modirang o modirang bana ba ka tsheno ha ba tshwanele rena bana ba rena bana le kgang ke bona re paletswe go ya go ile. Pinky Makua, what a full cop calibram shot.
1: Okay, Pinky.
4: Shimin Chiruel is Kumbuzo, the Puella, and
1: the village.
4: Our Mushur Jejma, Tarlevatuadi, Mushur Jejma, Tarlevatuadi, and a Mutuerka Strasai Fenya. El Chachili Tabalit Tabalit to Gelo, who are paid, one of my Tatak Africa Bora. What's the age? Musharna or the age? No war. Atukamaga Africa Bora. Nke ba reng ka matšatši a di-election ba boneng gore ba diang gore motlho o mongwe mmušo o ka boya ka le manua le leng ke a leboa ka matlong ka mmapela mošate.
5: Hello school le poelano.
2: Hello.
5: Ao ba batho ba modimo a re wine otlatsa a re wine ke bolela so a my teacher ne dilo tse bana ba re botsang tsone o mokgaleme a o botsa re my mom said you mustn't scream at me. My mom said you mustn't shout at me. I'm gonna tell my mommy. So Ruina Zangwana mo. Aruini wa tamuli. Aruini shem. Kisa nmaran.
1: Ba kopana le jona ba rutisi. Wow.
0: O tsebe sekolong ke mo bonang mehuta ye ka moka ya batho. Ka moka batho ba bonang ba le madlanga commission. Ba re ba dire dilo tsa go fopana fopana ba tswa dikolong. Ka moka batho ba bonang ba le ka gare ga di ga di tronko. Bona ba neng re bolela. Ba tswa dikolong. Mekgwa e ba na le go yona batho gona banong ke mekgwa e bone ba tswa le yona gale ba bangwe. Okay, jaanong ke mo e bonwang gone e bonwa ke barutiši
1: nagane
0: ngwana wa go loka lemona a sa le sekolong ngwana wa go seleka lemona a sa le sekolong kore di tsenela sekolong barutiši ke ba kwela.
1: Ar chema 086-000-2452 086-000-2452 ke nomoro e tlo e šomišang go kgathate ma go tlhogopoledišano ya rena hashtag wena o reng motheletše ra omogela go ntshiregele dumela a ge le kae
6: mogale wa satong o bolelane o le bolelang nnete mmuso o re senyeditse bana and o lebelele mo ditorongong go tsena bona bana ba ba tswang dikono ba sa itewe ngwana kwane. Ke bona wa tshwarang dilo tsa obvious bana bao ne a re kgone go ba galema
0: gape
6: mmuso ke ona o dirile go bothata bo bogologolo ka taba ya gore ngwana ga a sa itewa ka sekolo ke be re itewa ke lebeletse malwatse ke ya go phetang tikolla ka sapinya ka motho
0: yeah
6: go tlala go mo di a tshabisa go ne le go simana ba ba nyane man ba so di reke e di le bang go a gore go bona o mo ngwana o ya marete gore dina go thunya go motela ba bona
0: yeah
6: tsone ke a thoma ja mo khala makere ye e dira o tlolela gore ga le bo sa fetele motho mo go lwa ke
0: yeah
6: yale wala wanta awa aje thunye go komite ke a tsuma yale ke ndi go lore tina go ya khale a dire mo dipeng sa le panda ka mikana ba ga sa go wa ka khale khalo ba sa tshabe wa bo yale mo so na re tsweke e skumbu sa go tsane ka mkhore ka dilanga go ya le bo go
0: ya thank you ra le bo re wa kwa gore pelo e kwa ga life enje fa ka mkhobelang ka ona ya
1: o bo ka nna gana le go fetola motho mo go le monna mihlengela what
0: u betsela lo re tele di tsedi taba tsa gona
1: eh
0: ba no ona ba nang ba na ba tse ba le di taba tsa botho ba dula
1: ba
0: tlalele tswa ra o ibile useless bon ari che humo en gape
1: tibele ke tshirugele hello okay ari jo mongwe shuru o mongwe la go tshirugele tobele
7: eh school le bona
0: tobele
7: le ga
0: a ba re ba re ka botshelena
7: rona e le bolela le tsibande mo polokwane
0: ra go amogela
7: e sekhumbulo ke go le bolela gore naga e di le melao go bona mo South Africa a re ya gore ya kana a bona melao mo nna re se melao a e gona tshe di go gona ke di taelo re a laelo re di ra so di ra so gore a o tsena melao
0: yeah
7: na go ga go ya go tsena ntshi mo khausi le nna mo
0: yeah
7: abantuella ka dimpatsa maatla because ke regile di sembogo e bana ba raloka go nna ke modi tsaka di ba magausi kare enga go ngwana rogana o ba a be thaumongwe sembogo shiki o tla bona bana ba le re ka ga ba ka itse go dilo tse leng a fitse ona ba tswela fela gale ba ne tsaka gate ba ba laile ba ne tsaka gate ba setsela so ba tsika ga ba re o re kubile
0: yeah yeah
7: ya ka wae mela wae sale gone ape a botse re ntle re di tshemela nge bana ba rena ba tlhompha le mo di strate
0: ke nete
1: yeah
0: ke nete
7: eh yo le tlhompha ka se bona mo la utlo shitwe go be ile taelo ngwana wa le mo ka go tsene ke a o be there re re re
0: yeah
7: re se ya le jo mo nne kura rena re ho tsinga na go na ka se di re bona go le kawe ka parte di bo le kawe ne kare mo strateng ka tlhaka le papa o sekhumbuse ke selika ba mpetha nga tshikele ka ga ka bolela
0: yeah
7: ba re ke selikile
0: yeah
7: mara ani ya le ngwana a selikile a thetle le festela ba re bona re ye ye ye o ba botsa ba tshola go se ne ne ne ngwana ka ngwana ka ngwana a tsa tsio ngwana o hola ana na hore ntwa e dileng e right mo la ile ro
0: yeah
7: so ha go lana mo ya tlhumbu re tlhama re ya magara
0: yeah
1: a we bene ga
0: botsa
7: re go tshwa bana mo seng kana ga lata elo ya mmufu
0: thank you re le botsa ya re image
1: kudu
0: ba re se chaba seo se sa tshee go maikarabelo a bana ba bona yo mongwe o tla tshea maikarabelo ao ditla morago e kana ya skaba tshee o ditla gahla go wena jolo ka motswadi kholo re tsene ka mo ya dula bona re tla tshela pele re tshele tsa tshedingwe tsa di khatsho tsa dintsi yeah di voice note tshebe no re di rometse dula re tshele tsebe ye ke yona ntshirogela go thobela FM ya SABC re tshele tshe poela no fela bolela gore mo ebe no re gona gore ho tsha gona le go DSTV o ba re ho tsha go channel FM ke kanele
1: 115
0: yeah 815 ka telefao o kana wa ya le go lo re tshele tsa ka streaming audio streaming se o ka se dirang gore re tshele tshe go www.tobelfm.co.za me o be mogwera wa rena rata ge re ba bagwera e bile re tlala lapa la ntshirogele le o ke tshega dumela
8: say maculate skumbus

0: Akutsor ba ile kae? Metsi.
1: Yeah man.
0: H2O mona.
1: It's wonderful.
0: It's wonderful. It's wonderful fella. Yere bo le la go ka yona ka re ga ena pele. So wonderful.
1: I wonderful ye.
0: A ena pele wonderful go bana. Ei, erengwa isha ditlo. A re tsene tshe ba bang ba ba ba ba ba rometse di voice note. Ba bolela go ba di gatsho tsa lentse ba bolela ka maikutlo a bona. Go pele re se re se botsisha go tshatsing la le hone go re na e ka ba. Jalo ka batswadi ba 2026 ngwaga o wa 2026 wa ya pele mohlomo le 2025 le 2024 le 2023 ya ba batswadi ba bona bana re a palelwa na re lwantwa ye re ka se kgoneng go e fenya na re lebeletse go galema bana ge re tleng mo go galemeng bana bana ba seleka
1: Kudu.
0: Ibila go bona gala ka ra gona sele ka sedi. Motho gona o mo tshwara he. A hona ntio ka ntirang yona. Ngwana wa tse se o ka mdirang sona go gona mo tima chelete.
1: Ha la na mo wili.
0: Mo tima chelete gona o sorisa ba reke child neglect go wae. Ya. Artele tse tshedi mo tshedi khatisho tsa mantsi.
2: Tshwela ka ra timo ntshirogele grid mishi ya mgalle sthopa.
1: Hello.
2: Eish ba tshwara ka taba le bolala ka taba ngwe ya botloko, taba ngwe lo reng ya re tshwenya re le batswadi. Wa tseba matšhetše ya bana ba gona o go sa tsele gore na ngwana o borele ena goreng cause ngwana o ne o dira dilo ore o ka nnete wa mo punisha a mofe tšhelete kore bona o ne o dira dilo kankane nana re na le bana ba banyane bane bana ba banenyana ngwana o ne o dula mogala gore se ka ba bošego ngwana o ne o dula a bea bošego like a o sa tsele gore na o direng ke nagana gore mmušo ka nnete o tswa o re shaedie o re fetse o re faila ge o ka re o thibetse lenano la maabane la nto la happiness amake o ra len tate mongwe ne a lela mola ba lela ka ngwana ngwana ane o thoma gore wa mogala wa founu la fanona le mama gae ore papa wa nroa a etwa se monate martin go amogethe magolo a ngwana number two mošhata
3: Madam Speaker, Malume School, Sis Connie, Mutualeti ka khatsong khotsong barati. Tlakele botseng, ke ne le boe ka mongai o ne le 1 year 10 months. Wa seleka. Ha ga nyane. Wa seleka. Mara ke mutie go le jalo. Le ena wa di diela ke a mutie, ke a mokuri ke a muruta gore eng a ska seleka ka re. Heng ka motlogela ka re ke ngwana. O tlhono go la seleka ene. Re sa mutie ba ba a no tla senyer. Ke a mutie ene ke muteile. O khona go bona re ntela ke mogane di tsiona ene a ke nya ka e kgwata. A ka se sa e batamela. Ye ke mutie la se se kgwatile go seleka ka sona ka mutie. A sa boela go sona. Kona ni mabuya ka kona mo to thusa.
0: Ba bebele ereng.
1: You spare the rod, you spoil the child.
4: School le boelano ka bogashong.
1: Hello.
4: Ke nnete mmušwa rena o tsene kudu ka malapeng mo e leng gore re pala ko galema bana ngwana go santse mogaleme o botja ka mapodisa andapele ke mo e leng gore wa le go thomoga ka nega o le motswadi mola le gore o ya bogo ba gago o robala mbeteng wa gago mara go bolele ena go tshepiša ka mapodisa gore mapodisa a tlong Alonso ke nana gore ba sanje ba ile la ga botse mmusho ga mona thoho bo bo thadileng wa go sheletsa kudu bana sena do le wili ga Pretoria ga e ke tsantsa bela re ga ma bedi section dango
5: se tlhopha ka mka santshiro bela e re ke le tamishing taba ya go gala bana go saba betha ka nne di dirile gore bana ba bantsi ba tswetseleng bana aba sa tlhompha o ka ba le mathlatso go tshela gore ngwana o sa go theletsa mo godimo 100% o ka gotela gore ke 15% ya le gore ke bana ba e le gore ba sa tšheletša batswadi botse malabane kile meeting o mongwe wa sekolo kore ne o le o ba bona bana ba gore ka nnete taba ya go sa bethwa e dirile gore ba thoma ke taola ba telela bo mme mo bomeniere and a gone ntlo ba ka e dia sa flegodi gamašhane benestate mošhate
6: tlhabela sk le poelano ka mogašongwa taba e ba e boelelago monna gešwa ego e no ba taba ya gore ge motho a la ka gare ga marato o dia dilo ka moka ga tsona tše dingwe gore ke ja
0: gofaa
6: motho wa gage
0: ala
6: gona ntho ya
1: tobele
7: madam speaker le sekompozo wompatho madam speaker o boima o bolaa nnete re le batswadi re tosa boima ka baka la bana ba rena ba le gore bana ba le mmuso se ka nnete mmuso o thopile bana ba rena ka malapeng a rena bana ba rena ba le tukelo tsa ane ntoka mochang yona skomposo me to speak ayo ntoka mochang yona because ba dona le karabo yena tsora ane ntota modirang yona ene ke nete ha sona mwana ha sona mwana ha sona muzwa lesha bona leso e tlo e go sa tlhokuri ene ntwe go sa tlhokuri na tere ba khala o re ba botsatsela re debele tshe buka moso ba bona mara batho ba no ba khala e ba gara wena ba tirela wena favor ka ntwe no debele tshe uri ba be re buka moso bo botse a itlo go sa tlhoku mo sho file bana ba rena matla go nna di tukelo tshe tsene ka malapeng a le nma go tsakile ka mo ka tlhonsolo section ga e mo tshe ga botle di thabekere mo shat
0: ya a go buima ka nete
1: man
0: go buima go thata bana mo tu bulete are ba re ke child rearing by proxy gore o hudisha ngwana fela e se ka melao ya gago ya o ka re o khethile motho mo ra o botse re ngwana
1: o mo hudisha jwa
0: o mo hudisha ka tsela efe
1: go
0: ka mo o ka re ke tlo bontsha go ka no leka ke tlo go bontsha wa tsa ke tseba ke go pola ka tsela eno re ke bone bana ba bethiwa ka ona ne le nna ke bethiwa ka ona ga ke silikile ke siliki ke be ke seleka kudu
1: ke sana lwena ya
0: wela kudu fela motho mpetile ngwa ka gae a go pola a kile ka ra ofetsa go mpetha ke mka ka tsupula molomo le nka tsupula molomo ning ke lebetse ke ya go yana motho la mpetileng go bana ke ya tsore se a se dirile mpijana e be le ka lerato a ke bolele gore ga gona batho ba a ke re gore ga gona batho ba bene gore ke a tsore ke ba bitseng ba le ba a betengwa no ka ronya ka go mmolaya
1: gona
0: le bana ba bantsi ba tla gotsa gore ke gotse ke go la ga malome wa re betha ka lethompo a mpetha ka tshipi a dire eng gona le batho ba le go ka yona tsela eo bao re tsoro ga botsotsi ba lokela go lokela gore go diriweng ka bona fela re bolela ka go kobolla ngwana ka lerato le gona na ke selo se re tla se gona ra fenya ga re fenye fela re leboga botlhe ba bene gore ba rometse di khatisho challenge tsa tsing le gona wow.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Ke leboga poelano le Skumbuzo bathile tshithobela magareng ga tsona ka iri ya bohlano go akaretsa tsa gore kgoro ya maphelo maemong a bosetšhaba e re tla tswela pele ka ditukišetso tsa go matlafatsa morero wa yona wa maphelo le ge go na le katlholo kgatlhanong le maano a go laola fa o dingaka di tshwanela go šomela gona. Lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba le re taelošetše rometse kgorotshekong malebana le gore molato wa go amara kgwebo ya dithekisi matota Joe Ferraris Banyoni le balatofatswa ka yona ba bararo o bošwe. Mokgatlho wa lefase wa maphelo WHO ka boripana o rometse ditlabela tsa maphelo nageng ya Democratic Republic of Congo go fokotsa letshogo malebana le bolwetse bja Ebola ka nageng. Ditaba ka botlalo ka iri ya bohlano ke a leboga.
0: Dipapadi ka Khone Majiba, dikgwetefa di sa fiša.
2: Ke a leboga bone bathetsi ba thobela FM Madume. Go šetše matšatši a masome pedi nne gore dipapadi tša sebane sa lefase di thome SABC 3 ke legae la tsona dipapadi tše tša lefase tša ngwaga wa 2020 go tla gašwa dipapadi tše 13 gomme le di lebela gana fao goba o ka dišhala morago ka mokgwa wa go streama go SABC Plus, sabcsport.com le go theletša go dia le moya tša lekgotlagatso la Aforika Borwa. Bafana bafana ba ya go thulana le Mexico ka tšatši la 11 la kgwedi ya June. Se ke sebaka sa rena all of us all in kaofela. Ditaba tše ke le tshwaretseng tsona ke tša gore International Football Association Board ka boripana IFAB e tlile ka melao e meswa ye mebedi ye e le goreng PSL e setse e tsebisitse ditlhopha ka moka go se tlhatse se latelang gore ba tshwanetse ba e šale morago. Melao e wa mathomo ke wa gore ge moraloki a bolela ka mogare ga lepatlelo a se ka ikhupetša ka letsogo mo molomong gomme seo a sa dumelelwa. Le moraloki ge a ipilaetša go malokwane a feleletša a etswa go tshwana le ka mokgwa naga ya Senegal ba dirileng ka ona kgatlha le Morocco le sona sewe ga sa dumelelwa gomme baraloki ba setse ba kgweditse melao eo ye miswa e le gore ba tshwanetse ba e šhale morago go setlha sa go latela. Bafana bafana ba le gorole le tee le Kenya. Kenya ba tlhatlhwa ke Monitor Dino wa maloba wa setlhopha se sa Aforika Borwa. Benny McCarthy o na le rekoto ya gore o nositse dino tše 32 gomme dipapadi tše tša go fitlhelela diphatšano tša AFCON tša ngwaga wa 2027 di ya go thoma ka 2020 la kgwedi.

0: Youngster na kabza de small adiwe
1: le
0: go ntshirela tabela FM. Youngster.
1: Yo ba diwela re le kai.
0: Amen.
1: Yeah, le tsatsi la le tropo ya le tsatsi.
0: Tropo ya le tsatsi.
1: Yeah, ke mo re tla beng re le hona. Na re aya, wena re tso re tla bo le kai.
0: Go pele hore le eng le lena man, di tikiti di thoma ka 350 fela.
1: Yeah.
0: 1.750 ya VIP.
1: Yeah.
0: Na kana lo kwa man le wena wipsila le rena youngster na le gona kwa sfaleng are a diwele a wa di ntwa
1: lo se tshinele rena o tla ipsina le bagotsi ba o tla le bagotsi ba
0: o ukula bona yeah
1: okay ya le na tla be re ipsina le ba rena leng bona le na le ipsina le ba le na le go bona yeah re bona go re bona ne mohlomong ka no re ke a le bona le mokae ke a buitse re le mokae ke mo re rawa re ka thuko e feng feng yeah o re ya ke kwele ke rekile ticket gone ke le kwele moyeng
0: danko
1: yeah okay kenako
0: kenako ela renora
2: renora gore matsharo ka kakaretso re a lebeletse thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
1: ke lebeletse taba ya sis Rachel ne Rachel le sia ba tlalane
0: Yes.
1: Batlala. Yeah. Ke bona selo se hongwe mo sa se ntshwara ga botse poelana. O ka re ba re Rachel walla ore batho ba mucha ore goreng a sa shumisha sefane sa kolisi, goreng a sa shumisha. O sa shumisha sona ke Rachel kolisi.
0: Yeah. Esa le Rachel kolisi ore motseba.
1: Go di gokaganyo tsa le ha go batho ba botse goreng o sa shumisha kolisi ala hlalana na yeng re kile ra bolela ka sengwe sa mbuto mo re mo nna le mo tshwara le sfano wa tswara o se wa tswara la o sona wa tswara le fela bona ke kgeto ya motho a khone go kwisha gore di troll batho ba ba go nyaka go tlhorisa batho go di gokaganyo tsa le ha go batsena kae kudu go mosadi yo a bego a nyetjwe ge ba o sa sorele tsho go sefane se o sa monna wa ga ke ba kae ba sadiba beno re ga ba sana ba hlalane le ba nna bona fela ba sa shumisha tsona di fane tshela tsha le nyalong
0: ke ba
1: bantsi
0: ba gona
1: yeah ba no le ra direng lena lenyako ba gapele tsho ra direng go bana o khatho ya gagwe gore a go beka yona tsela e go e kwa are a tsena Rachel mnis wa Rachel van Vieren a Rachel Collins gora rosa soretse go sona go tlo mmutsa gore why ora ra go botsa reng o tsena kae
0: man shish
1: ga o tlo hono
0: ai
1: re tlo khwehla ba we beno re ba tsena dilong tse beno re ga botse botse moja kwa gore ba tsena ga wa bulela o tsena kae fa o ya no okay ya rap o tsena kae khwehla

meeting ya bashumi. Thobel FM e tlotlile jabeng meshumo. O thusa go tlhola bao ba sa shumego. O tlhatlhosa bashumi bao ba shumago ka makgethe. Le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Thobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.

0: Metsotso ka bele ke masomedisinyane go tswa iring ya botlhano go ntshirogela thobela FM Crusher KR. Ore ina meje DJ, ina meje skumbuzu.
1: Ya we ina meje DJ wa rena ina mele. Re ina mele la le rena ka yona tsela ke hore le our ring ya mafelelo ya lena ne o la ntshirogele. Re tate re tsena go
0: urileng
1: wena o tlo theletsa setsopolo se se tumilego se tumile kudu fela gona le farilang go se kgaola gona wena o tla tlo feleletsa gore go urileng ga ba a bolela fao re ka se go fetse lo se bene gore ga o tse gore go be go bolelwa gore ba reng go yona ka mo ka tsone ke dilo tsa dilo tsa trend re go trend ake ya dilo tsa trend ke na go re go ba gore ba rena ba tlokala tsela ba re sorry tse ma tsapeng a le hona
0: tumelang
2: tobela
0: le monate le grand happy tuesday
2: TBT.
1: Yeah.
0: No man, rale bo
1: ga. Re tshe ke pula le hono rena ka.
0: Eish. Matsonye.
1: Ne nao alane ola ke pula pheke ne. A bona pula ka mo polokane.
0: A marasku.
2: Tswa ma khwe.
0: A gona pula ka mo. Pheki, pula e gona ke re fela mohlomongwa a se tshwile fithlela ne.
2: Ore marakane re ka gare ga ga moago mohlomongwa ke re tlo e bona ge re ya go tsho.
1: Oh,
2: lo ke chaba go le botjamaka.
1: Na ke bone meso le bele tsheka le fenster. Bela ya. Bona ba nonga re na bo nete ba hore yana go ba ene.
0: Ke
1: tla bona ge re tjo bolla nete pheke. Go dira eng go tlokwala tsela batho ba le hona.
2: Asku ke thoma ka go tamisha lwana polelo mo thelech. Lwana ke re madume ke ya re na tse re tshe re le kgobokeditse se tshona. Ba di ba dina ga di shele ba chabile ka magaeng a bona. Le go tsoma bokhutlo ka station sa mapodisa sa Durban Central fa o ka letela pego. Mapodisa ka o le lengwe ka Mpumalanga a sa dumela gore a na le molato o tiilego kgathelong le ragwebo wa go tuma wa ditekisi Joe Ferrari Sebanyone ga mmogo le balatofatswa ba bangwe ba bararo fa re ya go boledisa setsebi mererong ya bosenyi. Diparty tse dingwe tsa dipolotiki kua palamenteng di re di dumelana le katlholo ya kgorotse kwa molaotheo gore dikarolo tse dingwe tsa molao wa bosetšhaba wa maphelo NHI ga di sepitšane le molaotheo letela pego. Motheletše Mphonyana Koma go tswa ka motseng wa Moshira ka Bekersfort gona ka Molompopo o re e sale a thoma go dira dikgopelo tsa gore a lokelelwe motlhagase ka legaeng la gagwe ka kgwedi ya Oktoboro ngwaga wa 2024 e fela le go fitlha le gono ga go nko e o e tswile go le mena re ya go mmoledisa ga mmogo le Eskom. Ditaba tseo di kwa ka botlalo Motheletše a re kopane ge metsotso le metlhano go tswa go iri ya botshelela e tla be le ka morago ga ditaba Shubone Magopa ka tsona dintlhagolo tsa ditaba Thobela.
3: Ke a leboga mologadi wa Theletše Thobela magareng ga tsona ka iri ya botshelela go akaretsa tsa gore Presidente Cyril Ramaphosa o tla tsenela lesolo la mmušo la ketelo go yanageng ya Botswana go thoma go sasa go fitlha ka labone memong ya wa mphato wa gagwe ka Botswana Presidente Duma Boko. Tlhogo ya lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba Advocate Andy Motibi o re motšhotšhisi wa mmušo wa ka kwa Gafontein yo a paletswe go e gaša kgorotsheko molatong wa go amara kgwebo Joe Ferrari Sebanyone o fegilwe go letetswe dinyakišišo tša ka gare. Kgoro ya maphelo maemong a bosetšhaba e re tla tswela pele ka ditokišetso tša go maatlafatša morero wa yona wa maphelo le ge go na le katlholo kgatlhanong le maano a go laola fao dingaka di tshwanelago go šomela gona. Ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela ke a leboga.
4: Dipapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
5: ke leboga re banela SABC 3 ke legae la semmušo la dipapadi tša sebana sa lefase dipapadi tše 34 di ao gašwa gana mo kanaleng ye o ka di šala morao ka o streama go SABC Plus goba wa theletša dialemoya tša lekgotla la kgatšo la Afrika Borwa goba wa šala morago gape ditiragalo go sabcsport.com bafana bafana ba ya go raloka kgatlhano le Mexico ka tšatši la lesomete la kgwedi ya June se ke sebaka sa rena all of us all in kaofela. Ditaba tša dipapadi ke tše ke ya go thoma ka tša kgwedi ya maoto mo e le goreng Brandon Truter o thwetše bjale ka mohlatli wa bošupa setlhopheng sa Chipa United se e le gore gona bjale se maemong a bolesometharo ka dintlha tše 25 ba ya go raloka papadi ya bone ya mafelelo kgatlhano le Kaizer Chiefs mafelelo nane a beke. Yo kileng ya ba mohlatli wa setlhopha

0: botsikena diaro ramfenyana le bile mo Africa borwa wa mathomo go thopa World Boxing Federation WBF le panda le uwe maragaro go le mothubeleng go Ricky Reina ka go Australia le mo fenjewa o le ke noka o tla ba ile taba di points le yona
1: yo yo le di points and Claudia I ask ya kwa

ona molotsana o motheletsi o re le sobetse ke mine metsotso re tswa irinya botshelela ke la bobedi le honom ke la le some senyane kgwedi ke ya make ya bashumi gape bile ke ya Africa ngwaga kwa ke dipere masome pedi tsela le ke lenano la tlhokwa la tsela la mantsi buam ka gorelo ke re thobela-thobela o tamošwa ke nna Phiki Matšhitela gotlhe fa o ka ba go theletse le go thega lenano le o le gona ke setlwaedi re thoma ka go moleboga ke bone magopa ka ditaba tša iri ya botshelela re ra bošara lebaga le setlhopha sa ntšhi rogelem ke poelano le sekhumbuzo le nna ke noši ke farafarilwe ke batsweletši ke Eric Mashau le Beatrice Tšhilwane motsweletše metšhini mpontsho motlhola motsweletše mogolo Matsheko Malatši le motsweletše Petish mapitsi wa ga botlhoko ka metlha wa rena mošomo ko o bonolo motheletše ke go fepa ka ditaba šitše tšona tšeo re kgobokeleditšego tšona mantšibeng a lekgono badudi ba dinaga dišele ba tšhabile ka magaeng a bona le go ya go tsoma bokhuto ka seteišene sa maphodisa sa Durban Central ka porobenseng ya KwaZulu-Natal fa letela pego maphodisa ka Mpumalanga a sa dumela gore a nna le molato o tiilego kgatlhanong le rakgwebo wa go tuma wa ditekisi Joe Ferraris Banyone ga mmogo le balatofatswa mmogo le ena ba bararo re a go boledisa setsebi mererong ya bosenyi diphathi tse dingwe tša dipolotiki palamenteng di dumelana le katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo gore dikarolo tse dingwe tša molao wa bosetšhaba wa maphelo a di sepetšana le molaotheo fa letela pego motheletše Mphonyana Koma go tšwa ka motseng wa Moshira ka Burgersfort gona ka mo Limpopo o re sa le a thoma go dira dikgopelo tša goreng a lokelelwe motlhagase ka legaeng la gagwe ka kgwedi ya Oktoboro ka ngwaga ke 2024 e fela le go fitlha le hono ga go nko ye o itswile go le mina re ya go mmolediša ga mmogo le Eskom gona ka mo Limpopo tlhokopoledišano ya rena ke yone ya gore maphodisa ka KwaZulu-Natal a re a nyakiša ditatofatso tša go betha morago ga gore magologolo a badudi ba dinaga dišele a tšhabe ka magaeng a bona go ya go tsoma bokhuto ka seteišene sa maphodisa sa Durban Central maikutlo a gago a reng ka yona temana e motheletše a romele ka boripana go WhatsApp line ya rena 078 459 1988 ke 078 459 1988 le go letlhakela la rena la Facebook la SABC Ditaba le bitšwa SABC Ditaba ebile tsebang gore le di-podcast tša rena di sa hwetšagela kua websiteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo nna ke retlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona iri le ya bošupa thobela.

0: go tswa le kaleng le itse go la dithuto la godimo are lena le tsebišitse semmušo gore dithuto tše di se sa abjwa e fela nna fa o ke tsena go gona sekolo di sa tswela pele go abja go na le magato a e leng gore le tlo a rata kgatlhanong le makala a dithuto tša godimo a e leng gore a tla tswela pele go aba dithuto tše le ge e le gore le di phumotse semmušo
1: ke rata ntle le pušang yona ke na le go fa motlhala kere le nna ke na le matric o la wa kgale o la wa di-form 1 to di-form 5 matric o o sa le valid through today o sa le gona fa kgwa e na le ntho re e bitsang national learners record database qualification e nngwe le nngwe bileng e fileng mo South Africa ka nako from 1908 to nako ya ka jeno e gona so motho a kry-ileng qualification yona ya di-old qualification e sa le valid o kgokgona e šomiša o kry-a mošomo le gore o tswele pele ka dithuto tša gago a se gore qualification ya gago e a sana mošomo e na le mošomo and ke tlo fa le re ke example ya di-qualification tša kgale ke ne re di tseba bo BTech le bo MTech motho a na le BTech le MTech ka nako ka jeno o kgone go šomiša o thola mošomo so le a re a nyako tswela pele ka dithuto tša gae o kgone e berekiša as part ya rwa matmid or ba moreleto reden qualification for prior learning so di-qualification tseo di sa le gona mme le tsona di-qualification fa di a tswalela kgale as long as e le qualification e ne e le teng e recognisiwa e gona mo databaseng ya SAQA
0: age e namehile gape taba e ya gona go phumulwa ga tše dingwe tša dithuto ke di-collegeng fela goba ke makaleng ka moka a thuto ya godimo
1: ke makaleng ka moka a thutong ya godimo ke ne ke file le motlhala wa gore le di-university arena le tsona di-affected le tsona di-college ka gore re tshwanetse re lebelele le re keng yona NQFA e ntšha rileng ba government ya Gazeta
0: age ka gore le šetše le thomile ka dikopano tša lena ka provenceng ya Gauteng go tloga ka Gauteng le lebakae
1: a tloga ka Gauteng re tlo ya Northern Cape and re tle le Limpopo re le Mpumalanga ka re tlo sepela di-province ka moka re bolela le di-stakeholders tsa rona re ba tsebiše batswadi bana batho ba re šomišanang le bona di principal tsa di-college my teacher le di-lecture so re sepela naga e ka moka re bolela le batho go ba tsebiša tsela re sepelang
0: e ke ge le itla ka mo provinceng ya Limpopo le ka dira nako a gore le re etele thuika fa studiong sa rena tate Makhafor
1: a ke tlo tla tshidi tlo leeto like e yona le tseba re tlebe ke le gona re tlo bolela ke nyako tla studiong re lebelelane ka matlhong e ke bolela ka tabe
0: ba re ditaba di tswa matlhong age motlhankedi phetišo wa ditshepidišo ka go South African Qualifications Authority SAQA ka boripana Dr Makhapa Makhafola re lebogile nako a lena re re le ka moso
1: a ke a leboga
0: ke labobedi motheletše a re kweng gore me ba raka e tlholego ba ka sebopego sefe

0: supplemento tsorra me dire tshela gona kwa iringela ja bo shipa go thobela FM ya la khotla ga tshela Africa bora ba thire jeriki tsena go go dumedisheng ke tshepa gore le ipitsine ka manana o ka mo ka mo shata go tsebole bothabisha go tloga mesenya le khono go ba go fitlala bile ga re tsena ka re ga picha ya mabaleng a di papa di moele gore go tlhatlolla jona gore nka ba di tshepetse ka tsope go se fa bile le wena Vicky si ja ga mole cha o bidile lona ga pe khoni constant tsoga machi ba go tsopolela le gore bele go dira ka gore di o tlolle re ya di o tlolla nna ke tle for tle vito ba ga me hala ke mo kone ka betlala ba ba ka magage sho go mo skala ba fa gore ga ke tshepele ke noshi o gona mo tsheletse wa lena no le mushipile go fitlala batlano ke manga e siana 99 sna tiko go kubiana go mo skala bala gape gore Isaac Silo kwa ga mashila ke mo tsheletse mogolo le bele tshe go mana no are na gona mo go mashato go tsebole bithabetse go akore tsha falle nano la mabaleng a di papadi re a khwetsagala gona fa le go mafaratlhatlhale ya go se ka lebala fa gore go Facebook gore o khwetsa go thobela FM ya ka mola ka gore go X re gona go at thobela FM ya ka audio bouquet channel 815 gona mola go DSTV le gona re a khwetsagala o se ka lebala gape gore go www.thobelafm.co.za le gona ke bo re khwetsang gona nomoro rena magala ge le rena ka go kgokaganya le rena re gona go 086-0002-452 ere ke lebe go tlhopa ka moka sa tlhokwala tsela mathiri tsa thobela FM re tlo kopana le bona gape le tšatši nna go sasa ka metlhano fela metsotso re na medire tšela gona kwa irinyela ya botshelela ke ya molebega bone ke gona magopa ba thenetše le bilelena mo ditabeng tša iri ya bosupa ore ke ya boa ka iri ya botsheswai gomme o tlotla le botša gore naye ka ba di fetogile bang ditaba mo letšatšeng e la lekgono re fa go mošate kwa tsebo le boithabešo a dirilo matengwa re bone a ditlhopha tša ditšelo tsa ba ditša karolo go magora ditsela go wa dibapading tša AFCON 2027 re tla bona gore na go tla diragala e fela se ke tsebang gore Kenya e na le Aforika Borwa gape le Guinea ke tse dingwe tša ditlhopha tše e le gore loba le Aforika Borwa tšatši nna maabane go English Premier League setlhopha sa the Gunners of London ka kua Emirates enamela ke nnete ba e kgole tša dintlha ke tharo ba itlile leake ya ka kua England ka dintlha ke tlhano tšatši tsa lekgono bošego se ka lebala go fa gore setlhopha se se badi tšeng nokeng setlhopha sa Manchester City ba etela fa Bournemouth papadi bo ke papadi e kgolo kudu ge lekgono ba karolo ka male ka setlhopha sa Manchester City go ba ba latlhegelwa enamele aowa e ra gore setlhopha sa Arsenal ba tlanama ba namile ba tswalela mengwaga ga bone 2020 ba sa thope mogopo wa EPL ke tseng ka go botšang tsona ka kua Stamford Bridge setlhopha sa Tottenham Hotspur le bona ba tlamogela setlhopha a kere setlhopha sa Chelsea ba tlamogela fa setlhopha sa Tottenham Hotspur ka kotara fela re tsona irinyela ya senyane ke ka boripana ka mokgwa e le goreng di sepetse ka gona re kwele fa gore e motlhatlhi wa setlhopha sa naga sa Brazil Ancelotti le yena o kgonne go ka kgetha o biditse Neymar Junior ko setlhopheng sa yona Brazil se e le goreng se tlanama se ya dipapading tša sebjana sa lefatshe go reka kwa USA Canada ga mmogo le Mexico re emetse sa Aforika Borwa gorena se lokolwaneng re se letile ka 2020 re a tseba gore ba lokolola setlhopha se mmuso re tle re ko gorena ke boma ba e le gore ba tlanama ba ya ka kwa dipapading tša sebjana sa lefatshe go tswa gona ka mone Aforika Borwa e re ke nameke tsena kwa ke lebogiše fa motlhatlhi wa setlhopha sa Springboks ke bala ka Dr. Rasi Erasmus mo re kuleng mo tsatsing la mosagare le kgone mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa matamela ke o ile goreng o gonne go mofa national honor ikamanga ke bala ka ja khauta ke engwe ya di fuka tshwenye tsa go tlhompega kudu ka mono Africa Borwa go mme go polofa gore se se na mile se tsola ka tlhotlholetse ile goreng ya boeta pele kudu re lebeletse ka mo le tlhakore la dipapadi tsa bodi chaba chaba tsa rugby le go te fatsa gore o gonne go tsa setlhopha sa di-box go se thupiša mo go palofase makgae ka baga mabedi go ale ka mokgwa motho a ka e tlhalosang ka gona fam gomme ka gore jalo ba tshetso thobela FM re ya dipapading tsela tša motshepe foundation championship tše e le gore direlo ke dipapadi tša banala tša mafelelo gomme mo mafelelong a beke ye mo e le setlhopha sa Kruger United ba nabile ba filwe mogopo wa bona wa motsepe foundation championship mola ka go leleng Cape Town City ga mogale Melfort FC ke ditlhopha tše e le goreng di namile re tsebile semmušo tšatši nna mo mafelelong a beke go raoa ke bona batla dipapading tšala tša di-promotional playoffs re ke timele re ya go di kwa botse semmušo se ka lebala fa gore ye nngwe yeng ka go lemošang yona ke gore tše pedi ditlhopha tša go tswa provinceng ya rena ya Limpopo setlhopha sa Black Leopards le Dodoba ba feditše ba le maemo ka bolesometlhano mola baroka FC ba feditše le maemo ka bolesometshela ka moka ka tsona ba tshwarana ka matsogo shiwa ba le bana kwa kwa fase kwa mabungwa le ge e le gore ya tseba gare a go bose go ya kwa fase fela nnete ke gore ke mo ba yago ke na le Doctor ke mosakaseki wa dipapadi gona mo go le go tlaga tsona Africa ba rama go thobela FM ke Doctor Maphalla Magagešo o gona mo magale mo Doctor e re ke tsena kwa ke go dumediše monna gešo ke re o bile wa amogetse go lenano la mabaleng a dipapadi
1: dumela ke Vito ke dumediše le motheletše
0: di ralukile di papadi tse masome tharo di tlhopa ka moka tse le sumetsela ke lebeletse mo leaking ya kgolo ya Motsepe Foundation Championship setlense se namile se tswaletswe semmušo ebile re bone fa setlhopha sa Kruger United ba namile ba fiwa mogopo wa bona semmušo go rawa e namile ebile ba kgwetsa gape le ticket ya bona go tla dipapading tsa Betway Premiership e fela tse botlhoko wa difele tse botlhoko wa difele ka provenceng ya Limpopo Black Leopards le Dodatuba ba roka ba kgaga nnete gona ba tshwarana ka matsogo shibang ba yana kwa go ABC Motsepe League a ke tse borena o reng ka setlha se sa Motsepe Foundation Championship le gore tlhopha tse pedi tsa porofense ya rona ya Limpopo di namile di sepetse bothata e ka babileng
1: ke nnete tlebetso league ya Motsepe Foundation Championship e fedile ba ba yang mabung ba tshwarana ka matsogo ba lebile mabung ba ba yang motseng wa kanana wa go ela masilo dinosi le bona ba napile ba fitlhile re bolela ka setlhopha sa Kruger United the village boys ba fitlhile ba kotame ba dutse kanthe ebile ba šhitse ba thomile le go ketseka mola e le gore go ditlhopha tse pedi tse e le gore go tswa ka mo Motsepe Foundation Championship tse di yang mo di-professional playoffs ba ka ba šala morago le bona ba tshwarane ka matsogo ke Milford FC le Cape Town City ba e le gore go bo tsaya karolo mo dipapading tsa professional playoffs baroka Black Leopards ke dikeledi fela a ba gomotsane Cliff Vito go le setlhopha go le modulasetulo wa setlhopha go le moetapele wa setlhopha o tshwanetse o ngwadise talente e le gore e tla go tswala mogola mo gare ga setlha ka mogara ga sona o tshwanetse o dire bonnete ba gore le waya-waya tšhelete le yona Cliff Vito go seke wa ba le mabarebare le dipolelapolona tsa gore baraluke ga ba khumane mogolo wa bona ka nako goba le go khumana ga ba o khumane le ga tee
0: ke lebeletse ke tse borena wena mola re papadi ke di thomago o bo bona setlhopha sa Kruger United ba thopa mogopo wa Motsepe Foundation Championship kudu o lebeletse go tlwana kwa mathomong le ka mogwele gore ba fetotse ba tlhatlhe ka gona setlhopha se
1: ba bona ge itse ka sa Kruger United the village boys gore ba tloga ba ikemišeditse gore ba khumane promotion sentence le ba lela Cliff Vito ba tswa ka kwa setlhopha sa Kaizer Chiefs ba yong wadisha Maraluke Vicky Mokhwane we ile gore go ke Maraluke ga re wa tlhaselo Maraluke we ile gore go tsha maipemogelo go tswa ka setlhopha sa Kaizer Chiefs e tsena ba mo wadisha o tle ka loan Cliff Vito le go gona go bona gore ba le mogile gore ba tloga ba nyaka talent e le gore go tshoka ba gape gape le Maraluke marago wa maipemogelo matshwadi bona ka bolela ka Wandisi le Letlabika re a tswa Wandisi le Letlabika ora lukile ka tsotsa sa maroka sa los ora lukile ga pagapele ka Bloemfontein e bile o tlisitse ga pagape le boeta pele leadership skills le Letlabika o na le tsona go makatsa ga ba fela a para le panta la bo captain mo di papa dingwe dingwe
0: doctor Cape Town City ke tla go lebela tlhopa sa Cape Town City ba thomile ka noto ya fase ge le ke thoma e bile tlhopa se ile gore nga se bontshe gore ba ka feletse ile gore ba khwetsa ticket ya go tla di papa dingwe di playoffs ke ra go akatebela ga matlo e ka ba keng se ile gore ba gonne go ka se dira gore te fatsa gore ba felelong ba feletse ile gore ba khwetsa ticket ya go tla di papa dingwe di playoffs
1: go bona ke tshwetso Cape Town City ba thomile setlha ka hoga boima ba thomile ba le kwa mosileng wa loko ye ya Motsepe Foundation Championship e fela ba rile ba ga ba fitla ka mo modukulong wa bobedi wa league second round ba dira bonnete ba gore ba thoma go raloka ga botse ba dira bonnete ba gore ba thoma go fenya dipapadi lebelela ka mogolo gore ba ntshitse dinoka wana goal difference ke na ile gore go ile ya ba ya tlisa tlhutlhuetso mo baralokeng ge ba ntse baraloka modukulong wa bobedi wa league ga go makatsa mo ile gore ba kgonne go tabola ba kgonne go feta hungry Lions e le gore go tlhitso e tsere le bakale le tselele e le ka gara ga top 5 e sa le mala tsa se thoma Hungry Lions ba fatse go bara lo ka ga botse o re ba lebelela ke tlhitso ba sala mara go Hungry Lions mo dipapo di tsa ba masome tharo ba khone go fenya ke le some nne ba ra lo ka maleka go tse go tse le some ba la tlhagola go tse tsela fela ba fele tsa bana di ntsha tse masome tlhano pedi e le gore go bana ke tsopa se le ro le tsoa sa lo ka ga botse e di ba go re ba le ba fitla go mafelelong di tsa ba tsa bana tsa thoma go nkha bo se ga nyana ga nyana ba la tlhagola mme le port le bona mme le port FC ke tlhitso o bona ba thomile ba le mo thogong e le number 1 ba di tsame maemo a pele a leke ya a loko ya Motsepe Foundation Championship e fela ya ba gore ba rile go thoma go lebelela go tsaya shedi ba lebelela dipapadi tsa bona tsa mogopo wa Nedbank ya ba yona e le gore go e ba busetsa morago ga nyana ga nnyane motho a kare ba šomile ga botse ka gore mafelelong ba feletse ba ikhumana e le gore ba fitlheletse dipapadi tsa di-promotional playoffs
0: o bola ka setlhopha sa Milford ke a gopola ke ile ka lwetšhana fa le modulo wa setulo wa setlhopha e le go Chanti Papuma o e le gore boletsena gana mo lenano la mabaleng a dipapadi a dumela gore nnete gona o nyaka ticket ya go yosepela t goa dipapading tsa Betway Premiership ba tla leka ka bojotlhe bja bona e fela seo ga se a diragala mo go warna re ba bile le matlhatse sheba ba gonne go khwetsa maemo a ile goreng a ba gona go ba le sebaka sa gore ba ka fetsa ba tla dipapading tsa Betway Premiership ge ba ka ba ka gona go thopa dipapading tsa bona tsa di-playoffs
1: e tsena wena ka mogolo re tletsitso ba tloga ba thomile setla ka gore bo go sa tlokagala gore le khone ba ikhumane le gore go ba mo dipapading tsa promotional playoffs ka lebaka la gore ba tloga ba raloka ga botsa ba ba kgona go fenya dipapadi tse tharo ka tatelano bene be le setlhopha se le gore se bofagane setlhopha se le gore se tloga se raloka ga botsa o lebelela moraloka pele wa bona menti chile o e le gore o ba tloga le gore o a nwesa mo dipapading tse dintšhi ebile go lebelela le mo tournamenteng ya Nedbank ke ena top goal scorer ya bona menti chile mo setlhopheng sa Milford FC be le gore o bona ke setlhopha se le gore se raloka ga botsa ba kgonne go fitlha mo se ka makgalagang sa mogopo wa Nedbank then ke yona Nedbank e le gore e ba gatantšhitse Divisito go ya di-promotional playoffs o ka setshepe selo se sengwe le sengwe se ka direga ga go tshwanelege le gore o khumana promotion go tloga ka mo leaking o ya straight o tla ka leaking ya ka godimo
0: Catholic Stars go dira ga tseng ga setlhopha se ga botsebotse kudu ka gore ke engwe a ditlhopha tse le re be motho ga lebetse le setlheng tsa go feta be se re loka ga botse le bona re ka re papadi tsa mogopo wa Nedbank ke tsone tse dirileng gore mo gongwe di ba ntšhetse le
1: le bona Divisito Catholic Stars motlhatlho Bucks Mthombeni a ka se supe motho ka monwana o swantse gore ena a itshupe ka lebaka la gore o kgona go bona o ba lebeletse kudu ona mogopo wa Nedbank ba rile go fetsa go fenya setlhopha sela sa Orlando Pirates o kgona go bona gore le baduko ba bona banapele ba thoma go ipotsapotsa ka baraloka dipapadi tsa Motsepe Foundation Champions League ka baraloka dipapadi tsa league ba fetogile ke baraloko ba e le gore ba nagana gore bašhitse ba fitlhile bjalo motlhatlhi Bucks Mthombeni o swantse go tseba gore Nedbank Cup le yona e tlile ya moetsa ka le ya moshita bona le khono ga gona le mo di promotional playoffs ga gona selo se se ra gore se tle se swa se tsang o santse ra thoma fase ga batla
0: o le beletse dog taba ya di playoffs o ema le yona botsobotse go dika gore na o ya ka nna ke dinga ka gore o fuwa se ba ka sa beri nga gore o na le papari tse ba se tharo tse o dira lokong ga ba fuwa ba ka sa beri
1: yana o di playoffs le Divisito a di tle ke tsona tse ile gore go setlhopha se ile gore go setlwa se tshumile ga botse setla ka moka ba ka ikhomotsa ka sona nna ke re ke di dipa ke rata gore di be gona ka re ke monyetla wa bobedi go setlhopha se ile gore se tshumile e fela sa se gone go shoma go fithelela mo ile gore ba ka khumana a promotion dialo ba swanetse go khumana monyetla wa bobedi go ile gore go ba yo tsiya karolo mo dipapadi tsa bona tsa playoffs dialo so tlo tlo ya di pele go promotional playoffs Divisito so ntse o dire bojotlhe so ntse o lwe go lwa gore ga ne bele ditlhopha tse pedi tse Cape Town City le Melfort ga ba tsebe gore ba swanetse gore ge ba itukisa ba itukisetse setlhopha se sefe se le gore ba tlo thulana naso go tswa ka league ya ka godimo ya Betway ka lebaka la gore ga se se re tsebe gore na ke setlhopha se sefe se le gore se tla kgona go thulana le bona go phefešana le bona mo dipapading tsa promotional playoffs
0: Dr Eric Janako ke go lebega nako ya santumelela
1: go lokile monna rešo
0: mošhato mogolo Eric Mabenkele batheletse
2: mani u ba dula di rata dilo tsa mahala ke re ana ke kae mo go nao le tsa mahala o ka se mo hlokifao
3: ke tieletjo iri le mahala
2: u ba dula nya kana le diphukuletjo
3: u mana engwe mahala
2: mara ga o mmotsa gore a gwetse fendel cover a o rata se gwa fa o ke o botsa
3: fa gona ke na le cover ya mahala ke lolo tsa ka tseo
4: u mana funeral cover ya mahala ya 10000 rand ga o recharge ka 120 go ba go feta go di ka go edi ga go di tokomane di debit order ga go hlokegi di hlahlubo engwe Disha go VodaPay app uba o dial *123# e tshe di tshe ke Vodacom Life Assurance mo inshore wa semola wa bophelo
3: ke a leboga Vodacom
4: bona le dipielano further together Vodacom
5: Tso pa karolo ya gago ya 50000 rand go raloka winning at life with one life. O se ke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za. Goba o rumele molaetsa wa SMS o re one life o dira se goba funeral go 45849. Dula o tele di tshedi tlalemeso le nna le Thabo le Joy la mathato. Motlhomongwe e ka ba rena re fetola o bophelo ba gago. SMS ke 1 rand 50 fela. Di SMS tshe mahala ga di shomi. One life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwa di tshitsego le FSP melao le dipuelo di khwetsagala internet ding one life changing lives

lotsa mollotsana gore ke nako ya mahlakuna re go lokiseditse kgaolo ya bokete le kgolo le masomese sa isupa kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kaizeta ketla zongo mahlangu mo tsweletse metšhineng ke thandi phošoko mo tsweletse le motlagiša moyeng molebore lebza ladi madira mo tsweletse mogolo ke isaac selo mašila ipsile ka diteng tša kgaolo ye ka lekgono ya bokete le kgolo le masomese sa isupa 4187

0: sejalegale sa bakone
1: ngwana maiane ba ba gona
0: kryfetitile batho bane
2: wa bona le kgone gona mo gwerake a watla wa e botsišateye gore ya kwala gore ya peile ke mosadisadi ya difaka
0: iphinne
2: kaaaae
0: mara wa ntseba legale gore na ke diatee ya ke ithatong ke diatee gore motho a ko bonwe tee
2: sejalejale gape nko o bolele nnete wena
0: ke bolele diteiwe
2: gore o rutile ke nna go diatee wena go o fitlha mo matlhakong go bolela nnete mogorake o bone o dia dipotsana tsa diteno wa matlobja ka lebaka ra wa sejalejwa mosadi o boduša tee
0: jale o tere ke yanangkolo waka ke rialo ke re ma motha ebile ke ebia gore le wena o nthutileng o bone gore aa sejalejale sa bakone tee wa ebetha
2: aaaletseba wankolotae
0: kokolotaiane
2: a keo go rutile
0: tsoga wena nko mpoje tabatse tsa re thabile ona taba tsa ngwana a thite disepela bja wena nkolo waka
2: e sejalejale wena ko wena o ntsebang gore nna ngwana a maišane ke tlhalefile jwale ka mmutla
0: eeetlhabile
2: ke ile ka no mo lebelela ka re ikgo ngwana a titi kore ngwana o ga ntebeletse o bona o ka re ke lesea ke go topile ntatheke re thabile
0: ga ona pe ke ibelena sejalejale sa bakone kere awa re itiro epela dikukudi monate lenyalo le boima
2: aleeoboe pele ga kukutee ja gago le tsona ditlang go ba jang peleka re thabile ke ile ka nomotsa ka re re thabile go nthoga morogo o mokaka o ntsola ditswalo o nagana gore ke tla dumela gore magadi a robete a tle ka mo le ke se
0: wa ngwana a maišane na o ganetsa ngwana a titea nyalo a gane bothata keng wena
2: nkele kweng lebile kotile mokgekolo lena
0: sa
2: bakone wa bona go o nyaka gore nna le wena re tswele pele re be bagotse o seka bababa wa tsoga letsatsi le te wa relelela taba a robete
0: aa leale a o ne a tabankolo wa ka rena bosejalejale sa bakone re tsa tsenaka keraka gore re na ena ditaba jaaka mabone a re tsene filo ka ra tsona
2: aka gare ga tsona sejalejale sa bao ke sa go botsa gape ngwana a mere kere thusa ka mme magalane a bophaue magadi a lebile kotile la la setopo lane ba rego ke robete ga ka tsena ka keite yaka ka nkgokgorothwaneng yaka nekese
3: hello petronela
4: Millicent
3: gore mosadi a baso
4: aa go na le ka bothata seoene
3: a go lokile
4: ke fa gore ke nyaka go kwa gore na o kgonne go bolela le betgal
3: tlhapiadi ke mmone fela tlhapiadi o lomile molemo wa ka fase petronela o re ga a ipone phoso le ga tete gore o buletse ka mokgwa o fe le wena ena ga a bone o dirile phoso
4: mora gore tlhapedi sa golofete gore o nagana gore nna ke dula le kgokong
3: botse fela nna o di o ntlhalosetsa gore o go boditse tsebe rue gore o lebelele bari ya gago o kgaogane le ya gagwe
4: molemong go ka ba kaone re nka ya ka leka go kopana le ena ke boledišane le ena gape
3: mao motšhitšhi ntheletse ka sebetse pedi mosadi ya geso o a se mogopolo mo botse
4: why o gopola ka mokgwa o
3: wa tseba why tlhapedi ka mokgwa a kwatileng ka gona nna ke bona o kare se wena o ka no se dira fo molemong wa gago ko go ralokela kgole kgole le kgoko o ngwankwa
4: mara ke raya ke ratane le ena
3: theletsa tlhapedi a ke ba motse ba tlhapedi gore ke motho wa mohutama kare go o ka no o gapeletsa go ne o tlhoa o bolela-bolela le ena le sa fetse orits re tla boleletse dingwe go sase
2: leboga go ntse re kgopu ngwana a mokgotsi sejalejale sa bakone and-e wena phetola o nkgatlhela gore o reile ga botse ga o tshwane le lebile kotile lala ga toli ba rego ke ya lefisi
5: a mama bona gane motaika o driver bjane na
2: gape motlaika wa seba ngwana a toli ga re ke a reila ko gore o fofiša koloi wa kgwetsa mo a fetago gona dikgogo ditšhaba bašimanyana ba re melodi ba re
5: tsaa gape nabe ke re lerata tsona dikoloi tša go ketima tsa boborophaborophan
2: aowa mane wa bona le malobanyana mo ke namedite ke kgokong go le ena o reile ga botse o ra go rega ile gore re tshea ga botse wena re ka na parano gahla ke koloi ja go fofa o ka re dikuwa moyeng a wa ka hletsa
5: na yena le nna di antena ka gore batho ka moka tebe ba go lebeletse
2: wa tsiba ke ngwana tena ha mogotsi ko gore ke rapela modimo bo shego le mosega re gore a mphodishe maoto a ka se ka tswa ruruka ke gone bona pitla ka ona ke mo ke rata go bona
5: hawa ha le rapela modimo o tale ya raba mama bona
2: hai le re go lujwalo petola modimo wa raba gale mo la rena re lebetse
5: hawa a tsinako o gona gore o sa itibetse a go fese wena o se gopetseng
2: o rialo
5: ga a diege modimo wa kgotso o re mo rapelang ga o tlhoka dijo o a gofa ga o tlhoka madulo o a gofa le go tlhoka ngwana o tla gofa mane ngwana a ba gona o tla go ba le lethabo ka lapeng a kry-e le a bona le bale ba ga jonjone ba le ba ga sethotsa a kry-e ba lela ka ngwana nna go ya ka nna modimo o tlile go ba araba ke le botsa nnete ngwana o tlo ba gona mark my words motlhokolo
6: Eshimbedi man, asakeng ke le ba go utlile ka bakala gore ke be ke swere pelo ka diatla ke ro ka setle man.
7: Evan.
6: Eish, kore be ke no rapela gore ska ba le ntwe u shitisha.
7: E lo ra ba tse mampane. Botata ke mona ga tsho bontsha se matlong. Ka ra ro se wa tabana.
6: Eish,
7: go ba gantse ba go tshwenya ka kwa go le honga kwa.
6: Mbedi, e tla ba mang e se selo se se le re ke pisa.
7: He? Eish, e lo ro di jwa mpisa ba tsotsi.
6: Eish, osa ntwe e mabapi le taba e la go bolawa ga mosadi ya ka lerato ya mabapi le tlhatsi e la ba reng e tlo fa botlhatsi kgatlhanong le nna
7: no man ke a go gopela monagešo nke o ne o tlhalosa taba ka botlalo ke kwešiše gore naga botse go diega eng kodi go bolela ka tlhatsi e ntshwa re bolelang ka
6: yonapedi bona kore wa bona bisa o tlile mo kore a bolelela le nna ntebeletse ka mathontshwi a mpotsa ga botsebotse gore ke ena a bolaile mmoga jaka
7: Hai mampane man o ne o na le mmaka monna
6: a mpotsa gape le gore tlhatsi ela e tlo fang botlhatsi e tlo make a show ya gore ke a nwelela
7: ke bisa
6: ke tsaaebisa ka baka sone
7: monna o mose o goile letswalo man ga a na pelo le ganyane ko re a go kwele botlhoko nne
6: but mredi wa sake a tsatabe kwesa botlhoko but wa sake mfeto ke go rapela mpedi ke go rapela nthushe nthushe please kore ke a gopela kore e nka se thushe ko wena mo tabeng kefelela ka
7: seseke a okwa mampane ke okwa ka tsebete pedi e fela ga ke kwešiše gorena ore o kgopela re ko go thuše botse o nyaka thuswa mohutamang
6: le nna mpedi ga ke tsebe gore ke nyaka thuswa mohutamang but wena mpedi dira ntongwe le nngwe o ka nthušang ka
7: yonane ke a go kwa monaso se nka se bolelang ke gore ke tla no leka gore ke o thuse le jalo gore ga ke tsebe gore ke tla tseyang ka bea ka gore le nna mo ke bona ke dio ba le sweswing ga ke tsebe gore nanka dira eng mampane
6: ke a go rapela mpedi gore ofta this thing is serious mpedi please ke a go rapela mpedi please mpedi ntuse ndelwena o na ntwe tloloka mpedi please. It's bad.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Le Baba Nwe Baba Nchi.
1: Africa se rmadume ga feile kae ka paka imo ka ba go le gona ke retameng thoela ke madume ao nna ke le motlamogadi mabuang mo leboga le bza lady madira ngwe tshe dikolobe madira tshe penge a ke thome ka go leboga mmadi wa rena wa ditaba bone magopa re go leboga re tla go leta ka tsa iria senyane re leboge falele ba mabaleng a dipapadi ke fort mihala le natinai sanatiku yane re ya leboga re tla ra ipsina ka nnete ga bele motšhele tšina le wena rena pele re gatela pele re tsena le nanong la ditsebišo tša setšhaba molaetša wa mathomo o ko o tshwerego wona o balega ka tsela ye mo ba re lekgotla la kgoro ya la banna ba re gothe-gothe ba tsebiša ka kopano ya go beakanya fa molaotheo le go ngwadiša maloko a sefero go saina molaotheo le go fetišetša ka mošate kopano e beakantšhitše gore e swarwe ka labone lona le la 24 ba ra re kopaneng ka iri ya bone mathapama mola Mphila Cafe ngwaname ka mo mafefe ka mo tsebišoetla ka modula studio ke morena Aaron M. Sebaka ditaba ka botlalo ba re leletšang lefela seswai tharotharo tshelete lefelafela 08336 1075 tlatse ke morena mamo lamo pasha ke tsona tšeo magagešo yena le ka ikgokagantšha le yena go lefela seswai tharo šupa tlhano senyane tse itshela senyane lefela 0837591690 a šiwe kgothe-kgothe magagešo a renapeng re kopane ke yeo ke pitso e leng gore e rulagantšhwe ke ba kgoro ya mošate ba mafefe gomme ya go latela e nngwe yona e bolela ka tsela ye ke kopano ya setšhaba go tswa ka moga mašešane ward 40 ba re magagešo a re kopaneng badudi ba a mašešane ward 40 ba ra re kopaneng ka mokibele wona wa la 23 ka ira lesome mo misong molama lepatlelong la dipapadi la ditlou morero mogolo ke go lebelela taba ya ditirelo tšeo di amago setšhaba ba re tlang ka makatana mane re tle re bolele ka taba tšetše bohlokwa-hlokwa-hlokwa pego e tla fa ka mr le dwaba ke tšona tšeo go botšišiša moleletšeng go lefela šupa senyane seswai pedi tsela 44 ke tšona tšeo magagešo a re lebelele ya mafelelo še yona e tšwa go ba Mmaboi 6 Community Trust ba re maloko ka moka a Mmaboi Community Trust ba re tlang kopanong lena ba re kopaneng ka la morena la 24 mo la polaseng ya Mmaboi 6 ka ira lesome re gopela le iponagatše ka makatana mane ka ge kopano e le bohlokwa kudu re ya leboga wa lena mongwaledi Rebecca Mojapelo ke tšona tšeo magagešo ka nnete re ya leboga bona be ke sa emela wena
2: ke tsaka mošate
1: rata dilo
2: obana ka mo
1: wa mogawi
2: ka mošate ke ka mošate
1: ka mošate ke ka mošate
2: ya
1: ge lena ka o romela
2: tsaka mošate ebile a di
1: a se ko o romele a se ko o romele seetse
2: a o tlo ba ntumele a o tlo ba wa dire ya
1: go le mo
2: Eh,
1: yes ka ba ka le ka go kamaka.
2: A wa le ka mswane ke sana lo wena mmamadi.
1: O le go sasa?
2: Ya.
1: O sasa tlebe re se moma.
2: Eh,
1: tla ba re le kwa gole.
2: Ya. E fela re tlo ba re shoma.
1: Re tla be re shoma.
2: Eh, tlo ba re shoma. Ke go raure. Le nani yo tlo ba.
1: Ke ntla tle go tlhatlha.
2: Ai, ke batho le dituke.
1: Batho le dituke.
2: Eh, tse hli a gona. O sore ke di swara batho.
1: O mo tsare.

0: eng mabapi le phatlalatso ya thoto ya mo
1: o khoba
0: o dia khako o re mama ni o ri o dire tse ke le
1: ba khoba ni le tse a no khoba aso khoba
0: o re ke se re o na ke tse
1: o khoba ke bolela jona mara ke ona o khoba
0: a o ke tomo bo e go ni ke ke tse ba go phatlalatsa thoto tsa mo
1: Mungu
0: ke a ka Shiva ibile le fitla go bala ba bang ba ga bo rena ba ba robetse
1: eh ba dinye ka diphatlaletswa botse dinye go ba ke
0: eh go ba gone go fela go e ba le kgoga go gana bana
1: pega ba bo e be di kgoga
0: go bana ele tsa go tsana le ya robetse go
1: difata naga
0: ya o ba ne tsa a ba ne lwana lwana
1: wa se rena pile nya kang
0: ya
1: wheel
0: e ke yone ga ola go tsela ke
1: eh
0: ya
1: eh
0: jwalo rena kere mama ni wa kushisha gore
1: machetsa a o sana re a o kitjaga ni jwalo e willi botlhoko pele be rena gana gore ke ntwa go tshwenya se ntwa go tshwenya
0: a wa yona itswe
1: e le jore na milela kha o le ba sa o monga sa re ke re ke ngwana a malome a raga di a bokoko a bo mmani a bokoko e sa le a mmona mengwa ga e masuti le go fetse ba yo re papa we nge likete ke le sa le leta ka mo mengwa e masumpedi thano ya o
0: fetse nga phahlwe o re a go ne mo a letswe a letseng ke mmo
1: ba challenge a bo tsa be botlhoko tla le challengeng re rutege go phatlalatsa ke re diphatlo
0: le
1: dithutu ka moka tsa mo
0: diphatlalatsa jwa ntse a bela ona jwa
1: mara so mpotse re go ba kudi yang a ona taba ba
0: tla go tsi a ke nna ke tsi
1: a tsi go ba ke tsi di a tswa
0: o ke ntwe te
1: eh
0: o ne ke ba tsore ke tsi ba ka kae ge o khwetsa motho ba ka le lengwe ba re go gegea go khwetsa kuri ke botsa wena e fela ke itira jo ga re ke bolela le
1: a
0: ga di etse tla
1: nna ye ke bolelang ba re ya di goba ba di goba
0: ba di goba
1: e ba di goba
0: a bona itse
1: ke a ka nga e
0: oh ja
1: ba tsarkeng e ro tswela pele
0: yeah
1: are re sensitive
0: zia khala
1: khala
0: khala
2: Ziyakhala mo Sun City e wile gape e tla go ipule ka festival ya Mosana Noshi ka 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ire be di mathapama bo itsino ke mapapa
3: ho tabi shoki kulichana elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Nibaba Nwe Baba Nchi
2: The ticket fee for Tagala for ticket broker 350 rand. The VIP 1750.
3: Tagala mo.
2: It is Tagala mo Sun City.
3: Mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo mo kgweding ya bašomi thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka FM, Moshata Watsubolewi Tabisho.
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.

0: tsebone boithabiso namele jale ka karelo tšhitše a ke nape ke leboge boni wa ga magopa kgaetsedi a kere a leboga ditabeng tša ira seswai ga mmogo le mmamadiga fa moleboge kwa ga madiga re leboga lenaneo la ba ithobaletšego tlhe meboya ya bona e nape roba le ka khutso le ditsebišong tša setšhaba di kwagetše re kwa re leboga kudu-kudu bašomi mmogo ka kakaretso kere galala go rena ba madi a tokotoko le phela le di dišitše di sa jimabele sebakeng se ke a kwešiša gore mamtša a lapamelala ge re tlhogopoledišanong ya rena šetse ke e kgwathakgwathile fa a ke na le mmamadiga re bolela ka taba ya go phatlala tša dithoto tša yo a robetšego maikhutsong a mangwe a mangwe a beke goba a mangwe le a mangwe a beke re phutha magagaborena bao ba robetšego borokoši bogolo ke nnete ya go tlhoka bana ba phefo ebile ke taba yeo le ganyane e sa re tsefelego wa tswa ba gešong go bolela nnete lehua le tlwaelege ntho ya e tlwaelegee ke taba ye nngwe ye le gore ei go sa gore le ba gona tšatši ka tšatši eupša ga gona gore letšatši la motlholo re ka tsoga re re jalo gona re tlwaetše ga e kgonagale ga e kgone ba re ge o ka kwa o ila le gore aowa ke kobo ka moka re apere le etela malapa ka moka ke o sa ka wa lebana nalo go ba bonolo gore o bolele ka tsela eo eupša ge le ka re koko motho ka geno goba ka ga gago ke motlo go o kwešiša gore yang ntho e ke eng bagešo le na ka moka lelatlhegetswego le dipelo di sa robegilego nxageng le ge nxage e sa fodiše fela e weša pelo eupša ge e le tlhogopoledišano ke yone weng re belela taba ya go phatlalatša dithoto ya mohu re lebeletše ka fao e leng gore e santse gore eabjwe ka gona ka morerogolo wa go efoga dikgogagogano ka gore re a tseba gore re na le go kgwetša re ngapana re baka tšeletšela goba ye nngwe tše dingwe tša thoto ya yo a tla goba a robetše boroko jo bogolo ka madimabe o hwetše le gore ge go bakwa ka mogowe go ka direga le gore go fetse go tlhologa le lengwe lego ka baka la go baka dithoto tša yo a robetšego go lokile le kgono motheletše rata gore ge re e kgwatha ka tsela ye mo latlaka la rena la Facebook la tobela FM ya ka tlhe ntšha maikutlo mabapi le yona ebile wena o tlo botlo letša magala letlaka la Facebook la tobela FM ya ka le go x o tlo botlo letša magala go lefela seswai tshela lefela lefela lefela 2452 ge e le go latlhela maikutlo ke ona mo tlaka la Facebook la tobela FM ya ka le go x ya at tobela FM ya ka bjalo yo re boledišanago le yena ka yena tlhogopoledišano ye ke ramolao ke atheni sethosa atheni sello sethosa ba ga sethosa re le temisha le go le amogela lena letjwa ka mo go SS sethosa Athenis Incorporated gona ka mopolokwane ka fa le hlole ga botse tate sethosa
1: a wa re a leka to re a leka re a le temisha re a le temisha le na ba tshelechi le ba ga shika mo ka ba re di thobela
0: mošate mogolo tate sello Silas sethosa ba ga sethosa ke ba bina tlong o jalwa kere
1: bona ke ditshwene
0: o e ya lena ke ditshwene ke tseba ke a dumela e le tshwane le maredi e ya gešo ba bangwe ke ba ba bina phiri ba bangwe ba bina tshwene eupša nna ke tlo yamamphela re a lebo ba re ke tshwene se naiwa mmele ka makopong ga e naiwe
1: kannete
0: Atheni sethosa tata gorena gape re phela re na lesela lesela mabapi le taba ya go phatlhalatša dithoto tša mohu ga botse ge le bolela goba re setse molao o reng tabeng ye ya dithoto tša mohu ge di setse di phatlhalatšwa le tlabe le lebeletše go santse go lebelelwa eng kudu
1: go lebelelwa thoto ya mohu ka kakaretso e ka ba dibjana dikoloi dintlo se sengwe le se sengwe le se sengwe di go fitlha ka diaparo se e beng thoto ya mohu se tlo abiwa e a tlhokofetswe go ya ka molao ke seng ka sesotho se re se bolelang sa ka metlha sa gore ka morago ga lehu e tlange re phatlalatša diaparo re phatlalatša thoto ya mohu
0: tobela
1: e tlabe diwa phoso ka gore e tshwanetse e phatlalatswa go ya ka molao re se ka lwe
0: aga lena ka gore tshiba ibile le shuma ka tsona tshe tsa molao le lena le lera molao gantsi mo re fela re tlhotlheletsa batho kudu go bona botlhokwa bja go dira wheel le ga bja loge ke na le mamadi gare fetse go ikgwatha gore taba ya go gaola ditshele mo kabong ya motho ga se tsa robetse ke yona wheel bjalo papa ngwe a se taba ye go ba yona wheel a re fishedi go ba ga re na kgatlhego ya go ka e dira papa ngwe ke go tlhoka tshedimoso le tsebo ye tseneletsego le kwishisho ka yona wheel bjalo gantsi re tseba dithoto tsa mohu di dilo ge a kuduga setse a le ka gare ga lenyalo a ka no ba nyetse goba a nyetse re tseba go le molaleng gore ga a robetse di šala le molekani wa gagwe bjalo a re lebelele fa ramolao gore na ge ke sa ka nyala ebile mohlomong ke sena bana di tsewa ke mang goba di abiwe jwang go yalela ka molao
1: ke putšhebotse
0: moaši
1: go ya ka molao ge mokhu a tlhokofetse ge e le monna a sena mosadi a sena bana go tlwaelegile gore thoto ya mokhu gantši e abiwa e abiwa go tloga go yena go theoela fase ya ra gore e tloga go yena ge e be ke monna e ya go molekane le bana bjale ba a sena dilo tse ka dipedi e namelela godimo ga e sa ya fase godimo yo nyaka mang yo nyaka batswadi ba moku ge ba robetse e a namelela gape ya lebelela dikgaitsadi tsa moku ge le tsona di robetse e a namelela gape ya godimo e lebelela madi a gausi
0: Oh ya.
1: O fitla mo ithulang le botse.
0: Thobela.
1: E tsila le botse mme jale e tla ishiwa ka mo gara se khoma se se se se ishiwa Guardian Fund. Kwa Guardian Fund ya le ile molaong. Molao ona o tla bona gore o shuma jwang ka yona.
0: Thobela.
1: Mre.
0: Gantsi ge go shetse go ena le tsona dikgoga go gano tse o wetsa go baka thoto ya mogo. O tla kwa ba bangwe ba setse ba tshepišana go išana dikgorong kgolo tsa tsheko ba bangwe ba be ba re ya Master of High Court ge e jala e fitlha moo gabotse ramolao sethosa go tla be go diregileng tate ebile gona mo Master of High Court bona ba ya go thuša bjang re lebeletse tharollong ya taba ewe
1: e gantsi se se dialang se se tlholang go ya gona mokhutsong go humana e le gore ga gologolo ka mafapheng la banna monna o na le mosadi le bana o nyetse ga a nyetse bjale ya re ka thoko a ba le molekane wa boiphitlha wa go yena a ba le bana le ka ba babadite yale ditaba tse tsa sebagale ya re motlha robetse go a tswelela bana ge o tswelela bana molekane wa ga o reporta estate kwa ga the master ga ba tsebe a sa ka bolela ka bona ba di o tswelele ge ba tswelela gona moo ke mo dikgogone di thomang mambile master o tsena ka gare bjale ka tharollo o nyaka botlhatsi ba go bontšha gore bana ba le ka nnete e ka ba ke ba mokhu kapa motshodi o nyaka go sela ka bona
0: naa
1: ge a sena go khumana bonnete a tswela pele bjale ka estate ka mokgwa e tshwantseng wa biwa ka
0: gona ya kwagala lesometlhano la metsotso go ikela go iria senyane ka mošate wa tsebo le boithabišo motheletsi wa thobela FM re bolela fa re lebeletse taba ya re tlhatlhwa ke molao goba re nyaka go tlhatlhwa ke molao tabeng ya kabo ya dithoto tsa mogu re a tseba gore malapeng a mantši go na le go tsoga dikgogagogano ka morago ga gore motho a robale e le ge go bakwa thoto ya gagwe bjalo molao o reng a kere ramolao go na le taba ye nngwe ka sega ga borena re fela re re motho o ipoloka a sa phela e le ge re e ra gore motho o santse go lokiša mabaka a mantši a go tshwana le ana a sa le gona kudu ka go dira tsona bo di-wheel gore motlhae a ile a robetse boroko jo bogolo go seke go a šala go ngapanwa go e bale go tsoga dikgagathi ka lebaka la thoto ya gagwe bjalo a re lebelele ye nngwe she ramolao tate sethosa gore re na le go fela re kwa gore ge motswadi a robetse ke moka ya ba o beetse bana mašheleng ba re awa a santse gore a ne o tswalelelwa ka ona mogono go ba go fitlha ge bana ba fetsa mengwaga ye lesome seswai taba ye e šomašoma bjang
1: yona gantši ya tlhaga e tlhaga e tshoša-tshoša ke dilo tsa go tshwana le gore tšhelete e le mokhu very small go tsena motshoba mmitšang executor executor e la e namile ke yona e tshwanetseng gore e laole thuto e le mokhu e sepitše ka lenaneo la molao
0: ya
1: jale wa khumanega gore o ne tšhelete bana ba e ba ba phela ka phepo ya mokhu jale bana ba ba sa kgona go tswela pele ka gore tšhelete e la e tšieletswe e tswaleletswe go fitlha e state e fetswa o beabiwa jale go a ba le se ba se bitšang bo seka boija yena executor bo o tshwanetse a die dikgopelo go master of the high court gore go tswa setseka se se itseng sa tšhelete se se tla reng e state ge e sa tswela pele ka gore kgona go tšea mengwaga o šago e mebedi o e meraro ge e na le dikgogakgogana bjale tšhelete ela ya tswa e tshepa bana ba go ya ka mokgwa dinyakwa tsa bona di beng ka gona mme ya tswela pele e state ya tswalelwa go abiwa se se abiwang
0: golokile tswelang pele
1: go tloga mola e state jale e tswaletswe executor o tswile ka gare a tswile ka gare bana ba le ba sa le ka fase ya mengwaga tšhelete ela e gona mara ba ka se kgone go e šomiša jale go a lebelelwa gore guardian ya bona ke mang e ka ba ma bona e ka ba kgaitsadi ya mma bona sa tho a sa phela o e tlabeng a kgethile gore wena o tla ba motlhokomedi wa bana
0: thobela
1: mme tšhelete e la e rometswe ka mo guardian fund o tla tloga yena a ye kwa guardian fund a die dikgopelo ngwaga ka ngwaga tse di tla kgonang go sepitša bana ba kgopelo a tsee ka ngwaga tse a kgona go phedisa bana ba ngwaga o tlang a dia kgopelo tsa bobedi jalo le jalo o fitlhelela ba dia 18 years ba ikemela ka bo bona
0: motswadi waka e kwagala ga botse ke tlo gopela gore motlhomongwe re tle re ga bjalo re itee ripete kwane ka morago ga tsona re tle re kgwate ntlha ye ka motsotso o tee fela ka gore re na le go fela re kwa go thwe SARS le yona e na le go fela e gabaganya ka mogare ga taba tsa mokhutha o bjalo le re eletseng ka semolao gorena gantši e tla beelege maemo a le bjang ge SARS e šala e tsena

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Lipo bangwe baba linchi.
1: More hopela di tafola tabe ke na le DJ O ka re namela di tafola tseo ya namela wa tseba DJ O ka o namela di tafola o lokile bello taba shi we pele ri tedi pete kwane ke be ke kgwathile motswadi wa ka ka motsotso te fela SARS itsena tsena bya
2: SARS mo shi itsena tsena ka tseleng e latela o lebelwa hore na mkhu e be ile setso se se lefelelang SARS go ya ka letseno la ena. Mme o le jalo, pele executor e tlatla e phatlhalatsa masheleng mo di-beneficiaryng, e patela le dikoloto tseo di beng gona kgatlhanong le mohu. A lokise le SARS, a lefele SARS, mme a kgone a phatlhalatsa thuto ya mohu ya ka molao.
1: O ya e kwagetse re a leboga letlhatholotse ramolao tate Sethosa jalo ke nako re ya gore re kwe maikutlo go motheletse ba kwiša eng ka taba ye ebile le maitemogelo a bona ke afe tabeng e ya dikgogagogano tsa kabong ya dithoto gore dikgogagano tseo di tlholwago ke kabo ya dithoto tsa mohu. Le fela tse swa itsela le fela pedi ne tlhano pedi 086 000 2452 tla Facebook le bona ba la tletse maikutlo fao a ra mogele yo ka mshate ba tlile ditokelo dumela
3: ka bi ga malo ya po
1: a re mo sebo si weng e gama gameng ka lebelo
3: e go tse ka mo gama ka tsona sa bi ga malo ya po go le ge ke rwa betse ke tsela di tsosha ke ke khaitedi e siwa go kwa bang ne di tsosha ke khaitedi.
1: Oh.
3: Ke mo gape ba tlo ba ke sha mo tsadi e le gore ko aka. Ba re gape o e le gore o rwa tse o tsepetse.
1: Oh.
3: Di tsela di tswa kana ka mo re gaetse tlhabile wa malopi a phogo.
1: Ba lo bona mo sebo go botlhokwa gore wili dirwe.
3: Ka nne ke mo gona wa re tsa tlhabile wa malopi a phogo.
1: Thobela. O kwa ke mo sebo. Puri tseo tsa gago. Se ka tla ba tshala ba di baka le o ne di puri a gre mo sebo.
3: Ke go tsene ke sa bike ne
1: aga di lugise di akanya taba tsona gore di tsiya ke ma
3: thank you ka re
1: mo jat ra le bo tlhabe ke mo sebo wa ka ditlwatwe lo ke ile re tsiya yo thobela FM dumela
4: aro le la Mr. Ready
1: le kae tata gore
4: le kae tata
1: re se
4: tsona o bula le Allen Mabotja ke le ka mokatle wa mo
1: wa mogetse Mabotja
4: ei mo re di se ke ithuta tsela gore re le o thontse re be le di wheel tshwanetse re be le diwile ka baka la gore o na le bana ore a ona mosadi tshwanetse re be le diwile o botlhoko gore ka mora ga o tlhokofela Mr. Maridi wa tlhwanele fase balela dithoto tsa mogo mola le sa kwa botlhoko ntho ya botlhoka ke ithutile se segolo ba motho gore diwile ya nyakega o na le motse ore o na le bana ore a ona mosadi wile ke ntho ya botlhokwa Mr. Maridi
1: warereshatate mošhate mogolo re a leboga le wena re go amogetse ka mošhate dumela
5: thobela ntate Maridi
1: tata gore
5: ke ra gata pitse ka moletse ya le go dikhukhutsa ke ne ke kgopela go botsiša gore if ntatse ka mo gae o tlogetse wili a e tlogela le bana ba ba leng ka ntle o ba ngwadile but gaetsedi ka tsatsi le bo balang wili a nyakota ya kgonala gore ba ba sherele bana ba leng tle le yena gaetsedi
1: aga botswe botse ramolao go gona o tla e fetola re a leboga
5: ke a leboga ntate mare
1: tata gore ena go lokile le wena o gorogile ka mošate batho le ditokelo dumela
6: tsabela le guys
1: re hlile mama re ka kwa go lena
6: a wa re tshile ekelo u tshisa ka mo go ra mola re ke le mo sa di ya le kinyetse ke monna monna o a ne le bana ka ntle ya mile monna a re re go gara ka ntle in the niche in community of property so ba ne ba le ba ya ka ntle ke nne nna tlhoko se tshi ena a bile ke ana se le dilo ke tsaka e re ka jwa
1: thobela ba tla le fetola bo ramolao
6: correct
1: thank you a ine ona pa le di fetole monga ka nako ya go bala jwalo
2: thobela
1: a re tate sto
2: ya re thome ka ya mathomo ya motheletsi wa rena wa nya ka ngo tsela gore motheletsi wa rena wa mathomo ke ka go putsa pichela ga ba
1: tata gore
2: pichwai wichishke mnola are pichwai la yichi ima mile in penyukile mpa ye abobedi ya marm ya gore mnna ana liba naka nche me ana liba naka mbunche mnna ashu mpa unyechi kataka nilwa jitut so se go tlhokwa ke gore ba tsebe gore he le tlhakanelo ya dithuto le o monna o la sa shume a sa reng empa ka molao o na le setseka ka mogare ya thuteo ka moka ga a tlhokofala thuteo ge e abiwa le bana ba le ba ka ntle ge go sena wili ba tla kgolega mo godimo ga thutoela jale ke tsela e leng gore go botlhokwa kudu-kudu go ba le wili wili ke yona e e tlana mang ya kgona go bontšha gore mang kapa mang
1: taba ya wili ya go lokile tswelang pele
2: ela ya motsheletsi wa rena mathomo ya gore bjale wili she yona
1: badiwa
2: ga itsedi a setle bjale wili ela go bereka
1: jang
2: sa pele ga itsedi a se ena a laolang wili ge go na le executor e le motho wa molao
1: kapa
2: e le lawyer o tla bitsa batho ba tsebang gore ba badile ka mogare ga wili batho ba ba leng ka mogare ga wili ke bona ba ba botlhokwa ba ba tla bitswang ga itsedi ga se atle a ka se thibele wili go tswela pele wili tla tswela pele ya biwa ke a bolela ditswakatso le tsebe di nyakilwe ke mofu
1: e ka siame ka leshimela la gate ya go kgonagale wa tseba e
2: kwagetsekaseamagale
1: ngaka lena ba ke nako re šišitše ke a bona le batheletši ba sa letša fa go bontšha gore ba sana le dipotšišo a ke tsebele motlhakela Facebook ke a bona bo Desmond Malapane gore re tla theletša ka gore re ithuta kudu go tswa go moeng wa rena lekgono ke bona bo Allan Mabotša le bona ba re maredi nna ke bona go le botlhokwa go ba le wili o sa phela go ona bana o kudu bana goba ga ona bana se botlhokwa ke go kgetha motho yo o tla mo tshepang ka dithoto tsa gago ge o setse o fetile lefaseng ba ile a lo bostela ra phatla le bona ba re thobela ka gatsong nna ena ke tloga ke leboga tshedimoso le maele ao le re fang ona ka metlha eya ke a mantši fela nako ke yone e le go le naba a ke tsebe mohlhomongwe ramolao go a kgonagala gore bao ba sanang le dipotšišo mabapi le tše ba ikopanye le lena le ba feng tshedimoso
2: ke nnete ba ka ikopanya le rena mo dinomorong tša tše di latelang 079-568-2775 ke moo ba setshosa kapa gantši ba le ba straight ko master of the high court o na le advocate ra moroka o tla ba thuša
1: mošhato mogolo e kwagetse motswadi wa ka godimo ga tlhogo e re ke a senyane re ya ditabeng ka bone wa ga magopa gaetsedi ya ka o komana madule a bapile o re letile re lebogile go boletšhana le wena tate Sello Silas Sethosa o le ramolao go tswa ka SS Sethosa Attorney Incorporated gore ka mpolokwane re a lebogatlhe motswadi ya ka le ka moso re boaboeng le re feng tshedimošo
2: ke nnete aibe bro
1: mošhato mogolo motheletši wa thobela FM le wena re lebogile nna ke moga wa ga maredi ke be ke tlišitše lenang leo le moyeng motsweletši wa lona ke kgadietse tlhana ke ito wa ga morwane motsweletši mogolo ke Isaac Silo wa ga mašila nna pele kgaetšedi ya ka show ka moraga fao e tla ba moso le bokamoso tlana tšo pone magopa

0: الطبل فهم كي لغت لخاش على أفريقيا برا مشات وطي والبيت تبي شساك ماما أكيم بينا ما تما فاكي لي شيشة زليزة خمم غلي جمس مثل جات ولا فهم كخلو في الأورط لغوي بسنة غينا كوشاي يوي إربيع مصوتو يكبر إلي تنبيدي أخو تا إرنجي لرنا يو سنياني كي غطا ميشا كي غام غلا كي غري ميرشا بلقو تبي جكو دورو نالرنا كما فاتي كما تريلي أجيال ما يتبه لأ FM مشات وطي والبيت تبي شو lekile nana la mosalo ka mosana kina kuna di the house tikina la ile ka ma shaka mochile chuaka aritlo ba lwana go tlhona bile tla ka ile rena ya le some re tsa ba ka sele ba po ni mutile jo tsobela fa ka ditse ba ire tsanyane re le ba le tlo ye mamphela mo ka go ma ready go le nana la tsa tshuto ona fa go tsobela FM re go ne go ka ntse le yago etobela FM ya ka mo Facebook X Instagram mo le TikTok ke mo le go ka gona gore shalom mara go gona re le ba so le filo la rena le ga ile rena bonang ke re go ka nya tshale ah rom ya ntobela FM bona re fitheletse 1 million followers 1 million followers bona ntobela FM mo tshola pele go ba e kaone kaone ka nete re tla rena le boga wena gore sa mara go ka doko tse ka mo kana ga tsona le khone le ke la vedi le lengwe le lengwe rena mme re tshola pele re tsena ka gara mapelo aba sarara mo samale ke lekeng re lebella ba sabai le gore ba ka ba dietse kaone kuri ka matla mapelo nga bona se tshaba ka kakaretso re lebele tshe tsa dikgwebo re lebele tshe tsa thuto re lebele tshe talente le tshe ka mokana ga tsona bia le bo shobela khone le gona re tlokopana fa le yo mongwe wa baswa ye le gore o ile go bona gore taba ya tlokego ya mashumo ka mo Africa bora ke tlhoba boroko kuri ka matla mo gore na bia le ka baswa ara ke tla dula fase rena le ba sa bantsi le gore bana le dikgwebo kgobetse ga re tsebe ka tsona khobetse ga re ditsebe ga re dikwishishi dikhobetse tsa bona di notlhoka mo leng gore ba ka dula lefilo le letse ba gobokana ba gona go ka bolela ka dikhobetsa bona ba bang ba di bona ba bang ba ditsebe ba bang ba botsisha motshele jo tobele FM go ka lebella ka letse tshilela le smipedi mme ke mo ileng gore ba ile ba tsebatsa yeah the South African official unemployment rate ke mo ile gore ba tsebaga ditse motshele jo tobele FM gore yona ina mile mo go kotara ya pele tlhokego ya mešomo ka mon Aforika Borwa e eme mo go diperesente tse e ka ba go tse masome tharo pedi fegelwana supa seo se tlhogo se ne bontšha gabotsegabotsegabotsegabotse gore go na le baswa ba e ka ba go ba 345,000 ya baswa ba e le gore ba feletse ke mešomo re lebeletse kotara ene ya pele ngwa gongono wa ketse pedi masome pedi tshela mo tshele jo tsobele FM go tla butsha rena ge baswa ba tswela pele ba felela ke mešomo dipalapalo tsa tlhokego ya mešomo di tswela pele di golela godimo dikhamphani di a tswalela dikhamphani di a fokotsa ke eng se e le gore re ka se diebele ka baswa ke be ke sa bola le laelo mo mafelong a beke gore ge e le gore go na le nte re boletse go ka yona kudu ka matla ka mo gare ga lena ne o le salengwa ga o thoma ke tlhokego ya mešomo le gore na beele ka baswa re ka tshwišega bjang bele re tlobolesana fa ke le ralph mo tshele jo tsole FM ralph o gona ka mo meagong ya gašo re itlile go boledišana le ena Ralph Kora Sidutla yena ke motsa yele gore o dira di pop-up market. Pop-up market ke mo le gore gona go ka kopantsha ba swapa bana go le dikgwebo tsa go fapana fapana. Gore ba tle ba tsebaga tse dikgwebo tsa bona. Ke mo khutana khutane mengwe me kaone yele gore e gona go ka re thusa gore re gona go ka kaona fa tsa dikgwebo tsa rena le go di tsebaga tsa mo bathong. O gona go tlo re tlhalosetse ka di pop-up market tsa gago gore na tsona di shuma shuma byang. Re sa le gona fa mo tshile jo tobele FM. Ke le boditse gore nna na ke na khune di wa go tswa kae. Kuna dua Sand City. Pucha kuna wena. Oya Sand City. Ena kose. Sample dish.
1: Sand City are you there?
2: Ziakana mo Sand City. Iwi le rapi. Ita wifu nega festival ya mswana no. Shikari 27 June 2026. Mo Sand City Super Bowl. Kerebona di gate. Tibulaka irobe di matabama. Wifu nege mapapa.
3: Kocha bishwaki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Young Stala Bafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Nchi
2: Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
1: Ziakala mo.
2: Kiri Ziakala mo Sun City.

0: Happiness.
1: Oscar opela mo radio nya rena.
0: Ha botse go ka re go re na go feditse ne.
1: Challenge. Oscar opela mo radio nya rena.
0: Na se yaka.
1: Go batla ba theletse ba rena ditsebe.
0: Oh.
1: E bile ba ba mpa ja gane ba le mbatla ba tla ba ke di bete. Ke jale. Ka tla le se shaba thudijo. Ngwaninyan. Ka lentjile o lagago.
0: Happiness maro tsere go gona opela.
1: Ba theletse. Ka tla wa le se shaba thudijo. Go na le batho ba ja gane ba le he wena o le bitsone. He momo yeng ba na bile ba thoma o tla ba ke di bete o rena.
0: Ya
1: le mo re di yong go di agalang.
0: Ke ba nna nna ba re mo tsela di tla ba tla bisha ke nna di bete.
1: Kopelo eno e le sa se se padile kgale. Padile kgale ba le. Wa bona wena se o ka se diang gona bjale. Go no sepela. Wa ikela go mo goria.
0: Ene nna ba go bantumile mo gago. Ba re go botsa gore a se Rwanda.
1: Ke Rwanda.
0: O tlogele go bitsa leina la radio ya ka. Hampe.
1: Ba re keng?
0: A se Rwanda.
1: Keng?
0: Rwanda. Rwanda.
1: Nna ke re gane a ke re gona bjale gape e ngwadiwa the tillage e ngwadiwa ka RWANDA a ke re eupša ke a tseba gore
0: RWA
1: go na le mo gongwe ke tle ke bone e ngwalwa ka RAUNDA Rwanda. Mara bjale ge le R gona bjale a ingwadiwe ka mogo ingwadiwa RWANDA
0: ke rena ke gona bogadi jwa ka mo
1: ke Rwanda ntwewe
0: ke Rwanda
1: o ne Rwanda o ne
0: o tlo bitsa dino wa ne Rwanda king
1: ke Rwanda o nye tshwana
0: se ka bolela ka rwalo
1: Rwanda ke Rwanda
0: happiness ke a tsamaya ba ke tshele tshele
1: nna a botsa o se pila a inya ke nna awwa.
0: Happiness ke be ke tsheletse lena no la gago maabane. O se kwantsene ga no. Happiness o wa ga malapa kwa. O tisha malapa kwa. Modimo a re bolokele wena, a re shireletse wena, a go fetsa lete.
1: Mara ngwane ya no runtho. Kore o raro bo tsa motheletseng. Kore ke raro gore modimo a ba mphele tshelete. Kore o ra gore o ra o botsang motheletseng. Kunya di wana ke tlo go itia mo ga na mo moyeng tsetlele a o itia wa di yana o ba tsho.

0: Whitney Houston pejana ga fao are ho ena re hold me motele tswa tswana e fa mo go tloma go bo le gona e re ke itielo pala khoro ke lo tshitse se shate ka gore yalo ke happiness tswa market le na don le la more mogolo ga ke sepele ke lete ke na le a li la mola ke tlatla phukeng motio we me ka mo dintlong tsa kgaso pele re tlo tsena go tsa lenaneo le la more mogolo re na le professor Mashaela tshokombjalo khono bjalla bobedi o tlile ka mono kgasong go tla gore botsa ka ditaba tse pedi tse tharo tsa bongaka bja setso monna yo o fela a dira bjalo go thakgatsa ka mehla go ba le ena ka mo dintlong tsa kgaso prof madimeshe yangwaneso re ke go tamiše le go amogela ka mo dintlong tsa kgaso bošegong bja lekgono kgweding ye ya May e le go Africa Month ebile le wena o le mo Africa Prof. Marimeshia.
1: Thobela Morena Make, ke dumedise le batheletše ka moka ba thobela FM, tsweletše wa rena ka moka ba leng gona le mangaka le magoši le thobela.
0: Ya. Ke go botšiše potšišo wa mathomo pro. Prof, re kgweding ya Afrika ke Africa Month. Ga botse, bongaka bjo ke se Afrika, bo tswala ma Afrika mohola bongaka bjo.
1: A re no re bongaka bo ga botsebotse ke bona bo tlogang botshwere maphelo as Africa ka gore ka moka le magoši le bona a no le motho ka moka mabone ke rena mangaka
0: mabone ke lena mangaka
1: ebile a gona gore mo gongwe le mo gongwe mo go iwang tsela ke rena mabone a o bonega mo batshwantse ba gate gona
0: gape le ka magošing ba re kgoši sepela le ngaka e tshwanetse go ba le ngaka mo
1: ebile a gona gore ge ka e keta pele e tlo ba le mathata e tshwanetse o yetwe pele ke rena
0: ao banna we a nna nna ke go kwele ke be ke nore re no thoma ka yo ngwaneso yo bofepšana nko o re netefaletše tabe bjale prof a re bolele ka tabe bongaka bja setso bo kgona letlele re le moso gore bo kgona malwetse a go fapa-fapana go no tshwana le tlhohlo ya kalapeng re šetše go senetari prof banna le basadi ba feleletša ba gakanegile ba ile mangakeng a bodikela go ya go nyaka dithušo bjale le bjale ba boa go sena selo thariso gona bongaka bja setso bo kgona tabe ewe ka nnete gore lesea le ka lla go a ba go a latela gape le ba bangwe bana
1: mogaši mo go fetileng ngaka ya setso ka masia wa ka mokgwa o ke na le maitemogelo le tsebo le ditlhare tše ke di tshwereng mogaši tša bongaka ka gore tseba ka kudu-kudu-kudu ka ga mathata a pelego a bomme bomme ba na le mathata a mantši a ko ba kopanang le ona mara ka taba ya go se tsebe a feleletša e le mathata a magolo mo o ka feleletšang motho a lobile ditšhelete tšentšintši ebile a bile ka gare a mathata le dikoloto mara entše e le bothata bo bonnyane mo gore na bo bongakeng ba setso re alafa bolwetse gore botswe botswe mo mothong bo sepele and ge re ka mothoma ra mothuša ka eya a be le lesea efe o tshwenya ke selomi se tlo go kgomola efe o tshwenya ke steto setlo re bolela ka bolwetse ba gore ga kopane le monna peo e tswa same time e re bo alafile bofela ga ka ba lengwanana pele bo fedile a sa tlo bao matlhaela a nyaka go alafiwa gape efe ke di-fibroid re mo fa ditlhare tja gore e re mo file tsona a kana di šomiša a di lokela mo a di lokelang e di fitlha mola di tshoma bokutu bola ka moka di tshoma dišo di tshoma nto engwe le ngwe motho wa rena molwetse wa rena o tlo o tshwara kankane re ne pheko tja gore e tshware and then efe ke matšatši le gona a ne nnete re di gore matšatši age a be le nnete efe bona kgwedi gararo mo kgwedi e tee re di gore a bone ga tee efe ke matšatši a re kanang a šupa kapa 2 weeks re di ya gore e be 3 days kapa 4 days ka ditlhare tša setso re kgona go di kopantšha o fokotša matšatši a motho kapa o kopana le di miscarriage ke raya go goma tseleng nako ngwe o mongwe o goma tseleng ka kgwedi tše tharo e le kgwedi tše tharo a e kgone go tshirela ka kwa re na le tlhare tše re tsebang gore re a mo tsona mo medu e ya omela mo ditseleng ra e bereka mokgwa e re e berekang ra tšea medu ora ra kopa e tlhare tša rena ene maka e tlo tshila mola kgwedi ya boraro go ya o fo
0: yeah
1: if ke motho a reng bana ba tla le fasting bana ba le ba seno fitla ba tlhokofala le gona rena le dipheko tse re di shumishang gore bana ba seno ba le fasting a go sana ngwana a tlo tlhokofala ba tlono phela ka ba ke mokgalabi le yena peuwe a e khono go ba peo ga botse ye na le matla e wela mo gauso front date ha ya go tlhapologa go ntsha metsi metsa gona a betla mo seteng re a tseba gore le yena a ka se bile ngwana tswantse re die gore ha ntsha mtlhapologo o kra sorry ka pulelo ya o setjwa botse mo tlhapologo tso wele kwa metsa tso ja wele kwa frogo ho bona ga le papa o kwa dile frogo so gora gore le ngwana o totla.
0: Oh yeah. Ke go one issue. Trouble FM mo shate wa tsebole bo itabishwe se bana ko ke metsotso le semse nyane ka bra go ga iri le sobi re mpele re tshwara pele le bo professor Mahlaela mo tshwatse papatsi.
2: Ba re sho ke a le bora kudu ka go ye ye bolete yana ye we roastile go gala sana le rice ye we se pela na go le tshu sa go apeiwa ka bo khwari le salati ye ya ditapula ye ka tshatshi le lo bosele le bora kudu ya tshatshi o di ya pele e go di joje e ke radi ya tshatsha ka ke re da le bora ga pele melo mie o tlong go di ja melo me menyane le melo ye me golo ke ra melo mo ya ga go wena se smeki ba re shuga le ka re ko pane mo tsa tshinela le khone le dimela gore melo me re ne tlo tlala di joje ka le thabo e se go le sebo
3: a bena le thabo go re ka rice mayonnaise le makhura a rena a go apia ka gore mo go na go le excela go abela na le thabo
4: Jo, bjalo gona mathata a gago a fedile ka lebaka la gore Dr. Mphelo Masupa ke ra Professor Mphelo o re lebelela nna fela bolwetse ba monagano sefolane sejišo o bagane o tlhoka thari ka nako engwe wena monnagešo o ka dikhumana le gore a o kgone go lemachimo ga botse Professor Mphelo o re ke kgona go thuša ka ditlhare le tša go phagamiša kgwebo ya motho a ke palelo ke selo le go thwasiša ke a thwasiša consultation fee ya ka e no ba 400 fela nteletše mo go 071-563-8177 ke 071-563-8177 ke Dr. Mphelo Masupa dilo tše ke tša badimo ba borena
0: o theletše thobela fm ya lekgotlakgaso la aforika borwa se bana go sela ke metsotso ye masomepedite ka morabo ga eri ya lesome gona fa go thobela fm re na le bo professor Mahlaela ka madintlong tša kgaso go tswa sebediela rama makweng prof go na le batho ba bangwe shiba ba na le go tla ba nyaka thušo mangakeng ba nyaka thušo go bo professor Mahlaela motware yo prof ke hweditse monna go ba ke hweditse mosadi o ka se nthushi gore e be tsona na prof anke be le ba le batho ba mohuta o
1: re tloga rena le bona
0: every day o ka se nthushi gore e be tsona na re be re fikhele nyalong na o ka ntiela o re go di gasha o bone gore motho o tle tse taba prof gana fa o le thusha ba
1: mogashi ha sheji anyaka motho o e re o lebelela pele gore ke a mo ratele o tla o mo tlhakiša na ka gore ba bangwe ba tlela moratišo or are a fe monna moratišo ena ka moswane a mo tlogele a lebelele pele so ba mohuto ore a lebelela gore molekano o a mo nyakang a na lapa na ka gore ga ka re a ne lapa rena ra fa yo pheko ye napile re mothubantšha le lapa la gage napile nna koba wa madimabe ke dišhela badi go ya ga badimo ba bo monnola le ba bo mosadi ola so ga ka go ja gore monn re ka go ja gore monnola a ne lapa e le mosadi a tlile mo go rena a nyaka thuso eo ba nyaka go yaga a gore eno bao ba kopantšha ga re nyaka moratišo ke a mofa moratišo ka re le o ja ka moka
0: ikwa
1: ee roba o ja ka moka ka gore enka fa ena a yo fa ngwana a batho gora gore o goba ja ngwana a batho a ja pelo ya ngwana a batho a e bea mo go wena na pele a kgona go tla go raloka ka ena rena re mo fa moratišo go e ba yang go ja ka babedi e be maiba
0: ebe
1: maiba
0: o kore a le dumele go tsea moratišo a tlile mmamake a re ei make mane o kare wa nkgakantšha Mahlaela mphe ke mo gaphodise no Ai, ai wa le di le a mo fa le re la o ja ka moka.
1: Lo ja ka moka. Ka gore he re ka jisha o mote re le mogile matsetsa gore ba gale ne ba no jisha ena o wa tleng a lla le khono ba fa ena sehla sa gore o jisha ngwana ba
0: o jisha o
1: na pele o tlhaka tlhakisha ngwana ba tho and then a thoma o musipelela ditsa jetsa o jola le mihlolotlolo na pele o le mong o tlo ipolaya
0: a o kya go
1: so na pele re bulaile ngwana o moka o tla ba lebeletse ena ha re ke ya khonye o na le ena ha re ke ya ka o na le ena
0: society
1: ntlwaneng aha le bra mtata joano gona no nne ke le professor mahlala ka taba ya gore ke se tsebe ke tlhakantshetsa gore ina pe e suke ka moleka
0: gore ka moka ibe bo
1: suke mara o wa ke mmoji gore o tsebo lo wena o matateng
0: gore le o di tlhakantsha gore ba je ka moka ibe bo gore ka moka ga bana ba fetwe bo sima le mmasapi
1: aha na pila ha isa na wa jile ka moka re jile a go sana wa tlo reng o tlo sokola a le wane a nyakana le o mongwe ha ile mabateng ka moka na pila a kwana re monna le mosadi e ke le mereko o no mphounela o bona ko mang o bona ko mang ko ro fela pelo le ka gae
0: o ya
1: le nne go tshile go ile basadi ke fela pelo le ke ka gae
0: ya
1: aha na pili a gona wa bolaya go mongwe ba tlo phela ka moka ba tshwa mara fela o ka se ba tsene mogare
0: eh
1: a o ka se ba tsene mogare
0: o ba gapotse ka moka a
1: o ka se ba go pe ke di chomi bile ke di chomi tshe ngwe tshe go gologolo a ba sa tlo tswana batho ba
0: a ba sa tlo tswana
1: a ba sa tlo tswana la la pari ya ri
0: ma tlhaela maratisho a o fele na monne
1: a o fele
0: a o tshi madi
1: a wa o tshi
0: o
1: a ba tsene mogare
0: o ya
1: a ba tsene
0: gore ke waya waya
1: ha tsene mo araba tsa bao
0: ke go go professor Matlaela re bolela ditshana lena ka bo ditlo tsa ka sho ga ka se tsho go tshofa le tsibidiela rama makweng le na ba o lenya ka go fetoga mai bana le na ka go fetoga bo sima le masape ka le rato la le la ya mowi prof a tswele pele mo le sho a tswele pele malapa ga robalege a mangwe
1: ya
0: prof re botse le hono malapa a go se robalege mo batho ba kitimela go manga ke batlang go lena
1: mogashe
0: le tle le utulu gore ba tshwenya keng ka malapeng
1: mogashe batho ba tshwenya ke dilo tse di kgolo ka malapeng ka mo
0: ya
1: re fela re go tsebe ke kotse malapa a go se tlokomelwe malapa a go tloka bo professor Matlaela ka mogare a ba wima bo bogolo ka gore o thoma ka batswadi o fele ja mo baneng a go bele tswele pele gore bona ba no bona ba ya pele mara ba yeme folo go tee ba lebelela morago ba no bona gore ba sa yeme e ka ba ja bophelo ba matsogo e ka ba ja o ya gae ka ba ja eng ka ba ja mešomo e ka ba ka mašimong le go robala ka ntlong a ba robala ba bangwe ba lala ba kokotelwa ke dilo tse ba sa le boneng bosego ba bangwe ba lala ba bitswa bosego ba e kwa di-voice mantšho ge ba tswela ka ntle ba lebelela gona mantšho ba bangwe o kgona le ma a robetseng gona a ipone a robetse mo fase mara o tseba a ne a robetse mo mpete o robetse fase ebile a apara selo so malapa a majwalo ba bangwe o kgona gore a robetse le motho a gage a ba robale le selo gona mo godimo wa mpete ebe evkgwedi tšatši ka tšatši kapa matšatši ka moka ke malapa a go se thegiwe ke malapa a ba lebalang go a tsošološa ke malapa a timetšeng se ga bo bona ba timetše ba tšere tsela tše dingwe a se se ga bo bona so motho a ga gopolang lapa la gage ka mengwaga ka moka le bana ba gage ba šhireletšega le ko sekolong a ka se founele ba re boya ngwana ga o ile a ba a wa gape go sasa ngwaga ka moka a no bereka owa mafelelong ngwana ola o feila lapa leo a la tlhokomelwa a lena motlhokomedi ka gore lapa la mo Afrika le ba le ngaka ya lona
0: Matlaela o rarolola bjang taba e bjalo
1: mogashe ge nka nne gore molwetse a fitlha a re Matlaela ke tlile ke kgopela o tseba jaaka lapeng laka ke mo ke tlo go mmojang gore ka lapeng la gago go na le nto e namelang ntlo ka thuo ya masa ee so o swanetse lapa leo le thegiwe kapa go nkga magobe bosego wa o robetse go papama o ne o kwa go nkga disekarete ka mo ntlong napile ge ba kane gore ka nnete ngaka go ka mokgowe napile ke na le tharolo ya go ya go koba memoya eo e bapalelang ka lapeng leo ebile ke tlo thega lapa leo ebile ke tlo thega le batho ba ba ka mowe le go matlhase ka ba fa
0: e kwa
1: ee ka ba fa le matlhase ka gore maphelo a bone a ye pele ka taba ya memoya eke
0: Prof Mahlaela a re fetse ka tabe ngwanesho.
1: Mogashe.
0: A re fetse ka tabe.
1: Mogashe.
0: Ya ka re ke go kwa le hono ona o gaketse.
1: Ka keje mogashe.
0: O gaketse.
1: Ka keje.
0: Ana nya o pala o file.
1: Ah ba, ne ke lalela ke mushini kwa.
0: A re fetse ka tabe Mahlaela. Batho ba bangwe ba tla go wena bjale ka ngaka wa tla wa lemoga ba furaletswe ke badimo.
1: Nnete mogashe.
0: Ya ba maikarabelo a gago bjale ka ngaka gore o ba boela ntšha le badimo.
1: Mogashe.
0: O thoma kae badimo ba ba befeletse badimo ba bona. He?
1: Mogashe
0: badimo. Ke botšišetša motheletši wa re go badimo ba ka ba mphuraletše gore a kwe gore etse a kaya kae. Prof.
1: Mogashi kataba ya bona bongaka bo ha ka fitla ra lebella ka netira go jalo medimo ya ge fraletse ro lebella pele gore wa elatela na o pheta sega ga bona ka ba bang ba fraletse ke badimo kataba ya o se dumeli go ditabentsa badimo ere ka go ja gore a dumela taba tsa badimo re tono re sa thoma go di tshollla tsa re bo tsa gore o a pass ra mo just le dire wena a o pass a o attend ba di mbageno na pele heri ka re bo jara se ba di mu ke motho mongwe ke motho mongwe ke ba letsogola boraro ba fitlile ba tsiya modimo ya ge ba e frale ja le yena ba e gona o idea ntwe ba letsogola boraro ba ka go jore ba nya ka go go botlhakisha ba di ya gore ba di mo ba gage e be mana ba gagwe ba no tsiya tse ba di pethang ba bia ka mola ba di mo le a kare ke a phasa motho mo mo wa phasa mara ba di mo ba ngwe wa phasa o dia mihlolo e ka mmoka mara ka hotla ba ya gore medimo ya gagwe e sentjwe e be re kirwe gore e mo forarele e bile ilwe le yena na pele a e mokwe ke mo re to thomang ra re re gopela go hlapisha pele o ro ka mo gara ga lapale re nya go bereka motse pele Here for job ere ka motse na pe re thoma di tikwane je diswa ka leswa. Ka ro ba nge di tikwane je la di sa bereka ka nnete. Eh ba gona o di sinya. So re bereka motse ra fetjera mo di ya di tikwane je diswa na pe re to phasa medimo ya ge o ya pili. Le tsi a di diang di to tshwelela. Ke ba le ba hore here sono fetja o di mere ko lokono. Ka nwa go wa no go ja ba re magadi a etla. Wa nyola o mothe. Magadi a etla. Ba bangwe ba khwetsa mishumo. Kwa bonsha re ba dimo ba buile ba araba gore awa se re se phetileng re se bone re kwile bana ba rena re kae
0: Prof Mahlaela ke ena a bego a re me ka lefoko ba tle ba shumisa polelo e bjalo ba re motho re me ka lefoko ke ena a re file go polelo bošegong bja lekgono ditabeng tša bongaka bja setso motheletši wa Tebola FM tloga re leboga kudu polelo yeo prof go dintlha ka moka tše tše nne tšeo le ratile go go boledišana le rena ka tsona bošegong bja lekgono prof motheletši wa rena o nyaka o tse ba re le hwetšagala kae go sasa ke lla boraro e go diagalang go sasa prof
1: go bethwa taola o selekan

0: Oh yeah, always in my heart, Tabin Campbell, who Tobela FM, Moshate, Watsebo, Lebui, Tabishom, Erichas Vakase, Re Papachong, Riabua Matilichi, Baganafau.
1: Nsangabesa Family Assurance, Ibuile Rabi, Irka 270 Rand Fela Kahoidi, Omarishaba Tobali Sumi, Homo Bulukaloka Casket, Yamabai Bai, Wahuicha Homiagonona, Lima Shellinga or Reka Jahuja, Relate Moho 0842417612 Remori Shichele FSP Numero Renaki 46076 Sangaresa Family Assurance Ragona go thusa na go nye boima.
2: Hello South Africa. Na o ne le mathata ka gamore? O tshwenya ke sefola? Sukiri, high blood, le mathata a mangwe a semoya, mo profeta le duka o gona o thusa. O ka mogotsa mafilong a alatelang.
3: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
2: Lo mo leletsa, o ka mo leletsa mo dinomorong tse.
3: 0661-667-945 or 076-116-0218.
4: Ke magona tsohle.
0: Otelirite Tomala FM ya lokotla khasho la Africa Borwa level la stupid nako sikitimela go ba metsotso ye le somesinyane ga bya le kona ichalala fela metsotswana gore be le somesinyane la metsotso go ikela iring ya le someti go Tomala FM di aga metsi cha mo mogolo
5: mo mogolo go Tomala FM le happiness to mama ke Mushupulugo, lila bubedi, rogotlishe chedi aga mizi, moraru la o machata malaba, lugo aga malaba au au chama au. Fa, ribuledi shana lidi tsibija ufapana jau dukona o tusha malaba kama chata au balibane uluona.
6: Tobele FM, mushate watsibone buitabisho.
0: Go fela mbialo Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso happiness tobo make ke yena o le alila mo latlatla pokeng mo tsholetsi wa lenano le botheletsi le tla go wena magareng ga moshupologo le labone ya ka iri ya le some go dimoga tlhogo go tlo fitla ka iri ya pele motheletsi diaga metse tsa mabane tseo re go tshepišitse go gore re tlo di busa e le ge re nyaka go tlo di feleletsa gopola gore go sasa kry-a mabane re be re na le monna le mosadi bao ba nyalanego mosadi e le ena mongongoregi o lile ka ditaba tse dintšhi mosadi yo o thomile pele a re botsa ka dikamano tsa mogatšagwe le morwedi wa bona yo mogolo gore ei batho ba ga ba kwane eupša a re laetse ge go ya ka yena bothata bo agetse ka moo go tate re pele ke tlo tlhalosa tse dintšhi ke moamogele mo mogaleng mmayo mmamadumešiao ke a letama le go le amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono ke le leboge gore maabane taba rena e fedile ka mokgwa e leng gore re ile reka ra lekgopela lena le tate gore le tlo tla gape lenaneong le bjale ke leboga ge le iponagaditše mma gore ena le gona ke le letsa tate ga ke mogwetse bothata keng
7: ka botimile phone
0: e le gore o ka yena
7: o gona
0: khausi le wena gona bjalo a ke tsebe batlo shumishana le nna bo shego bjalo khone ke tlo gona go boledishana le bona e mputšiša tše bona ka lebaka la gore ge ke ya mogaleng wa bona ga ke ba hwetse ke ba lekile makgetlho eupša ke ba hwetse ba reng kgaetsedi yaka
7: ba re ba tla laeta phone
0: nkgopelele bona gore ba sellathekeng sa bona se kgone go fitlhelelega ka lebaka la gore ke nyaka gore seo ke tlileng go se bolela ke se bolele le le ka moka a ke tsebe gore go o ena le bona ka fao o kgona go bona gore ba setse ba butse founu goba mohlomong ba sa awa ga go lebjalo gona a gona molato re ke no dianyana se sengwe ka pelanyana fa ke nagana gore ge ke boa kwala kwa tseng yeo ke ile go etsea fa ke tlo hwetsa e le gore ba setse ba lokišitše ke moka ka khona go tlhokoledishana le bona go botlhokwa kudu poledishana le khono e itloba botlhokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa gore tletle re bone gore na ditabatse re tlo disepetsa sepetsa ka mokgwamang eupša ke kwa ke na le tshepo ya gore ga gona seo se tlo pala go kgaetsedi ya ka re tlo di kgona tse ka moka ra kgona go boledišana ka tsona ebile ra kgona le go fitlhelela tharololo e bangare fa o ke a boya
5: mo kgweding ya bašomi thobela fm e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tswela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: go no ba fela bjalo thobela fm ke mošate wa tsebo le boithabišo e reng keng go monna gešo Rinke kitimelang ko manna gesho ke khoneng go khokagantsha le yena ka mogala gore re ba bie mogaleng go taba tsamela tletle go khona go hlakana ga botse se segolo ke gore taba tse di tlhakantsha re feleletse le gore re ka moka go no swana le ka fa o ileng gore re thomile ka gona maabane ke tseba gore ge go le bialo awa di go tlo tse ka moka ditlo no sepela ga botse ge poledišano re ikopanetse ebile mahlako re ka moka a le gona mo moyeng ke tloga ke leboga kudu papa ge le hwetšagetse mafelelong ke a leboga mme a re no thomang poledišano ya rena go ya le ka fa o e leng gore go swanetse ka gona thata gore ena e re ko go teame ngwaneso madimeši ao go wena tlhe ke ya go amogela go lenaneo le la moremogolo la malapa ebile ke re go wena ke re ke tloga ke leboga kudu ge namile ke go kgweditse mafelelong ngwaneso o gona bošegong bja lekgono a ke nagana gore seo le se bolelago ke karabo ya tumediso ke re na le gona bošegong bja lekgono re gona ngwanešo re gona ngwanešo aowa a re no phethe re tletse bofano moyeng ngwanešo re tle re kgone go fetsa ditaba tse bošego bjo ke bja mafelelo ngwana mma kgotlelela re bolele ditaba tsa lapa la gago re di fetse no kgotlelela re di fetse no kgotlelela re di fetse tshwarelo re ikemišeditse go dia ka mokgwa o bošegong bja lekgono go na le motheeletse o mongwe ke gona re kwa bošego bja lekgono gore go thobela fm baseo re diaga metse tša lapa le lengwe šeleng ke rata go ra motheeletse o ke re ke malle mabalankwe a seo re be gore se bolela maabane motheeletse maabane mmayo ke ena mongongoregi a re tletse go ka diaga metse tše a tlišitše tate mo moyeng eupša e re ke go botsa motheeletse maikemišetso ke a mabotse ka go tlisa taba e fane mo moyeng ke gore e tle e kgone go rarollega go bolela nnete mosadi o ga se a tlise taba e moyeng a re make nkise moyeng monna o ke nyaka o motlhala goba monna o ke nyaka o mmotsa ra ke sa monyaka goba ke nyaka o fetsiša lenaneo le moyeng ge nke ba bolele ka mokgwao wa re bere ka se dumele gore laneo la rena letle le šome taba e bjalo o tlile gore na mmayo a nyaka go rarolla bothata bja ka mo lapeng la gagwe gore ke tlo o bolela taba e go tswa modimo a nyaka go rarolla bothata bja lapa la gagwe le mogatsagwe le seo se diragalago ka morwedi ka lapeng maabane o re boditše gore tate o na le sekgapho bjang ebile ke tshobolo go le kakang ga a tla ngwaneng ga a mogale bjale ka tate yo a swanetse go kgala ngwana wa mogalefela ga a mogalefela le gona go mogalefeleng ga gagwe o moroga mahlapa go swana le ge ngwana a sa tlhatswa dibjana goba a sa tlosa dibjana ge a ba a jela mowe go swana le ga a robetse go swana le e re ke bolele ke fetse ngwaneso re ke bolele ke fetse ke no akaretša ke a bolela ke a fetša ke moka go na le mo kitlo le tsentsha go gona bale mosadi o re buditse tsona tse bialo gore tshobolo go swana le ditabentsha ge ngwana a buile ka morao ga nako sekolong e bile di papano tsa ka fauta te a swere go ngwana o ka gona ka gae a phelela go go mo gale fela ka gona diphoshong tsa gagwe mayori e bile mo gongwe ke gapeletsa ka hore ke a bona gore go diagalang ke tsene ke phele ke kgale mo ga tsa ka hore a e a ka gana hore wa kgala o pya re kgale ka mogwa owe go fi bya le taba tsona tseo ke tsona ditsosa go diphapano magareng ga monna le mosadi go fitlha diphapano tse dingwe tsa tate le morwedi tate a tlo botsa morwedi gore I hate you ke go hloile ke lo betha mabalang kwa motheletsi tse dingwe ke tsa go bitsa ngwana gore o lešilo mo masa kgotsofalego gore o domkopo le gona le ge ngwana a ka dira se sengwe se se botse go swana le ge a be a ya go tatago go ya go mo tsebiša gore o tsweletse tatago ba sa kgole taba yeo gore ee nna ke nyaka go bona ka nnetenete gore o tsweletse ke bone dipoelo tsana tseo mohlang pego ya dipoelo tsa gago e tla ka gae le gona ge ngwana ba tlo gore aga šedi tsona bjale o tsweletse ngwano ka sekolong tate go bontsha gore ga a tshwane ngwane o ga botse go ya ka mma o tla bolela gore gape go phasitše a ontie le favor go phasitše nna o ntie le molemo go o tsweletse nna o ntie le molemo dipolelo tsana tse bjale mmaare go ke di bona gore a se namile le dipolelo tseo e leng gore tate a ka di botsa ngwana go tshwana le go gobosa ngwana bathong mma o re boditse ka mosadi o mongwe ke re a basadi ba bangwe bao e lego gore monna o o ile a kare go bona a bolela ka lapa la gagwe ebile a bolela ka ngwanong ga botse o ba a bolela ka ngwanong gore ayo e le ola ena enena ke lešilo ebile a tsebe selo bjale e le dipolelo tsa go mo gobosa mo e leng gore go ya ka tlhaloso ya mma ebile o mongwe wa basadi o ile a kare go ena a re o ka se bolele bjale ka lapa la gago le gona ka ngwana ma tlhalosa gore a tloga a ena le taba ka ngwana yo le gannyane ka lebaka la gore le ge ngwana a ka moleletsa goba a kere a mo diela please call me ga a le sekolong goba a le kae gore tate a moleletse a ka se moleletse le gannyane le ge e le gore tate le ena tse dingwe o itlhaloseditse o tlhalositse maabane gore ke ka lebaka lang tse dingwe di direga bjale mmalela ka taba ya mahlapa a tate gore o kgona go roga ngwana ka fase a tloga mmitse ka setho sa gagwe sa bong le go mmotsa gore ebile sona setho seo ebile ga a le fao sekolong o duletse go rekiša gona fao a ra ga a rekiša taba ya thobalano bjale mmalela le ka taba ya mašheleng gore monna o kgona go tshwara tšhelete ntšhi mpša nna a nompha tšheleteng yanennyane a buša monna yo go ba kere mma a tloga a laetsa taba ya gore monna yo le yena o kgona go moroga a moroge ka setho sa gagwe sa bokram sa bong e le go taba e e leng gore o tloga a sa ikgotsofalele mma yo ebile a tlhalosa le tate gore ebile gape monna yo ga bontšhe go rata ngwano le go mo thabela le go ka mo reta go se sengwe le se sengwe seo a se dirago o re ngwana o sala ka kgopela tatagwe diranta tse 200 tšatši le lengwe tate a mo fa eupša yona ona mašheleng awe a tla nyaka a tla nyaka gape go tswa go bommagwe mosadi o re monna o a nyaka mašheleng awe ka swanela gore ke mo fona e le ge ngwana a mo kgopetse a mo fa mahlapa a mangwe a mašoro ao a re boditse go ona gore monna yo o na le go aroga ngwana ke gore a one mekgwa ebile matšatši a ke ya go bona o lekantšha le bommago ebile o robala le banna ba bagolo bao e lego gore ba lekantšha le nna ke ga mangwe wa mahlapa e leng gore a tswile mayo o lekile gore bontšha ona botheletše ke ka lebaka lang ke bolela dintlha tše ka moka re na le modirela leago go e leng gore o tlo ba karolo ya lenaneo le bošego bja lekgono ge ke dutse ke tlhalosa ka mogong go timoga kanego yeo ke moane getse go yona ba gare ba kopantsha dintlha go ya le tseo ka moka ke ba boditse go tsona re ba boditse go tsona mosegare gona bialo go ya ka tlhaloso ya mma tate ga a je dijo tseo di apeile go ke ngwana e bile ga a boledise ngwana a re boneng tse dingwe tseo e leng gore di diragetse maabane mathata a mangwe ao mma a boletsego ka monna ke a gore o na le mokao o na le bakao la go ba metlabo mo e le gore molato o ile wa ka wa tlišwa ka molapeng mosadi go ba kere monna a lla ka gore monna ka molapeng le o mo tšeela mosadi re ikwele maabane gore ditabeng tse tsa basadi mma o tlhalositse gore monna o bile a ipone phoso o tloga a bolela gore ya ke ratana le ena semangmang ke ratana le bona ebile go na le o mongwe kaikai ka lebaka la gore wena wa tonya ebile wa tonya eupša monna o a tlhalosa gore ke ka lebaka la gore ke tima thobalano ka mo gae ka fa tse dingwe tseo go thego monna o wa di dira ke go tla ka morago ga nako ka gae ke go tla ka morago ga nako ka gae le go ratana le bana ba bannyane ba re boditse ka o mongwe wa mengwaga ye masome a mabedi yo e leng gore o tsena sekolo kaekae gana ka fa toropongkgolo ya Polokwane yo e leng gore mma yo ore ebile ka ba ka boledišana le yena ka tseba go tswa go yena ngwana o gore ka nnete o ratana le mogatšaka ya le monna yo go kgona go mmotsa tseo e leng gore ga a na le basadi ba bangwe ba mo dira tsona tseo mosadi yo a sa mo dire go tsona le kwele taba ya woman on top a re ya ke ratana le yena semangmang semangmang ebile go kgona go ntia woman on top bjale le bjale o lokile re kwele gore ba ka ola goba metlabo monna yo ba mo loela le ga a sa dumela taba yewe le gore o na le go gana go ba fa tšhelete a re ke kgale ke šoma ka mo lapeng le le gore o na le mekitlana ya masheleng di-loans le gore ga ba dule leselo ba se rera le gore mosadi o a re ke ile ka mmiletša batho ba bagolo gore batla ba re age ka mono gae ka taba ye ya gage ya metlabo ke moka a tlhalosa gore ba mmotsa gore gape o tla ba tla tlisa le malwetse ka mo gae ka fa monna ba ra iphetolela ka gore abo malwetse ao kgane gape malwetse a dietse gore a re tsene malwetse a gona gore a tle bathong bjale e le go phetolo yeo e laetsego gore ko gore le ga a moswere a go netaba malwetse a ke a gore a sware batho sellathekeng sa o mongwe se a ntšhitela fao sellathekeng sa o mongwe se a ntšhitela ya sellathekeng sa o mongwe ba spinyeletša se a ntšhitela fawe ya a ke nogore ke akareditše ke akareditše motheletše wa Thobela FM e re ke akaretše taba tša monna monna o ikarabetše go tseo ka moka re di boletsego monna o ga a gana selo ka moka le tša gore o kgona go ramosadi a re wa tonya ke ko selo mo go wena go rogana mo go pele a bana le tše dingwe a se a gane selo monna o o di dumetse ka moka eupša se segolo seo se bego se segolo seo ke se kwelego go tswa go monna yo a re go se tloga se mmefediša ka molapeng le go tloga kgale ke gore ga a kgala ngwana ngwana o e setse a mo kgala e le ba babedi kgona go tšea sellathekeng a leletša bommaagwe go mo tsebiša gore gape tate ore sa gore le gore le gore ke se ka dira sa gore le gore le gore ke se ka dira sa gore le gore go le gore mma ga a boa ke moka o lebantšha tate gore wena nkano dia ngwana ka mogho ngwana ke kwa ngwana a riri bya le tata a re tabe ya mpifedisha ka lebaka la gore ke tla ba nna bjale ka motswadi kere ke ya kgala mme ge seo se direga ke bona ke sa bonwe bjale ka selo mma o ikarabetse godimo ga tabe a re ae e ba e se go kgala make ka lebaka la gore kgalo tse di diagala ke le gona tse dingwe ke a tseba gore o bolela le ngwana bjang ga a kgale ngwana o roga ngwana o gale fela ngwana a roga ngwana a mmapetse le ba bangwe a ba mmotse le tse dintšhi fela tse e leng gore ga di namile di tloga di swanetse ngwana yo monnyane wa mengwaga ya go lekana le bo sesae ke tsona tseo e leng gore ke se segolo se sengwe seo ke sekwelego go tswa go monna gešo maabane ge be re boledišana le ena bjale ga a dumela tše ka moka re mo gongwe ke ba ke kwesha mosadi o bohloko go hwetsa nako nngwe ke befetswe ke roga bana ba go ba kere ke roga ngwano ke ba gabotse ke nyaka o kwesha yo bohloko mosadi abiale motshele tsa ke nore ke tseo ke re di boletse go mabane ke tseo re di boletse go mabane yeah ke le ka go lebella di ntlhatsa ka fa ka le hlakoreng la monna ke gopola sa bohlokwa a bolela taba yewe bona le sesengwe se se sa bohlokwa o se boletse a laetsa gore o bona ka lapeng le yena a sa tsewe bjalo ka selo ya ke ntlha engwe e leng gore o tloga a e bontšhitse gore go kgatlhanong le yena ka mo lapeng le le go taba ya dijo go no re nako nngwe o hwetse ena a sena dijo a ba tshwanele ke go itiela dijo mola a tshwanetse o diela ke moga jaba o lokile ke tseo ke kgonne go di akaretse eupša polelo ye ya maabane go bo go itheeleditše e be e dikologa godimo ga ngwana mma ga a bolela o ba a bolela ka tshwaro ya ngwana ka tata tate le ena ga ba bolela o ba bolela ka maitshwaro a ngwana ka molapeng go ka bo botheletse taba a tate o ba bolela ka maitshwaro a ngwana ka lapeng ao yena a sa kgotsofalelego goba a e sa lego a sa kgotsofalele mme a re go ge a bolela ke moka go be le lentswe le lengwe la go tswa go mma go lokile upša tseo ka moka mmadi boletse go kgatlhanong le ena ga se agane selo monna ga borena bjale motheletše re ko go botse gore botšhego bjale kgono o re tlo o diang re bone go le bohlokwa kudu ka gore ngwane o go bolelwago ka ena etse o na le mongwaga e me kae tate morwedi a lena tate o na le mongwaga e me kae ya mma o na le bokae morwedi a lena 23 lena mma lena le mongwaga e me kae
8: 41
0: bokae
8: 41
0: masome nne ti tate lena le mongwaga e me kae lena 47 47 oh ya bjale ke tlo le kgopela taba e tee bosego bjale gona ke kgopela gore pele ke tloiša le lena pele ka polelo ke kgopela go le ntšha moyeng eupša le ntshe phitso gore ke tlo le hwetsa ge ke tlo boa go lena ke nyaka go le ntšha moyeng tate re sa bolela motlhomphegi ke kgopela gore ke le ntshe moyeng re nyaka go boledišana le morwedi re re pele re tlo gapa taba e re tlo e fitlhiša mafelelong e be e le gore re kwele gore morwedi yena taba tša gagwe di reng ka go se kwane ga gagwe le tate le ka go le ka go ba sebakwa seo se dirago gore tate le mma ba se kwane ka lebaka la gagwe ka lapeng la ntumelela tate gore ke boledišane le morwedi a kere Tate le gona? Tate le gona? Tate le gona? Ke boledishana le lena papa.
8: Bona mgolo.
0: Eh. Ke tlo boledishana le moredi a lena a kere mogoloka. Age ke le bogage le re ga gone botata mma ke nya ka go boledishana le moredi a lena kere ke khopela ke le khopela ka moka ge ke tlo bua go lena ka morao ga bo boledishana le moredi ke khopela go le hwetsa ka le bakala gore e tlo ba ge re tlo akaretsa yo mongwe wa ba embarena a tshele di tshe go gona bjalo go tlo le fa maele le go tlo bontsha seo yena a bonago e le bothata ga se motho fela ke motho wa ithutetsego ka ditaba tsa malapa ke kgopela gore ke lentshe moyeng ke kgokagantshe le moredi wa lena ke tla boa go lena ka moragonyana ke a leboga Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo botheletšeng re nyaka go boledišana le morwedi wa nyaka go boledišana le morwedi wa batswadi ba re nyaka go boledišana le morwedi wa batswadi ba gore nke re kwa yena ko bogolo motho mengwaga ye masome peditharo ka nnete go tla ba le seo a re botsago sona sa go kwala go ba seo re ka se theletšago ra se sekaseka ra se ahlahla gore ga botse go diragala eng setšhupanako sona ke metsotso e tshelelago ka morago ga iri ya lesometee kgaetšedi yaka e ba gana fa ngwana gešo nna le wena re thome ditaba ebile ke re go wena ke re madumeši ao ngwana gešo ke go tamiša le go amogela mo lenaneong le la diaga metsetša moremogolo bošegong bja lekgono
9: tela
0: o gona
9: ona le kae
0: re gona wena he go thoma maabane o kwele poledišano ya rena le mma le tate oo ngwana gešo mpotse o mpotse tsona ka moka ga botse bothata bja gago le tate keng ko diagalang ka moo ga geno nkane wena le tate le sa tšeelane mello ebile wena o le sehlodi sa go se kwane magareng ga tate le mma ka gore go o ka ba theeletša go fapanwa ka wena diphapano tše di tla ka wena ge tate a rurile mma e ba e le ka lebaka la gago ge tate a sa kwane le mma lwa le mma ka setseng e ba e le ka lebaka la gago e ba e le ka lebaka la gago e ba e le ka lebaka la gago yena o phela a letsene bogare ga botse bothata bja gago le tate ke eng ka lapeng mpotsa kgaetšedi yaka
9: nna a ke na bothata le papa ke na le bothata le nna
0: a o ne le bothata le papa wena
9: a ke na bothata le papa jaakeene felela ka morae ka moroga
0: a mapele ga o ne bothata le papa o na le bothata le mang
9: a ke na bothata le motho ke na le bothata le nna
0: o na le bothata le wena
9: ee o na le bothata le nna
0: o wena o ne bothata le tate tate ke yena a nago le bothata le wena
9: le nna ee
0: o e le gore go lokile tate ga ena le bothata le wena taba ke eng kgane kgaetšedi yaka re botse yona yona eo
9: gore e tshimole ke se tsena ka primary ke potsa gore maybe ke papa o gala ngwana ge ke le mo pateng ke raloka a bona gore ke mo pateng ke rago ke batla gae one roga then ke ne potsa gore ke papa
0: a mapele ngwana gešo wa go roga goba wa go omana gape re no bolela spedi ga botsefa wa go roga gantši ke a tseba e na le goba go omana eupša a re bolele o ra efe magareng ga tshepedi wa go roga goba wa go omana
9: Ong omanya. Then the feeling where ke puto me ke like uno ngala if papa ngala ngwana. Then the feeling ke kana high school ke dira grade 8. then e sentse ke repeat grade 8 tshomi tsaka ya tla go nna dare ma wena gape o phatsi jo ka ka bisa ma grade 9 a re ka mai ke tla ga staff room ba go tsena o re vele ke phatsitse ba di le phoso go re nna re thotho then ba di le phoso ke tsika ga ke botla mma ke re mma ga ke sekolong ba re ke phatsitse a se ke fail ba pa ga re ga re ga responda o re a e khonegi o phatsa jang a e khone wa no don't copy ra go tsela e khone rona o ka phatsa ya ke ka bona dibuka pele ka ya sekolong
0: ba re o tate o tate tate o re a e a e khonegi
9: a e khone
0: wena wena o don't copy wena wena o don't copy a khone o ka phatsa wena
9: nka phatsa a e khona ga ka ya sekolong ke ke buya ke ba le dibuka wa di bona go ngwele grade 9 ba mmila re e na sekolo tse nne tse nna la wena
0: o bya le a sa re awa o shumile ngwana ka hey ba di ile phoso
9: ora a ile phoso na u ya out in la sekolo
0: ora wa lo passage nna pa o tsenele nna sekolo o tsenela wena
9: eh then re ndira ke ba le mrathu 2010 ke a tshe report ka gai kwa mothabela le ngwana ka o berekile level 7 mme ke tshe report gore o nna nang tsenela sekolo
0: it's what for khajiriak ke nako o ke boele moragonyana le wena go goleng ga go bo o manetswa go tsoga ka moragana ko dibiana le go wa sekolong ka moragana ko o ka re botsang ka tabe ya dibiana go robala go tsoga ka moragana ko le go bo wa sekolong ka moragana ko o ka di bolelanyana wa re botsa gore go bo go diagalang gana fa go polang tata go ga ba reng go wena
9: taba ya ya go ya ga e bushu le taba ya go rola ka mo pateng le bana ba bang eh ke le uri ne ke bo ya bushu ka yona rola ka mo pateng
0: ya
9: eh
0: ya di biana
9: o ba di biana ka mo ke a bere ka go re ka fitse tsa mo ka ke bujuka mo ke sa bere ke ena wa tsela re tshwa ba mmere kong go tsene di di gona ke tla tshe di biana ke CH ka dula ye o bila di ya go tla ka montho le na wa itseba gore ka montho ke a bereka
0: go robala go tswa ka morao ga nako o rile tswa ka bo 11
9: ke tswa ka 11 ka ile yo ga nebile a sori ya dire e dira ga ntshi ke la gore mma ya nna re go nka 4 moratsheko ya ka 6 moratsheko a tswa nna ke a tswa ke prepare ngwana go se o mmiana gore a ye creching ka ya creching before transport e fitla nna ke a phutha-phutha tlatse se ke phutha e moratho ka tsamaye ke boela ka mapaeng ka robala ke tsoshapo ka 9 e ke tsoga go thoma le go clean-a ee ke e leng goreng gore wa nna gore sentse ge ke tsoga sentse ba ke tsogile ke tlhatlha ke robala ke tlhatse dibela ke dieng ke di papa ka mogae ke tlo tsoga a kere ke phuthe ka ntlong ke tlo tsoga ka thoma go clean-a tesno ya robala ba ka boa sekolong ba tshwagwe ke dijo
0: ba di o manetsa ditaba tse wa hwetsa ba go omana ka mantšu a o sa ratego
9: nnya yena wa ndruanda lusi
0: o ya tswala pele kgaetsedi ya ka go na le tšatle ba ile go ba re ge o boledišana le bona matsene taba a lena ka gare ba re I hate you go tlile bjang tšatši lewe
9: papa ke motho le goreng ge kore ga kara a boya le nna a ambole le naka ya go nkgare marumo ngwanaka dira seo o dire seo o thoma le go nroga he wena ande gopola bolola taba e kene o na le fane a tsamaye a ya grounding ya kwa gae kana mo gae go na le basolo ngwe ke tsene mona primary batho leng ke a ba tsiwa mo gae o fitlha mo bona ore ga botse mputse mo wa fane ka botse ngwanna wa ka o jake mang o botsa bašhimane ba grounding
0: a bapele o reng e
9: o botsa bašhimane ba grounding gore ga botse mputse mo gore ngwana ka o jake mang gape motho wa jang ngwanaka e wa moja a moralosi nna re ke tsamaya mo pateng mošimonna wampotse e mogana ke kere bontsha o mmotse papa ga di bolelang ka wena a ke di rato ke dikgang o rileng a mpotsa ka mokgone we ga ke mmotsisa o thoma ditshele taba tsa gorena ke rekiša marago ke nna le kgosa tharoba ya le mma ka robala le nna motho o ndroga matlhapa
0: o botsa ke bona bašimane ba la ba boditsego ka mokgowe
9: ee ke bona mputsang gore papa ga putlile gorena a re botsa so ka wena
0: go lokile ngwana gešo tlhalosa go ya pele uno mpontsha bophelo bya bya gago le tate ka gae ke se ka go kgaoletsa tswela pele.
9: Nna ke papa
0: ampirisha botsa ka mme. E mola o bo ruwe me gona wa re ya sekolo o sa dira grade 9 e thome fa o ye pele ka hore ile ka go busetsa morago ka re o bo tla fao.
9: Eh, la mbile after that kuri then this ka dire ka feela matric. Then ke feela matric. Ka ja ke pie. Ke tike ke pie ngwana ka shu a ka alwala o munyane. Na football. Maka ga ile spetlela, o di tshidi go di spetlela. Ke nna ka mogai tshelete e tla o fana re ke ke di grocery. O boya ka masa, ka boya ka masa mpa tshelete. Ka mpa tshelete o noko nropa ka tshelete, re gana ke tshe tshelete. And le kera wa papa ntse tshelete yo, go ka se go nropa. And bile fro o ya ka nke do. Dire papa ka se ke ne ke to wana majwala ngwana a ile spetlela a ikhona gane a re ka ga a ile di nya ka khone o ya mapatse wa ndruga o tsana ka tsheng tsa koroba le nna wena some sa dia ho ska ta nna o la kire papa ka ska tlhaba masa ta re bula ke bula na ga buti gore o ka se bona ngwana a se sharp wena wa yema yema ka di next door o ina majwala e tsitse di la ka ga a ampetaka mkhulu rena asinamtsa dia ga ke roba le lere o sentse thaki motsona ka re ka ga ditjoki tjage ga re ga batho then this other time ala mala koloi and rova are ya ho fiti metrike tsa ga go kumilong o tsaka mo ka mari di thiba tshele ba yeni mo pateng ba tshele di tshe yena a ndroga na papa le ka mmotsisa a tsang ka ema ka pula ga ka muruga matsha a tsang ka muruga le no tsa lebuta tsang ka muruga ke tse bolo lang ile nna ka gore ba tsaka gabo a ba nrati a ke tsi why
0: yeah
9: ba tsaka gabo a ba nrati le ga ile ka mmotsho re o ntloeteng a ka se lebuti ba ka re o ntloeteng
0: tsatlele a gora a re I hate you wa le gopola le tsatsi leo
9: e ka le gopola.
0: O ile wa reng?
9: Nna ile le mma, ka nne ka bolela nna, nna ile le mma. So, a ile le mma. Batho ba ka serbele ka montong ke ra gomolo. O na le mma ke jia mma ke lokela mma ke tse tshamaka ka mre mma la ra sa tlogolongolwa. Papa go tla o tsamaye go watlhaka ka mre o dire o di lotsa gago. A mpetse ka mogolo ngwana a hehe ke gona go bona mo phulong ba ka. Gore le ka mogolo o reng na mpetse ka gona. Like na gore nang khala ke nda gore nang patshela gore motho o mpatshela le thoyo cause ke bona ke le realize no gore ga mpe le ka mogala nang patshaka gona mola morao na sa mpetshile go khala
0: go bo tsalo monyane
9: eh nang patshela gore la gore a ndra go ya ka mogolo re mo diro ya ga ya nne e mpontsha ka gona
0: ya bomma go ba re buditse ka lentjwe la domkop leo a bego a fela a go bitsa lona o ka bolelanyana se sengwe ka tabe
9: o ye a ke mo tlo klamp o tsena ke na ke mo kopa ka go nna mo tsoka wa gona ka sekolo ke ntshwere go travel English le yena every time na ke le ya ke le like mo la mo tsoka le ga tsoka ke mo tsala ka speed ra tsho khona wena o ntse bula tsang go bolla sekgwa a ba go bolla o ne ba jomo kopo o tsile tshelete tsa ga a ke gore tsa ga go di phala di tsu kana mo phala go ta solo phala mma we mma we nna wa o ntse itse ma go pala di tsile mo rile rile ga geshi pelo mondin e a ritsobane ke fetse grade 10 ka re mo ena ka re yo papa go tla o tumbe ke le tshibe ka naiki ka re ga batho a re go nna re ka solo ke tshibe go na jomo kopo go re fetse ka sekolong and re khada ke mo tsho mo go mbetsa pare a lo ke to rekela ngwana ke shi ka ka botsa mma
0: o bona lona mokgwa wa hore ka mehla ge tate a go khala go ba ka no bolela le wena o botsa mma o bo gapeletswa keng o re botse mma ge ba ka nne tebe le mokgwa wa gago
9: so a ke ne go shishi
0: ke re o bona lona mokgwa wa gore ge tate a ka bolela le wena o botse mmana o phele wena o botse mmana ka tata go lile ka taba ya gore le go tloga bonnyaneng bja gago wena ga a kane go botsanyana se sengwe fela o ka se je wa tlogela dibjana fa o phela o robetse thaka tsa gago di a suela ka montle ka fa bjale le bjale wena o phela o botsa mma ke nne ke be le mogwa wa wa no phela o botsa mma o botsa mma go bo bo gapeletsega gore o botse mma
9: ne ke botsa mma mo lo reng khale ke bona gore mo a go khone go ne le tshwenyo a di khone se ntse ke go botsa mma ka se botsa mma gore papa re go nna re ke fiele ka ntong ka tshe tsone ka mma papa re ke fiele ka ntong ne ke motho lo tlo re ke nko sa botlhoko ke botsa mma re mma papa o mpuritse so ke sa bule le ntong lo ngo
0: e be ile
9: ntlo re nko sa botlhoko
0: ke sa botlhoko ke ya go o fertse mphato wa mare matlou wa ya kae kae go ya go tsena sekolo fao o na le phapushi gona fao dula gona fawe mau buru buditse taba engwe ya dipolelo tse dingwe tsa tate ka fao a be wa go botsa gona o duletseng eng gona fao rekiseng eng gona fawe o ka re botsa ga nyane kgaitsedi ka gore go bo go diagalang gona mo
9: ne ke tsena
0: e ke ra ka mantjwa tate go go botsa ka mogogo gore wa rekisha mo le bona o ba o diang e go tlile byang
9: ne ke tsena mo kopane ra tsena mo kopane ka ja ja ka tsa me but ka feela so ke feela ka bo ya mo gae ka re bona ka tshwantse le gore ke feech di subject tsa gona am patchaletse ka bo la mo kopane ke bo la mo kopane ene tsatsi a itsa mo tsanda ka ke tshilo tse tsara ke se ke le tsara mma re nna re ka re ka mo ka ke bereka ke letseng nka tshone go fa tshalta room ya sekolong le a dijo bo ya gae me bile ke tlo ta dia apila go la sekolong na mbile ya soka botlhata na ke mmotse cause papa ka mo ka ntse re mmotsang ya botsa batho ka next door gore ya ka botsa batho ka mo ka gore ya shilo fetse ngwana ga ene ke di so gore nna gore o phela bo ya ka nna e bile na ke mmotse a mputisa ke re phela bo tshe mma ka nna ke mo gore todi o re dikile ka nna ka bo ya gae ke ke bo ya gae then a phela a phela go nna le mme pri thela tharo ngwana le mma ngwana ga ba re ga sekolo ka di tshe ka mo gae ka tsa ma ka mo ne ke nna mogotsi mo kopane tsala mo khotse mo kopane o a bona mathata ka mogai a ka mogotse phekuru go ka bona ka tsama ka mo le mo fete mmotse gore mma ke a tsama ka mo kopane ka tsama ka mo kopane
0: mogotse a hore boyfriend a ke
9: a e ke wa nyane ka ga mo khotse a ke tsala ke tsaka mo tsama ke ne ke ja mo kopane ke go ya ke ka mma ka ba mbo go ke ja nga tsona he o sa mputse re wa tsama a ndile ba re mma ndo ga ro ska buya a go nna ka mo khona ka o sa buya ka tsama ya lo tsike mo kopana then ga e tla go nna ka mo dilang ka ka mo khale ke le ka bona ke ntse go ya thaile go tsana then papa ka ra ile a ile tsepong na bom a re ka tsepong go feta mpona ya ba ke tshwere ni ribi ke no ke sa mmani ya ke mo fa ni ribi ke re kgola o fe mmani ya ka ni ribi ye ke a tsama se pula o ndi ke bo ya gae o re mo go nna o re khano le wa sa yo mo tsara wa go yana ke ra o ne ke tshitse mmagalo so ke bile today o bona ke na se patlo kwa amruwa a re bua ke masipa
0: ya
9: o ke dire mo kopana ka re nna go nna ntse go lugolo pala ke ntse ke nna ka tsela ma thoma a tsola le batla re tsapa go tsela o khumule ko zwa nok o gara di le ya masi ke ya masata ana ba tsimo ya masata ba ka mogolo re nna ke a rekise ke mokopana
0: ya go lokile khaitsela ka o se sabalela masapa we ya go lokile rona le mantjwa o a ile go ya ka tlhaloso ya mma a ile go aka tata go botsa ona hore o le kantsha le bommago bile o robala le banna ba bagolo ba go le kantsha le nna o gopola mantjwa o go bo go diagalang
9: la rona le mmata
0: tsai a rogana le mma e upya a feleletse a tlile go wena a bolela mantjwa
9: e ya tsentsha le nna
0: o ba sa re wena ga botsi thwi o ba a botsa mma ka wena
9: ee na re gona le gore every time ga re gona le mma o tsentsha mmela gore ngwana go shwa go palla go gona nna o palla go kgola ngwana wa mara go gona nna ngwana o bile gore ba le batho ba golo gore ke la gore ena every time ga ka re a tsamaile a ile maleng ka ka bo ya ka thuya masa re mang mo tsho re khale monna motse go ona go ya ka ka thuya masa go ba kona ba silale a re o ska ngala go tsopala go khala ngwana o bile ngwana go ba re ba le batho ba go rulo ke di so
0: gona ba le bomma ba re buritse re tata go ga ja di jotsa ga go bile a le boledishane go di agalang
9: eh a ja di jotsa ka nna ke mo tsheleng
0: o go buditse seroka phatla gore o tlo motshelela
9: ke kula ba rogana go tsama ga ya sentse go le ke go ba rogana ke a bako
0: ya e go boledishana ona le ya boledishana
9: mme re le tshana ke tla ke ke la pile ba go o ntloga o nkusa botlhoko motho o ntloga le tswa go kusa botlhoko nka se mo ledishi ba go lo re o mpelegile a ndroga matlhapa maso ke na kete ke leng ke moledise ke moserife
0: yaka
9: se kgone
0: o ile a ka goroga ka fase
9: e ile a ndroga matlhapa matlhapa ona wa ndroga ile nka tshwane ya bolela mara ke tibile matlhapa ka ena
0: o sa bolele upa o ile a ka goroga ka fase khaitse dikibe ke nya ka go kwa wena reskano kwa ka bo maletate fela re be re kwe le wena ka labaka la gore tabe re fa tlhogetse mosegare nna le motsweletse gore ai man nke re akaretse le morwedi re mo kwe diganong biale kore o phela ka sekgopi ka mo ka mo gae ngwana ge sho o phela ka
9: a ke phela ba botse cause sometimes le nna ke phela ka re mmaka o tshwa papa o ba nna ko ga ona ntoi dia ni na bona re wa ndro ga o tsasa a ma kick wa bitshane a ndo le ma tsapa ke sa mdira selo ta joy sometimes nna ke tsa maya ka mo gae cause papa ndo ga mathapa pele mo dutse a di selo ina o rata re king mari ke tsamaye o re tlo go le papa nna ke tsamaya ke re tshwa ena o bana cause like a ona ntlo re like why dia re a go tse solution ka tsa ibile ke mphetse ke mmotsa ke re go la fole thobala FM e mo tsa di loyara if le papa ne khona le ena e tla rata na spara teng nna ka sala mana le go tshika mgae ke tata le re bona month end ya chaya cause ba ka sepile pholo bo so a go nna mntate ba a ke la pisha ke tsame di thabeni ntona ba lo re mo like ke tla tsine le kwa likuwa mara a ke tsine le lo re ke feta ma 2 days ke tsika gae ko a ke tsine re o ndrogela ke se ntse ke ntse lo re e tloga gale ke tla ka mo gae a di la abantsebi ba tlo mogolo ba tlo maratho wa ka fela na abantsebi so ba re mamma o kae na ba butshika nna go tso motho a bona mampeileng
0: mputse mo ngwana gešo tata go re buditse ka tiragale engwe ya bohlokonyana e sale go ya ka ya le diragalela le le banenyana le ile kae kae ge le boa la diragalela ke taba engwe ya gore bašimanyana ba iphelena ba le dietsa phaku wa e gopola taba eo a re go le ile la kalakatwa go bile bjalo ile ya mosara bjang taba ewe o ile ka reng tatago
9: tabo ke fenetebela ka reng ithabetse cause last ge re ka mankweng
0: e be e le ka ngwaga mang
9: 2023
0: gore o ithabetse go mmona
9: ka labaka la gore ka mankweng bakere batswadi ba re bana ba ele ba roga ena ke la baraka ka lo di so after ka se tambara ga ile le mma after ke kore after 2 weeks ka ile le mma o ya mo battling a ke nna ke ba khagontsha ba tlo ka sire ba ile ka ga ye o tlo tsutse o motse o motse tsaka ka mring o di a shala ka go o ba ile go betlana le go batlana ke ke mma ke tsaka ka mring ke di papa bona e tswa ga e tswa mputse ka mogolo re nna khale ke dia
0: Bola la ditaba tshe ke tseba ga botse gore gona le wa artele tshe go mong wa rena re tlong go ikgokagantsha le ena ka mogala ke kgola gore pjalo kgona go hwetsa sebopego sa ka fao go diagala go ka gona ka lebaka la gore pele ke kgawana le wena ngwana gesho ditaba tshe di ntshitse gore di kwele go bogolo bya ditaba ibile wena kudu o le go selwesha sa mma le tate ka gemma a sa rate ka fao e leng gore go diragala ka gona go ba tate o dira ka gona go wena tse dingwe di ikeme tshwarelo tse dingwe di ikeme ke tsa monna le mosadi tsa go swana ge bomma ba lla ka metlabo ya tate bjale le bjale tseo a ke nyaka go tsentšha kudu ka go tsona ebile a ke nyaka go tsentšha ka go tsona ke be ke no lebana fela le tša gago le tate go nyaka go kwa gore na go diagalang ke lebogela go ntlhomphile wa tlafano moyeng ge re be re o kgopela gore tlafano moyeng ke moka wa tla wa tlhalosa ka moka tseo di tlhalositsego ka gona a ke bone ke sane le polelo kgaetsedi yaka go wena ntle fela le go ne o nyaka go tseba gore go o lebeletše ngwana gešo gore sekasekela tatago ka gore le kgono re nyaka go aga lapa la lena re nyaka go kgala diphoso le go kgopela phedišano ka gae go o lebeletše tatago ke botho wa go theeletša ka re theeletša ka nnete a fetoga ga jedeka go tseo wena o bonago e le ditšhitelo tša gagwe go wena ga ke go botsišetše go mama ae ka fa wa lego ka gona go wena o re go o šitela ka gona o bona a le ka kgona go dula fase mohlomo la kgopelana a go kwešiša bjale ka tate gore o kwa bohloko tle ga go eme seo se diagalago o bona bjalo eupša e le gore o ile wa ka wa e le ka ngwana gešo o ile wa ka wa motlaleya tate wa motlaleya ka gabo
9: borakgadia
0: o kgole ge seo se ka diegane bjale mpotse kgaetšedi yaka o bona gore se segolo

0: Oh yeah.
1: Salam tsheka ka tlhokomelo. Ka tsela ka tsela gore ka tsela gate. Abang la tsela ka netso. O le la tsheka ka tsela. Ka tsela gate, ke tsela sa ba tshatshi ba gate. E ke kitima ka netso a nshala murao.
0: Ere ko go botsa fa. O rata go ka boledishana le ena. Ge re beng ka go kgopela gona bjale mo moyeng.
1: Aha. Ke la ke ka se khona ke ha ba di se thoko mo. Ke papa ka mara ke gore ke tla ka re bila se papa. Gore ka wa ke tshelo re a e ba le nna le mma.
0: Kolokile. Ga tshe reka a go netaba. Ge go nya ke gile ke tlo bua go wena ngwana gešo. Re ke ke biela ka thoko ga nyane. Ke le buile kudu go boledishana le wena ge go ka nya ke ga ke tla bua go wena gape a ke re khaitsedi. Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. Motheletše ke poledišano ya ka le ngwano sepetsebela. Ke nyaka go kitimela go mma le tate ke be ke tle ke tsentšhe modirela le yago. Go bohlokwa gore re dire bjalo re bolela ditaba tše re ba akaretše godimo ga seo e lego gore morwedi wa bona o se boletše. Taba e bohlokwa kudu ka lebaka la gore bjale ba kwele morwedi wa bona a ntšha maikutlo sealemoyeng. Motlhomo go kano ba go ya le se sengwe seo a ka ba go morwedi a se boletše. Ba be ba sa se tsebe. Bohloko bja motho bja pelong o ka seno botseba botsebjwa ke yena. Bjale re nke kopantšhen le mama. Tla re ka morago ga fa o tshwara bjale mma gore ena ke re ka pelanyana ke buše ke kopantšhe le tate. Ke kopantšhe le tate le yena re no boledišana le yena monno wa gabo rena re no kwa gore na taba ye re ka re ge re tlo e kgoboketša ya ba gore e tla fela ka sebopego sefe. Ke rata gore ge seno ke hwetša tate tata gore ena e ba gana fa ngwana mo mogaleng ke nyaka gore pele ke tšea modirela le yago nke ke re boledile le naganyane tate le be le theleditše mongwaka leboga kudu ge le be le theleditše mama le be le theleditše ya ke nagana gore tate tše dingwe tšeo le re boditše go tsona ngwana o ba na le mokgwa wa gore ge nka mokgala o botša bommagwe eupša o e arabile ngwana wa rabowa e be e sa no ba se sengwe make e be e ba tšeo dinkošitšego bohloko. Tate ke nyaka go le botšiša le reng ka seo ngwana a se boletšego.
2: Mokoni a tseba tse dingwe di diega bjang gomme gore ge gape go botse ka e kare ka ntlong ka motseng wa kgala ngwana mme motswale o mongwe wa mma a o thuse le kgale ngwana ka moka o kgala ngwana o eteng a kare ka rokgele ngwana yone a gomotse ga re ga a boya kua ke yone ka nako bo o kgala ngwana kane go bua kua
3: I'm not going to be able to do it. O bontsha re ngena ngwana e dia le ena e nyaa mara motho mo a bo le

0: na heritage o bogo kona o tsena ngwe go tsena ntong go re karabele rena o thiti
1: oh kya go kwa ngwane e shikori botata bjo bongwe bja ka fa o ke gore o khwetse ngwana a le diphoso ge wena o mokgala bja le ka tate o mokgala o khwetse maho motse a sa tsene nyana go nore ya tata o bolela nnete o ka se robale ko wene goba o ka se bue bosigo ne upša o khwetse a humotse ka maragonyana ge wena o bua o khwetse go tsuputswe melomo o ka re wena ga botse wa tshwenya ka mogae ka fa
0: ao go bonya kua go botse ba tsheya ebile go botse le mawang karebele wena nto o ediang o kare wena o lemaba la ngwana
1: o wena o befetswe o bo kgala ngwana go lokile masa tsene awa go ne o tswanyana ge ba boa bona ba sega go iketlilwe awa masa ka bolela selo a sa ka bolela selo tabe e raeng go wena
0: o botse bate ga dikore o ka rebele wena o lena ba la ngwana
1: ole
0: ke yona endapa eya gane go retlhoela gore o bona gore o tlhoile ngwana o khala ngwana mara o jong jong a tlo futlo na o yo ba mai ke tsama ka tsenta o ntse la bra go na o khani mara o swa a gone problem mara na e tsenta ke di ara re di di jela ka mona re se mo di bile di botle ke tsama o bo gwa o bo tsi ba tsara ma o a bo go tsi le wa ke re bona o dena ka ga di kamer go ka re bona o na le na o go go tlo ntlo go ro pa po u ile ka ga di kamer go ro wa gore gore mabo go ra wa be mabo a wa ma
1: e tshware gana fa ngwaneso ke tsee papatso ya e tshware ke tsee papatso ngwaneso e re ke tsee papatso
2: a o na le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi o thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street Office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
1: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso monna gešo ke tloga ke go kwa ngwana mma ke tloga ke go kwa bjale a re bolele ka tšeo di boletšego ke morwedi wa gago a di bolela ka wena go bolelela tsona o bo o mo theeleditše o mo kwele gabotse mantšho a o a rego o a boletše goba tše o a di boletšego ka wena ke nnete goba kere o gana eng go seo a se boletšego ge e ba se gona se o ka se ganago goba ke dinnete
0: ge o tletse pere o re gona kedidimo wena ka bowena ga o kgone go di ga motho go saka o butšhia tsona o kone o se mmotse ke bola gore ona o kwadile e taba gore ona go gaganiwa ka ntlong and-e ge o lebelela nto o galela ngwana yone mmaga o diang kore o tswalela molomo gomolabarata and e nanke bobolelang ga ntse o banyara ke yone andme o bane matsini go tsa gore o batla go tsaya moselaphola
1: ya ke a lekwa kore dilo tse dingwe le boledišwa ke go tlala pelo pepea le ngwano a ke tse gore o moko e le moredi wa gago na ke be ke eta ke mothalela mo gongwe go na le tabeng wa se moswara ga botse ke kwele a tseya moya kgole ebile ga a e bolela ka re o e bolela ka ditlhong ore o ile a kopana le bagwera ba gagwe ba bangwe ba masogana goba ba bašimane ba mora ba re hei ai wena wa tseba keng tata go ditaba tse a re botsa go tsona ka wena a re botsisa go tsona ka wena a eh a wa man a go bolele ga botse ara re he khane tata o reng a rape tata go kopane le rena re bafana man e bana le ka e bana ba go lukile bafana nke le mpotsemo ga botse mara ga botse ngwana wa ka o morudi wa ka o sa ke mama ra bana he ke le nke le mpotsemo bafana o sa ke mama ra bana ai simo ba ga kanegila ba tsebe ba simana e a ke mo ka lena la re hey ape man motho a mo swere go man mo simana wa mo ja go a wa mo ja man wa mo ja pa mo ra lusine he e moridi ga go boletse taba ye ai a se mo swara ga botse akura se mo swara ga botse ke a kgola le motheletse lena o ikwetse e o re mo e mo makaditse Papa ba mara bara ai tata go dilo tsa re botsa go tsona ka wena ka mogola boletse go ka gona ai ara bona boletse ga botse e ngwana mampotse le gona mo bo be fetswe go ba o bona nya ka go tseba ka nnete gore ngwana o mo thakeng tsa ga go robalo ke mang hey wa mo robala ma le gona wena o bona kang gore ya wo mo radio a wo ngwana wa ka wa robalwa a ra lotion
0: na ndi ngwana a idea ke tlhago ya se change
1: a mapela mapela mapela ona le ke ona gana o reng
0: no no ke na se se ke idea ndi ya ke ba tsho mo ke mo le mo ona la pele
1: a mapela ntwa idea go ileng o raing ya idea
0: ke ke bo di shaka ya nna ke tshela ke mangwe
1: o
0: ba ka la ke le hore e ba khape ngwana wa rolo go wa tya ya rolo ba go tya ya rolo ke ntle ntle ntle go mma nna ena bo ya ba khala khana mara mo nna ba go tsamo tshe tswa ka khape ke na kwana le ngwana ga mo ba ngwana ga bo no sa ga tsa go lema ga wa ka bo nna ke ke wa bo na motho ena ne ditlo e ya ba mo tla le sa mo ka a dire le ke ba tla lorgi ya bona
1: a ma pele ilo gore khane go no tswa ga ngwana go ya gana fa o ga boa ka bo 9 a boa ka bo 8 nka nkhane wena o inaganela thobalanong o sa re aka no ba ile ba gwereng gore wa no inagana gore aka no ba ile ba gwereng aka no ba ile go itisha nka le o inaganela gore ke no ba ke kgopela karabo ngwaneso go tla bang gore wena o inaganele gore ga o ne ka mokgomo o tshwanetse go ba robalwa ngwa leng ga o ne ka mokgomo o tshwanetse go ba robalwa nka le o inaganela
0: moo
1: kereke go lokile bagwera bao ba tla ba samo a kere o ka ne o hwetsa ena le ba bangwe bagwera o ka sebe bagwera ka
0: mokaa
1: wa theeletsang papa a kere o ka sebe bagwera ba ngwana gago ka moka wa hwetsa ba sa ya go bona ile go ba bangwe le gona go sa kgathale gore e ka ba ba bashimanyana go ba ba basetsanyana eupša ke ne o nyaka o tseba gore go se be gona ga ngwana wa gago nkane wena o bapetsa le gore a o ne mo a leng o tshwanetse go ba a robetswe ke ka lebaka lang o tshwanetse go ba a le thobalano mo a le go gona nkane o e inaganela gore o tshwanetse go ba a robetswe ke boledisa ke se o se bolela gore gore o bo o bolele mantso a mabjalo ke go o bona a itiša kudu a boa ka bo ire ya senyane ya boseswai ya senyane ya boseswai letšatši kgafetša-kgafetša ke ka lebaka lang wena go itiša mowe go boa ka nako yeo ka matšatši a latelana mohlho mongwe o go bapantšha le thobalano gore aa o ne ka mokgwa o mongwe mo a leng o robetswe
0: ke go se mo ke ga go tlhokomela ga gore ke le ga ke go ja dia ke ke go bona ba ke se go o no o tswa ya mongwe a ba bo se ne ba tlo ba bo se ba tlo mongwe a ke re ba ga nne re motho o tlile a re ya go lena ba bona se se re mona ne ne ba go a ke ba budisi ke le le bona o ba go budisi ke ba tsena na ba ba mo ga ke ga ga a ke di jira re ya ya na tsena tsena ke no ba go le bona ke tsa gore ke le le bona ba tshimana ba le ke no ba pula ba khala nna nna kana nna nna a le kutshi mo ya gana nna le mmidi ka mmidi ke tsa gore ke na ke le bona ba ke na ke ba tsogela mara ba tsogela mara
1: lebele ba botsisa ngwane sho lebele sa batsogele mathla le rena re kuela a go netaba e tshwaragana fao e tshwaragana fao mma le gona akere
3: eh ke bona
1: moridi le na ile ka le botsa go khopisa ga gagwe ka yona taba ye tata ile go aka e botsisa ba shimanyana ba bangwe
3: o fitse ba mpotsa
1: o ba swaregile bjang
3: o tsena mo le a ba tsena ta ga bule mabatsi ke re gano o ba robana le motho like ga le ba e ba mo patseng
1: mmm
3: re robana papa mo wa thoma ke re ha papa go gane ke o botsisa o khaka lo ba roba itswa ke ba na sebo ga o ba robetse ke ke a tsi la ke mo lata ba ba tsatile ka mara go tlile ngwana ka mara re tla tshe papa le mo tsile ka bo itse ha re tsi na ke mo lata kwa tsile a ntse sa mo lebisi ke mo tla kwa tsile ga pe e ba re khale grounding ka e kai ha bona ba mamma ba na ma ba di ke mo ke mo re tshwana rena ga nna ha ba bi ja rona ke tsore ngwana le no ya ngwana no la ka ya ke mang mang mm ke ne tshe ke ntse ona a poe dipina ha re ba tshima ne ba le bana ba ba dire na re tsi
1: o ba re motho wa ipsina man
3: e motho wa ke pina ana ko phela sego ka gae ngwana ko phela sego ka gae ke le ngwana so ka gae nako ko ngwana e tsoka ga yena o ile ga na mo a pile ba mmotsa ka ke tsena ka kamagae a ite o bolela a pile ke re a ite ke ngwana ka re ba sa go ya gae a ba ile ga na ma ile ngwana e tsoka dipitse ba ra mo 3000 a ke thaka magae bana ba re mo re re ke khuku a ntse teng le ranta tsaka ka mafelo ya ga botse a ne le semene ka mara mo tere ke tsama ke di ga re ba tsantsa re poe ya ba isa ya ga ga gore ka se mmotsi fila e tlo go ya tsof ma tsutu tere u ka na pa ka mmotsi sa ka re ga tlo ke kule tla ba ba re so so so so so a ne na pa ya fa ga ya thoma
1: oh ya
3: ka khama go go rana
1: ya ya a e tsara gana fa o
3: ka ka re go bule tsika ngwana go ka dire go bule tsika ngwana go ngwana go tsa nda mo ke o no go rampet ka mkhono ke di a ni tshwana ka re ngwanago kana gore ntwe yago le ke ba re papa go mamman ngwana mo nyana papa go mamman ngwana ka mo nyana re papa go mamman a re sentse ke papa mamman ka khoso o khona ka mo tsa ka le ditse o fetse ka mo tsa re ke nna papa go mamman
1: o ngwana le na wa bobedi o mmitsa ka leena la
3: se wa papa wa number 3
1: o mmitsa ka leena o mmitsa ka leena la se sia ke yena o re go re bolela le yena pele o felele tsa re ei o ka re o go go sampitse ka gore ke nna tata go se mamang e o ka ruka o ka o ngwana ka o ka ruka no mpitsa ka lena
3: mm papa go mang o mo lebala le go mo lebala le fifi shuru fetse
1: e mampile a go le taba ke nya go tlhobela tsana le modirela le ya go ka area le some pedi go ba ka metsetso e mehlano ka mara go ga area le some pedi ya ka metsetso e mehlano ka mara go ga area le some pedi gona byalo ke nya go motheletsi antileche a no re ka tseo re di boletse go fitla fa le go a ntse maikutlo a gago e upcha ke nyaka go botsa motheletse kere motheletse ke nyaka go busheletsa taba ye ke e busheletsa pele ga baeng ba rena mosadi o ke boledišana go le ena o ga tla mo lenaneong fa a re make ke nyaka go tlhala ke bolela le gona fa a se sa mpoditsego sona ga tla mo lenaneong fa a re make ke nyaka go tlhala o rile make ke na le mathata ka lapeng laka ke kitima ka taba yewe ke na le mathata ka lapeng laka ao ke kgopela go thuso thalelang fao thuso ka ona ke kitima godimo ga tabewe re kitima godimo ga tabewe ya gore re rata go ba thusa re rata go ba thusa ka mogore ka kgonago go ba thusa go tsiya sepetho sa maleba ka mokaboso bja bona bjale ka monna le mosadi e re ke no tsa batheletse le kwele morwedi le gono le kwele morwedi ke nyaka ge le tsiya taba morwedi le a tate le a mma go thoma maabane le dikopantšha le ka no ba le bona se sengwe se o se fapane go mo tlo mongwe 086 000 2452 086 000 2452 mo
4: tlhile madume show tobela tata magelgae
1: re bona tata o rena
4: a rona
1: a re
4: go khutlala no la tlhala mabedi a maro a mararo
1: a go ne taba ngwana mma
4: sa mathomo nka rata go sola mma mo bana ge re papa ga khalma ngwana a sa bontse gore ngwana a sa bontse ngwana mpapa ga go thusa go bontse gore o na le ngwana o dirile phoso
1: mm
4: taba be di nna e bona ke tlo ke tlo la ke tlo ile ba ntsha mo go tata go ngwana mm ga mathomo sonje a tsebe gore ke monna lapa
1: ya
4: ga ya mafilong a boithabiso sonje a tsebe nako a go bua ka gae
1: ya
4: ka gore se se dira ga majwaleng a se se se yena fela ka batho
1: ya
4: le lapa la gago wa le go busa
1: mongwaka
4: taba o be nka rata go leboga mma ka yona ke ya gore mma o kgone go emelela lapa la gage ka dinao o bontsha gore o bone gore lapa la gage le tlo thubega jalo nke be a rata gore le thubege ba ka fetse mo lenanegong le
1: ya
4: so nte ke tlo gopela go ankela ka gopela gore ankela a gole jala a bothomong jwa ke gale bo le gona ga botse ene o qualifya gore a ne jala a dutse ka gae
1: wane suke go koele ke leboga kudu go belegišana
4: thank you
1: mma ke nyaka go botsiša wena mma le le go mongongoregi mogatsa lena tšeo ka moka le di boletšego ka ena e baka go lebeletše e baka fase ga tšhutšhumetso a bjala goba le ga re tswe go no ba fela bjalo a se tšhutšhumetso a bjala ke go koele kgatšhile
3: a tere ke motho mo bjang ga a sana re sere dikgang re bolela re bolela re bolela ayo ko re bolela le ke re sale re re a ya go boya yo ta ayo ngwa bjala ke tsela ka motho re di bolela ya ga ne le rona ka ntle re ambe ai o ka se bone o bona ba khotse ba go ba di leng nye nye nye ko like ere ga go tse re a bolela ra thushana gore tsare ke eng e furko ru fela re na ka thaile re ambang ambang a bo ya ro o go nne re go mba se ka kae ka go nne so na ke rata ke ra wan tlo wa rata mara na se a se tsase tlenya re na tlenya re na ke so go re me la e go na la ri a ka go tsira go ba di lenyeng ka ra go na mogotsi wa ka ke nne tlenya ke nya ka a thoma ro ka ne kana mogwane
1: o ya
3: a ba fitlhele ya lenya la ri a ka ya ka wan tansha o mpe ka rena ka le ke nka se di khone para re ntse re bile tshin a ya ga botse ka magae o sna botlhata
1: kulukile ke go kwela kgaitse ya ka e tshwara gana fao ke nyaka go tsama tshelitse ke go tabisa go tshelitse
5: ba ba ba tsama ga le ga
1: go nna ka butsha lena
5: a rona le go lala le tsholo mae go ka mo le jama sha maiti
1: e
5: ya nda tsama ke tabira e kwa mara e yo lo re nyi dia di lor di be di be wa fa ka mo hai ke ka la ba ga la mollo a nne a nne mo fa pelelo ya bolala le mollo mantšhwa o mantšha a bolela le ba a bolela le mo strateng ka ngwana ha ya nyana o tsaba ka yena a na mo ha bo
1: ya ei magala le
5: tsore o bo ntšore o mphangwana a bo tsantsa thompengwana wa hae a re ha bo a ntse mantšhwa a thokileng a ka no botšisha o ya le ka mogo a botšisha ba tloka ona mo strateng
1: Yeah.
5: A bo tlelo bo di ka bona la. E mantšwa la ra bona ga e mwana ha ya mo watsa. A ina mo ho tsho re papa wa thomi.
1: Ya Erike le fiteng ka pela mogolo wa ka ke le kuile go fitla fa o magala lena wa re tshwenya ka fano ke a leboga. Thobela FM mo shate wa se bolabe tabi show 086 000 2452 di aga metse chambre mogolo ke tsona tshe ke ke no le tshe a motheletse tshe pele ke tlo bolela tsana le modirela le yago ke a go tama isha motheletse tshe.
6: Ba ma ke a re lotse.
1: Go lotsa re na se.
6: Mna wa di roko roko Martin wa sona mo dia mantata mo go tswang ona
1: ke le tele di radio e bona ka fa o radio ya ntsenya ka
6: a ke timile mo mo wa ka ke timile
1: ke ke a khopela tle
6: ke timile ga make make e re ke re ke khatha ke pololo ya mosaduo le re ha ka lo sa ke nne re ke ba mo le na ne o le ka ba ga lo re le thusha batho ba bantsi le thusha batho ba bantsi a re wa ke papa mtso ere re khaleme ka bahale ke tlhome ka ntate make ke ska ela guru ntate ke nnete mantso a ntsha mo mwanong wa hae a se mantso a mabotse o khopisa ngwano ke kolo mo tshele botshore ha re ba shimane ba re a bo tshe ba shimane ba banyana hore ke kwa ba re ba iphina ka ngwano na e ka be o ya le ma e go ya ba iphina bana ba le bona ba imelwa ke tlaba ya moya mogala ba iphutshorna e le monno mo kakaka ka butsha tsa ngwana ha ile ya tshe tsa tsa tsile ke le ka mo tsene go tsontu mme fa se o mo tshe se re mona ka ke o ile ya ndi tamara jo no tlhoba jo la a ntshara ka botse ene le ana bo ba ma ke lo re ke nnete le mma wa tsiba hore ngwana o na o ile tsa tsa tsileng a se tshe molomo o la itse hore ntwe a e magata mara ge mo tswadi a ha bolala le ngwana e le ngwana o phoso mo tswadi o mo lena a sebele o se tsha molomo e bo ka re ka nnete monno e tlo bala na ba mara ge ke mo tsebe tshe molomo ka mo go mo tshe ka ona a se tlo mo nna e swa bala hore ke di ntshe o ka re o mo tshe o ya pele re tlo fuwa re kwa botlhoko e ba le phisha mara o ka re o poula se re tsena ba nna monno we a bona morao ke ngwana le phoso mo tshe a botse se mo nyekisha mo bathong ba bangwe ene mma le ke ngwana le na ga le phoso le ka o tsentsha molomo e be shebe shebe re go go mo direla la ya go shoro go ba aga nna ke re ke dintsi re le boge mo sadi ara a tla le monna ifu bo ela morao mantso wa o tshe ngwana a e ba a mabotse ngwana se ka kuma na bona go le nna ba ba make re a ke a ke tshabe ke la ka morao ke tshele ke ba tshele ba bonkere ne ke re mo shata
1: ahe mai re ke le butsisheng mogatsa lena taba e bolela go gore o khwetse mo hlomo ngwana sa robala gae ga tsena a mo khala taba ye wena o tla humela wa re tu wena wa no humela wa re tu ke mo ka ena o tla mo mana le ti go ba khala le ti wena o ka se bolele selo ka mara go nyala ga o tla tswa ga bua wa o khwetse wena le ngwana a bua wena a se u bifelo e bile a o bontshi o tshwenyegile ke le sa go ke le kepe kepe le ngwana ge ke mo theleditse e le go taba yengwe ye o ka rego e mo fa kgopolo ya gore o ka re wena o ema le ngwana goba o thekga ditiro tsa gage o ka ikarabela godimo ga tabe
3: a sa ka ya diega a gona tsatsi le ngwana ile a ra tsena ka magae a bolela ngwana o ke o tsena ka magae tobile o ka re ka ntlonyana a tseneka ka more like a tsena mone mong yena motlhagalele o sentse se ka mokuta ngwana a tsebe selo dilose ka moka ba 16 years a gonne ka mokgwa nka rogang a gonne ka mokgwa nka galang sese pele ga ngwana monnyane le yena a mogalemele wa tswa wa gomola o ya go nwa jana a ya go nwa jana e sana ka mogalemele a o tswa kae ga gona kebeke ka gae ga bokoko ka selore kae kebeke ga ga bokoko ekene o maleme mang mange one two three warawarawara ga re ke le gore mpotsa makanete ke tlo feta ke itsedie ga a tsena o moile ntho ya gore e tswa kae ka ra o seka re ntso yaka ka re tsa mo mmotsiša a tre approach ya gae ya ba yona a sitla tsa mo mmotsiša o seka re ntso yaka e tswa kae ntho ene gore ke ntso yaka ke yone ke ntso yago tsamaye o e botsiša
1: kolokile ke gokwele re ke tsee motheletse mmoso motheletse madimešao
7: tobela ntate make
1: timan radi yotlhe
7: rereša mogala re theeditše ditaba mogala wa geso
1: mongwaka
7: ee bolela le thobejane
1: a ge tate thobejane
7: ya ke be ke gomme nna dinako e tsa batheeletse ba bangke latlhele lentsi ka gore nyaka go aga le rena ka mogore ka kgonago
1: mongwaka
7: ga botsa re go di morta ba ene te ma kere le ke re le bele le ka mahla ka reng ka mo ka mara ga ke tlhitse me o ntate ma ke me o sentse ngwane re skara o sentse ngwane go tlogela bunyane ene ga mo dipelo ka mo ka pifo mo tshisa ka ngwane gore ga go kwa le moena a khale ma go ngwana le ka tse ya go nne ka go ene ga ri ka mo kwa go mo ke ntengwe lengwe e lebeletse ke mogalawe a ke emele e bile ke promote mahlatse mogalawe ga re a rate ka moka ga bona mara ga o tsaya di statement tsa batho ba no ga go ne mong kwa la go a gale mangwana ga go a ngwanyana ene ngwana le wa gola date make o gola ka ena tabela go tlo re ena mma go ntengwe lengwe e ya go na go e rata no ga a right mo ngwaneng date make ne ntshwarele mtsadi ya ka mme go ya ka nna ke thaidije no ga
1: ga ga go bona ga go nne o ya a le kwe ka nnete o ka re o na le kgalo mo ngwaneng o
7: tobela mo tobela mo ga ga le ga tete ga kwa le go fitlela ga o re no mmotsisha
0: A
1: re tshwarega le fa o tate ke le koe le ntlha ya lena tlhe.
0: Ke a go leboga papa.
1: Age, thobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso 0860002452. Ke happy to serve you, Makem. Nalo le ke la moremogolo re lebagane le diagametse motšheletši. Madumeši ao.
8: Tate Makele kae?
1: Re gona mongwa ka lena le gona.
8: O be ya ka dina go tsa tsa mashego. Ke ketabe e loreng e nya ka nna motswadi wa papa le mma gore e beng rena re galangwana re montsha gore no tsela e tshwereng party yona morwedi again.
1: Yeah.
8: Jwale e le nna papa ke galangwana ke le tse ene motswadi wa mme yena a theleditse o sina mo a tsena gona gore a ge morwedi o.
1: Na pile le bona. La tsa ba re ke tsene fao. A ke tsebore le mokwele mmana maola ka gore setate a se dira go e ba e se kgalo ka gore motho go mokgala ga o mogobose wa moroga mathapa wa morathagantsha yena hore o lla ka gore a wa kgala ngwana ga botse go kgala bolela le yena ga botse bjale e se go seo se diagalago go ba wa o nwa bjala pele wa tla wa boa uri ntwela ya gago e kae go kira go ka theletsa ga botse go ka theletsa mao ga botse a solo o rile o gana kgalo.
8: Ke nnete gore ke bile ka tlotla le ka mo saeteng la motswadi wa papa o kgala ngwana a se ntho go aga ngwana gore le ngwana a tla a gole a e na le mekgwa e e tswang mo batswadi a tla kgona go aga bokamoso ba le ena a tla kgona go ba le lapa le a tla kgona go le laola ka galotse a gotseng ka tsone again jabe papa o phoso kudu ka re yena o tshwantse a kgale ngwana a šomiše mantšu a maroa ebile a kgale ngwana a go ya kwa tabeng tša makileng sa botlhokwa gandjale a ke re sa botlhokangjale ko agaiso
1: botse
8: ee nna ke kgopela gore batswadi bao baka ba babedi ba dule fatshe a ke re a ba bontšhane and then ba seno o bontšhane babe ba kere motho a tlo ba tlhatholela jotlhe tse e le gore e be ba e mo tsona ande e le diphoso bona ba sa di boneng ke re then ba kgone go tswetsa bophelo ba bona pele ka baka la gore dintlo a di thuse and ore lelapa le thube ke se sengwe se sa nyakeng a nke ba dule fatshe
1: ke go kwela ngwana e shuke a leboga thobela FM boshate wa tsebo le boithabiso nke ke motlhomong ke tee bathelesi ba babedi ba gape from 0860002452 0860002452 ke a go tamaisa bathelesi go moremogolo thobela FM
9: advocate re kodumedisi
1: age ngwana e shu
9: o tlana iprolama tšhila ka makaiso krugaso
1: ke go theleditše
9: ke thome ka goreng mo batswading ba waka bawe a seka lebala gore ka moka re thomile ka o ba bana
1: age
9: re thomile ka o ba bana ba re tataisa ba re bontšha tsela
1: mongwaka
9: seo se ke ja go se botsa ko goreng papa ge o kgala ngwana tseba goreng re thomile ka mo ka re le bana ditsela tse bana ba di tsamaeng ka mo ka re di tseba botse botse ke bona ile re rena re tseba dikotsi tsa mo re fitileng gona
1: ya
9: ke nako ya gore nge ge re bagala re tisa ka nong go tisa ka nong a se rwa ngwana
1: o ya
9: ke le go tlhola ke go mbotsisa gore o mbotsisa ka nnete na ha no wa dumela ge le nna nne nka be nka re ke swabela mo se ya di moyi o mbotsa re o ba botsisa dumela na ma ge lo reng ma ge ntate a khala ngwana a khala ngwana o rile a mogale ka mo gone go tla bolela ka ona a se o khala ngwana o no mo ro wa papa busa pelo ene ke ratile ntwete ne ke tlhile ngwana o mo go bolela le yena wa mo tlhompha wa mo tlhompha wa mo tlhompha a se go tlo ba rona le ngwana o le tsa reng o santse a sa tseba eng o na le batswadi ba ba motlhokometseng wa motlhompa e mare tsa o bitsa mantlo a bontlo lo re ge ba mmitsa ka papa ba re papi mangmang a re o se kampitselo papa o ro boa papa le kgale ngwana ka moka ngwana oe o sa lerata ke gatla gore o sa o sa o bitsa papa nka be lora sa o bitsa papa nka ba sa a o bitsa ka lebitso
1: to gokela ngwaneso
9: re gopela gore ne ba tlhakanang le ba babedi le rato lo salo ona ka mo papa itukisha bano o sa tele
1: aha Eric Chemo Chile Chumo 0860002452 0860002452 Happiness Chobo Market ka ra salama ya sanga go nana o le ke la mo bogolo re go dia gametsi a go tama shebo chele chi
10: allo ntate mage
1: tata gore ena
10: mengwaga a re tsebe gore ba swere mengwaga ba seditse mengwaga me kae
1: ya bomang
10: ya balle bao ka moka
1: a re boletse papa lebe letse kae
10: okay
1: mma o na le tate o na le 47 mma o na le 41
10: okay
1: e re boletse ngwane e re boletse Thobela FM moshate wa tsebo le boithabi show 0860002452 0860002452 motheletse ka mora ga motheletse go tsheya motheletse ya go arlo che
11: le di je ma ke le ga
1: re gona re ka botsa le no
11: le bona le ba se khala mo di tholding
1: ke le tele ditse
11: ya I wa bona monna o wa re makatsa le yena o ka re ke motho ke o ka re o gale motho ma ka yena mo le fasting ka mogodimo wa tlo kwang ka ona
1: ao
11: ga o thele ditse ngwana wa bolela ka ngwana o consistent from the beginning and he ke thele ke hana le nyato he ke thele ke motho le ke botse bile ga gane gore a re mo tswa mo ka itshwara ga mpi
1: yeah
11: so o re monna a khale ngwana ngwana yana ke khale re hudile ka ra di khale di nwetse di di rof ene ngwana ngwana yana a khaliwi o ka re ni o lwa le ntho ngwe nne
1: o ra a khalo ka re o ka re ka re o ka re bya le wa mo podisa ne o ka re bya le o le podisa la ra
11: ya ene wa bona nka sire mosadi he ke khala ngwana ka re mosadi le yena o tsana ke a khale ngwana a tare le ngwana o ka re ndira mothika o ka re yalwa ke eng ntho a ke dipedi ke go ntho wrong e lo ke wrong ke malanya na ke lo mo ntla ka ba grilla ke di ko di thedi ke nne go feila go sekolo o re papa a ntla le mo la ka tsona o re ke feitse go sekolo ke neng mo ile re go feila go sekolo ke ya ba phoso ke ntho ke bona mo mmeng o re o na le bophofolo nyana ka mahara a ke kgone go kwesisa gore motho o mongwe kore ke mme le yena a ke ko phoso ge motho a kgalema ngwana mo pele ka leshata mme ena ke motho ke motho a o sarate leshata leo kore o bolelela odimo motho a le lwa o ka reng ke lelapa le lwang le lwa lele gore motho o tlone o kgalema wa e bona ntho a mokoti ee so wa tseba jalo o di ngwana o kore e ba o ka reng ka morago ge ke lebeletse o ka re a sa kwana le monnoo a ba sa kwana ena le monno a ba sa kwana and ge o ka e lebelela ko pele e tlo ba o re ngwano o tlo feta ebile a thoya mmae ka baka la papae because o tlo fila o ka reng ola a mo tshireletse kore ke o ka reng mosanyano o dula le o ka re o dula le phoofolo and then o expecta gore motho mongwe mmaga ya motshireletse mo phoofolong eo jale ga e bre gore a ke tse gore le ka e boledisa jang nne gore ngwana wa ka feleletsa ka moso o kry-a a itulela kwa gole kwa a botsa mmae gore ge o nyaka ompona o tata ko nna or o tamfounya le wa e bona ntho ya mokhutoo itlo feleletsaeaka
1: mokgano ke kgaogano eupa e re ke go botsise potsiso e nngwe ga gona motheeletso ke mmotsisitse go potsisoe eupa ke be ke nagana gore motlhogo mongwe go na le motheeletso wa ka e kgwathago a ke kwe a ke kwe go na le motheeletso wa e kgwathilego ga sa setlwaedi ge re gola ke nagana gore batswadi ba rena ge re dutse re gola ba re bona gore re ya gola ebile ba tla tseba gore re a ratana ebile ba tla re bona gore ka nnete re batho bao ba feleletsego ge re ratana ke nagana gore ka le o gola wane o ba mosimane o mongwe o bangwaneng yane o mongwe a batswadi ba sa bone o kare e ka ba tshwenya taba eo e ka ba
11: tshwenyaeupša
1: go o gola o dutse ka mengwaga ga go thoma o na le kgatlhegelo go basimanyana ba ne le kgatlhegelo go wena papa batswadi ba no e bona gore a ngwana a rena wa gola ba tla no kgala ka moo ba kgalago ka ona ba tseba gore go tla no o diagala bosaedi ge ba ka dia kudu eupša ba tla no o lebogela gore a oa ka nnete re bele ge mothusiwe phale ga se setlwaedi gore ga se setlwaedi goba tatago goba mmago a ka botsiša ka marato a gago dithakeng tša gago le go nyaka go tseba gore o robalwa ke boma a ke ko go na le motheeletso a ikgwathilego ka matshwenya a ke tshwe gore o ka no reng wena ga se setlwaedi taba ewe
11: yona ke setlwaedi senommake mara ntate o ka mogobe a botsisa ka ona mme a sa botsise kore wa bona gale e be re gola bo o khumana motho o mongwe papao babagale ba lebeletse mola e rentse le gare lerao ka leraloka bantse ba dira mara ba fela ba o sebela ba re le tlhokomele malwetse wa bona dilo tsa mokhutong and then wa gona o botsisa fec ke jokunyana so wa e bona e a diragala ntho ya mokhuto ore nka botsisa fela gore bafana kore mara e seng ka mokgo ile goreng o tlo gona o tlo thoma go itlwaetsa le bana o tlo kumana ape bana ba le o tsebo gore ba tlo motsea jang kore ka moso a ba sa tlo mo nama ba motlhompha ka mokgo ile gore o boletse mantsi a mangwe a ile goreng a moeleng
1: kore ge wena o itisetsa ore is a normal ore ke setlwaedi gore batswadi ba ka botsiša ditaba tsa marato tsa bana ba bona dithakeng tsa bona ai
11: yona
1: a tlhokile gore nna a wa ka nnete a ke ka lebaka le o kirilego ga se setlwaedi ke kwile ke tshogilenyana gore go goleng aka tate a ka botsiša ditaba tsaka nna morwa gage motlhomong ke sa tla gae goba ke tlile bosegonyana a no naganela taba tseo a eta a botsiša
11: a ka botsiša mo bašimaneng ba thaka taka ge ke le mosimane e seng gore a yo botsisa mo ka ngwana ngwanyana mo bašimaneng eo e namae ba ka mokgonyane o mongwe
1: and-e
11: ntho ngwe e ke e lebeletseng ka monno e ke e lebeletsene o creata environment ka molapeng la e le goreng is chaotic o kgona o phela ga botse ka maba a chaotic environment goreng bana ngwana ore mosadi a seka ata o mmotsisa a seka ata o mokgwesena ka di-decision ore mekgwa ya gae ya ka bontle
1: a re rume mogolo waka a re rume nna le wena ke nyaka go botsisa putshe go goleng ga gago bjale ka ngwana mosimanyana lesogana tatago goba bo mmago ba ile ba ka ba botsiša ka ditaba tsa gago tsa marato go badinyana ba bangwe go ba bašimane ba bangwe ba ba banyaka o tse ba re o robala le mang motheletši re ke kitimeleng go mo direla leago go ya le ka fao e leng gore ke go tshepišitše ka gona. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
12: Le mogolo go Thobela FM le Happiness Thobo Make mošupologo le labobedi re go tlišetša diaga metse mo rarollago mathata a malapa le go aga malapa ao a potlamago. Re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgonago go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona. Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Nnete gona ke Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo, ebile sešupanako sela e le sešupanako e le metsotso ye lesomeseswai ke se lebeletše gabotse ebile gabotse ebile ke ye lesomesenyane bjalo gona ka morago ga iri ya lesomepedi. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo diaga metse tše ke tša moremogolo re boledišana le modirela leago Christina Pilane. Kgaetšedi yaka madumešiao ke a go tama le go go amogela lenanong le la moremogolo re le go di agametse. O gona kgaetšedi?
13: Ke tenta te Happiness Make ke dumedisa wena, ke dumedisa le baretsi bo botlhe ba Thobela FM.
1: Ya wa itse sekampane le nna ka ntlha ya gore ke gorobatsa bosigo tota. Metsotso e la ke ye lesomerobong ka morago ga ura ya lesome le bobedi le fa go le yalo go itshiametse a re bue maitsho. Go na le o mongwe o ntatlhegetse fa a ke tsebo gore ke latlhegetse ke mang, a ke tsebo gore ke latlhegetse ke mang, e re ke bone fa mmao gona ke ra mmago ngwana le gona. Lena le gona o bolokile a re boleleng ditaba ke tla kgona ke latatate mpoletšeng yena theletše sealemoya o kgaogile ke a mmona mpoletšeng yena theletše sealemoya mme e tla re ka nako ya maleba ka tla go yena mpoletšeng yena ka moo gae a no theletša radio e tla re ka nako ya maleba ka tla go yena aga kokore ke nyaka gore a se ka tlhaelwa ke ditaba tseo modirela le ya go a tlo di bolelago o kgaogile bjale ke ne go bona gore ke se ka tlhoe ke tlhakile ke monyaka ka gore seo a ka se kwago mo moyeng ke seo a ka se kwago ga a ka bulela sealemoya ka fawe ke mo ka katla go yena ka nako a maleba a ke re mma le ba boditše o theleditše ke a leboga ya gapa theeletše monnagešo ke tlo tla go wena ka nako ya maleba mongwaka modirela le ya go le gona kere ke leboga ge le le gona se le dikwele le dikwele a kere lena le modirela le ya go ditaba tše tša malapa le ya di tseba ebile le kgona go kwa seo ga botsebotse e le go bothata ebile la kgona go tla ka tharollo la kgona le go fa maele botse gore taba ye e tle e fele botse. Kgaetšedi ya kampotse o kweleng o lemogileng o boneng
13: ntate Make ke dumedise gape-gape se ke se utlwileng ntate Make ke ntho e re e bitsang ka sejatlhapi re re go ka ba go na le some family disorganization like go tlhakatlhakana ga lelapa and then mo go tlhakatlhakaneng ga lelapa mo
1: kore ge re lelapa le tlhakatlhakane mohlomong re bolela ka lona le re bolela kang ge go le bjang
13: re bolela ka dilo tse e leng gore di fapafapane sa mathomo re bolela ka dikamano relationships dikamano mahareng ha mma le papa, dikamano mahareng ha batswadi le bana, dikamano mahareng ha bana, discipline. Mo eleng hore se o eleng gore se a direga mo lapeng le se ka feletsa e le gore se tlisitse letlhoyo magareng ga papa le ngwana goba magareng ga ngwana le mma, ka gore lo utlwile ngwana mo gongwe mo ne a bolela o boletse sentence e nngwe a re ebile nako nngwe ke nana koke kwa o kare mama ga nrate ka gore o phela a ema le papa. So go ra gore ngwana o ya ka profession ya rona ga ana what we call belonging, o utlwa o kare papa o a moruga
1: gore o ipona a latlhegile ka mo lapeng le
13: ee o ipona a latlhegile
1: ka lebaka la gore di diagala pele ga mma a gone se mma a se diago ga gone tharollo
13: ee a gona tharollo ke ka mokgwa e leng gore o ipona ka teng ene mo e leng gore mo gongwe because of papa o rata o monnyane yena ga morate o mogolo o a ka feletsa e le gore dikamano tsa ga e le ngwana bo monnyane di senyeile e ka baka letlhoyo magareng ga bana ba motho ka gore papa o a kgetholla a retse gore mama ena o a kgetholla go ba o ba rata ka o tshwana na mare e ka baka letlhoyo. And then he re tswa mo di relationshiping re ya mo se mo emotional mo maikutlong ngwana o wa gobala mo maikutlong wa gobala mo tlhaloganyong letsatsi le lengwe le lengwe mme go sa gobala ngwana fela go gobala le mme and then go gobala le yena ngwana o monnyane o ba reng wa ratiwa and then ba gobatsa ge re utlweletse ba gobatsa ke ntate o e leng gore ka gongwe le ena o kile a gobala e le ngwana leanong o ntshetsa botlhoko ba gae mo kae mo ngwaneng o wa gage kgotsa o ntshetsa botlhoko ba gage mo balapa la gage gore pila-pila mo re setse re lebeleletse batho bo botlhe ka mo lapeng ba tlhoka thuso re thoma ka yena papa ra tla ka mama se ga ba bana ba e leng gore ba tlhoka thuso ka gobane ge re utlweletse go na le section mo Children's Act section 150 subsection F e ke sa yake e e leng gore e bolela gore ngwana ga a tshwanela go phela mo environmenteng e leng gore e mo exposer to social psychological and emotional abuse. Jwale ge re utlweletse dilo tse ka moka bana ba exposed mo tsona ba exposiwa keng ke batswadi ba bona
1: e re pele o tswela pele modirilalago nna kore ke go botse se sengwe seo ke se kwago seo ke se bonago ke tshekatsheko ya ka ganyana ge motho a ka re ke lebeletse tate go na le dilo tse dingwe tseo di boletswe go ka ena a di dumelago ke na le go bona o kare tate o kare is too jealous ka ngwana wa gagwe e sego go ngwana wa gagwe too jealous ka ngwana wa kore o na le lehufa le lengwe ka ngwana wa gagwe ka seo se ka diragalago ka ngwana wa gagwe dithakeng tsa gagwe tsa basimanyana tabeng ye ya kore ga a tswile o tswile o na le bomang ba diang e kwa ga kgona go botsiša gore mara bafana ngwana wa ka o ja ke mang mara bana he gape motho wa mojago wa mo ja man a wa ipsina motho owe kore le ka mokgwa a phelago mahlapa a gagwe a dikuluga godimo ga thobalanoe e wa rekiša o robala ke bo mamang e o robala ke dimphata beng go re o kare mna o nkane ana le mona ka mogwa o mo hlomong ka di psychology le na le ibitsa ntwenwe a ke tsebe go ka tswa leina la yona a ke tsebe is this normal go tloile le gore go be ka mogwa o o ka re a kusisi gore ke na le ngwana ngwaninyana o tla gola o tla ratana gape go no tshwana le rona le wa mosimanyana a o tla gola o tla ratana le ena a ratana a kopana le baninyana o tla ba dia ka mogwao le wa ngwaninyana o tla diwa ka mogwao a ke ra gore re bile bana nka ba ke phositse ke le ntebeleleng taba ewe eutlale ka ne go bolelela tse dingwe
13: gona moe mo yona eo ya mona o mogolo ke mona o e leng gore o ka nna le bokotsi ka mogare ka mokgore o tlwileng ngwana a re papa o ile a mokonopa ka selepe ka matlhatsi sa betha chipi ya gate so mona o isa gona koe and then re bolela ka di-parenting styles go na le ntho e re e bitsang positive parenting ka re le badirela le gago so that is why ke re o ka re papa le ena e seng o ka re papa yena self o tlhoka thuso a dile ka dilo tse e leng gore o kile a di experience yena e le ngwana
1: a mapele le ra gore o ra gore go theleditse monna yo a ka ba ga botse bothata a se gore ke bo eupša a ena le a mangwe mathata ao a ka bago a gotse ka gare gona ka lebaka la gore ke leka go phupholetša seo le se bolelago le rialo re ke tselaganyana gona fao le tla tswela pele nna ye ke e bonago le tla mphosolola ngwaneso ye ke e bonago ba ntšhitše tate ka ripa tše pedi ke nyako le bontšha tabengwe pele le tswela pele ba re ge re le mmogo ka gae re kgona go bolela ditaba gwa sebe le bothata ya ba gore yo ke dumantlo ela ya go rulelwa ka gore le gore le gore le gore le gore le gore ee bjale le bjale a wa ya ba gore a nna mogatšaka yo ela a ke rate ke rata ya gore le gore le gore ya ba gore aowa leano la rena ka gae kogore re tletle re bele ya gore le gore le gore le gore le gore ke polelo e fedile a ke re a se anwe ga ya go nwa go tsoga tabengwe ya re ya gona bjale o lebeletše dintlo tša batho ore o nyaka ntlo ya go ema o rile bona o ka setse o e bone sa gore le gore le gore le gore sekete sa gago he sa gore le gore he o ka setse o e bone o kwele thaka tša gago o kwele bo mamamamama gona gana fao ke bona bothata mo direle le ya go sekasekang taba tšeoe magoro a mabedi a monna o
13: monna o goraya gore go na le dilo tse e leng gore o di fitlhile kampo o di gateletse ko morago ga tlhaloganyo ya gage dilo tse e leng gore ka mogare kore ge motho a tla ko rona a tla re bona re re taba ya fitlhang ka yona it's a presenting statement e e leng gore e mo godimo mara ge ntse re bolela le ena re tlo kgona go kry-a eng bothata ba nnete ka morago ga ditaba tse e leng gore o a di bolela so mo godimo ga dilo tse e leng gore di a direga ka mo lapeng le go na le bothata the root cause ya mathata a ka moka e leng gore rona ga re e tsebe e ka kry-ega fela ge lapa le ka kry-a family therapy ba kry-a thuso ya selelapa ba tsamaya di-session-e tse e leng gore di mmalwa go fitlhela mo e leng gore go kry-ega bothata ka nnete gore bothata ke eng and then ba fiwa maele gore ba ka thusega jwang le jwang le jwang re lebeletse gape le gore ge re le batswadi ke rona ba tshwanetseng re protect-e re sireletse bana ba rona
1: modilalagoge ke letšheletse le ra gore go na le bothata bo iphihlile mo monneng o go na le bothata bo iphihlile mo monneng o
13: ee go na le bothata bo iphihlile jwa le botlhoko bo o bontshetsa mo balapa la gage ene mo ileng gore bana ba bona ga ba deserve go treatiwa ka mokgwa o re ka tsere o right ntate o ka o treat bana ba so because

0: ngwana wa ngwaninyana wa mengwa ge masumepedi tharo go ba motswadi wa monna a ka morroga ka sethosa ga gware sketekete sa gago ya sebega tii ya ba gore go tswelela matlhapa a mabjalo a thobalano ke ra a go roga ngwana ka setho ge se sketekete sa gago wena wa go rekisa engeng wena wa go rekisa engeng robala le banna ba bagolo ba le kantšha le nna ebile matšatši ao le kantšha le bommago kore yo a watle that must be revealing something
1: ga ya tlwaelega ebile ga e kgonege ntate mae gore a se taba e leng kareng e tlwaelegile kampo ga ya tlwaelega ga e kgonege o le motsadi ga o a tshwanela go dira bjalo o le motsadi ga go kgonege gore o 'ire bjalo le ge e le gore o tšhone o mogwera
0: ke kera gore le go o ka befediša ke eng goba eng ge le re go na le bothata bjo bo iphihlilego ka gare go monna yo bjo bo tswelelago mohlhomongwe ga nwele go tsebega bjang gore kore ke nyaka gore re thuse tabeng go tsebega bjang gona bjale ge re bolela le monna mohlhomongwe o re theeleditse wa gana ore a nna ke ne bothata nna ke ne bothata nna ke tšea gabotse nna ke ne bothata eupša go ka tsebega bjang gore o na le bothata ka nnete go fitlha le yena a ikamogela gore ka nnete go befelwa mo gaka go fitlha ke botsa ngwanaka ka mokgwa o ga go a tlwaelega ga go amogelege
1: gore ntate a thusege tepe sa mathomo legato la mathomo le tshwantseng a le tseye ke gore yena a dumele a amogele gore o na le bothata ka gore le ge re ka re mo fa thuso as long as yena a sa dumele gore o na le bothata a ka se thusege o tlo thusega fela he yena kgato ya mathomo ke gore yena a amogele gore aowa mo ke a bona gore ke phositse mo le mo ke na le bothata mo le mo jwale le ka nthusa jwang ya tloga gona moo and then go a thoma go a iriwa di-background tsa nako e le ngwana gore o dile jwang ba tla le tsona ka moka dilo tseo go tlo fitlha mo a leng mo teng
0: etse tseo ka moka di tlo o nyaka tšhomišano mmogo ya gagwe
1: yena ga sena tšhomišano mmogo ga gona ka mokgwa e leng gore modirela leago kampo psychologist a ka mo thusa ka teng e tshwanetse e simolole ka mo teng ga gage yena a dumele gore ke na le bothata ebile ke tlhoka thuso and then ya tseiwa from there ya tsweletswa pele
0: e ke le mputseng re bolela ka monna le mosadi fa re bolela ka mosadi wa tlile go fa a re o nyaka thuso re bolela ka mosadi wo le ena maketsego gore le ena o kgona go rogwa bjalo gore sketekete sa gago se bitswe ka leina setho sa bong bja motho ke le mputseng fa ke thekgo ya mohuta mang yeo e le gore mosadi jo o swanetse go e fa monna yo ke thekgo ya mohuta mang go dirweng go tswa lehlakoreng la mma yo ge fela tate a tlabe setse amogetse gore ai ke a bona ka mokgwa o modirela le ya go a boletsego ka gona ka nnete a go a tlwaelega ka mokgwa o ke diago ka gona le ge ba reng banna go a tlwaelega ke ra ge a ka fitlha moe goba lemošwa ke ba bangwe bao ba mo tsebago ba ka no bago ba theletse lenanego le ka gore a kere ba bangwe ba tlano go tseba batho ka mantšu ba ya le ena ba mo dulela go fitlha le ena a e bona ke thekgo ya mohuta mang yeo e nyakegago go tswa go mogatsago
1: Mm, really?

0: mama a ka thega papa
1: mm.
0: mama le yena o tshwanetse a kree thuso ya gagwe as a human being gore le yena a kgone go dira di decision tse di siameng tsa bophelo ba gagwe ke banyalani banyalani fela ke di individuals ka mogare ga lenyaka go nyalana go le ga gore gore bjanong ha sa tlhole e le di individuals e santse ne e le di individuals papa tshwantse a kre thuso mama le yena a kre thuso go bane mama le yena ke kere mama le yena tshwantse a kre thuso mama le yena tshwantse a gone go le moga gore le yena di decision tsa tlo di etsang diphetho tsa tlo di tsiya ke dipheto tse e leng gore di a bontsha gore le yena wa ithata o rata bana ba gagwe o kgona go ba sireletsa and then o kgona go thega pa a kgone go covera masaete ka moka re seka kry-a bjanong re wela ka mo papa fela a thega papa fela maare bana ba ba latlhetse ko gole kwa le yena a itebetse e le motho
1: o gona pele re bolela ka batho ba e leng gore ba befelelane morwedi le mma ba befeletse tate mma o befetswe ka mokgwa monna o a mo phedišago ka gona ka lapeng lena go ya le ka fao le re botsago ka gona le ntia gore nna kore re tšee tate gore mo re bolela ka molwetsi o a nyaka go thuso mme ke kwešišago goba le lena le re bontšhago gore o tlo nyaka thekgo monna yo o tlo nyaka thekgo ya go tswa go mosadi kore ka mantšu a mangwe mo a re bolele ka tlhalo re bolela ka go thusa motho o mongwe a re bolele ka gore a gona go tlhalana fa
0: ehe re bolela ka go thusa motho o mongwe ke ka moo ke re mama le yena he ntse a thega papa le yena a kry-e thuso ya gagwe as a person ba mo kaede le yena gore papa o ka mo thega so le so o seka kry-a a thega papa mara mo tseleng ya go thega papa yena a gobala goba bana ba gobala a thege papa mara e le gore ka moka lapa ka moka ba tsamaya seteng ba ya kopile
1: kore ga botse ka mokgwa o lebolelago ka ona tabe e re e swere go ye ga se a tate le mma fela ke taba a lapa ka moka
0: ya lelapa ka moka a se papa le mma fela gobane le bana ba gobetse mo tseleng mo a ke re bana go roganiwa mo pele ga bona le o monnyane o he go roganwa ga ba motseye ba mo fitlha o a di bona dilo tse le yena o a gobala in the process so ka moka lapa ka moka ba gobetse
1: go nyaka pya le re ke botsiše mo direla le yago e re ke botsiše mo direla le yago ka lebaka la gore go swana le ge ba go betse ka moka go swana le ge ba dutse le molwetse ka gae ke dilo dife tse e leng gore di swanetse go efogwa go leka go thusa gore molwetse a se ka tsogelwa ke bolwetse bja gago ka gore selo se sengwe se o ilego ke se bonago e le setlhodi sa mathata ke bjala
0: ee se e leng gore maybe re ka se efoga ke gore papa a emisenyana ka bjala ga e le gore o a dumela o gopole gore ge re mo thusa bjana decision tshwantse e be ya gagwe rona re ka se mo gapeletse
1: ya
0: rona ya rona ke go bontsha tsela fela mara yena o tlo ela dipheto gore a wa mo se sephetho ke a se tseya se ke tseya sephetho se se so thuso ke a e batla goba thuso ga ke e batla ka mo gae mma le yena o tlo tswa mo yena gore o tseya sephetho se se yang ko kae and then e kgolo mo e bana tshwanetse re lebelele gore bana ba ba thusege especially o munyane o le ha ile gore yena o santene a le ka motlase ga mengwaga e 18 go ba ni kwa di tokelo tsa gagwe di a hatakwa
1: ya
0: and then o bon o bontsiwa e bile o utlwisiwa dilo tse e leng gore ga a tshwanela go di utlwa so e thuso e ntšhi tshwantse e be gore re lebelela mo baneng and then ya re mo le bana ba siame ya ba gona re tla mo batswading goba re tsamaya setee batswadi le bana mara thuso e kgolo thata ya ba mo baneng mo le gore o mogolo o wa 23 years le yena gore a ye ko pele o tlo kgona go ya ko pele jang a tla a kgona le o kry-a thuso e le ya gore a kgone go tshwarela and then go tshwarela ga teng le gona a se taba ya gore tshwantse a gapeleletsiwe tshwantse e tsamaiwe step by step go tswe mo go yena gore ke batla go tshwarela kampo yang fela o bofelong tshwantse go feletse e le gore motho o kgona go phedisana le batho ba bangwe motho o kgona go phela ka gore re gopoleng gore dilo tse di sotlhe di diragala di ama health ya bona pholo ya bona di ama tswelopele ya bana o tlo kry-a ka mokgweleng ka teng ngwana mo sebakeng se ga a sa nagana dithuto ga a sa nagana go bereka ga a sa nagana eng yena o busy ka dintwa tsa ka mo lapeng e ka ama dikamano tsa gage tsa marato e ka ama lelapa la gage la ka moso e ka gore tabe diragalang e ama dilo tse dintšhi go feta ka mokgorona re lebeleletseng ka teng e ka ama le mošomo mo e leng gore o šoma mo teng o a kry-a e le gore ngwana o bjanong e nna e problematic employee mo a yago go šoma gona e ka moo ke reng thuso e ntši bana ba gantse e be e le gore ba e kry-a go fitlhelela mo e leng gore ra kgotsofala gore okay bana ba ba thusegile emotionally ba stable ba ka kgona go tswela pele ka maphelo a bona gobane ba gobetse thata mo tlhaloganyong ba gobetse thata mo maikutlong
1: ge ke theeleditseng kgato ya go ya thusong e swanetswe gore e tsewe ke bona eupša ba lemoge gore ke lapa leo le gobetsego ke lapa leo le gobetsego ba ikemakemele go ya go ba direla le yago nna ke nyakenyaka kenyaka go botsiša fa ka nnete mo ke mošomo wa ba direla le yago ebile o tlo o feleletša e le wa ditsebi tša monagano kgaitsida ka mpotse batho ba swanetše go ya kae ke kae moo ba ka hwetšago ba direla le yago bao ba ka ba thušago ba tsena ka lapeng la bona ba ba thuša ka nnete le gona ba ye ba fihle ba thome taba ya bona ka goreng
0: go na le ba direla leago bao ba ikemetseng private social workers go na le ba direla leago ba Department of Social Development bao e leng gore ba berekela ka mo diofising tsa SASSA goba ba berekela ko diofising tsa masepala goba ba berekela ko diofising tsa social development go ya ka gore bona ba ko polekeng e feng ga ke tsebe gore ba ko polekeng e feng and then gape mo ditleliniking ra ba le di-mental health board mental health board batho ba e leng gore ba bereka ka batho ba ba nyakang go thusiwa mo menaganong because ge ke theeleditse ga botse papa o tla ntshwarela I'm so sorry e utlwa o kare papa a ka tlhoka thuso ya mental health board gobane ka mo mental health board re na le lawyera re na le modirela leago re na le psychologist re na le a community member go a ba le ba sepetlela
1: gore batho ba kgauswi le yunibesithi ya Limpopo le sepetlela sa Mankweng
0: nespetela sa mangkweng e go ora gore ba tla ya mo kliniking e le mo haufi le bona and then ba fitla ba bolela go kae ha ile gore mama o na le kgatlhego ya gore a thuse papa yena a ka yemela a fitla a re ke batla mental health board review and then aba tlhalosetsa gore ka mo lapeng re na le mathata a masola masola maso ba tla kgona gore ba bolele le papa ba mo assesse goba ba ye ko ba direla leago ba tla kgona go etsa di-assessment ba dula le bona fatshe and then ba tla le bona botse ba ba botsa gore ba yo etsa eng ka session ya mathomo ba etsa eng ka session ya bobedi fela bjalo and then ba ba botsa gore papa o tlotla le tee mama tla le tee goba ba tlotla ka moka e le family go tla ya ka gore modirela leago o šoma jwang and then ba ba botsa le gore bana ba tla neng ba tlo ba thusa
1: kore ka boripana bothata bjo ba le go bjona ka lapeng le a se bja gore tharollo ya bjona ba swanetse go latelelwa ke ba direla le yago ke bona ba swanetse go ema ka maoto ba tse kgato ba ye mowe ba ba tlhaloshe mathata a bona ba thome pele ka kliniki ba nyake mental health board officer goba mohlomong ba e ba bolele mathata a bona mowe ke moka patla ba sepidisa leeto le go fitlha go ya le ka fao e leng gore ba tla ba boditse ditaba ka moka
0: Kgato ya mathomo ba ka ya ko ba direla leago ha e le gore ya pala ba tla e fetisetsa ko mental health board fela bothata ntate make nna ge nka tla ko wena o le molwetse o ka se bone boleng ba thuso eo fela wena go le molwetse wa tla mo nna ke le ngaka o tlo bona velu ya thuse o gobane wena ko wena o tlileng wa tlo batla thuso so ke ka moo ke reng bona a ba emelele ba yo batla thuso ba direla ba leago ba ka emelela ba ba sala morago ba ba latelela ka mo lapeng wa kry-a e le gore papa wa ba botsisa gore le utlwile mang a re nna ke batla thuso ke ka moo ke reng e batla gore motho a dumele pele gore ka nnete ke na le bothata ke tlhoka thuso a emelele a ye a batle thuso re lebeleletse gore o rata lapa la gage kampo ga lerate wa ithata yena kampo ga ithata
1: modirelago ke nyaka re fetse ka tabeng mathata a lapa le a kwagetse maabane a imetse mmakudu mo a ile go are nna ebile ke nagana le go tlhala ke nagana le go tlhala wa tseba ke nagana le go tlhala ke hlakile ke nagana le go tlhala le lerato ke kwa le mpheletse ke nagana le go tlhala tate ka letlhakoreng le lengwe a re mosadi o ke marata kudu eupša tse ka moka di diragala ka lebaka la seemo se se se thata sa goba go bonala gore go na le bothata ka letlhakoreng la yo mongwe wa bona maele lo gona mosadi yo ga ba etla gore na yena ga botse a ba re o nyaka thuso ya lapa la gagwe re mo thuse go rarolola bothata bjo ga botse le kano eletsa ka goreng gona fa o modirela le yago banyalane ba ba babedi ka bothata bjo bjaka lapeng la bona
0: nna ntate make nka eletsa gore mama pele a etsa final decision ya gore yena wa tlhala a kry-e thuso pele papa le yena a kry-e thuso ba kry-e le le bana thuso e re mole ba feditse go kry-a thuso e be gona a nnang fatshe a re aowa ke sa tswela pele ka sephetho sa ka sa gore ke akwa goba aowa ke a dula fela a kry-e thuso gore le ge a tswa ka tswa a gobetse ga e le gore wa dula a dule a fodile ka gore sephetho sona se tlo no tseya ke yena ke yena a di duletseng so sephetho se tlo tseya ke yena
1: modirela leago e re go fitlha fa kgaetsedi yaka ke leboge kudu go boledišana le wena ke nyaka go kitima ka pela ke ke la temonna ola nna le ena re tle re fetse ditaba maile a lena re ya kwele mma gore ena kgaitsedi ke a leboga ge le itimile boroko latla la tlhalosa ka mokatse o le khonne go go ditlhalosa ke rata go tsa sebaka se ke le leboge
0: ke a leboga ntate make ke leboga le nako a lone
1: ke a leboga thobela thobela FM moshate wa tsebo le boithapiso mma gore na le gona kere aha ke nyaka go tsiya mogatsa go bea le ke nyaka go tsiya mogatsa go ke kwe gore na yena malebana le tseka moka re di boletse go o tla reng monna ge sho ka ge hei taba yona e le thata ka nnete yupja e ka se bethata go fihla mafelelong re tla tshwanela ke go ba le sephetho se se itsego ge re feleletsa taba e bosegong bja lekgono thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo setšhupela ko ke metsetso e tshelelago go e kala iring ya pele tshwara bjalo mongwaka ya tate le gona ke re mongwaka age mama le lena le gona ke re Taro loitswile ya so e swanetse go goba taro loitswile ya botata bya ka mo we gae e tla ga go atswa taro lo fela go tswile le temosho ya so e ka ba go ele botata tate le be le tshele ditse ke ra hore modirela le ya go le mokwele ke a leboga magato ao a rego a eletsago gore a tsieng ka mowe gae le ka moka tseo a di lemositsego ka lena le mokwele ga botse ya tseo a di lemositsego ka lena le mathata a ka mowe gae le re le mokwele ga botse le amogela dikeletso tsa gagwe le a di amogela ke nyaka gore le sakile le a di amogela le dikwele ka moka le a di amogela mama le gona
2: ke gona
1: le kwela modirela le ya go ga e tla ka tharollo ya mathata ya ka fao eupša le temoso ya gore sehlodi e ka ba e leng ditemoso ka moka tša di lemositsego gore bothata bo ka ba boitswa fa le mokwele le tharollo ya re go le ka e latela le mokwele maikutlo a lena ke afe ka seo a se boletsego bjale ka modirela le yago ebile ga a tloga ga a bolela ka lena o ba a tloga a nnabilenyana gore ka ge yena a bona gore bothata bo ka ba boitswa kae ebile ka letlhakoreng la lena a kgopelela yo mongwe thekgo le ka ba le mokwele maikutlo a lena ke afe ka taba eo
2: a kere mosadi ona ke setsibi o be a dia mmereko wage mara nna ntate make monno a tlhoke thuso le rena thuso le re ka e tlhoka ke e le gone gore re fole thuso e re e tlhokang kore monno a sala gaufi le rena monno a ka setsoga fetogile ntate make kamotlha o setse a ka setoga fetogile o ke ntho ke bolela o kare ke ntho e beng mo mading a gage ene a gona gore re ka dreamolola madi ra motšhela madi a
1: mašwa bo kgaitsedi theletše ngwana geso theletše wena a ke re a o se tsebi a kere wena o se tsebi wena o motho wa tlile go kgopela thuso wena o motho yoe a tlile go kgopela thuso e se go motho wa tlile go fa go tlo kgopela mabaka a go kgaogana le monna a e motho wa tlile go fa go ya ka tharollo le go tlisheditse tharollo ene wena a o setsebi ona mathata wena wa bolela gore a mading a monna wo go bona la bya le go le mading a gagwe a ke nyaka go ganetsa selo ke seo se boletse go ke modirela le ya gore bothata bona bo gona mothopo wa bothata o gona mo e leng gore monna we ga ka boledišwa bothata bo ka hwetswa ke moka ka leeto leo le tla bago le sepela mafelelong kwa feleletsa bothata bo rarologile ka leeto leo le tla bago le tsietse lona la thoma go le sepela go ba direla le ya go ditsebitsa menagano go tlo fitlhelela tharollo ya re mola go rarologile ya ba wena o tla tsea go sephetho sa gore a bjale tabe e fitlhile fa ke a tlhala go ba ke tlhale bjale seo ke se botsišago ke gore go ba seo nka se bolelago ke gore o eletswa gore tšea leeto le mogatšago le lapa la gago le lenyake thuso ya ka fao le eletswago ka gona ke tlo o botsiša la mafelelo kgaetsedi yaka ke seo e leng gore se bolelwa ke modirela leago phele putšiwa ka e be eno ba gore o tla thušana le monna o goba le tla thušana mmogo la tšea magato a mabjalo wa tlogela go nolega moko
2: Okay.
1: Gape thuso ele o bego o e nyaka o e hweditse ngwana geso maele a le o bago o a nyaka o a hweditse nkane bjale o a tlhanamela o sa re aga dikeletso ke tse e re ke lekeng leeto le le o bampotsa
2: moa re ke lekeng leeto tatanaka re ke lekeng ke se ka nyatsa
1: ska nyatsa kgaetsedi yaka o seke wa nyatsa ke ka mokgwa o eletswago ka gona ke thuso ye o ikgopetsego e sale morago ke maele ya ka mafelelo ka o ebile nako e mpheletse ke maele ya ka mafelelo gore thuso e le bogo o e nyaka keye eupša ke thuso ya mohuta o mongwe ya go nyaka gore lena le ikemakemele e se go ya go phuthamatsa wa bona ge nko bo tlo o tla go rena gore monna o ga a nyake go ka tla go nna wa bolela sewe wa re gape ke re a re emem ga a nyake e tla ba taba engwe bjale monna o re o kwele a kwelego o ikgafa gore o tla tsea maele a mo direla leago bjale go hlaelela wena o tlile go a nyaka thuso go tla makatsa ge wena bjale thuso ela o ikgweditsego ore wena a o e nyake
2: Ha
1: ho tla nda tobe ka ona mla. Ke tsaya. Arfe tsheng ke kgolwa gore lentjile o letjwa pelong ya gago ngwana gesho thusana le mogatsago. E upja taba e sa nyaka poledishano ka moe gae. Le bolele botse letjie le tole o mmogo le akaretseng le babagolo. Go tla ba le mo letla a fitlha bona ska la tshaba go boa gore na gape kgaetsedi ge ka ba sesengwe se ya diegala ke rata go tshea sebaka se ke leboga kudu go boledišana le wena tata gore ena ke leboga kudu go boledišana le wena mongwaka age ke nyaka go bolela mantšua ge ke ruma lenaneole nyaka go bolela mantšua batho bao ba tlišago mathata lenaneole re tsea go maitapišo a go ba thuša ka mokgwao le go ba nyakela maele ka mokgwao maele a ga a lebana lelapa la bona fela le ge mafelelong bona nako nngwe ba ka a gana ga gore gore nnanego le le tla ba lepaletswe go na le le lengwe lelapa le na le bothata bja go swana le lona le la go swana le bjona bjo bona le lengwe lapa la go ba le bothato bja go tswana le bjona bjo le be le dutse di thiele ditse ka maele a ga ba ka latela le tla phela botshelo jwa Trouble FM Sunday Lady Khari tlo ba le wena go tlo fitla ka iri ya boraro go dimoga tlhogo nna ke happiness tomo make ke gona ke tshwile ka supporto sa nase sebiala mo theletši le kgona ge tshele nano le ka lebaka la gago ke a tshwakena le tlhatlha phokeng mo theletši wa nano le ke re go wena mo theletši ke re šala ga botsehle o tlo fitla re kopana gape nano le o latelago mošate powerful Jesus Joe Praise.

Pretty Wings Maxwell ditorong jaaka go thobela FM le go tla ga tshola Afrika Borwa. Oh yeah, betsa rena ke ba sebe pedi pedi re tswa iri ya pele. Ka gare ga tshatshe le kaone man. A itse gore ke le kaone na ka baka la ditiragalo tse di diragala Afrika Borwa. Ga ke tsore ke tla re ke tshatshe le kaone na. Re bona badudi ba dinaga tsa ka ntle ga Afrika Borwa ba tlo ba ipelaetsa le ka tsela e le gore ba tshabile ka magae a bona ka baka la gore ba kitimiswa. Kudi ka Johannesburg, se tshwere bone dipego mosareng wa go feta gore ei ga ona pe o e ba gabotse badudi ba e leng gore ba tloga ba sena ditokomane tsa maleba tsa gore ba ka dula ka Afrika Borwa. Ke ba e leng gore ba tloga ba tlholwa napele ga o be boseng ka letlhakoreng la bona. All right, tse dingwe tsa dikoša tse e leng gore o amogetse ka tsona re bolela ka koša go tswa go Tony Braxton are why won't you love me, re fitlhe gape koša go tswa go Mariah Carey are we belong together, yengwa dikoša tsa morago tse ke naganago gore o rile go ikwa wa gopola gore ya hei mo re tswa go gona ke gole. Happiness Make le wena tlhatlha pokeng re ketse sebaka se ke leboge bo wa rra ya lena tema le ikgathile magešo. Re tloga re leboga le topile metswananyana ka mebedi e meraro ka mo letlhakoreng la ka e fela ga ona phoso Make o rile otla o tshepišitse Make o rawa o tla ntefela yona. Alright, ga re dutse mo Afrika Borwa ka UK ba thoma beke ye e bitswago gore ke walk to school week. Mo e leng gore ba tlhotlheletsa bana go sepela ge ba ya dikolong tsa bona ka nepo ya go ba ruta ka lephelo. Se segolo ke gore ba itshidulle tekano ya ditsotsele kanang ke masometshela ka letšatši ke se ba se tlhotlheletsago go bana. Ke rile ke lebelela se ke se le gore tlo fitlha mafelelong ka tšatsi la masomepeditlhane kgwedi ya mei tla ba letšatsi la Africa. Ka re ke lebelela ka re bana Afrika Borwa ra se dira se ke se re dirago ka metlha re a sepela bana ba rena ba ya dikolong ba sepela ka maoto bontšhi bja bona ko di dikolong tsa magaeng. E fela ke lemogile selo se sengwe sa go bontšha gore go na le phetogo ye kgolo e le gore ge ka lebelela mengwageng e lesome e tlago go tla ba go sana bana ba e le gore ba nyaka go ya dikolong ka maoto ka bakela gore ge o ka tlhokomela bana dikolong tse tša gae tse bontšhi bja bona maja ba tla ka dikoloi ba tla ba jewa ke dikoloi ga ba sa nyaka go sepela. Wa re ke lebelela mabaka wa tshoswa ke lebaka la gore go na le go utswa le go hulwa ga bana mo lefaseng. Nagana motho o mogolo a kgona go thopiwa na ngwana ena go bonolo kudu-kudu-kudu. Ke šetse ke bone ye nngwe ya dikgatiso matlakeleng a dikgokang tsa leago ke bone o mongwe a eletsa batho kwa motseng wa ga maja a re batho o e tlhokomelang go na le kolo ye nngwe shee ya sepela-sepela gomme go belaelwa goreng e na le go utswa bana go thopya bana ba re tlhokomelang bjale nagana se se napele se dira gore re le batswadi re thome go ba le megopolo ya gore bana ba rena ga ba ye dikolong ka dikoloi ba e ba bolokegile re dumela gore go ba le polokego e kale fela se sengwe se e le gore ba tlhoba boroko ka Afrika Borwa ke dikotsi e le gore temogela tsona ge bana ba rena ba ya dikolong dikoloi tse di ba išago dikoloi o ke gore ditaba tseke tse dintšhi ebile ga di robatše ga o robalekeng 0828691645 yo ke nomoro ya WhatsApp ng thobela molaetsa gatshi ya lentse o mpotsa gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo misong ya lekhono ditorong tsaka go thobela FM le go tlaga tshola Afrika Borwa na ke santile di gari Man of the Match Lionel Rich Endless Love etla tsela ke Bad White This Is Love mana le gore Linden David Hall Crescent Moon Kate Sweat, lay you down. You can go tell her to get little. Dito Ronchaka.

ngiyavuya Samba. Hey, ngiyavuya. Ubonana le Leslie walukukana kama Albert and kamsebenzi. Hayi lokwana lempopo kulelo amatshati kaSmarela. Dango mashati.

0: just want to raise my lips go to Gary Tyler. Oila shuma ga botsiko du le Naji. All I ever ask. Re was hopela Naji. Pela ga go tsara Philip Prince are most beautiful girl in the world di Toronto ga go tobela FM. Le go tlhagatsola Africa borra re ka sele bale gape tsheding go tsere go tshirofile go tsona go tsa go Kate Sweet are lay you down Christian Moon go tsa go Linden Devil Hall le ba tsheme tsere na ke le sume pe dire le biche iringe o bedi di torong tsa ka go thobela FM le go tlhagatsola Africa borra hashtag gauro baleki
1: gauro baleki
2: agaro bana Jesus wa fisa ga mo tholo ma ke mena ang hatere
1: abelana le rena go di torong tsa ka.
0: O ka romela kgatiso ya gago a lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 ntle le fa o ka romela molaetsa go nomoro yona ye. Man of the match re mmogo ka metlha re theleditse wena le Lian Ramabele le Sufi Seokoding Mabulane R37 Road. Re tloga re leboga theleditse ya gago kgaitsedi ke bone molaetsa o boko ba re thobela Sandile. Nna ga ke robale ke theletse mmino wa gago go ditorong tjaka ke Emmanuel Selolo ka mapea Roy Bock ka moshate re tloga re lebogatlhe. Re ke bone molaetsa mongwe sho ba re a go robalwe monna gešo ke o theleditse o re fa mmino wa lerato ye nngwe ke gore bana ba utswiwa tlhe ke bothata ke bothata ka leina ke Alfios Motlotsi motseng wa ga Maja Matobole ba o ke fetsa go bolela ka motse wa maga wa ga Maja le seo ke se bonego ka bana ba go thupia fa le gore tlhokomelang ebile lona Shimobi le o tla ka yona gore aua ke engwe a ditlhoba boroko tse le gore re itemogela tsona re tloga re leboga le ge di sa leboge gore netefaletsa seo thabela Man of the Match a ke robale ke go file tsebe go tswa go la Springbok Northern Cape botsotso mantšhidi ka mo Thembisa Phumulong ga e ke phatlhabanoge re tloga re leboga theletša lena. Alright 086-000-2452 a re lotšheng thobela FM le gona le kaena
3: rona le kae
0: a re gona
3: ra robala re otshaedise lepese lenaneo la gago a re tla ponya ka fapela.
0: Awo re leboga tlhe re leboga ma.
3: Ke mmane se tsama phanga ka mmoroke.
0: Koloi se pela bian.
3: Ke mmane. Ka se. Ke re ga pele ke mmoroke a wa le ka sa khone re.
0: Yeah.
3: Ha pe ambale.
0: Ei.
3: Ke tla wa sa khona germar.
0: Go tla loka.
3: Ya leboga mothare na bosheko.
0: Alright, re tla re leboga. Ya, ge bona le selo se, kudi ge o shetse o le mosadi, se ka se go robatse, ke ge o shetse o rekile ko le yemtsa. O ka se robale, o shetse o e gona ga botse o e tlwaela. Ge o re ke tshwara ke boroko re mara nka tsoa ke ya kae? Nka ya kae go sasa? A re le tsene tsa FM le gona? Ga ona botse ka bo. Re ke kwekile ka batho ba a re lotsheng thobela FM
4: Man of the Match
0: goreng monna direkoroko
4: ngwana mokgalabe monna wa tseba monna esho gore re o botsa gore wena o pilisi ya rena ya boroko monna e boroko bo le gona wena wa bontsha monna esho ke ka fore ra re bagoba bathegi barati batho ba la FM lenaneo la gago mona ra robale ditoro ka moka re lorilebele kolo ra wena mona ba tshwa mmino go kwala go fase e re ke nnete ko kwele monna kere Man of the Match mona rena le wena o tloba o tsia bekeme o efa a kebiwa mašeo a e fa ba ditelemišo jole le jole mona bakgala gore re bena gona le wena Man of the Match
0: re tloga re leboga wa rekisa re letšheng thobela FM le gona
5: Man of the Match travel
0: le gabotse
5: gona rra lena
0: aowa le rena re ya leboga re gabotse
5: ee aowa re ka no ba re palela ko tsena mara re na le lena mogala re a gešo kgone o kwa dikošana tsa ona tsa rata nna ke a bereka basadi ba rata motshwaobere nnape re dokumana ditsebe tsa rena dikwa bosa wa ke paletswalo ka mo mmamotlhabe mogala re ashe ro o bona
0: re a leboga be ba re basadi ba rata monna wa o šoma re a leboga
5: tsobelaeeti
0: alright a re letšhen thobela FM le gona le kae
6: ore
0: Bravini o ga botse
6: ha ke se bo pre ya ke se
0: o ka re khutile jwale o dira gala ke le pai
6: ah o wa tsa do re go fihi wa tsa ke se a ke tsore ke le re jang ka le ke le se le go thoma le ho nna re go ene ke le tsore go le mo fara
0: o o sona tsho bo ile mo shumong ba ra o tsara ke flu
6: ah o ha ke tsore ke flu ke ke mo se ko
0: ei ya go go la buimeng na go nge Bravini.
6: Oh, okay. No problem, bro.
0: Be, go tla loka go lla, go tla loka. All right. Ke nya ka re tsware taba shema ga gesho. Gona le nako yeo go yona mo bophelong ba rena, mo maphelong a rena. Hey, yeah, e buimanya le fela e ke taba, ke taba. Mo bophelong. Gona le nako yeo ka yona, motho ka boena ana gana gore yena ba mo loya. Bosho go roba le ge o yo kwa le senke le ka re le le kar le na le sengonyana sa re tha hey ke botata me le ona wa imaraka wa re ha wa tsa king ke botata ba ntshetse morao gona le nako yana ye ngwe mane go yona o bona gana gore ba o loya ba re khotsa go se biala are bolle ka nako ye wena o ile go wana gana gore mo bophelong bagago ba o loya wa khotsa le gore ga botse ga o biale nhlalosetse go ba go diragala mo bophelong bja gago ka yona nako eo ke dilo dife tse di be di dira gore wena o dile o na le mogopolo wa gore nagana gore ba go loya gona mogopolo wa gago o ka ba o amegile bjang ke dilo tse e le gore di be di diragala wena o bo o nagana gore a emane o ka re ke a loiwa man se sengwe a sepele ga botse o ka re ke a loiwa ee ba ntshetse morago nako le nako godimo ga dipolelo tsa gago o fela o bolela e ena ba re tshetse morago na ba re loya na ba re wa tsa re ke batho ba mmalwa ba e le gore ke ile ka ba gausi le bona ba e le gore ke khwetsa le gore ba phela ba bolela ka tsela ye o ka re ba loiwa ka gone ka tsela ye o ka re batho ba shetswe morago ka gona ba bangwe ba bona motlhomongwe ba kgona go lemo gore a bona nna ebile taba e ya gore ke a loi a e gona taba ye e be e se gona e fela a re bolele ka nako ye wena o ile go a nagana gore ba o loya o tse gore go shetse o nagana gore ba o loya ntho se sengwe le se sengwe se go se bonago le go ka tlhakana le segwagwa sa tsena ka lapeng o shetse gore ebawe kore se sengwe le se sengwe se go se bonago se sengwe le se sengwe se o se bonago o shetse o bona boloi fela a re bolele go bo tlhaga eng ka yone nako e o bo tlhagileng o bo o diragalelwa ke eng gona mogopolo wa gago ka mo mogopolong wa gago o bo go sepela eng ge o tlo o lemoga gore ka nnete a eman ke be ke sena taba ya gore ke a loiwa fa go bo go diragetseng ka yone nako e o lemogile bjang gona o bo o dira ke nyaka o yo ntlhalosetsa o bo o latofatsa bo mang ka yone nako eo ge ba o na le batho ba e le gore bo o kgona go ba latofatsa long as I live go tsa go Tony Braxton ditorong jaaka e tlala tsela ke Robin Thicke Are Lost Without You.